0: Dumaoy. Puro sa lungsod sa Baclayon.
1: Oo, oh, nasugat sila. Nasugat sila. Pero yung aksyong liko itong matod pa sa driver, aksyong liko itong yung ginag mo.
2: Ah, okay.
1: Oo, oh, dito kaigo sa iyang, dito kaigo sa iyang, iyang footprint, o sa footprint, sir, sa iyang footprint yung dapit sa kambiyada.
2: Ah, mauto, nabalintong siya?
1: Nabalintong, layong agitang lagputan sa mga...
2: Nakatong nagabangga niya, nag-upintro sila.
1: O, katagbo sila, sir, may aksyong liko. Liko.
2: Sumuha, mamuho to?
1: Natumba po sir, pagkatumba, dalit pa po ng motor, dito sa ragong hibat. Padong o galbor sir, o.
2: Ah, padong galbor.
1: O, pero kamo pang i-backtrack pa na mo sa CCTV sir, ar sa MDR mo, tapos kayo dyan.
0: Ito nga mong tagatawa nga gisusi ka ng driver sa motosiklo na nakinay siya sa luwas nga kahiptang. Di ka lang din matangan sa lunto sa Baclayon. Kini si Leto, sungkot series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang sabigan sa balita.
3: DYRD. Formal na nga gi-turnover sa City Government of Tagbilaran ang bagong multi-purpose covered court diha sa Tip-Tip Elementary School. Isip kini kabahin sa padayong infra project ubos kini sa liderato ni Mayor Jane. Mato ni Mayor, ang maong proyekto direkta kini mapahimuslan sa mga estudyante, ginikanan o sa tibok komunidad sa barangay Tip-Tip. Gipasabot usab sa Mayor nga ang pagbutang o covered court sa mga public schools sa Dakbayan, kabahin kinis paningkamot usab sa city government aron mapanalipdan ang mga estudyante gikan kinis init nga panahon o niya sama sa mga graduation, intramurals, school programs sa guban pang mga kalihukan. Ipasiugda ni Mayor Jane nga natukod among covered court, pinagi kinis ligong pundos Dakbayan, nagpabiling zero loan ng atong Dakbayan bisan sa padayon usab nga implementation sa mga infra project. Matod niya, ang mga proyekto o sakin ka investment alang sa education, kaluwasan o kaugmaon sa mga pamilya, tagbilaranon, kabahin kini sa serbisyo, yap hala administration, nga makita, mabati, mapahimuslan sa katawhan sa Dakbayan.
4: Good morning ni Sir Sammy Milo, da sa lungsod sa Albor, o Ma'am Anga Milo. Usab, good morning ni Kagawad Bachoy Alba, o mga trabahante sa Major Pharmacy, ni Ma'am Lot Kuraya, Gulito Kuraya, Junard Buktuano, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Nuri Abduhan, si Lito Umbay po nagtanaw. Sa balitang regional, bisan pa man sa hugot nga seguridad alang sa ASEAN Leaders Summit 2026, wa muluag ang Cebu City Police Office sa ilang kampanya batok sa kriminalidad. Human nila madakpan ang kinatibuk ang 193 ka mga tao gikan sa Mayo 1 hangtod sa GS 2026. Base sa datos nga gipagawas sa kapulisan, nagmalampuso ng ilang operasyon sa nagkalailang espeto sa pagsugbo sa krimen. Nakahimo ang kapulisan og 90 ka operasyon nga niresulta sa pagasikop sa 90 ka mga drug personalities. Nakuha gikan kanila ang 183.36 grams sa gituohang shabo nga adunay gibanabana nga balor nga 1.2 million pesos.
3: Kahintang sa panahon humaniinig.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, atong pamilas Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa, may butag, Mr. Samar.
2: Mayong butag sa atin, Mr. Arnold, gingon man mamgli, o gingon man sa tanan na itong mga suking ating pamilas ng mong istasyon sa DYRD. Ani nga kining pinakaunay kalabuhan sa kaimtang sa panahon karong adlawa, ang bagyo nga atong gibantayan nga bagyong kaloy, may weekend kini, may hinay kini, o nahimo na karong usa ka low pressure area kagabi sa may alas utso. Samtang karong mga panahon ha, doon natay duha ka low pressure nga gibantayan. Ang usa kining kanhi kaloy o ang ikaduha kining naa sa gawas sa par naa sa east of northeastern Mindanao. Una, kining formerly si kaloy sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw, ang low pressure area nga si formerly si kaloy, bagyong kaloy anakini sa 690 km east of Katarma, northern Samar o anakini sa coordinate nga 12.7 degrees north 131.0 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, ubos na kayo ang chance, dili na ni wanay posibleng siya nga makabalik into tropical cyclone. O wala usay epekto na kini sa atong nasod. Samtang laing low pressure area nga nasa gawas sa nasod, kaninang alas 3 sa sayong kabuntagon, ana kini may mutang sa 1,680 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate ng 9.5 degrees north 140.8 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo o ubos pud ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila og lakip na usab ang bangbayan sa nasod og ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og nagpiyas sa tagbilaran. Karong adlaw makasinati kita og maayong panahon og init nga panahon. Gawas naman sa mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan. Ug gidupan sa panagsang ang mga daknit ng mga pag-ulan, mga pagpanudupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan ug paingon nga ato sa aming kasagpan nga may mopasalabi sa eastern section sa Southern Luzon ug lakip na usab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon mosab didtong dapita sa Mindanao. Samtang laing mahinay ug kasarangan hangin nga nagagikan usab sa abagtang silangan ug ato na sa aming silangan nga may mopasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab sa ubang bahin sa Mindanao ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbulod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukan sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa mong heat index, extreme caution effect on the body. Head cramp and head exhaustion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Mao na nga padayon ta nga pahinumdum sa tanan labi na katong mundo na yung mga balatian ug ato sa ug sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magbulad or palapi pagbulad sa init sa adlaw. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon umusalop sa kini sa may alas 5:56 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ano ba ti? Ang DYRD Breakfast News at ganis maing tinguha sa Island City Mall at ngayon dugang balita din is DYRD ang Radyos Katawhan. Nagkang salamat. Mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide alas 8:07.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: D-D-Y-R-D.
3: Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa nato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganis mga baterya ang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Giaprobahan sa Senado ang usa ka motion nga ibutang si Senator Ronald Dabato de la Rosa sa protective custody samtang nagatubang siya og mga kaso sa ICC. Ang mao motion gisangat kini sa kaubang senador nga Senator Rodante Marco Leta nga adunay tumong nga protektahan si de la Rosa samtang iyang gipadayon ang tanang legal nga remedyo nga may kalabutan kini siyang kaso. Samtang gikonfirma usab sa NBI si Director Melvin Matibag nga dili namo padayon ang ahensya sa pag-serve og arrest warrant batok ang Senator De La Rosa isi pagtahod kini sa resolusyon sa Senado nga ibutang siya ubos sa protective custody sa Upper House. Dugang balita Pilipinas humani ini.
3: D-Y-R-D Balita, balita Pilipinas.

0: Galing balita, Pilipinas. Ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Service, your first stop in first class tire service. Takalidad nga servisyo. Tungod kay gipaluyuhan kanis Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran.
1: Gisiguro sa COMELEC nga naa sa 90% ngadto sa 95% na silang andam para sa 2026 barangay ug sanggo ni ang kabataan elections. Matod pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nakaprinta na sila og mga baluta ug gamay na lamang ang ilang gipaabot. Kasamtangan pang miarangkada ang nationwide voter registration para sa 2026 barangay OSK election nga gisugdan ni atong Oktubre 20 sa miagi nga tuig. Nakatakda nga mahuman ang pagpangrehistro karong Mayo 18 ning tuiga. Ipahigayon ang barangay OSK election karong Nobyembre 2, tuig 2026.
0: Balita sa gawas sa naso ug ang paugnan sa kusog human ini.
2: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gabang sa nasunod ng nato sa Tire Queen at Goodyear Servitech. Direkta nawagan si World Health Organization Director General sa mga residente sa Tenerife nga magpabiling kalmado human usab sa pag-abot sa cruise ship. Sayang pamahayag, giingon usab sa Director General sa World Health Organization nga dili angay nga itandi ang sitwasyon sa COVID-19 tungod kay ubos ang risgo sa hantavirus sa publiko. Dugang panini adunay istrikto usab nga contingency plan ang Spain alang kini sa pagbakwet sa mga pasahero diin sila pagadadon kini sa industrial port o dayon ibalik sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod nga way contact sa publiko. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
1: Gipaniguro sa men's football team sa Iran nga mosalmot sila sa 2026 World Cup sa US nga pagsugod sa buwan sa Hunyo. Matod sa Federation nga way mahimong problema sa ilang pagsalmot basta dili lamang makalapas ang ilang mga pagtuo o ang ilang katungod. Una lang ipadayag sa Iran nga dili sila mosalmot gumikan sa nahitabong gira sa US o Israel. Ipahigayon ang FIBA World Cup sugod Hunyo 11 hangtod sa Hulyo 19, kundiin ang muduma ni ini mao ang US, Canada o Mexico. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Sanata sa basketball sa NBA, sa ikaduhang sunod-sunod nga season na kaabanti sa East Finals ang New York Knicks, human nila gipildi ang Philadelphia 76ers 144-114 sa Game 4 diin sa yun natapos ang ilang conference semifinal series 4-0 kagahapon. Kinumduman nga ang Knicks nga gipildi sa Indiana Pacers 2-4 sa East Finals sa naging season. May pabuhagay si Miles McBride sa New York Knicks og 25 puntos din pito ni ini gikan sa 3-point shots samtang nidugang usab og 22 puntos si Jalen Brunson lakip nang unom ka 3-pointers sa East Finals kontrahon sa Knicks ang mudaog sa laing conference semifinal series tali sa Cleveland Cavaliers og Detroit Pistons din kasamtang ang naglabaw ang Pistons 2-1 sa West gipangbuntog sa host Minnesota Timberwolves ang San Antonio Spurs sa Game 4 114-109 aron tablahon na ilang kaugalingong conference semifinal series sa 2-2. Gipangaluhan ni Anthony Edwards ang Timberwolves pinagi siyang 36 puntos di indecisive ni ini gimugna niya sa fourth quarter. Ang Spurs gipangaluhan nila ni De'Aaron Fox o ang reserve si Dalen Harper pinagi silang 24 puntos patag-usa o samtang ni dugang usab o 20 puntos si Stephen Castle. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
1: Sa balitang artista, gitataw ni Gerald Anderson nga nakatutok siya karon sa iyang karira, musawa pa siya makahuna-huna nga musud og balik sa usa ka relasyon. Nagmalipayon ra ang aktor sa iyang pagka-single. Si Julia Barreto mao'y katapusang nauyab ni Gerald Anderson. Samtang doon natay masulupon nga pahibaw. Pahibaw sa kamatayon ni Michael Romeo Salatero Maniwang, kisa namatay sa edad nga 79 anyos. Ang iyang haya anak karon sa Puneraria Gomez. Ang lubong karong umaabot Sabado, Mayo 16, alauna sa palis human sa Misa Rikim sa Cathedral. Ang lubong ipahigayon sa Dampa Cemetery. Ang nagpasibya, iyang anak si Matthew Maniwang, ug ipaagi pod ni Entoy Lomactod.
0: Bugti sa peso, itandis dolyar ba sa lapis kalibutan mga gutloa.
1: Ang US dollar 61 pesos og 20 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 81 pesos og 22 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 67 centavos. Canadian dollar 43 pesos og 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos og 86 centavos. Australian dollar 41 pesos og 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos og 99 centavos. UAE dirham 16 pesos og 30 centavos. Euro 69 pesos og 41 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, Dalan Binancio Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agin panapos sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Service kada mga pulong sa kaalam.
1: Bulahan ka nga mitoo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo alang kanimo.
0: Mong kanto ang nabagang balita karong buntag kay na bati pagod din hi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon DYRD usang ano sab ni Sir Raychan James kay Gilbert Tulo pangatong attack on duty mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas friend mo forever.
1: O kini si Glee Orgulyo ang friend mo forever.
0: Labing labas kumpletong balita din sa DYRD may buntag.
3: DYRD gisaligan
0: 20 minutos pasado las 8. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan bagyod og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una,
6: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Reactivate! Let's move, let's groove!
10: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
11: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
10: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
12: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
10: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
12: Go Wellness, go Reactivate.
13: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
14: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
2: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
3: DTX 500. Mabalis sa mga butika.
4: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
7: Uy! What a ko!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: oras sa DYR Deng Radio sa Katawhan, alas 8:26.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Arangkada ta mga kaigsunan sa atong mga isgotanan karong bundaga, purbidang bibuha ang tibuok Pilipinas karon mga igsoon. Ating ali gawas pas Pilipinas, kining giistoryahan, gisumsuman, gisawsawan mga kaigsunan nga isyu kabahin sa impeachment ni BP Sara. Din ang House of Representatives kagahapon nga adlaw may butar og yes 255 mga kaigsuonan. Oh, mauna ang dakong balita karon, naklaro na gyud mga kaigsuonan. Naklaro na gyud, no to impeachment si Congresswoman Banban Aumentado o si Congresswoman Alexia Besas Tutur. Si Congresswoman Babayap ang nabilin nga ni Buto og yes. Kanya-kanya mga kaigsunan ang rason sa tulo ka mga kongresista base sa ilahang konsultasyon sa mga katawhan dinhi sa lalawigang Bulanon sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito unsay ikasulte sa buto sa atong mga kongresista. Uy, mo na ignindot kayo mga kaigsunan nga atong isgutan karon ha. Nahibaw man tanga gatuyok-tuyok ang atong mga kongresista sa wa pa sila mo butuhay mga kaigsunan last week ha. Ilang gikonsulta ang mga katawhan, no? Mo appear sila sa mga kapitan, sa mga konsehal, unsa may inyo. Og mauni ang ilang gibitbit nga buto mga kaigsuonan dito sa hawanan na sa kongreso. Tili mamao ang atong mga pangagpas, ang uban pod mga kaigsuonan na insakto ang ilang mga pangagpas kung unsay mga buto niining atong mga kongresista. Kana mo atong tutukan na mga kaigsuonan na karong buntaga. Og subay niini mga kaigsuonan, mibirada na pod mga kaigsuonan si party list congressman Art Yap nga fake news ang taho nga mibuto siya og yes to impeachment. Apan atong nasayran mga kaigsuonan nga nakuryente ang DYRD News sa post ni PR man mga kaigsuonan Cito Fuentes nga mibutar og yes si party list congressman Art Yap. Makuryente mga kaigsuonan kay wa rekono siya mibutar og yes. Ato paminawon ang report kabahin ining maong nindot nga istorya hunon nga butang mga kaigsunan gikan sa atong alagad reporter Alin Doydora. Alin, pasok.
1: Giklaro ni kanhi Bohol Governor og karon murang kuryente Party List Representative Arthur Yap nga wa siya mobutar og yes o no sa impeachment batok ni VP Sara Duterte kagahapong adlaw.
2: Allow me to make a simple statement. As against DYRD's news report earlier tonight, allow me to state the simple unvarnished truth. I did not vote yes to the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
1: So kuhi kini sa unang impormasyon gikan sa usa ka source nga si Cito Fuentes, usa sa mga iladong spokesman sa Duterte Group nga mibutar si Yap og yes sa maong impeachment. Hangtod karong mga orasa ana pagihapon ang post ni Fuentes sa dihang gi-check sa DYRD balita. Sa dugang pakisusi na sayron usab nga wala mubutar og no si Yap o abstain. Matod ni Yap nga wa siya mitambong sa gipahigayon nga sesyon kagahapong adlaw atol sa butuhan sila si Representative Gloria Macapagal Arroyo ang parehas nga wa mutambong sa maong butuhan sa impeachment sa Vice Presidente. Kini si Alin Doydora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mauna ang news mga kaigsunan. Oh, wa mo butar og yes. Og salamat na ni Congressman Yap nga mihimo sa iyang pamahayag mga kaigsunan nga wa mo butar siya og yes. Oh. Pero atong nasayran po dai mga kaigsunan nga wa po sa mabutar og no. Wa po mo butar sa abstain. Tungod kay he was out of the session hall mga kaigsunan, no? Gituyo tilto nilang duha ni Gloria Arroyo nga manggawa sila ka playing safe, ha? Dili mo gamao og desisyon mga kaigsunan, ha? Usa man sa mga pamagi do. Pero silang tanan ato gitawag nga dili gud mo absent, kay importante it is their constitutional duty to make a decision mga kaigsunan. There were only three choices: yes, no, or abstain. Pero ang ilahan ni Arroyo mga kaigsunan, dili abstain, dili no, dili yes. Absent, ha? Absent ang ilang mga wadiha sila pagbutuhay basin og migawas ba or unsa mga kaigsuonan. Nasi Alin Doydora sa atuang linya karon. Alin, mayong buntag kanimo.
3: Yes, thanks. Mayong buntag og sa atong mga suking tigpaminaw. Mayong buntag. Unang-unang sa tanan teams atong klaro ko nga wagit ta mo gama-gama og balita na wa ta maghimo og fake news ang late na katutok ta sa agipahigayon kanahapon nga nominal voting sa House of Representatives. no, sa pagtawag sa mga member sa House of Representatives alam sa ilang boto, nagsunod man ni si dihaman sa tumitumoy, no, ang pangani Representative Artiap diin atong gisubay dito nga halos tanang ni pabor og yes wa na mo tingog sukwahi atong dihay ni ingon og no kay ni marog sila adto sa pulpito o rostrum niya ni sulti niya no sila o niya gisulti pod gi-explain ko din ang kini ni ang side nga nung no ang ilang boto susama ni Second District Representative Banda Numintado ang Third District Alexi Tutor. So moto nga akong gi presume nga si Artiap ni Butar Ogyes gumikan kay wa man pud siya ni Barong Ugno sa listahan ko dito wa koy kiningi ang iyang pangan nga ni Butar og no unya sa pagtawag po sa pag-roll call sa mga pangalan sa House of Representatives, wa po'y tingog ang mga ning yes. No? Muna nga atong impresyon nga yes ang ihang pag-butar o niya diha po'y gikan sa kiniang information, gikan sa PR man ni former President Digong Duterte nga si Chito Pentes. Iya pong gipost dito nga yes po ang butar ni Representative Artiap. Gani atong di-check po karong buntag, nagpabilin paghihapon ang post ni Chito Pintes, ang PR man ni former President Digong Duterte, na naapaghihapon ang yes votes ni Representative Artiap. So mo ito'y atong mga dipang dasihan tips. Okay. Una na itong mga kinimi ang balita noong nga nag-yes kay Representative Artiap. Pero pila ka minuto human nga na-post na to gagabi ang unang balita may tawag na to no si Representative Artiap matod niya nga wa siya iyang iklaro nga wa siya mibutar og yes pabor sa impeachment ni VP Carlo Duterte gumikan kay wala diha siya ato sa nominal voting wa siya mitumbong ato sa nominal voting uban ni former President Gloria Macapagal Arroyo, which is atong ihan, na kining si Representative Artiap, taon ni kaniadto ni former Gloria Macapagal, former President Gloria Macapagal Arroyo, kasi may nahimong kining ang former Agriculture Secretary o mga siniligan sa panahon ni former President. So nagkasabot po siya nga nung nag-uban sila, iyang ginensyon dito nga silang duhawa mo tambong sa nominal voting sa impeachment ni VP Sara Duterte. So manay kuan manay itong gihimong pagpaklaro kalabot sa claim po ni Representative Artiap Atibs.
0: Oh naka tay na monitor gamay ato Allen no nakakita ta ni Congressman Tutor nga may dong dito sa podium unya misulti sa iyang no. O niya, katong giingon nimo nga kasagarang mga yes, adili maningog, no? Gawas atong murag mga yes nga mura o kanang mga vocal o mga vocal yun kayo. Tingog yun sila.
3: Mga yes nga dihay ilahang mga kuan, mga ligon po nga mga kuan, mga ligon po din ka nga mga explanation kung nganong yes sila.
0: Sa atong pagduki-duki, Ale, no? As a reporter, atong gitanaw sa no, wadya mo. Sa abstain, wadya mo po si Yap, no? So buti pasabot logic would tell us nga yes gud ni siya unya maopoy gisulti ni Chito Pintes ang PR man na ni Digong nga nagsunod pud sa maong balita so mura og ang atong ang report nga imong gi-report Alin may coincide pud sa post ni Chito Pintes nga nagsunod ni ini no pero one good thing about this Alin nga nagpanghitabo nasayran sa mga katawhan nga wa mo butar ang duha si Congressman Yap ug si Congressman Arroyo. Buti pa sa but, wa mo abstain. Ha? Wadya mo lang. Aron dili sila kabutar, wa mo pakita sa sesyon. No? Murag, ang tanaw sa uban, basta mo abstain ka, playing safe ka. Katong ilaham, mas playing safe pag yung taman-taman to Alin, kaya wa man sila diha. Puro basin o dunay mga kakulian ang ilahang panglawas atong oras sa Alin, mo nang wa sila diha sa pagbutuhay.
3: Correct terms, no? No, okay. Kiningi ang at sagaran ang abstain na may record dito ang ilaha is wagi record atong panahon na tids o kagahapon adlaw to sa nominal voting tids.
0: Mm-hmm. So dili pud siya, wa pud siya mo pahayag ali no si Congressman Yap o kung sa iyang baroganan no bisan na lag dili sa plenary sa iyang pagpasabot og nganong wa siya didto og daya pa siya didto unsa may iyang buto kahapon ali no.
3: Wa pud siya ni sa iyang official statement sa iyang Facebook page, wa mo pud siya ni explain og nganong wa siya mo butar og yes or no
0: or,
3: ang iyang gi ang iyang gi kuan didto gi stretch out is mauman ang birada sa DYRD nga mao lagi kuno fake news.
0: Mm-hmm.
3: Nga bisan og wala ta maghimo atong klaruhon no na pag-usab nga wa gyud fake news nga nitabo is kay mao lagi do na tay source pod nga gibasihan diin si Tito Puentes di pod na ordinary pod nga kining ni ang nitisero tao nga mag-postpose na lag-dilisan sa sanglit. PR man na siya ni former President Digong Duterte Tejs.
0: Yes. Dili po basta-basta ng atong lihok pagduki-duki li, no? If we cannot get closer to the source, ato ta sa mga tao nga ma-consider na to close to the sources, no? Like Tito Fuentes, kay PR man ni former President Duterte. So ang iyang mga contacts dito sa taas, naapod ang iyang mga contacts ali, no? But we respect the... we respect the pronouncement of the Honorable Archap, no? Kung fake news man na para niya, para sa DWRD dito fake news. Kaya doon na tayo sources. Ang atong source nga nakuha alin, wa siya sa listahan sa no, wa siya sa listahan sa abstain. Mauro man ang tulo, yes, abstain o no. So, logic would dictate us nga, wa siya sa abstain, wa po siya sa no, yes, good na siya, no? Pero, nahibawa na lang di ay nga, absent di ay. So, and as far as DWRD is concerned, alin, dili na fake news, no? Kay we did our effort nga to verify and nangayo taglaing source of information and we get it from Tito Fuentes nga close to the power that be dito sa taas alin nga makaingon ta nga mga reliable sources, no? So tinuod nga ang tinuod nga news ani alin wa sa listahan sa no, wa sa listahan sa abstain. So wa pud sa listahan sa yes kay wa diha di ay si Archap ug si Gloria Arroyos. So mauna ang nahitabo mga kaigsunan, no? So mauna lang ay atong isgutan alin nga nahibaw ang mga katawhan nga may sibat ba ni sila or unsa ba, sugo sa lawas ba atong panahon sa pagbutuhay nga nung wa ni sila ka butar. Kay silang tanan alin gipangtawag ni silang tanan, no? For that constitutional duty, no one must be absent on that plenary, no? Kay trabaho na nila, it is their constitutional duty nga ilahang respondihan alin, no? Mo participate in that impeachment proceeding pag pasangat sa maong kaso, no, dito sa Senado. But they were not there. Oh, why? Ngunong wa man sila dito? Ngunong unsang pagkahitabo ang sa pagbutuhay wa man sila dito, no? Unsang makahinahitabo, no? So muna diha alin, no? Sa imong pagduki-duki, wa makit-e sa abstain, wa pud makit-e sa no. Alin?
3: Yes, sir. Takto ka, no? So, atong yung gihimo ang due diligence tips, nag-research ka before ka mo ni Kuan, ni pasa o news tips, no? Para ma-post. Pero, malagi. So, sa imong gihingon nga, wa dito sa listahan, atong nahibawaan sa wahidi ay nga, wala yun, kay absent or wala record si Representative Artiap sa pag-nominal voting sa impeachment ni Vice President Sharon Duterte.
0: Mm-hmm. Pero dili na fake news alin, no? Kaya ang fake news ka nang mag-imbinto ka o mag-imbinto kagbalita, no? So kana di man na inimbinto sa DWRD. Kaya gitanaw ang mga records so amang yun siya sa no, wabun siya sa abstain. Unsa dun ay Tito Fuentes, PR man, no? Panahon ni Digong. So naasa mga taas nga source of information nga pwede makuhaan na to alin. So ang iyahang giingon nga yes, si Congressman Archap.
3: Yes, sir.
0: Okay, salamat Alin.
3: Salamat, sir. O mayong buntag.
4: DYRD.
0: Kita diri sa DYRD mga kaigsunan at yung doko-idoko no? Ang mga informasyon. We cannot get close to closer sa maong mga major sources mga kaigsunan. Muna nga makasalig sa uban ng mga saligando, mga respetado, ng mga media personality like Chito Fuentes, a media man and former PR man ni Digong mga kaigsunan. Doon na po siya mga connections dito sa taas. So muna nga pagtanaw na to, wa sa no, wa po sa abstain. Unya dai mi post nga yes, na yes gud ang balita mga kaigsunan. Kabahin ini mga kaigsunan, doon na kita 46 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Ang ato ang General Manager Station DYRD uban ato karong buntaga, Sir Peter Diarisco. Sir Peter, may buntag gani mo.
4: Yeah, Tibbs, good morning.
0: Fake
4: good morning,
0: news. Tibbs. Oh, fake news, Sir Peter.
4: Kaming ni atas pang CBO caution this union skin politicians na maghinay-hinay sila ng don't abuse the word fake news. Kanang fake news sa suot basihan, gama-gama, di ba?
0: Correct.
4: So careful lang mga union skin politicians. When you say fake news, be sure na fake news gina. Because we did not deliver a fake news. It was a news based on due diligence. It was posted by PR man Chito Fuentes, not just an ordinary netizen na naras merkado kasa dapit. It was a PR man of former President Duterte. Of course, he might be biased, no? But he posted that Congressman Artiap voted yes. So that was the basis of news ni Allen. And due diligence was done. Allen checked the list. Katong kinsa tong nibutan sa no, wala nga ni Artiap, wala po sa abstain. So you clearly explain tips sakto gitong imo nga tuloro may kapilian yes no abstain o wala well, kasanti hindi tuwag kasi yes sumabli but who would know that this Artiap did not attend the session o yung tawag man sa ni Allen nga wakon siya mutambong o pasya diha whatever. So that was a good way of letting the public know nga wala siya diha. Otherwise people would not know that Artiap and Gloria, former President Gloria Arroyo, did not show up during the nominal voting. So this is again not fake news, but a fact told to DYRD News by Representative Party List ni President Gloria Arroyo. So this is the work of the media to work to base a report on facts. So careful lang, kung naman yung fake news, be sure that we did a fake news or did we release a news based on facts. Because if it is based on facts, then it is not fake news. Right?
0: Correct. Okay, ang facts, ana, what's as a no? What's as a abstain? So that's the straight record na nakita na to. What's as a no? What's as a abstain? So logic.

0: kanyang mga onion skin politician, hinahinay mo ng fake news, ha? Before you say it's a fake news, be sure it.
1: Mm.
0: Okay?
1: Okay. Loud and clear, Sir Peter. So ato lang po nang ipahibaw sa to publiko nga atong dukoy-dukoyon pa tanang mga panghitabo kabahin ni ini, and we have our sources. Unya, okay, while we respect the Honorable Yap sa iyang mga statement, ato pong ipahinumdum sa tanan, Sir Peter, nga ang DYRD mo deliver ni sa mga news nga dili fake. Salamat kayo, Sir Peter. May buntag kanimo.
0: Okay, okay, tips morning.
2: IATF, inyong alagad ta forever. DYRD,
1: Gisaligan. Daghan ang nagtuo mga kaigsuunan nga si Congresswoman Banban Amintado, Moyes, si Congresswoman Alexi Moyes. Pero no ang ilang gibutuhan mga kaigsuunan, ha? Dili na fake news mga kaigsuunan. Kay mao gyud na ang nahitabo og sayo patingali ang mga pagtuo sa uban. Tingali, atong tagaanong pagtagad na sa mga ubang mahigayon o kabahinan ng ilahang no to the impeachment mga kaigsunan. Ang Congressman Baba Yap, the newcomer, mga kaigsunan sa Kongreso, yes to the impeachment. Nga no kaha mga kaigsunan nga yes po siya in the coming days. Tingali, ato yun ang mapalauman mga kaigsunan. Niining usa ka importante kayong balita mga kaigsunan nga somehow kundili ni matarong pag-atiman sa atong mga gipangpili nga mga lideres, ang atong mga kongresista, ang ato ang mga senador, base no makahatag kini o kasamok, katigaw sa atong nasod, nga kitang tanan maapektuhan mga kaigsunan. Kabahin niining atong giisgutan karon nga naklaro na ang ilang mga buto mga kaigsunan na duha ka congresswoman na dinhi sa atong lalawigang Bulanon sa 3rd and 2nd district, si congresswoman Alexi o congressman Banban may vote og no, og si congressman Baba Yap may vote og yes. Kabahin niini atong paminawon ang report sa atong alagad reporter Ray the Shooter Tutas. Ray, pasok.
3: Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result.
4: Gi-impeach kagahapon sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte uban sa magabungog ang boto sa mga kongresista. Kinihuman, 257 ka mga kongresista ang nibutar pabor, 25 ang nisupak samtang siam ang ni-abstain sa House Resolution 989 uban sa Committee Report 261 nga naglangkob sa mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Ang tulo ka mga kongresista sa Bohol na bahin sa ilang buto. Lakip sa nisupak sa impeachment mao si 2nd District Congresswoman Maria Vanessa Mintado o 3rd District Congresswoman Alexi Besas Tutor samtang nibutar pabor sa 1st District Congressman John Jesnel Babayap. Nominal voting ang paagi sa butuhan diin gihatagan o gikayon nga maka-explicar sa ilang buto ang mga magbabalaod atol sa sesyon sa Kamara de Representante kagahapong adlaw. Sa usa ka pahayag, si Kongresista Omintado miingon nga ang iyang buto pinasubay sa panawagan sa katawan sa segundo distrito nga dili paboran ang impeachment sa Vice Presidente.
5: Thank you, Mr. Speaker. Mayong hapon sa tanan. My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol. Thank you, Mr. Speaker.
4: Si Kongresista Tutor sa iyang bahin miingon, ganyang buto mao'y tingog sa katawhan sa 3rd Distrito. Matod ni Tutor, ang iyang pagsupak mao'y tingog sa kadaghanan sa iyang distrito nga gustong tutukan ang mas dinali ang mga isyo sama sa pagpabalik sa kaligon sa ekonomiya o pagsiguro sa kalinaw o kaluwasan sa publiko.
5: District of Bohol, which includes 436 barangays and 19 municipalities, making it the largest district in Bohol. As their representative, I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. I have thoroughly consulted with our people, and this decision represents the overwhelming majority in my district. Kining akong boto mao'y tinuod nga pagpamalandong sa kabubuton sa atong mga katawhan sa 3rd distrito. By standing by this decision, I remain committed to protecting our democratic institutions while ensuring that the government's efforts are focused on issues that truly matter to the lives of others.

0: our people. Thank you, Mr. Speaker.
1: Samtang si Kongresista Babayap ni butar pabor sa impeachment alang sa kayuhan sa katawan sa unang distrito. Ang tulo ka mga kongresista niagi una og sunod-sunod nga mga konsultasyon sa ilang mga konstituwente sa niagi mga adlaw sa wa pa sila mabutar sa impeachment sa Vice Presidente. Lakip sa gibasihan para i-impeach si Bibi Sara mao ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery ug uban pang high crimes. Sa usa ka radio interview, si Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon nga nibutar pabor sa impeachment ni Duterte miingon nga andam na ang House of Representatives sa pagpadasa sa articles of impeachment ngadto sa Senado nga may mulingkod isip impeachment court sa labing dali nga panahon. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Salamat Ray, the shooter Tutas, mga kaigsunan, naklaro na. Human ang mga katawhan nagtag-antagan, nagtagna-tagna kung unsay buto sa itong mga kongresista. Karon naklaro na mga kaigsunan. Babayap, yes, nga ma-impeach si Sara Duterte. Congresswoman Vanvan Aumentado, no. Congresswoman Alexis Tutor, no, mga kaigsuunan. Ang atong mga katawhan, unsa man ang inyong ikasulti, kabahin sa mga desisyon sa ato ang mga kongresista, atong paminawon mga kaigsuunan, o kunsay inyuhang mga panahom, kung ngano kaha kaning atong mga kongresista, mga kaigsuunan, mao man ang ilang gibutuhan. Kung base sa ilahang mga gipang istorya dito sa Kongreso, doon na sila yung mga rason, mga kaigsunan. After consultation, tinuod bang gid pong doon ay consultation, mga kaigsunan. Dito sa ato ang labi na katong ka-Kongresoman Alexi, last Thursday, dito siya sa Sangguni ang Bayan sa Luway, uban sa mga kapitan sa Luway. Gipabutar, mga kaigsunan, yes or no? Lima ray mi yes. Sa kadaghan na nitambong ito, mga kaigsunan, kasagaran no. Motong niingon si Kongresoman, unsay inyuhang mga baruganan, mao na akong bitbiton dito sa hawanan sa Kongreso. Matod pa po niya, daghan pa pong mga lungsod nga no, na ay mga tabla, na yes no, tabla, na apoy lungsod nga yes. Muraga kadaghanan no, mao itong iyang tinuod itong iyang ipanulti mga kaigsunan, nga unsay tingog sa iyang mga katawan sa distrito, mao iyang dadon dito sa hawanan sa Kongreso. 57 minutos, sumana kalabay ang alas 8 sa kabuntagon, doon natin colors. Hello, mayong buntag. Hello?
3: Hello?
2: Sir, may buntag.
3: Oh, sir, Vice. Good morning.
2: Good morning, sir. Long time no here. Kamusta?
3: Sige, paminaw ni mo, Vice.
2: Okay. Sige, unsay imong mga panahom kabahin ining nahitabo karon? Unsay imong ikasulti sa desisyon sa atong mga kongresista?
3: Klaro na gyud kayo, Vice?
2: Klaro kaayo nga?
3: Klaro gyud kaayo nga si Banban o si Congressman Alexis tuwa sa no?
2: Oh, klaro na, klaro na. Oh, nakadungog na nila po, misulte. Oh.
3: Yeah, klaro po si Congressman Baba, yes.
2: Oh, klaro po na. Oh.
3: Pwede may bawaan ba iso? Kung sa'yo klaro ni mo?
2: di man ko, Congressman.
3: Tinood ba iso nga ang luway, no, good?
2: Sa maong konsultasyon na sa mga kapitan na with the members sa SB, lima ratong yes, niya, kasagaran daghan to boy di kwarto ka kapitan na po ka kuan no ang kasagaran.
3: Okay, so naklaro na gyud sa luway, Vice.
2: Naklaro nga unsa
3: nga no ang daghan
2: og kun basihan nato sa mga leaders nato. Oh,
3: yeah, Vice. Respetuhan nato na ilang mga decision, Vice. Sama sa congressman, respetuhan nato sa tulo.
2: Okay,
3: so ako na ikasulti, Vice, kay napaydaghang mga manawagay. So congratulations ni kanang wise decision o good decision si Kong Baba.
2: Okay.
3: Nga ni yes ya.
2: Nganong wise
3: para
2: decision
3: pa sa iyang kanang distrito sa first district sa Bohol. Kay magiyang itan-aw siguro nga unsay kaayuhan sa first district, mao po to iyang tumong. Pasalamat ko kayo, anak Vice. Munya, pasalamat po ko, Vice, nga karong kanang ilahang na daog naman ang yes niya, ilan na ma-forward sa impeachment sa Senate. This time, Vice, may balon na gyud ko, Vice.
2: Nga?
3: May balo nagyuko. Kinsa na si Mary Grace Piatos?
2: Oh.
3: Oh, oh. Kay misteryoso mo na kay Vice.
2: Wa pa na siguro sir, may bawaan ba na? Kay ang first base, first move anak Senado, i-dismiss ang kaso. So na yung mga constitutional issues na.
3: Ah, okay, okay Vice.
2: So dili na mo, dili mo abot og
3: si Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President.
2: Most likely mo na yung muon nila nga di pa ka mo di pa maabot sa trial, dismiss na nila.
3: Dili na mahitabo Vice kay ila na ang mandato nga ila mahimo gyud sila impeachment court. Basihan niya na ay mga panghitabo sa Pilipinas nga dili maayo. Basi ang mga tao na ang mo tingog. So divided man gyud ta kayo, may polarized man gyud kaayo ta karon.
2: Katong niagi ang ilahang gihimo sa first impeachment ni Sara. Nga ilang gi-question ang process sa Congress.
3: GTRO.
2: GTRO. Nga mura ni side nila ang Supreme Court. Oh. Most likely karon basig mao gihapon na. Oh.
3: Dili na Vice.
2: Ah?
3: Sa akong obserbasyon Vice, bulag og sa diri sa Committee on Justice, GTRO na sila. GTRO na ang Committee on Justice unta sa Kongreso. Pero karon kay ila mang yung gipalusot, murag dili na mulusot Vice.
2: Murag
3: kay ngano separation of power man gunang judiciary o niya sa legislative niya di nagyo pang hilabot ang Supreme Court ini
2: sa akong tanaw na sir no ang ilahag yung tirahan na tingali kanang process of the committee hearing diin migawas ang mga istorya nga dunay mga testimonies mga ebidensya nga wa ma-appeal sa pag sa panahon sa pag-file mura ba og namunit sila og ebidensya while the hearing is kanang
3: para gitawag og fishing expedition
2: murag ingon ana basin basin nagana sila mo tira ana napita nga
3: pabot lang ta guys
2: ha
3: pabot lang ta sa majority sa Senado
2: kahibaw ka
3: nga ana ang ilahang paagi
2: kahibaw ka nga mangita man gyud na sila og kinasayunan nga paagi nga dili na iabot sa hearing no.
3: Oh, remedy na nila, remedy.
2: Remedy na. Pero para tanaw nimo nga makaila na gyud ka.
3: Dili kalusot.
2: Makaila na gyud ka ni Mary Grace Piatos. Kinsa katuna si Mary Grace Piatos? Kinsa katuna siya mao ba na siya katong ni dawat sa kwarta sa confidential fund?
3: Yeah, mao to ni acknowledge sa iyang confidential fund. Ah, moy pirma niya Vice nga Mary Grace Piatos og si Borato
2: Kuko, usa na siya sa mga articles of impeachment nga gikuan.
3: Usa po na Vice. Usa na siya. Ano, Vice? Kana bang kuan mo na sa corruption case man ko na Vice nga confidential fund nga why gidisallow sa kuwa. Gidisallow mo to sa kuwa kay naman day paagi special audit na Vice bahin sa special fund nga isealed yun na isod na nga naagi nga tao nga klaro nga tao nga nakadawat. Legit ba?
2: Legit.
3: Dili ng mga tao nga mga aliases nga raw, dili kayo na siguro, Vice. Pero magpaamod na, Vice.
2: Okay.
3: Pero,
2: ug asa ni padong kagyod, no? Nga maong kuan karon kaning
3: thrilling kayo ni Vice. Thrilling na po.
2: Oh, thrilling
3: kayo. Kaning proseso nila, Vice, nga impeachment sa Congress, gadungan. Thrilling.
2: Oh.
3: Diri sa Senado, tinakanang ginukuray.
2: Ginukuray. Ah. Thrilling po ito gahapon ang Senado.
3: Thrilling kayo.
2: Real life.
3: Ayaw ganit kay kamot ray, tudlo ray, nasama ni Bato.
2: Oh, ganun itong nasama itong damag siya itong hagdanan mo, Bato?
3: Wata kay Balo, siguro to tungod sa iyang pwersa nga kanang ginukuray naman.
2: Ginukuray.
3: Oh. O, muna yung og, puro naman kanang gabinata ni Senador ron.
2: Lisod po dakpon si Congress, si Senador Bato ay kay Mako kay Glawas. Kusgan.
3: Lisod na ba? Kay puro nag sub member na sa una. Pura na ka ng military yun na, o police yun na nga ni undergo na training.
2: Alang-alang tong mga tao.
3: Pero si Trillianis, Vice, oray mo dakpo pa na ron kay iya mang giinbita ka siya may mohan, si Trillianis may mohankap.
2: Purbida po ni Trillianis, no? Apili po sa lida.
3: Pura to kay panawagan man to ni Senator Bato nga kumahimo si Trillianis may mohankap niya.
2: Ah, mo ba?
3: authorized citizen arrest na po ba?
2: Authorized ba dahil? Anyway, so Trillianis was there, ha? Sa
3: Senado. Visible kayo, Vice. Believe ko, no? Kaya kung nihapas Trillianis, siguro ato, Vice, mo-appeal to Gukod.
2: Mo-appeal to Gukod. Huwag na mo-appeal o Gukod, eh.
3: Huwag ka-appeal.
2: Huwag ka-appeal.
3: Huwag pa siya atong mga panahon na siguro.
2: Katong ni Gukod niya, mga NBI, mantong tingali, no? Katong ni Gukod niya.
3: Trabaho na sa NBI, Vice, o sa CIDG.
2: So, thrilling ni Karon, ha?
3: Thrilling kay. Kung na pa si Brigadier General Torre ato, basig ma sikop to. Oh, pero sige lang, magpaabot lang tagyapon. Triling.
2: Nalipay ta nga, nipakita na si Bato de la Rosa kay dugay na tong nawa po, almost half a year, no?
3: Nga, nagtago, sayang kayo itong quarter base nga no work, no pay, ba? Kay kining mga empleyado base, kung mo-absent ka, no work ma, no pay man.
2: Uh-huh.
3: Angay ko po na base nga, nai-ruling nga na. Siguro sa inyohang konsiho base, inyo na ng mga ruling. Oo, na ibuhato na lang. Kay kining kwarta god, daghamang kapaingnan. Duhin ka ni mga tao. Salamat ni Mayor Jane Pudme nga gitagaan ni o ka ng food voucher sa 1,000 para po nga maalibyo po ng among kalisod ba.
2: Tinood.
3: Karabi ko karon, bais. Grabe inflation karon, mana, gasolina, tangan. Tinagyan kong unahan mula tao, bais.
2: Nagubot-ibok kalibutan. Gagubat sila dito. Akita diri, ginukdanay tas mga
3: politiko diri. Ginukdanay po na
2: lang. Saan na ning kalibutan na? Ampo. Way kong mas mag-ampo, migo, ha?
3: Ako ka na, bais. Ako to, bais.
2: Kalinaw na to. Salamat sa inyong pagkawa.
3: Salamat kayo, bais. Okay.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
2: 5 minuto sa managkalabay ng alas 9. Nagkadaya ang mga huna-huna sa itong mga katawahan, ilang mga panahon, kabahin ni ninggihimo sa itong mga kongresista, mga kaigsunan. Doon natin lain na caller. Ito na yung dawanton. Hello, may buntag. Hello.
5: Good morning, Vice.
2: May buntag, Mr. Caller. Tingali, nagsunod ka sa drama dito sa kongreso. Kabahin ni ining impeachment nominal voting kagahapon. Unsa imong ikasumpay, Mr. Caller?
5: Kasunod ko, pinangisa sa cellphone lang. Katong lingon niya po ng fake news. Fake news to pa rin. Tungod sa niyo, hindi rin nyo. Tungod sa niyo, legit. Kay, natanaw ko, kado ka man tawag siya, katong kado ang tawag, maot yung mga tao, mawa diya ba? E ba sige ang abot na mawa sa final voting yan. So, Arroyo, Yap, Yabay ng ayon ng nasa non-serbal tapos umawa to dito niya mauto sila lagi reksikan rekolog niya na baling ambot na ba so yung nana lang na yung istorya ng Yapo agad to Malaysia kay iklaro lang niya na niya rabay kanggit sila ni Peter sa una and we do not know po din yung dispesito Quintes o Wapo Tapema o Lamba po ikang git siya ni Erto Yap. So, nayon ala. Pero katoko ko ang awa niya. Kaya kita huwag man siya kadwa. Then, dito sa taskuhan, ang duha ka babaeng kongresista na to, makaingon kong huwaan na sila silang political win. Ila rin kagalingon din ako na ang mga tao magpamahid mo. Mauna desisyon. Kamu magipili sa mga tao. Ipangutan na bitaw dito. Isultin at sige bilo istro. Unsa mo dito. Kamu mo desisyon. Dili ang mga tao niyo. Palang yan. Kaya, klako na ibigin siya. Masulti lang ko daan. Bisagwa ng mga kwarta ni Sarang o Malikwitit. Mga piatos-piatos diya.
2: Mm.
5: Ang gisulti sa abogado sa Manila sa Channel 5, mayroon siya nga, dili na lang na ito i-appel ng dunay uban na yung gisulti bitaw po kakaroon nga basi maunay ko lang sa Senado ha, huwa i-file ang appeal katong mga ibidin siya nga huwa i-kuhan sa kumplin. Ang sulti sa abogado sa Manila sa agenda Channel 5 News interview nila ang sipya tradit ni Sarah kantong ng hulga si Ang Marcos, Relisa, o ni Martin Umahon, pinakadakong kaso sa impeachable as public highest official so sa kanasod. Eh, nalangapil na itong upan ng kantura. Huwag ba ito siya mo, sutihan na. Magsiptir ko ito siya. Pero maulang iparan ako na nabuganda, magkod siya, pumura mo kasi may bagong sa pamalaod. May ibin ang maestro niya, may mong nagsis not good in the class.
2: Mm. Okay. Oras na 9 minuto sa manakalabay ng alas 9. Doon ay mga text diri, mga kaigsuunan. Para nako okay ng desisyon ni Congresswoman Baba Yap para mahuman ang isyo para makatubag po si BP Sara aron mahuman kay kapoy na ang katawhan o paminaw nila. Mauray lang trabaho itong kasigig investigar mga kaigsunan. Naglisod lagi ka Sir Kohler unya nga naman unahon ang impeachment nga mga kwarta na wala bilyon-bilyon sa flood control kinsa man mga dagko ug bahin diha mga congressman nga mga politiko. Oh ala sige doon na pala yung text dire. Yes, separate ang Senate ug Supreme Court pero dunay pero ang Senate under oath impeachment court all courts under review sa Supreme Court matud pa sa ato ang texter mga kaigsoonan og naapay laing mi text nato sakto gyud nga respetuhan kung unsay ilang gibutuhan yes or no ba mga kaigsoonan 10 minuto suma na kalabay ang last 9 imbalik nga tong caller. Yes Mr. Caller
5: sorry ba isto puto lang ta okay, kanang mo congrats lang po ni Pung Baba. I don't know si political will bang ibase kanya sa mga ebidensya. Kaya matod pa ni Luistro, dili man tayo na ito din eh kay Musga at sa sakataw, atong ibase sa konstitusyon, isip atong trabaho o sa mga ebidensya nga ipresentar. Muna nga nakadesisyon tagon sa itong voto.
2: Ang imong panglantaw sa unahan ani importante kay tanawon nato Mr. Kohler. Unsay tanaw ka nimo ani ngadto sa Senado? Mulusot ka ning maong lihok against ni Sara Duterte? Unsay tanaw nimo mabasura ni or moabot ba ni Stumoy or mapareha panis ni agi kaha nga dili mapadayon?
5: Awa na may lang recourse ni mga taong Sara. Mao na lang ito ilang gigimo nga magkudikta sa Senado. Pero ito ang imbali na ito, Aquino na, Ligyar, o Ligarda, patro man ito, o Igma, Luha Kabilyar. Right, maning mga taong Marcos, yun. Ang tuwing tawag niya, layo pang impeachment po pa sa Kongreso, mingo na nga, adidam na ang kaso, ni Jewel Billion, yun ba, Chase Escudero, Jingoy Estrada, kunya, nahinganlan pa ito sa una kaning Mark Villar, nahinganlan pa ito ngapin. Iandam naman ang kaso nila karoon o sa resulta, kagkulit naman sila, si God, ayun ang Twin Tower. Ayal na yun ang mga kaso. Mabito itong ito, Escudero, gagamit siya sa muto.
2: Unsay tan-aw nimo aning tulo ka mga senador Mr. Kohler tungod kay mabutar sila og yes kasuhan sila?
5: Oh. Mabutar sila og no nga dili maimpits. Ay dayon ang kaso.
2: Ay kanang no do di ay oh no no so kasuhan sila no. Kung
5: ay dayon ang kaso. Bright man ang kinatawag ni Agot. Andam na lang ang magpayan na lang may kuwang ana. Mao na si Escudero. In-abstain.
2: In-abstain si Escudero, ha?
5: In-abstain si Escudero o si Subire.
2: Sa pagpalagpot ni Soto, ha?
5: Pagpalagpot ni Soto.
2: Sa pagpalagpot ni abstain siya.
5: GBR si Tomo, in-abstain si Subire man, si Chase.
2: Duha silang may abstain ba? Duha?
5: Pero mayroon yung abstain si Escudero. Ang gamalagi na si Escudero, pinasa ang pangabugat na kaso, napay Marcolita, ha?
2: Malay-bantay
5: ka diha, kay...
2: Purbida di ang ginugdanay din eh.
5: Oo, oh, assets and abilities, wapa ka. Ang kinabilib ba na lang yung mga mahimong presidente o kundili ng Silinay? Yung si, ang probable na may ngayon, si EGBL.
2: Kinsa?
5: EGBL. President Jinky Gerbel Beatrix Ministro. Ang mga nito sa Kongreso por bida pakapakaginunis ay napay ng mga tanang mga uba mga bugando man siguro na wakais ko to paragraph article pero ministro wow. Makaanda yung kaginunis nga suktoy si Sara patong gimoy nga to mabit Itong di mo na sara kay delikado ta limited okay. Sa minimum sa need itong silbi paragraph otro putong okay. Di kay nganto.
2: Salamat Mr. Coller, salamat kayo. Salamat, salamat sa imong mga hunahuna. Thank you so much. Oras 14 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa Kabundagon. Mga text dire duda si Cayetano sa mga ebidensya. Mao na trabaho nila mga kaigsoonan tanaw nila o convincing ba ang ebidensya no? Mao gid unta na ang tinuod nga court ebidensya mga kaigsoonan no? Kay matud pasoban political maning impeachment dili na sa ebidensya daogon. O dili sa kasing-kasing kung kinsay kauban kinsay mga kapartido mga kaigsoonan matud pa. Text gikan dire sa gawas mas maayo gud ang impeachment aron hatagan og paagi nga ma-explain ni BP Sara ang result sa AMLAC report. Nganong mahadlok man kung walay sala? Usa po na. Nganong mahadlok man nga walay sala? No? So, kani si Sara ron mga kaigsusakong tanaw, mudong yun sa Senado, labi na kay confident siya kayo kay majority sa Senado, kauban mga kaigsunan, kumbaga mga kaalyado. Ha? Okay. Nadire ang mga text dire mga ka ni Dors Kaloyong may buntag ni Lito Maghinay may buntag Vice Mayor Tibbs mas maayong mahumana aron maatubang nila ang crisis nga atong gitubang karon sa Pilipinas. Richard Reyes, congratulations sa Congressman Babayap to ni vote og yes for impeachment. Si Edita Pinaso Uduno, Vice nalipay sabmi nga nagno sila Congressman Banban o Congressman Tutur. Good job ninyong duha. My dear mga congresswomen, thanks Lord God, matod pa ni Edita. Ni Bohol Tour Van Rentals, okay, angayan pa ba nato ni Botaran si sa 2028? Kamunay mo husga sano og sana. Oras sa 16 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Uban kanunay nato matagbuntag mga kaigsoonan. Gawas nga mag-isguta sa kalihukan sa atong nasod nga Pilipinhon, mag-isguta sa atong panglawas. Og dunay nagtanaw, dunay nag-amping kanato mga kaigsoonan. Ang Romero Hospital. Niya, uban nato ang Romero Cares.
6: Maayong adlaw, mga kauban o mga minahal namong tigpaminaw. Sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week, ato ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan ni ini, ilabi na alang sa atong mga kaigsuonan sa mga kabaryuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital o bisud ang daliang pagpa-check up. Pinagi niini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro, o kasaligan ng impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton, o kanus-a kinahanglan mangayo og tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray na saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw sa kahigayon, kundili sa matag-adlaw, matag-oras o sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital, uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health, atong gipakita ang pag-atiman, dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundili apil usab ang paghatag o kahupayan, pagtagad o pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyong, ang matinag-anong pagpaminaw o ang papakita o malasakit, mao ang naghatag og kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Kini nga semana usa ka pahinumdom nga kita aniya aron mo alalay, mo tabang ug matiman. Buong semana walay hunong alang sa kayuhan sa matag pasyente nga nisalig kanato. Daghan salamat ug padayon kita sa pag-alagad nga dunay gugma ug pag-amuma.
7: Mayong buntag mga suking tigpainaw, aniya na sa bita karon sa itong espesyal na programang Panglots, ang Romero Cares Wellness on Air. Kagahapon atong gihisgotan kung unsa ang cervical cancer. O karon atong nasangtukimot ang mga risk factors or mga hinungdan niini. Doc, daghang salamat sa pagbalik sa mga programa.
8: So, mayong buntag usap kung nalipay ko nga makapadayon na sa ato ang discussion about cervical cancer.
7: Okay, so Doc, aron na itong masugdan, kung sa magyod ang unang kinungdan binig sakit?
9: So almost all or hapit ka nang nasa sa cervical cancer, ikay ni HPV or human papillomavirus infection. So makuha kini pinaagi sa contact, direct contact sa panahon na makikinawas.
10: Okay, Dok. So pasabot ba ninyo, Dok, nga makuha lang ninyo mo through sexual intercourse upunsa man ang papel sa genetic o lifestyle?
9: Yes, sa sexual intercourse, siya usually makipa. And si genetics, gamay lang ikang parte sa pag-development ng cancer, na cervical cancer. Apan ang lifestyle, ang pag-grow ni virus, kay, ang sa lifestyle dyan siya mag-development. No? So, apil na ana ang pagpanigarilyo, sa nasa na kong risk factor, buk ang pagka-daghang sexual partners, buk sa pag na risk ko.
10: Okay, Dok. So, daghan ta mga nadunggan, Dok, ang mga storya-storya. Tinuod ba nga ang cervical cancer is para lang sa mga tinuod?
9: Ay, hindi na tinuod. Kay bisan kinsa nga babae nga aktibo sa pagkikilawas, pwede maapekto kayo ang cervical cancer. Apan, hindi kasagaran nakita na sa mga ilan na 30 pataas.
10: Dok, on sa pumanakuan nga mga sayop nga pagtungo, angay na tong tulbiron, kabahin ni Ning Mahos.
9: So, sa cervical cancer, daghang nagtuo nga kung wala kay sintomas, wala kay sakit, no? Sayup ni siya nga tinuuhan. Kay wala kiniklarong timailhan sa sinugdanan usually. So, mauna, i-recommend na to nga mag-screening every 3 years na usually. Ang uban, nalingon po nga ang HPV vaccine, makapabaog, no? Apalilinuod, kay ang HPV vaccine since 2006, duwas o detektibo ni siya nga pag-protect para sa cervical cancer.
10: Daghang salamat, Dok, sa imong oras o panahon nga gigahin para nining mong programa. Ug sa tanan nato mga suking tigpaminaw, ayaw kalimot ug mapumon atong hislutan ang simptomas ug mga pamaagi ug unsaon nato pagikay nining maong sakit. Kini ang atong programang panglawas. Daghang salamat sa pagpaminaw.

0: ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
3: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong gipang palit, labinasab sa atong mga gikaon o giinom, labinas mga tambal o bitamina. Dili buot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuo na dayon ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o bitamina labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig sa bisan kinsa. Pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ni ini, Unilab quality ba na? Nga no? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapamuabot sa atoa gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mao nga ayaw mugtuo sa mga matod nila. Pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality, nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: Renly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwakaroon ang Renly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: High blood, tridor nga sakit, daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure. Pressure level o maligaya ng high blood o sa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex na generic ni vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirigyo ko believe.
13: Oh.

0: Pakialam quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang

0: IATF, inyong alagad-ta forever.
1: Baligtas sa itong tulumanon, inyong alagad ng adlaw nga Martes, mga kaigsunan, na doon na nakita ay 28 minuto sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon sa atong pagpadayon, mga kaigsunan. Itong paminawon ng atong mga katawan, unsa ilang mga panahom, human ang ato ang Kongreso. May pasar og desisyon, mga kaigsunan, nga ni-vote sila og yes to the impeachment, mga kaigsunan, ni VP Sara. Karong buntaga, ang DYRD maminaw sa ato ang mga katawan sa ila pong mga huna-huna. Human na ang desisyon na himo kagahapong adlaw, mga kaigsunan, sa Line 5 ni atong caller. Hello, mayang buntag.
2: Hello, good morning, Vice Mayor.
1: Jerry Pabe, mayang buntag, kani mo.
2: Yeah, mo salmot ko aning giskutan kabahin sa nang hitabo kagahapon sa impeachment dito sa lower house o katong pag-change of Senate President, no?
1: Mm.
2: Pulihan si kining Senate President Tito Soto ngadto kang Senador Alan Peter Cayetano, niya kantuto ang murag ginukdanay ni Bato de la Rosa, murag na trailing ba. Pero una, ari ko sa ini ang bahin ini mga gihimo karon sa ato mga kongresista dinhi sa Bohol.
1: Mm.
2: O ang mga reaksyon sa ato magkatawan, ilang gipahungaw ang ilang mga reaksyon. Ang mga kongresista, ilas ang gipahungaw ang demokrasya sa atong nasod.
1: Mm.
2: So demokrasya man ini ah. O unsa man nangonsulta man ini ang adawa ka kongresista sa segundo distrito ug sa tersero distrito, ang tingog sa mga katawhan dito mayon nga no gyud mo dito sa Congress. O niya, ang ato pong kongresista sa primero distrito, konsultasan.
1: Mm.
2: O mingon po sa first district nga, yes.
1: Gani sa tagbilaran gagawad sa atong naduki-duki nga impormasyon, no? Sa gihimong konsultasyon ni Babayap, no? Primero, doon natin tulo ka kapitan nga Mino.
2: Oo.
1: O niya, may yes rapod, kadugayan, no? So mura ba og ang tagbilaran is no yes to that impeachment gagawan.
2: Ako sa ako kabahin Vice Mayor Teams, depende na sa pag-deliver sa imong pagkonsulta ngadto sa mga katawhan. Og panalitan karon og moingon ka makonsulta, kanini ang atong paghimoon karon is to clear the name of the Vice President kay naay accusation. Dili man siya ma-clear og dili nato impeach. O ipasabot ko ni sa mga katawhan, kaning impeachment dili nagpasabot nga siya sad-ana. Taralon lang siya dito sa impeachment court kamo ang atong mga huwes, ang atong mga senador. We hope ang mga senador doon impartial kintaga decision. Naimomanta sa justice system na to na tabunan ang maduha kamata sa atong hostesya, di ba? O, muna na ang yun ana paagi nga kinalan, di nagpasabot ka doon na tayo, even though nga kanini ang kalihukan sa impeachment is political, kay mga politiko mong guni, pero atong ipanghinaot nga ato pong tagaan o higayon pag patubag ang atong vice presidente. Tinuod ba ni Asia nga nigamit siya ni ang confidential nga questionable, tinuod ba niya siya nga wa kinta mo bahin to sal niya ba nga murag na questionable. Katotoo ang mga bribery accusation. So, unsa uman ato pagpatubag og dili siya i-impeach dira sa lower house. Kining impeachment, dili man ni daotan. Para ni sa atong vice presidente nga gi-impeach karon, dili ni ingnog ani siya, daotan ni siya. Kung dili, makahatag siya og katarungan ngano nga naingunad to ni niya. So, sa akong kabahin, Vice Mayor, insakto ang mga desisyon sa tanang mga kongresista, aside kanta ato, murag doon ako ay ni-question lang ko atong pamahayag sa atong kinina murang kuryente partilesta Arthur Yap.
1: Mm.
2: Nga, in question siya sa report sa DYRD, nga doon ay gibasihan. Gani ako, nagbunito naman ko kagahapon sa resulta dito sa dito, bisa magsugod pa sa alas 3 sa hapon dito sa lower house. Huwag may gibutang dito nga ay absent.
1: Mm.
2: Di ba?
1: Mm.
2: Huwag gibutang dito. Ang dito, na ay mabutang, huwag padalitan o mahimong ka mga tagaan kagigayon, yes or no ka, kasagaran no, mapatagaan ka o kung sa imong dissenting opinion, ganong hino ka.
1: Mm.
2: Pero ang yes, mahimog dili na gumikan kay klaro na nga yes na. Basta yes, ya. Kasagaran sa mga gitawag kagahapon nga wala na muhatag sa opinion, katong mga yes. Pero doon na po yung mga yes nga mga kongresista nga na paggawas po sa ilang dissenting opinion, nga nung nga nag-yes, ya. Mone sa akong kabahin, atong respetuan ang mga desisyon sa atong mga kongresista. Dili na to sa wayon. Pero pag-deliver, kaya niya, pag-deliver nimo, giunsa nimo, pasabot ang atong mga katawan, ubos sa imong distrito, depende na nila. Kaya kung ako ay kongresista, ako ganyan na. Gusto ko nga ang atong vice presidente kay giakusahan man eh, gusto ko nga maklear ang iyang pangan. Kaya kung dili siya maklear, nagpabilin ang mga katawan, nagduda sa atong vice presidente. So niningay gayo na, klaro na nga, makahibaw na ang atong mga katawan, ungod sa inigtaral niya dito sa kininiang Senado, makatubag na ang atong vice presidente. Ang atong mga katawan, makasabot na og ganon nga yun na, mauna. O niya, arita sa Senado.
1: Senado. Bibong Senado gahapon ba?
2: Bibong Senado. Kaning Senado, okay man po. Di, kaya kalanang nakakuha man o majority, di man yung masupak na na. Mabitaw, di hato si, doon ay observation on that. Si kinini ang Senador Pangilinan. Ano ba to? Pangilinan ba to? Di ko Pangilinan. Ni himo siya og observation pero matuta kini ako observation lang dili ko kay makakomment ani gumikan kay wa man may kinta ingon og igong number sa among mga kauban. O ingon na kita demokrasya sa ato nga pero ang kanini ang nahitabo karon ni Bato de la Rosa murag katawanan ba na mo man katawanan kay kani si Bato de la Rosa nang hambog man eh. Gitimanan man ni Trillanes nga og panalitan og dakpon siya na anay iyang nanay mo abot nga kanina ang warrant of arrest kikan sa ICC gusto niya nga si Trillanes moy mo handcuff niya. So ingon na lang kita mga rapunto ang sayop lang sa CID, kanina ang NBI kaya nga nung dito mapun ilang pagisod po dito sa kanina dito sa Senado di na gununta po. Ora po na akong observation, pero ang akang mga katawan, gusto mahibaw, og tinuod ba nga sad-an si Vice President o dili? Mora na.
1: Atong huwato na, kagawad, Jerry.
2: Atong huwato. O niya, ang ato lang, akong ibalik ni kininiang ni Congressman Arthur Yap, dapat mong pahibaw siya sa mga katawan, labi na sa atong tag-media, nga nung hing-absensya.
1: Kaya importante to kayong adlaw.
2: Importante na. Kaya kinini ang impeachment. Importante nga na sila. Unya, watay record nga mabasihan nga dunay absent. So expected ang mga katawan na agyo present. Unya, wa ba mutingog si Congressman na Arjap? Wa po mutingog si Congressman na Babayap? So si Babayap, pag pahingabaw pa, yes, yeah. So si Arjap, wa po siya mutingog? Yes, po na na ah. Ang atong pagkata na kay absent man din siya, mupahibaw sa mga bulanon, nga nung hing-absent siya.
1: Okay.
2: Mora na.
1: Salamat kagawad, Jerry.
2: Salamat.
1: Mayong buntag.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: 36 minutos suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Huwag padayon ta mga kaigsuunan sa itong pagbasa sa inyong mga mensahe karong buntaga. Ato pong pagdawat sa inyong mga tawag karon si Marco Pono diha sa FB. Sakto ng boto ni Congressman Babayap kay klaro kayo ang ebidensya. Dapat jud na ma-impeach si Sara. No one is above the law. Matod pa ni Marco Pono. Doon na tayo caller sa line 5. Hello, mayong buntag. Hello.
3: Yes, good morning.
1: Sir Patrick, mayong buntag, Sir Patrick.
3: Mayong buntag, no? Okay.
1: Nagsunod tingali ka sa maong kalihukan sa Kongreso, Senado kagahapon, Sir Patrick. Unsay yes, imuhang ikasumpay sa maong buto sa itong mga kongresista nga no, duha, o yes, o sa. Sir Patrick.
3: Maulagay, nindot gapon ni Sir Muntag. Dichol na ako, umitip sa. Sa unahan, ipanultin mo ni kang parijiri, isultin mo niya, no? Uban, isultin mo niya. Now, sa akong kabahin, umitips, nga continue ang impeachment ang tuyo na ko ana meetings nga aron motubag ang atong vice presidente gikasultin na ni comparatory kanina mao na kaniadto dunay issue nga na continue ang impeachment para ang Vice Presidente musulti na siya ari sa Senado. Now, ang ikaduha pong punto po na ako ni Mitif nga nung ingin ko nga let continue ang impeachment nga ang problema na kay mo-comment kanita ang napita nga continue ang kuan kanang continue ang impeachment ay ino na ingaw against the 13 mga tawhan na. Normal na nga na, Mitif, no? Normal na. Ang ako lang ana ron, mawa si paitag in case sa Duterte will impeach dyan sa Senate. O doon ay kapuli ana, then nadiran po sa Aris Administration Mark, mangita po doon kasi iparang, o parang ako may tips, no? I will longer voted to those ang mga grupo ni Marcos o grupo sa mga Duterte. Mangita ko glain may tips, kaya nga no, huwag ka ng mga tawhan na may manukon gihapon, siguro, kung sa'yo isulti ang gamanok kila, maupay lang buhaton. So, balikon ko, Mitibs, nindot na nga, di na tamo pili o diri sa grupo ni Marcos o grupo sa Duterte Administration. Nindot.
1: Ang imuhang resolve ni ining tanan, Sir Patrick, nga wadza mo nilang duha?
3: Yes, of course.
1: Dili na madur kadagan si Marcos kay last term naman na niya.
3: Yes, of course. Last term niya, kanang unum ka tuig naman ang termino na, no? Unum ka tuig ang tama ng iyang servisyo. Kana doon na po i-koan niya, so, mangita na po taglain.
1: Mangita taglain?
3: Oo. Sa po na ang kong kuan niya.
1: Wa pa man takahibaw, kinsana sila, Sir Patrick, wa pa may filing, no? Pero ang atong nahibawan nga si BP Sara Mudaga ni og presidente. Ang atong nahibaw-an nga dunay mga survey-survey, wa ta kahibaw managan po na eh. Si Tulfo, parehas na sila sa survey ni Sara, nagtay sila, pero mingon magdili mudagan. Si Lini Robredo nga mingon potential nga mudagan. Di po mudagan.
3: Mangitaglain, Mitibs.
1: Tanan, dili mudagan. Si Sara rin mingon mudagan. So, dyan mo patay ikakumpara nila na
3: kinsa kahayon. Ako, ang kumbutara ng Marcos o ako kumbutara na ni Duterte. Mangita, potaglain. Tita mo,
1: so, 2028 pa mana, Sir Patek, 2028 pa mana. Ato lang ang paaboto yes, ng kinsano sila. Okay.
3: Balik ko ng committee. I-continue ang impeachment karon mutubag ang atong vice-presidente na.
1: Nasa a chance nga makalimpyo sa iyang pangan.
3: Yes, of course.
1: Ako, kung tanaw niya nga gibutang-butangan siya mga sa, di mo ni higayon niya nga pamatuod nga sayop mo.
3: Oh, doon ako yung mga parinti, Mitibs. I always go went to Davao, no? Karong ka. Doon ako yung mga parinting na nila sa grupo ni Duterte. Kuy-kuyo ko na. Doon sa side po sa administration, anibalo mo na sa grupo po ni Trillanis na ako yung gagaw.
1: Okay.
3: Congressman Garelliano. Mga ako, dahil ko prinsipyo may tips, akong plan.
1: Kung sa may boto sa igagaw ni mo, no ba or yes?
3: Sa pagkaroon may tips, huwa ko ka contact niya may tips kay sa mga, huwa pa ko ka contact niya. Huwa ko katawag niya.
1: Salamat, Sir Patrick. Salamat.
3: Yung may tips, kanang when will be our annual pista?
1: 30-31. Karoon tumo sa bulan. Sabado, Domingo.
3: Okay. Salamat, okay. May tips, ha?
1: Sige. Salamat po, Sir Patrick. May buntag
0: kanimo. IATF, inyong alagad ta forever.
1: 41 minutos sa manakalabay ng alas 9 mga kaigsunan sa itong pagpanag-uban atong gisunod ang nahitabo kagahapon dito sa Kongreso, dito sa Senado, mga kaigsunan. Ang maong mga panghitabo dito ang dapita, di naghatag po ni o kabalaka sa uban atong mga katawan unsa kayo mahitabo sa ato ang nasod. Niining nagkagubot ang atong mga politiko, mga kaigsunan. Dunay text diri mga kaigsuunan na si Lily Hins. Good morning DYRD to you Sir Tibbs, watching and listening to you, more power and may God bless us all. Salamat Ma'am Lily. Okay, doon na pa'y laing text diri mga kaigsuunan atong dawaton na si Florami Usaraga Besa, watching from Katy, Texas. Gubutan maning gobyerno vice. Gukod, murag mga bata nang gigukod. O, ganos aman wa maginukdanay ning Pilipinas, mga kaigsunan, ha? Kinsay ma-presidente mawa, gukdon. O, panam. Mag-isiguta mga kaigsunan. Atong Marcos, o, gukod, ha? Gigukod si Marcos, ni sampot nga to sa People's Power. O, paglingkod ni Cory Aquino, gigukod na sila taman-taman. Pilato ka attempted nga attempts nga kudita ni Gringo Hunasan, ha? Ni mo duna pagali bloody tora-tora nga plane na to, ha, nga panahon Cory Aquino. Oh, ginok danay. Panahon Pidel Ramos na agi hapon panahong irap to na impeach si irap sa Kongreso unya pag dito na sa Senado mga kaigsuonan tungod sa envelope nga wa abrehe resign ni unsay nahitabo ni may withdraw og support ang mga police og ang armed forces in the middle of the impeachment trial mga kaigsuonan. So most likely tanaw sa uban mao tingali po na mahitabo ba kaha karon the last option of Bongbong Marcos mga kaigsuonan matud sa uban ha. So nawa si Irap kaya sunod ni Irap Gloria Arroyo porbida tong ginukdanay po atong Gloria Arroyo mga kaigsuonan grabe kayo po tong ginukdanay hantod nga si Gloria Arroyo napiriso gyud ha. Napiriso gyud human Gloria Arroyo si Noynoy Aquino napiriso si Gloria Arroyo mo tong hospital arrest panahong Irap rest house arrest okay, naamas lang rest house sa tanay ito, adito ga papiriso. Si Gloria kay wa may rest house sa asang napita, baka nga nindot. Ito sa hospital. Kanang gabutang og neck brace. Kaya ron na maglisod ko no mga kaigsunan o kwanto yung liog. So, na hospital. Panahon ni Noynoy Aquino, namatay, Noynoy do gabot. Gigukod na po to sa iyahang pidap ba to? Pidap mga kaigsunan. So, ginukdanay. Panahon ni Duterte kaysa gipanggukod atong Duterte wa man niya gukdag Layla de Lima no pero amigo mas lang Bongbong Marcos iya pagaling gipalubong ang patayng lawas ni Ferdinand da Senior sa libingan ng mga bayani no? So nagilubong mo nang niingon ang Duterte group nga nabudol sila ni Bongbong Marcos ha ginukdanay so sa panahon ni Arroyo piriso siya hospital irap rest house. Si Kure, matod pa itong to ako noon, tago ko noon sa ilawom sa kanang kuan, kanang higdaanan dito sa Cebu. Matod pa ha, itong panahon sa mga kudita-kudita, mga kaigsuonan ba ito, o panahong Marcos. Karon, paglingkod ni Bongbong Marcos, naunsa ba nga si President Digong, gipiriso dito sa The Hague. Unsa sunod mahitabo, mga kaigsuonan, expected nga kung mawa na si Bongbong Marcos sa Malacanyan, tingali iyahan na pong turno nga siya na po'y gukdon. Siya na po'y pirisuhon baka mga kaigsunan. Mao tingali na ningkamot ni sila karon nga mapalagpot yun si BP Sara. Kaya aron wadza mo'y mugukod nila kung si BP Sara naanapon sa pwesto. Mao na ang general ino na to mga kaigsunan perception sa atong mga katawhan karon. Maanong na-trilling ning impeachment. So mo na'y katapusang baraha tingali ni kung atong ingno ni Bongbong Marcos mga kaigsunan kung iyahaman ng salida ng impeachment katapusan na yan ng baraha legal nga baraha mga kaigsunan unsa kay mosunod ni ini atong tanawon mapalagpot kaha si Sara sa iyang pwesto atong tanawon napakailaing mahitabo sa atong nasod kana mo atong iampo nga dili unta maot mga kaigsunan maayong buntag ni Lucille Andy Salazar salamat Congressman Babayap okay, si Jay Angelia, mayong buntag kanimo, si Editha Pinaso Uduno, dili ta dapat maghukom sa tao nga sad-an, gajud na sila, kay si Lord Gadra ang nasayod sa tanan. Dapat basahon nato ang Mateo Kapitulyo 7. Uy, salamat kayo ha. Versikulo 1, ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Atong wadon ng atong mga court do no aning mga text do kay aron jamoy muhukom na to ha kay ang muhukom na to kay ang korte man korte ra kitang mga tao nga dili ta korte hukom-hukom ra ning ato ha salamat ni Congressman Babayap job well done for standing to your constituents matud pa ni Jay Angelia si Christopher Ayan Loega kani maoy leader bahala unsay mahitabo ni barog jud para sa katawhan unya makahigayon og matagaan jud si Inday Sara nga makadepensa sa iyang kaugalingon sa korte. Peter River matud nila pira-pira sa yes hihihi kadungog bitaw ta anak pod no pira-pira kuno ha si Ninia Hasmen Aguilon Kadilinya salamat Congressman Babayap. Si BT Matiga Humawid, good morning sir Tibbs, pray for our nations. Mao lagi. Good morning sir, kami dire sa among barangay Luoy Kaadjo, wa pa jud mi kasuway o covered court. Pasalamat jud mi ni Congressman Baba sa iyang desisyon na makasuway na jud mi ani og covered court. Janet Agbilaran na kinsa ang nag-yes? Abi ba nako isara aga yes? Isara ang nag-yes sa Janet, no? Si Congressman Baba yap lang, no? Ang no duha ang atong mga babae nga kongresista, si Van Van og si Alexi, no ang ilahang mga buto. Si Arian CYC, no? Daghan kaayong salamat Congressman Baba yap sa imong sakto og maisugong desisyon para sa kaayuhan, proyekto og panginahanglan sa mga katawhan sa Distrito 1 og sa samang desisyon naghatag kahigayunan ni BP Sara sa pagpadayag sa iyang ebidensya sa proper forum nga mao ang Senado aron mopatigbabaw ang kamatuoran. J. Dilambaka, truth. Ang tinuod, ang kamatuoran. Kasagaran sa mga DDS kay di man makasabot og para asa ng yes, matud pa ni J. Dilambaka. Okay. Napailain na. Si Glenn Uyang Ngoren Buslon, good morning. Og i-impeach si BP Sara gumikan sa confidential fund. Oh,

Pulse BBM, ha? Kay aron ma patas ne, no? Adi ba gi-impit sa mas BBM do? Wa lang mo pasar, no? Wa mo pasar. Wa kalusot. Oh, so wa kalusot. Sunod tuig na pod, ha? Oh, kay one year muna daw, di ba? Oh. Sunod tuig na pod. Oh, wala sige, ipakita tanan nga ebidensya. Oh, kay mao man na. Kay aron mapatas na to, no? Kay impeachable, ha? Good morning mga sano og sana, ila pod nang deliberasyon sa sa isig ka congressman, si congressman why iya pod na aron maklear si BC, okay? Shout out ko ni Eliseo og ni Vilma Izera Joel sa Corilla. Hala, okay. Josefina Lopez, Coco Martin sir. Oy, si Coco Martin mo mudagag presidente. Hala oy, bibo ne. Eh, pinusilay tani og sinuntukay. Asa man ta ani dapita do, ha? Okay. Si Editha Pinaso Uduno, si Congressman Baba, iya sab desisyon atong igalang ang mga idol, no? Respetuhan ang ilang mga desisyon, okay? Si John Hamiz, naong man ang malita ag isa, oh, mo ba? Si good morning, sir. Vice tips, minaw minimo, kauban akong apo si Clea Faye Hamero, nanay Nilia Hamero ni Sa Garcia. Salamat, nanay. Triling ka, sir tips, no comments lang ko. Good luck ka o mag-ampo na lang ta for our nation, sir tips. God bless sa tanan. Matod pa ni Lily Hins. Si Leonard Verador Tulido, bisan kinsa pa ma-presidente sa Pinas og dili wad-on ang korupsyon, dili jud ta mo asenso. Watching from Himilian Lubok of Toledo Family. Salamat kayo, Leonard, og Dias Lubok, may buntag ka ninyo. Si Batoy Gabriel Luis, may buntag ka nimo. Salamat, Congressman Babayap, sa imong desisyon, matud pa ni Alvin Lupina. Restituto Guerra, mayong buntag, sir, og sa tanang listeners. Atong kahinumduman nga na-cleared naman sa Supreme Court, pero wala makuntinto ang mga taga BBM kay nahadlok sila ni BP Sara. Ilara nang pamahayag. Si Tamara Lobrigat, salamat kayo Congressman Baba sa pag-yes. Ikaw gyud ang naay klarong welfare sa mga tao. Thea Ivory Paras, the impeachment process is a constitutional mandate. Sir, ang pagbuto sa pagpasaka sa impeachment, dili ni siya popularity contest. Sige silag ingon nga naay 32 million Duterte supporters. Pero, taas naman eh. Ha? Pero naapod tay proseso nga gisunod. O kana mismo nakabutang sa atong constitution, pinaagi sa atong right to suffrage. Ang pagbuto sa impeachment should be a matter of legality, dili loyalty o popularity. Ang pangutana ragyod ana, naabay igo nga basihan o probable cause. Kung naa, then vote yes. Kung wala, then vote no. Sakto po ng imo tiyak. Kasagaran manggod yung mabutag yes, magpadayon ang project, mabutag no, mawadan ta og project, murag ingon ana ang mga rason ba. Nalimtan mga kaigsunan ang meat, ang unod sa isyo, oh, which is ang mga complaint, no, articles of impeachment, no. Sa tan-aw ninyo, o pareha ba mong tan-aw sa Kongreso, mga kaigsunan nga probable na bagyo probable cause. Tungod kay naa man na sa constitution ang pag-impeach sa usa ka impeachable official, dili ni mugna sa huna-huna sa mga politiko, naa na sa balaod. So ilahan ang trabaho, kay kun naay mo complain, ilaham nang tagdon. So mo na ilahan ang trabaho mga kaigsunan, no. Dili sila makasay no to their work, no, sa ilang trabaho. Otherwise, dili sila managan o dili sila muangay ang trabaho ang mo-convert into an impeachment court, mo-convert into a prosecutor ang Kongreso. If you don't like that, ayaw dagan. Ihatag na sa uban nga muangay, ana. Okay, naaman na sa constitution mga kaigsunan. Dili manimugna, no? Muna'y usas butang tingali nga wa mahibaw sa atong mga katauhan. Do matod pa sa uban, political nga kalihokan eh, tungod kay mga politiko, pero ang gibasihan ini ang atong batakang balaod ang konstitusyon. Ug way mo reklamo di wa sa mo kaso. Ang problema kay naay daghang nang reklamo.

amo nibi pisara mga kaigsoonan. Dili daghantang mga Pilipino, no, dili tanan na niuyo ni Sara, dili pud tanan mikontra ni Sara mga kaigsoonan. Naay mga sektor nga nasuko pud ni Sara nga ang ilang kasuko ilang gisang-at sa usa ka kaso dito sa kongreso mga kaigsoonan. Ato lang pong respetuhan ng ilaha, no. Kung tan-aw ninyo sayop na sila, basin pod sa ilahang tan-aw ninyo, sayop pod mo, no. So magrespeto anay aron malinaw ning atong kalibutan mga kaigsoonan. There is no monopoly of good intention in our country. It's not because you are pro Duterte and you are pro Sara, you have the best of intentions in this country. And it's not because you are pro Bongbong Marcos, you also have the best of intentions para sa ato ang nasod. Magrespeto anay kay mga Pilipino ang tanan, nagkadaiya ang atong mga huna-huna. Tanan laba insakto mga kaigsoonan. Mao nang magkagubot kay tanan insakto, ha? Si Eric Mink Lupina, saludo ko kang Congressman Babay Yap. Sa tanan, vote wisely for 2028. Good luck. Okay. Si Janet Tagbilaran, illegal documents ang fraud. Matud pa ni Janet, illegal itong mga dokumento nga gigamit baka nga gibasihan sa Committee on Justice to recommend for that impeachment. Mga kaigsoonan, tampered, altered pages, mismatch details. Kani mo ni basihan tingali sa Senado, it's either to dismiss the case or to acquit the Vice President mga kaigsoonan. Kani mga butanga, mo posible maunay mga isgutana nila puhon dito sa Senado. Renz Balani, Sir Tibbs, DYRD mo yes or mo no? Dagang istorya gihapon, pero sa gihimo ni Congressman Babay Yap, nag-yes, dako kaayog pabor, kaayo para sa mga katawhan para mapadayon ang serbisyo sa Distrito 1. Si Val Remolador, salamat Congressman Babay Yap, gahuna-huna ka sa kaayuhan sa mga tao sa Distrito 1. Si G. Magbu, Congressman Baba, I will always stand with you. Si Era GL, salamat Congressman Baba, kay kahibaw mi, taga isla dili minimo pasagdan. Kay ang pag-yes para sa kaayuhan ni Vice President para makapakita siya sa iyang mga ebidensya. Dili minimo mubiya kay ikaw ray gapakita nga politiko diri sa isla. Okay. Si Jonah Sevilla, yes or no ang buto, importante ang serbisyo para sa katawhan o mahatagan o katumanan ang mga proyekto maunay labing maayo. Salamat Congressman Babay Yap sa imong baruganan para sa mahatagan o katinawan ang gipasaka ng mga kaso batok ni VP Sara. Si Melmon Boyles Palomas, yes, kay maunay insaktong pamaagi nga malimpyo ang ngalan ni VP Sara. James June Semeni Lanza Deras, salamat Congressman Baba sa imuhang desisyon o padayon na sa paghatag og kayuhan sa Distrito 1. Si Giselle May Reyes, sa politika karon rare na kaayo ang leader nga willing mo sacrifice sa iyang political ambition para lang mubarog sa iyahang prinsipyo o makatabang sa katawhan. Say more, napalaghan ha? Okay. Makadamao na yung saludo ko ni Congressman Babay Yap. Dili siya plastic nga tao nga mo sabay lang sa uso para safe politically. Mas gipili niya ang unsay iyang tanaw makatarungan, makataronganon o makaayo sa mga tao. Bisan kabalo siya nga naay mahimong consequence. Serbisyo sa katawhan gihapon ang iyang giuna. Maunay tinuod nga leadership. It's Barbie. I stand with Congressman Babay Yap. Ala sige. Pulos ni mga pagdaig mga kaigsoonan ni Congressman Baba sa iyang gihimo nga desisyon. Si Alejandro Quezon, gadjamma-jamma man tong caller, sobrahan ka pro BBM. Nganong di man pwede ma-dismiss ang nga og naay makita nga sayop sa impeachment process. Posible gyud kaayo na Alejandro. Minaw mi dire kauban akong apo manani. Basa, no? Okay, napabay ubang mga text. Atong rumatagbaw ang atong mga bulanon sa ilahang mga gipang bati usab. Talawan man di ay si Make My Day. Unsa man yung Make My Day. Ako po, sir, salut ko ni Babay Yap. Ang flood control anomaly o ghost project, good intention ba?
Dili na, bad yun na intention. Basta ghost project, bad yun na. Dili na nakinahanglan ipangutana o bad or good na. Kay kawat guna. Wadya mo'y kawat nga maayo. Ha? From Dimiyaw, Bisan Padihag Tuloka Senate President. Taas ni. From Dimiyaw, Bisan Padihag Tuloka Senate President sa Duterte Camp. Pero musugot mo sa dili, mas kusgan jud ang mga ebidensya. Kamatuuran, paabuta lang nakapilanas Jinggoy Chase o Villanueva sa warrant of arrest. Wait lang. Uy, nagpunon niya sila. Luuya po. Maoning politik sa Pilipinas, mga kaigsunan. Karon pa ba dayta ni ini? Sir, nalimot ang mga katawhan. Kanunay na focus ang isyo sa proyekto sa mga distrito. Tanawo na to ang articles of impeachment. Kung angayan bagyod, i-impeach si Vice President Sara. Tanawa ng betrayal of public trust. Naabagoy usa ka leader nga manghulga nga mupatay. Tabla ra siya nga mi-encourage sa mga Filipino nga patyan ninyo ng inyong mga kontra. Usa na karason ngano nga muuyon ko nga i-impeach si Sara. Dili siya fit to become the next president. Salamat sa inyohang mga text karong buntaga. Og napaydaghan mga text pero nahurot naman ang atong oras. Di naman daghan ang atong oras nga nabilin. Gani, hinglapas na tag-uno minuto. Ako na lang mga kaigsunan magpahinomdom ka ninyo. Matumar kita kanunay o GD Detox Plus Herbal Capsule. Kaepektibo ko ni kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Batasana, take everyday GD Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini ang pinakakusog. Napupos lang atong adlawong Martes o manapod Lunes. Mga kaigsunan, kon Miyerkules, dinhigihapon ta magtapok sa atoang gauna nga istasyon sa Lalawigan Subol, ang DYRD. Salamat, kini si TIWPS, ang friend mong forever.

0: Random Verified Drinking Water. Life together.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na? New Alaksan Extra. Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain. New Alaksan Extra. Extra paspas. Extra galing.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban ganinyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod ganinyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan nga giserbisyo og hatod sa pangagamhan ng probinsyal dinis ato sa lalawigan sa Bohol, uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Omintadog, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members og sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain nga mga lugar o dapit ning atong probinsya og ang katawhang Bulanon igsuon kanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Omintado. Sa ngalan sabsapay mo, Provincial Information and Media Office, ang tagdumala uban nato mga igsuon si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa Master Control nining CBN DYRD uban kanako karon mga igala si Engineer Gilbert Tolup, dire sa video si Jerick Ihok. Sa gihapon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo. Tataod mga igala, do natay pagbasahon nga power interruption, no? Karon tataod ako nang ipaabot kaninyo sa mga oras ugutlo sa akong pag-uban kaninyo hangtod sa oras sa kahumanan alas 11 antak na sa sayong kaudtuhon mga kaigsoonan. Sama sa gihapon, di na to kalimtan ang pahinumdo mga igalas pag-asa, maulagin eh, usahay mo taligsik ang ulan, usahay sa kusog ang init, puro usahay mga igsoon. Sa laktod, karong mga simanahuna o sa uban pang mga adlaw, dili diretso ang pag-init, pagsubang ato sa loob. Sa dili tanang lugar na ay pagpatak-patak sa ulan mga igala, pero mao gihapon, mangandam na, mangandam kay maumani atong trabaho. Kay mabalda man sa ang trabaho natog bisitahan ta mga higala nining sipon og ubo. O kay kinsa man puy mo trabaho unya nas kahimtang sa problema sa panglawas, di mo pahuway gyud. So mao gihapon ang pahinumdom. Ato sa kining pahinumdom nga ninyo mga igsuon, kay salamat sa pag-asa na adya si Sir Larry mga igsuon nga sige gyud pahinumdom nato, no? Sige gyud pahinumdom nato kun say pagabuhaton. Labi na ka natong mga may edad na. Kini mga senior citizen mga igala. Ha? Nabitaw mangutana nato na ako mismo no day mangutana kay galaan sab nato mga igsuon. Loy, ano man ang mga senior citizen bisag sobra kainit na may sinultian sa Bulanon mga igsuon nga amot naa pa ba na arong sinultian ha? Basta sinultian is mga Bulanon. Musungasong mag-usahay, bisag na ulan, mugawas, magbaligabaw, unsa pa ng uban. Kung tuwa manggaling sa Kabukira, no? Malagi na, di natagdo ng ginagmay ng mga pagkausab sa panahon. Nga ano man, sa panahon ko sa kabatanunan ining mga senior citizen, mga igsuon, labing daghan. Ha? Mulihok, bisag magdaro, bisag magulan. O tinuod na, labi na sa mga lugar dito sa kalungsuran. Ambot lang sa syudad, o masay daruhon sa syudad, pero maulang gihapon yun, naikuri-kuriun ba? Nailihok-lihokon. Maunay nga, usas pinasahi nga gipahinumduman, kining may mga edad na. Ito nang linyada ng mga igsuon sa magdawat ng social pension, no? 60 pataas. So maunay mga igsuon, padayon gihapon ang pagpahinumdum. O niya, usa sa atong ilisgutan, sa atong pagpanag-uban, mga igala, niya ipaugnat sa kusog nga makalingaw. O, kining gitawag, mga igala, o triathlon, yes, panglaw. O, galawansing naman, gilusad naman mga igsuon, nindot ni tanahon. O, tulo ni kahugna, tulo ka matang sa paugnat sa kusog mga igsoon, matod pa sa paimo, no? Gipaybalo gikan sa pangagabanang probinsyal ng lalawigan sa Bohol, din usa sa mga opisina di sa Kapitolyo Provincial, mao ang Provincial Information and Media Office. Bohol launches inaugural super 100 trialton in Panglao. Sa mga magsusuwat, mga igala, si JSS, akong ginabi, may tungod din eh. O akong ginabi, kamu ambot, og nakadungog, nababuining maong matang sa panagbangga, sa panagpaugnat sa kusog, nga kung dunay mo apel sa lumba o bisikleta, maog yapon to sila, mga igala, ang mo apel sa lumbag langoy. Gikas bisikleta, paingos langoy. Di ko sigurado kung sa unahon ini paugnat sa kusog, unsay unang makita sa umaabot puhon-puhon. Unya mga igsuon, unya kato pong muapil sa lumbag bisikleta, lumba sa glangoy, mora sa'y muapil pong lumbag dagan. Lumbag dagan, nindo ta. Maayos ang pagkaplastada. Magkadugay gud ang panahon, mga igala, manggawas man ang makalingawan nga sobra makapalingaw. Nga wala kaniadto pero niya karon. Okay, mangita magyung paagi ang mga organizer. Naamag yun na. Salamat ninyo. No? Salamat ninyo. Tundon og tubayan nato mga igala ang Provincial Information and Media Office sinulat ni mga igala ni MFM. Oy mga writer, kumusta, may buntag ninyo? Oh, kamo na kailan ako, no? Ako wagi ko kailan ninyo. Ano man, abrevisyon naman ng ilang mga igsuon. Pero mga mahigalaon puro ni sila. Kanang musaka diha sa buhatan sa paimo, ang uban diha nga muabi-abi, mga writer, gasulat, mga igsuon. Inato lang, no? Inato. So, mao ni mga igsuon ang nasulat. Athletes, organizer, tourism, stakeholders, and accommodation partners gathered inaugural Super 100 Triathlon held March 10, 2026 at Mudala Beach Resorts in Panglao, marking another milestone in Bohol's growing sports tourism industry. Maulagi ni mga igala, magtatak yung halandumon kaayo, no? Doon na yun na mga makita nga, dili gani, matod pa suban, liso di kalimtan, napuyuban, di kalimtan. Malisod o dili, basta makalingaw na mga igsuon. Pareho na, no? Pareho na. The event featured, mao ni ang makita, Super 100 Triathlon mga igsuon, composed of 2-kilometer swim. Oh. Kataas ba ini 2 kilometro langoy? Dayon mga igsuon 80 ka kilometros pada arang-arang ni bisikleta ba bisag 80 ni gasakay man. Mo ni ang makita og 18 kilometers run along the Super 50 category which followed a shorter one loop course along Panglao's scenic coastal routes. Sa tupa-tug yun ni makita sa Panglao mga igsuon. Ito ni makita sa during the events where Mudala Beach Resort Vice President of External Affairs Romel Gonzales, Assistant Director of Sales Freline Anupol, Governor's Office Public Relations Head AJ D. Guzman, Supervising Administrative Officer Mitudio Maragino Jr., and Super Series Event Director Oliver Salas. The program was hosted by Attorney Mara Ruiz. Ninduting pagka kining mauntalanaon mga igsuon, ha? Ninduting mauntalanaon. Padayon ta mga igsuon. Panglao Mayor Edgar D. Arcay described the inaugural triathlon as a celebration of the human spirit, recognizing the preparation, sacrifice, discipline, and determination demonstrated by participating athletes. He also expressed gratitude to the organizer for selecting Panglao as host of the historic sport events. Kini magong adto ipahigayon ang usa ka talan-aon mga higala. Bisag unsang talan-aon na. Labi na ni kay gahisgot og paugnat sa kusog sports. Ipahaom ang puna sa lugar. Nganong ipahaoman mga igsuon, lisod mo pag ato ipasiog na sports at itong lugar pong 20 kabuok rin na mutambong. So anha yun din napita nga matawag na ito, tuyoon o dili, dasok yun ang katawan. Ano niya, ikadusab, ang lugar, luag ba? Patag, inana. So naag yun ang pagpahigayon sa pagpili. Hanay sa laing hiniusang pagkasulte, gihanay pag-ayo mga higala. Arkay, further emphasize the growing role of sports tourism in Panglao, noting that events such as Super 100 Triton help create opportunities to for local communities while promoting the municipality as destination of world-class sporting competition. Kinigong mga gipahigayon, mga igsuon nga mga makita nato nga lain-laing matang sa paugnat, tuapon ni sa laing lugar sa tibuok kalibutan. Unya kita nakiglumba na ta. Oh. Wa na ta manghigala yung maulahi kun unsay tuwa dito niya nasa ato. Sumao ni mga igsuon nga ang mga tao malingaw. Kinsay pasalamatan sama atong atong gingon kaganina ang organizer mga igsuon. O dali, di ba balalim ni maghanay o programa mga igsuon pampubliko. Dili lalim na. Gawas og ang programa murag amateur basta tawag saka alay man to. Pero kini mga igala kay pang world competition ani. Ha? Kun unsay manindot nga mga paugnat sa kusog nga tuas laing kalibutan mga igsuon, mausab kini gihapon ang gipaningkamutan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, tingali usab sa uban sa mga probinsya nga sakop sa atong Republika sa Pilipinas. So naa ang pagpaningkamot ang Bohol karon mga igala. Matud pa sa base sa akong nadungog-dungog inon ta feedback unsay nadunggan nako nga panulti sa mga tao kalabot sa Bohol, di na pareho unang panahon. Dili na pareho sa unang panahon ang Bohol kung itandi nga naman. Ang mga opisyal sa lalawigan, ang mga organizer, tigpurma, tigumol o mga kalingawan, mga higala, mga batid na. Pero gipasalamatan gihapon sa kanhiyang mga katuigan kadtong mga nauna mga isoon. Nga naman, kaysa ilang panahon, naningkamot usab sila. Unya ni adto sang mga panahuna ang katawhan na himuot sa pag-ayo. So angayan usab sila nga paghahandumon ug pasalamatan. Bitaw ni ang uban og tindog des bantawan des intiblado mga igala di kalimtan makagunit og microphone ang mga opisyal sa kalungsuran, dili na kalimtan tong mga kanhiay nga mga organizer nag-umol mga igsuon. Ngano man ilang gipahimuot gyapon ang katawhan nga kutob sa makakita. Mauusab kita karon na ay mga organizer tigpurma tigumol aron matukod ang usa ka dakong talanaon labi nagpaugnat sa kusog angayan sa pasalamatan kay haumsab ang ilang gihimo karong panahon na karong panahon na mga igalag na kalihukan sa paugnat sa kusog bisag ibutang ta pananglitan dala pa siaw ibutang ta pananglitan mga igsuon lumbag kaon na among gihapoy mananaw. Unsa nakakini mga igsuon nga ang muapil sa dagan sa bisikleta mautong mga tigpaugnata sa kusog silang mga natungdan ang muapil sa langoy. Sa ato pa ninin tulo ka bangga sa paugnat sa kusog silang tulo pariho og inunta kahibaluan ang nagsakay sa bisikleta. Kamaumulangoy. Ang kamaumulangoy, kamaumudagan. Lahutay sa mudagan. Sumakalingaw ni mga igsuon. Ato ipadayon. Athletes navigated the swim, bike, and run courses across Panglao coastal landscape, showcasing endurance, athleticism, and sportsmanship throughout the competition. Kinigong muapil sa bangga sa paugnat sa kusog. Unang-una, pag-ingog dagan. Naa sa kaisipan at tong nasa isip ni at tong muapil sa lumbag dagan, naiya usab nga paningkamutan nga masubay ang pamaagi kalagdaan, balaod, mga igsuon, sa paglumba sa dagan. Kay bisan pag mauna ka, pag abot sa linyas kadaugan, nya daghan imong gilapas wa masubay ang kalagdaan, disgrasya man. Okay, wa man mamao. Sa ato pa sila, kamao sa mga unsay ginatugot sa ilang giapilan nga paugnat sa kusog. Mo man ang bantayan sa uban, narabay mananaway mga igalag suhito og mga kalagdaan sa paugnat sa kusog. Wa na mo apil lumbag bisikleta, wa na mo apil og bagdagan, wasa na mo apil o glumbag langoy. Pero nay uban nga mananaway mga igsuon nga suhito sa pulisiya o kalagdaan. Uy, husto lagi ang pagdagan at mao lagi. Ano ba? Gawas og si Lolo ito, tas mutanaw. Kaya ang akong basihan ang gikusgon raman. Musta naman tong mga suhito? O, di ba? Kadtong mga suhito sa mga kalagdaan kay wala mangoy apilan nga bangga mga igsuog way kalagdaan. Way sundon. Pareho ragog boxing. Atong ihanay magamay agig panag-ingnan sa laing padagan sa paugnat sa kusog boxing. Na may gisubayan na nilang mga kalagdaan. Oh. Kana mga boxing hero. Ha? Kaingon bata na ugwa na mag-memorize og pilang pilang semana, pilang adlaw kung sa mga pulisiyas boxing. Ila usab ka nang gi handom, ila usab ka nang gitun-an. Kay usab man sa basihan sa repire nganong pasidanan ka, usa na sa basihan sa tulo ka huwes kay tulo may huwes sa boxing. Ug magsigi kag supak-supak sa kalagdaan, di ka mudaos kada abot sa kadaugan. Di ba? Kay didak-didak man ang ilang obserbasyon, ilang padeid. So, tang diri mga igala, nga suhito usab sila sa mga kalagdaan sa kinatibuk ang kompetisyon. Unsa man ang kompetisyon, katulaging ilang giapilan. Oh, katong giapilan nila. Usa na kahinungdanon kayong punto sa muapil sa dula. Abaw na sang masuhito mga igsuon kung kinsay muhukom sa dula. Suhito sa kalagdaan. Muna nga atong timanan mga igsuon, samtang kita maglihok, puro kalagdaan. Amot mo tuo ba mo? Ha? Puro sundunon ng mga pamaagi sa laing pagkasulti. Anha kag siyudad. Oh, may lagatos lungsod. Di man takabasas lungsod mga igala, ug na magaling talagsara. Oh, aritas pamalaod sa Kapsay. Oh, kay gahisgot na tagkalagdaan. Na aman din ay gibutang mga higala sa kilid-kilid. Do not throw your cigarettes butt. Kay usahay po, di na to butang ang do not throw. Bisag asa naman sa ilabay. Total, upos naman eh. Upos naman ni sigarilyo. So, maunang puntuha mga higala. Muna'y rason, nga no nga ang ubang mga tao nga mutanaw o paugnat sa kusog, nga gihimo sa mga nagtukod sa paugnat sa kusog, organizer but na ko ipasabot, mauna'y hinungdan nga ano nga ang uban ng mga tao, bisag wala mo apil sa paugnat sa kusog, suhito sa mga kalagdaan, kay magpanuki-duki man. Ha? Muad tumas, tigpaugnat sa kusog, sir, unsa day mga, ano ba? Mauna'y uban, suhito. Ni mga igsuon nga, a total of 120 participant competed across various individual and relay division. O, daghan eh. Daghan mga igsuon. O. So, mao ni mga igsuon nga, mao lagi ni. Ato ning gilakbitan kay ang paningkamot sa provincial government o uban pa nga mga kapunungan, kay karong kung panahon na mga igala halos ang naglihok puro na kapunungan. Ha? Puro na kooperatiba. Ugari manggaling ka sa mga programa sa pag-alaga diri sa panggobyerno, kooperatibas mag-uuma. Kapunungan mag-iapon kay nagtapok mga tao. Nagkahugpong man ang tao. Oh, di ba? Karong panahon na, napuro na halos na tanan. Naanay mga diha sa kalihukan sa panaghiusa sa tao, makita mga igsuon ang kahiusahan sab sa kalipay sa mga tao nga mutambong. Oh. Nga mutambong mga igsuon sa maong pagpa si Ugda, mga igsuon. Organizer also coordinated safety, logistic and race operation to ensure the smooth conduct of the inaugural triathlon, mga igsuon. Apil lagi, organizer. Labaw nga maniguro ang organizer kung maghisgo taog pagkalayo sa unsamang katalagman. Safety ba? Luwas ang mga muapil. Labaw silang maniguro. Kay sila may istoryahan sa tao. Naon sa bapuntok mga organizer, waman liho ka. Inana ba? So, ang pagpaningkamot, mga igala, doon ay nangutanan ako, mga igsoon, ako sa ning lakbitan. doon ay nangutana. Nga no, nga inighisgot na ako, puro man pay mo. O asa man ay kukuhag material, di atos pay mo. kaya ang gidala na ko nga programa, mga igsoon, basig sungog, raputos nangutana na ako, murag isungog-sungog na ko ba? O, asa man ay kukuhag material? At itong buwangan? Provincial government, kini man kung gipadaga na ito nga programa, mga igala, gigastuhan ni sa provincial government para sa kasayuran sa katawhan mga igsoon. Mabulanon ka magmadili, maminaw para sa kasayuran sa katawhan. Pasugdahan ni parang masayod ang katawhan kung unsay nga ginahimo sa atong mga kadaguan ng mga opisyalis, pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado. Unsay napaabot nga serbisyo. Kay kinigong paghatag mga igala, hatag hinabang serbisyo. Trabaho sa barangay road, serbisyo. Pulo man ni serbisyo. Ha? Pagpahinumdom sa mga barangay officials, kung kamo nakadawat na og tabang, hala, iliquidate gilayon kanang inyong programa, unsay mga nagasto, tanan-tanan, kay naa sa ilaing tabang. Serbisyo lagi. Serbisyo mga igala, basta mapaabot nga ito sa katawhan. So, salamat sa mga nagsunod na to. Ubay-ubay nga nagsunod na to, mga igala, gumikan lagi kay paningkamot sa atong talahorong gobernador uban sa mga kaubanan des Kapitolyo Provincial nga serbisyo. Maupod usahay na mga igsoon nga maghisgot mga igala o oyo. Why di mo dili mo siga ang suga why kurente amo gyapon ang basahon ba public service oy bulayt salamat sa inyong ipaabot diri ha kay do na tay ipahibalo do na tay ipahibalo sa atong mga kaigsuonan sa lalawigan sa Bohol mga igsuon ha Bohol-Light power advisory number kumpleto ning ila salamat ninyo ha mga engineering na mirma diri Engineer Paulino G. Almidilla, Chief Operating Officer sa BPNDUG, mga kaigsoon, Bohol-Light Company Incorporated. Ang ilang pahibalo atong sundan, mga kaigsoon. Emergency Power Interruption May 14. Sa Webis ni Puhon. May 14. Hoy bisne, ato subleon, emergency power interruption May 14, 2026. Reason, to facilitate the relocation of primary fuel affected by drainage, construction, excavation. Asa ba nang kanal-kanal, nang ipangkubkub, nang daplin-daplin? Unya, doon ay naipiktuhan ng mga primary fuel gumikan sa lagi sa drainage. Sa todo pa, doon na sila gitrabaho, mga igala, nga dili kapungan, nga wala on sa ang kurinte. Diane, Bohol-Light would like to inform and valued customer that there will be an emergency power interruption May 14 Thursday affecting portion ni aning maipiktuhan ining gitawag og power interruption pagkawala mangigala sa gahom dagitab CPGS from corner Pilaire Street to corner Kalibugan Street nearby residences sa ba ni Pilaire Street ako asa ni sir Dampas ni?
3: Bukas street.
2: Dampas na. Pilaire. Pilaire street. Corner to Kalibugan street. Taga Pilaire, taga Kalibugan. Oras, alas 9, hangtod sa alas 4 sa hapon. Alas 9 is buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Portion of CPGS from corner Pilaire street to Kalibugan street and nearby residence. Katong kasikbit, apel, ha? Barangay Bohol ni Engineer? Ato si inyo ni? Adlaw ni? Adlaw ni? Wasay mamlansa? Awan, may usos sa mamlansa? Ay, naaradya na. Mauni mga igsoon. May 14, 2026, Thursday, 9 a.m., portion of CPGS from corner Pilaire Street. Palihog lang, no? Katong mga natungdan ng mga lumulupyo. Apil ng sikbit-sikbit, ha? Nearby. Kanang sikbit-sikbit. Oh, residences. Bisa gua mo magpuyos pilayre, basta namos nearby, sikpit-sikpit. Oh, mangandam na lang daan. Alas 9 pa man. Narabay uban sir mangandam. Burnout alas 9, alas 10. Dung agunda ang paniudto. Isaksak daan. Oh, des bungbong. May mo pong andam mong daan. Oh, na, ana. Oh, mo ba? So, yun na, ana. Andam mong daan ba? Kana raman pong adlawa. Kana rasang adlawa. Basta doon ay lakaw ang tagbalay. Salamat, Buhulait. Na mirma diri mga igala, si Real Bipaga, Assistant Manager Consumer Care, as Engineer Paulino G. Almedilla, BP NDOG, Chief Operating. Naibalo sila na naibalo. Niining mga igsoon. Muni ang mga signatures niining mong paibalo. Salamat kayo, Buhulait. Balik ta mga igsoon sa atong gisgutan. No? Balik ta sa atong gisgutan. Mawalagin eh. Og maghisgot og paugnat sa kusog atong palagman og yutay ang bulanon mga igsoon ikaw ako oh mga sano og sana sayod ta ang uban natong mga kaigsoonan dili magpaulahi muapil gyud bisag unsa kalisod ang kini gum paugnat sa kusog mga igala wa man gud magkapareha ang kalisod ini lumbag dagan unsa may lisod sa lumbag dagan aguantara mas ginhawa ni ginawa og sa tuhod di man ka mabunog pag-abot sa boxing kay mabunog ka man oh pag-abot sab sa judo karate labaw na sab so mao ni mga igala nga kita nga mga sano og sana mga bulanon mga anak ninyo sama pananglitan mi apil gyud muhatag og dungog naa gyud medalya pag-abot sa kahumanan ato na ning pa lapdan so pasalamat ah sa atong pagka kaniadto gud mga igsoon. Kadaghan na mangguko kadungog sa mga istorya sa katiguangan kaniadto nga naay bulanon gud pero lahi man sa gugpasiaw kaniadto sa Buhol uli ana tiguli ana jutang batuon mao man ipasiaw katong kinaraan ba nausahay kay medyo langgis man na paminaw sa igdulongog mga igsoon karon kadaghan na sabta makadungog nga daghan na say muangkon. Tinood gud nga kaliwat nga bulanon, tuwa na lang sa laing lugar. Muangkon man diretso mga igsoon, no? Lahos magdiretso. Ang akong lolo, taga Buhol. Nga numan, ang namunuan sa Buhol, kaniadto o karon mga igala, labaw na karon nagapaningkamot sa daghang mga kaayuhan alang sa kaigsuunang bulanon. Mauman ay tumong sa pamahayag sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado, mga igsoon, tungod kay daghan pa man ang gimbuhaton din sa ato sa lalawigan sa Buhol. Oh. Ang bahin, kining gimbuhaton, mga igala, di man ni mahurot. Ah, balik-balik raman eh. O maghisgutag panimalay, balik-balik rasab. Maghisgutag panirbisyos ka barangayan, halos tanan, balik-balik rasab. O maghisgutag lungsod, dili mahutdan o gimbuhaton. Nga naman, sa pagpanglimpyo lang daan sa palibot mga igala gimbuhato naman na. Makita man laho sa tao naunsa ba ning gipasagdan man eh oh sa to pa ang gimbuhaton sa usa ka probinsya o sa usa ka lungsod barangay man galing dili gyud na mawad-an sa gimbuhaton ang buhatonon mga igsuon karon si Gobernador Aris Omintado kay taas og dako og panglantaw dinhi sa ato sa lalawigan sa Buhol. Ha? Daghag mga serbisyo nga napaabot na karong panahon na mga igala nga kaniadto plano pa. Karon di na plano kundi katumana na. Pag-abot usab sa mga organizer, mao gihapon mga igsuon. Dili mahutdan og plano. Pag-abot usab sa mga entrante kun unsa man ang gibuhaton, na aman say maghandom, ugnay paugnat sa kusog, muapil ko. Mauni nga, ang bulanon mga igsoon, sama sa ubang probinsya, dinis atong nasod nga Pilipinon, makigtupad na. Ipasabot kun unsay tua dito sa uban nga probinsya, ni asab dinhi na sa ato, mga igsoon. Oh. lihukon usab dinhi sa ato. Organisasyon sa pangisda. Og tuwa man sa ubang probinsya, labaw dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Og tuwa man ugaling. Wata makigbangga, ha? Ato lang ipasabot nga kung tuwa ay tuwa sa uban, niasab sa ato. Pagpanalipod sa palibot, og tuwa na sa uban mga igalang lugar, niasab na din sa ato. Mga igsuon. Mabita na nga, og doon ay matawag nato mga ulo istorya, mga igalang, ah, tuwa dito, sakop sa tsokolater, tuwa ay gikubkuban dito, on sa banay tabo. Ipa-imbestigar gila yun. Ipasusi dayon sa atong gobernador. Nga naman, panalipod man as palibot, kay basig, namagupoy ubang mga tao, mga igala, bisag ang bato, tuwa sila ang tubig, kagis-kagisan pa sa, oh, di ba? So, mauni mga igsuon, nga no nga, ang Bohol pagkakaron, dili na iwit sa hilisgutan sa uban nga mga tagalaing nasod o sa laing mga nasod. Sa Bohol mismo ra. Ang Pilipinas, di man po maiwit mga igala sa, sa kinatibukan, di man sa maulahi. Ang mga hilisgutan may tungod sa programa nasyonal o mahitungod usab sa programa lokal. Mabitaw nga ang Bohol, tunog na. Mga igsuon, dahi tagadi sa akaday. Ako, lakawan, mangyo ko mga igsuon. Kanagong kapinu, 20 katuig ko dito sa Cagayan de Oro. Dilis pag-unsa. Dahi, tagadiin ka dahi. Tagaloon. Tagalubok. Ana, dili na magpanuko. Nga naman, dili man pasigarbo sa pagtugan sa tinuod. Kundi li, gitugan lang yun ang tinuod. The only UNESCO in the Philippines, Bohol. Oh. Hinoon, gadala ka nagpagka sa barug pa sa tao, may kadungganan yun. Kaya the only good. Unya, gipanang kamutan nga magpabilin ang pagka-only mga higala, kay mao man po na ituyo sa atong pangagamanang probinsyal din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Oh, miabutan ni ini sa paghisgot kay ang punto nga akong gipalutaw mga higala kung unsay programa gusto sa ni Gobernador Aris Aumentado o sa mga kaubanan des Kapitulyo Provincial mga igsuon nga mulahutay ang programa. Dili kay basta na lang nga mulabay. Okay, kinigong programa, ug di pangitaag, paagi nga mulahutay, mulabay, raman na. So, huwag ipaning kamutan. O saan niya na, pagpalambo, pagtukod sa mga kapunungan. Organisasyon. Huwag ipaning kamutan. Nga nung apaning kamutan man, naama po yung mga organisasyon, mga igalang, nangabungkag. Naa po yung mga organisasyon, nga og tao pa nga gianak, natigulang na lang ang gianak, wa pa mabungkag. Og dili na gyud mabungkag, kay maayong pagpadagan. Mao na ang gusto sa provincial government. Mao na ang gitinguha, mga igala, ni Gobernador Aris Aumentado. Sumala, parang mulahutay. Dungan batanan nga mga kalihukan sa panggobyerno, gidungan ba nag-atiman ingon nga gitawag og priority? Wala man. Ang giuna, tourism. Sayod kamo kung giunsa pagpalambo sa provincial government, uba ni Gobernador Aris Aumentado mga kadagkuan des Kapitulyo Provincial, ang turismo. Ni karong sang panahon na mga igala, ang agrikultura nasab. So, klaro nga wala dungan na. Aron nga, tutukan gyud pag-ayo. Kana magumpulong tutukan mga igsuon. Ha? O ibutang tapananglitan ang nagtutok, miapil sa paugnat sa kusog, balik ta. So hituhon niya kung unsay makadaot sa iyang pag-apil sa paugnat sa kusog. O sana sa punto ni anang gitawag og tutukan pag-ayo. Katulang bang makadaot ba? O apil kita kong lumbag bisiklita. So hituhon ako, likayan ako, ugon sa makadaot sa paugnat sa kusog nga akong apilan, kabahin sa akong panglawas. Usa na sa kahulugan o gimbuhaton anang pulong tutukan pag-ayo. Mga igsuon, dili kay ang makaayo ray tutukan, apil pud ang makadaot. Sa dihang masairan nga makadaot, likayan. Kadtong makaayo, ipadayon. Oh. Kay mo apil man. Karon og ari sadta maghisgot sa tutukan ang programa, mga igala, di napaugnat sa kusog. So hituhon sa pag-ayo og unsay mga lakang gani, apil na ng mga meeting, pagtuon, pag-usisa, unsa pa nang uban nga makaayo sa programa. Usa niya nang tutukan basta makaayo sa programa nga isalig sa pagpalambo sa programa sa mga tao usab nga kasaligan o seryoso nga mupalambo. Muna ang usas sa pamaagi, usas kaligunan nga gitutukan ang programa. Kay daghan may pamaagis pagtutok, di man kay usara. Mao kini karon ang gibuhat sa provincial government, mga igsuon, kung maghisgot ang programa. Nakaroon kay agrikultura, ibaw naman tagong sa ikawlogan ng agrikultura. Kung aton dali-dalion pag istorya, mga igsuon, usas kahulugan nini, daghantag makaon. Kay agrikultura man. Di ba? Musagi pa nin kamutan. Nga matagbaw ang mga tao. Nabitaw nangutanan ako, Loy, tagpila ka to'y bugas ng Kapitulyo Provincial o mupalita kay naa may baratong bugas, 36. Kaniad to na, 45. Oh, nahimong 42. Sa kadugayan, nahimong 40. Karo, nahimong ng 36. Nga naman, kitutukan pag-ayo ang pagpangita paagi mga igsuon nga unsaon nga muabot dito nga malipay ang tao. Bisan ganis 42 pa, lipay ng tao. Ano man, daghan may tag 56 sa merkado, lipay ng tao, mga igsuon. Muna, nga nganog yung akong gipalagman kanang pulong tutukan. Tungod kay ang makadaot, ilhon, suhituhon, arong likayan. Oh, ang makaayo, suhituhon, tunan pag-ayo, arong mulambo. Karon kay pangumaman, mga igsuon, ha, daghan magigtanumay sa kaumahan, patag o bakilid. Muingong kang lagot muna. Ah. Oh. Apil na nilubi sa panguma. So, gitutukan pag-ayo. Muna ay matod pa feedback akong nadawat. Usa sa nagsulti na ako, akong amigo di sa Barangay Kugon, kay kiniusay, muagay mamputag merkado, muagay mamputag isdaan, mga igala. Oh. Kay murag ambutog na bay tao, hindi mukaw ang isda. Nay tao nga pinili ang isda, pero mukaw, matawag nagmukaw ng isda. Kay isda man. Tutukan pag-ayo, mga igsuon. Katong ng merkado, ingon na kuloy, itutukan na sa agrikultura. Natural. Ha? Magunsa magdaghan tag turismo, mga igala, gikas lain-lain lugar sa Mindanao, Luzon, o Kabikulan o sa lain sa mga nasod, sa laing nasod, mga igala, laing kalibutan, o paghimanhiman pa, dili mayo ang programa sa agrikultura. Kuyog manguna, mga igsuon, magkuyog na. Ha? Magkuyog ka na. Ambot sa sunod administrasyon, mga igala, laing katuigan, but na ko ipasabot, o unsan na sa itutukan. Basta kay karon niya ta sa agrikultura, kay nahuman na sa turismo. Kay di programa manggod. Ako mutuo manggig ko mga igsuon, ambot kamong mga naminaw, lain-lain man tag interpretasyon. Mutuo manggig ko mga igsuon, basta ang programa gani, hanay og organisado. Mga igsuon, makita gyud ang resultado. Ano man, organisado man, hanay man. Oh. Sa ato pa, ang sundon nga pamaagi, anang pulong hanay sa laing pagkasulti, ang sundon nga pamaagi, human natun eh. Oh, human natun eh, mga igsuon. Na may magtuon. Oh, na may magtuon, mga igsuon. Kay kumplito magaway ng panggobyerno. Moingon ka nga magtuon o naisakit, na ay provincial health office. alang sa pagpahigayon sa mga tambal. Kumpleto lagi. Muingog pagpanungga, naanay gipang sugaan ng mga kaislahan. Nga naman, resultas pagtuon. So, miabutan ini mga igsuon sa paghisgot, kay ang disiplina o ang pamaagi ang buot na ko pasabot, sa diyang naghisgot ko o paugnat sa kusog, akong gibaling, akong gitandi sa pagpadagan sa panggobyerno. Dili, mahimo mo apil o paugnat sa kusog mga igsuon, away disiplina. Dili po mahimong maapil kag paugnat sa kusog kung ang imong giapilan dili maoy imong linya. Hilig kag boxing, paghimaniman maapil kag lumbag langoy, makalangoy lagi. Pero ang ipasabot gud niya ng lumba mga higala, maumanggod nga kung mahimo makakabuot sa taong premyo o kadungganan. Dili sab sa pagpadagan sa panggobyerno mga igsuon, ha? Nga diin mo'y atong gitandi sa paugnat sa kusog, naagya po'y bansay. Naagya po'y gitawag o pagkuti-kuti. Aron mahimong eksperto sa paglihok. Tanawa, naay mga kooperatiba. Kinirabang kooperatiba o people's organization nga mga bungkag, mga igsuon, kayway mo angkon o kinsay nakaingon. Oh, nakadungog ba mong naay mga opisyal sa kooperatiba baka ha, o kahit iba ka people's organization, kanang kapunungan lang ba nga gimugna sa tao? Ah, inig kabungkag, mga higala mo, yung, oy, ako'y nakaingon nga nabungkag na. Di ba magtulod-tulod? Oh. So na ay milampos, napoy wala. Pero bisag naan ang wala mulampos, ang provincial government sa ngalan sa paghugpong sa mga tao aron maghiusa, mga higala, wala muhunong. Nagsige gihapon mga higala og pasidungog niadtong mga angayan pasidunggan. Sa tupawa magpareho. Oh. Pareho ra gihapon nas paugnat sa kusog. Nay uban mga higala mayer ba unta manumbag pero kutobra 6 rounders. Ug boxing manggaling. Nay uban mga higala igo-igo rang manumbag, uy, nga champion. Ngano man pag-abot sa pangidaron nagsaka ang ilang edad, migawas man kusog, milahutay man. Inana lang sab na gihapon. Kay kini magong gimbuhaton sa kalibutan mga igala, pwede ta makakuha og pagtulunan gikan sa usa ka kalihukan paingon sa atong kalihukan nga atong gihuptan. Mabitaw. Ha? Daghay matinga. Ngano man nga ang programa sa probinsya karon hanay man ay natural. Ha? Seryoso mang mga nanggidala. Gingong kog mga kay di man mahimog si Gobernador Arias usara. Na may mga kaabag, na may mga sinaligan, puro man seryoso. Di makuntinto matagbaw ang tao. Kay seryoso man. Oh. Nalay tarsir mga igala, ginumala ni Dr. Damalerio, mga igsuon. 6 minutos, gikas pagtawag. Basta dili lang layo. Niaras palibot, abot na ang tubag sa tawag. Gitunan man.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: downy rock darab bango-bango new downy even better na.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gikan kanamo sa DYRD.
9: DYRD.
8: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
12: PH

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atong vice mayor, vice mayor, attorney Adam Relson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap. Mayong adlaw sa ninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors, ating Chief of Staff Ma'am Kathleen Torimocha, ipinausab sa atong City Administrator Sir Alvin Luis Aquizar, ug sa ato ang mga kaubanan natong mga employees sa ato pagamahanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran, to mga department heads, office heads, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tag sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kamahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko to ditong sibya tong programa ug asa man mo karon himot lang mga higala mayong maayong adlaw sa inyong tanan. Ug syempre mayong adlaw usab sa ato ang 15 ka barangays no diri sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa mga 15 ka kapitanes nato no nga nakikuban naminaw sa tong matag adlaw nga programa. Kaya itong matag-adlaw nga sa lumanon, again, mayong-mayong adlaw sa ninyong kanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usap sa pangtigtimo na itong programa, si Sir Jerry Cahet, mamoy nag-insure nga madumugta sa kahanginan via radio sa DYRG station. Labi na usap sa ito ang official Facebook page, ang GYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igana, it's a new day because today is May 11, 2026 adlaw nga Lunes. Yes, mga igana, no? Unang adlaw na ito karong sumanahuna sa itong pangpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. So, kailangan adlaw na usap mga higala. Ngayon na usap na adlaw na ito ang pag-aisipan, kamahin sa mga katingkaran, programa, servisyo sa ito ang pag-amhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Tungkol kailangan adlaw na usap mga higala at itong atangan unyang taon-taon, ang ato ang youth beat nga ato ang nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug labi na usab sa lain nato mga updates and programs sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And yes, dili pa nato yato ng mga dili ang mga katikaran, programa, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Mga higala, tugbuti ko no, nga mugrit sa ato ang mga kaigsuunan nato katong mga Tagbilaranos, Boholanos, o Happy Mother's Day, no? Related Happy Mother's Day sa itong mga inahan, no? We're so thankful and grateful no sa tumanga sa tatag sa tumakainahan, sa ilang pagpangga, sa pag-amuma, sa pagpadako, sa pag-revive, sa pag-amping, sa nano, kagihatag sa ato ang mga inahan. Kagahapon, ato ang tribute o pasalamat no, sa adlaw sa mga inahan kagahapon mga higala. Sa itong mga mothers out there, no? Again, happy, happy Mother's Day. And I hope nag-enjoy mo ito. And I would like to greet also the happy Mother's Day po sa itong mother, no? Si Mama Teresita, for Tessie. And of course, sa itong mga ito ng inahan na, sila Charmaine, no? Sila Grace Bell, sila Annalyn. Happy Mother's Day. Yes, no? And sa kwa mga kauban usab, no, sa City Hall employees, no, to Mayor Jay usab, no, happy Mother's Day to our City Mayor, Mayor Jania. And of course, sa kwa mga kauban ako sa Baku, ganyang mga opisina sa City Hall, happy, happy Mother's Day kaninyong tanan. And yes, no, sarili pa na to again, no, sarili pa na to siya to na madalaya mga katikaran, programa o servisyo sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Pagbuti sa ko sa itong pagpangubusa, no, sa itong mga suking pigpamilaw. May God, tabulo ko nga, usan ni siya kamaayong hiyas, no, kaya nakita dyan na to, nga, every time nga mohan money sa mayor sa ito ang City Hall, hindi siya makalimot sa pag pagpangumusa, pag-greet sa itong mga clients na ito dari sa City Hall. So, it's a very nice good gatong kamusta unasap, no? Ang ito ang mga listeners na ito sa radio o magkanausap sa ito ang Facebook page live. No? O kamusta man mo? Kamusta ang inyong tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, naamos sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas, mga higala, sa itong mga tukidig paminaw, kung nakomenta sa itong mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, o bugawas man ta sa itong mga tagsa-tagsa ka di pang trabahuan, be it a field work, or unsa pa man ang inyo mga dahil yung mga tahas o responsibilidad. Ayaw ka makalimot sa pagdala ng payong, no? Bagso yung jacket nga doon ay hood para protection sa kong lawas laban sa ginato matansya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon na nahigala, kung makabantay mo, one init, no? So, ako kayong puruhan nga maka-acquire sa kinitubo, hilanat, or stiff, no? Kung natin yung nga mga sakit-sakit mga higala, so, ako kayong puruhan nga matarong atong responsibilidad sa mga tagsa-tagsa sa mga pamilya tungkol sa galahin at mga lawas. So, ginabinahon sa no, maka-absent sa itong mga kadaiyang mga responsibilidad sa itong pagpanarbaho. So, protectionan siya na itong ato ang lawas matag-adlaw. And don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated. Plus, don't forget to take vitamins of no para kalbang sa disya para protection sa itong lawas. Again, naban sa mga sakit-sakit. So, ako ito mga higala, no? Ang ito ang gagmay ng mga reminders lang sa ito ang mga cooking thing kami now. So, dili pa na ito mahatod ang ito ang mga activities and programs sa mga higala. Adi sa ta sa ito ang pagpasalamat, no? Sa ito ang mga official sponsors sa ito ang sa Ulog Tagbilaran 2026. So sa ito ang mga official sponsors sa itong Tagbilaran 2026, we would like to thank no, sa inyong generosity, sa inyong pagtapang, no, sa itong maliliing mga activities na ito as we celebrate the Taulog Tagbilaran 2026. Sa itong Taulog Tagbilaran, this is ang patron na niyo sa Senyor San Jose. Again, thank you sa itong mga official sponsors sa Taulog Tagbilaran. For our co-presenters, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK Group, Gaprotic Security Incorporated, Happier Source Enterprises, Duexa or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge FiberX, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Tech PLDT. Special thanks to the following: Governor Erico Aristotle Almentado and Congresswoman Maria Vanessa Almentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnel Babaya, Congresswoman Christine Alexis Titor, Board Member Vincenzo Arcamo, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Ismin Irol Macuno, Liga President Romulo Cepedoza, PCL President Joanna Cabalit Digitay and SK President Lawrence Xavier Canclan. To our platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Buhol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, World Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Buhol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our diamond sponsors, we would like to thank the following: BioPharma Corporation, Canali Tillery, Glow, Fortune Wheel Properties, Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoKey Truck Solutions, Balay La Niña Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Buhol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Grow. For our media partners, we would like to thank the following: Buhol Chronicle, Buhol Tribune, Buhol Times, Buhol Balita Daily News, Buhol News Today, Buhol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors, for St. Joseph Altars, Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Duex Sam Ortez Marketing, Global Port Buhol Terminal, Casas Development Corporation, AA Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitop Department Store, Port Management Office Tag Bilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fest Furies Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafoods, Chicken at Tia Tihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Buhol Pearl Korean Restaurant, Denrix, Boss Bang, Big Beast Tag Bilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Rose, NL Asunero Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bull Island Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, AJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Coquella Lounge Bar and Restaurant, Big Click Seafoods, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Coogan Commercial, Taghap Surveying Services, and JLOC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa ito ang mga official sponsors sa ito ang Sa Ulog Tag Bilaran 2026. Huwag aling puntual sa mga higala, arinaw sa kita sa ito ang news bits na itong nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tag Bilaran. Nagpahimang no ang City Government of Tag Bilaran na kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga wala pay penalties and surcharges. Kipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenyap nga gihangyo ang mga taglaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagpayat sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa Tax Amnesty Program. Ug mao kato mga higala ang atong news bits nga atong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilanan. Wala po tayo sa mga higala, atong basahon no ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Alam sa kong mga Tagbilaranans na wala pa naka-like and share, please don't forget to like and share.

nabasa nga impormasyon. Again, ani lamang sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap kung sa ito ang tag Bilaran City Government Facebook page. Again, di rin ito makita, ito manadaili ang mga announcements, information sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa tag Bilaran. Sa itong basahon, ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap ay alang sa iyong mga greetings sa ito ang mga suking tigpamina. Happy Mother's Day, no? Matod pa ni Mayor Jane again. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to the strongest women in my life. Happy Mother's Day to Mommy Just Now, Mommy Bibi, Emily, Auntie Beth, Joanne, thank you for all the love, sacrifices, care, and patience you continue to give our family every single day. Behind every strong family is a mother figure quietly caring so much without asking for anything in return. Thank you for being our comfort, our safe place, and our strength. We may not say it enough, but we are who we are because of all of you. We love and appreciate you. Sa tanang inahan, lola, titas, ates, o mga tatay nga na nahimong ina o nahimong tay, na para lang mapil sa pamilya ang gugma o pag-atiman. Para sa mga mama nga walay pahuway, sa mga lola nga sila na ang nagpadako sa ako, sa mga titas nga automatic babysitter, sa mga ates nga may second mommy na sa balay, o sa mga tatay nga both father and mother ang papil every single day, saludo ko ninyo. Dili lalim ang mag-atiman o pamilya, walay day off, walay oras, pero inyong gugma, sakripisyo o pag-amuma, maugyon ang kusog sa matag panimalay. Today, or yesterday, we celebrate not just mothers, but every person na nagmahal, nag-amuma, o nag-atiman, sama sa usa katila. Tumaw ka itong mga higala, no? Usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane. Pag ito saan basahin, no? Ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane, Tag Bilaran City College, TCC, from a vision in 2016 to 1,615 TCC graduates today. What has started as Pong Babayap's dream of giving free and accessible college education to every deserving Tag Bilaranon is now transforming lives and communities. 457 new graduates this 2026. Thousands of families given hope, more opportunities for the youth. And this is only the beginning. Our long-term plan is to build a new seven-story TCC building for future generations of students. Under the Yapal administration, education remains a priority because we believe the best investment is our people. To our graduates, dream big, stay humble, serve your community, be a proud Buholano achiever. Congratulations, class of 2026. Umaw ka itong mga higala, ang Facebook page post sa itong pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tag Bilaran, Mayor Jane Yap. Ugaring puntaw sa mga higala, ay nasa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tag Bilaran, nga nagsaulog sa lakadlaw na tawhan karong adlaw May 11, 2026 adlaw madunen. Sa barangay San Isidro, happy birthday ni Felipe Polache Jr. Sa barangay Kabawan, greetings going out to Francisco Pundo. Sa barangay Tip-Tip, happy birthday ni Winifredo Serrano, Alma Galano, and Cesenia Lumon. Sa barangay Ubuhan, happy birthday ni Florencia Racho. Sa barangay Taloto, greetings going out to Alberto Niluwag and Alberta Dagaang. Sa barangay Buoy, happy birthday ni Judith Acedo and Ibilia Balanay. Sa barangay Kugon, happy birthday ni Magdalena Siroy, Emilia Aranwes, Florencia Buxupan, Antonia Delantes, Lenny Bicas, Raul Salefrero, and Bonifacio Javier, and Albert Lahor. Sa barangay Pugasyon Diyos, happy birthday sila ni Yu Huago, Belinda Dagos, Evilio Reselosa, Albert Garzota. Taga Barangay Pugasyon 3, happy birthday nila ni Imelda Elizabeth B. Cal, Susinyo Sarigumba, Jerome Cacho, and Lucia Israel. Taga Barangay Pugasyon 1, happy birthday ni Mamerito Pinos and Cecilia Diaz. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Evilia Sanchez. Taga Barangay Buol, happy

0: birthday sila ni Antonieta Dagami and Michael Cuzon. Taga Barangay Dampas, happy birthday nila ni Francisca Villatore, Bernardo Timbal, Sonia Banzon, Aurora Pilaire, Francisco Javier, and Cifinio Paredes. Happy, happy birthday sa mga pinalangga, mga senior citizens sa Dakoyan sa Tagbilaran. Kung sa kong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nasa ulo gusab sa nakadlang natawahan karong adlawa, happy, happy birthday nila ni Jesmar Joseph Gamutan Mandugo, Anathy Rain Ando Baluran, Mark Winston Lagoy, Larissa P. Pahangipos, Jilin Pasol Jakusalam, Dia Anzali Pahak Ramos, Marilyn Maninantan, Francisca de la Torre, Marlon Lovosa, and Lucy C. Israel. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala. First gentleman and first district representative, Congressman Babayap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day, kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga sukintig kami now, nga wala na ito na-mention sa itong programa, nga nagsaulog-usahan silang adlang natawahan karong adlawa, happy, happy birthday, kaninyong kanan. Kung sa itong mga sukinig kami now, dagan kayong salamat no, sa inyong pagkikunong, pagkikubat at pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat, kaninyong kanan. Ugma-uban ako sa kita mga higala, ugmang adlawa, sa susamang takna ng itong istasyon, itong programa, ang magpakabana, alam sa kamatuuran. Kinisikin, ano mo ingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, bugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, Pinoy 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, Mayor City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, Esenso Pamor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Kinsay ngalan nato, sir?
2: Paul Mercado, di ay ni, sir.
1: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
2: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man, haubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula, sir. Taon. Naayo ko. May review. DTX500 lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
3: DTX500. Mabali sa mga butika.
4: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola.
4: Bye, Mare. Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
10: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong gipang palit, labinasab sa atong mga gikaon o giinom, labinas mga tambal o bitamina, dili buot pa sa nga ingon nila nga tanan kaya mutuo na dayon ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o bitamina labinasab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig sa bisan kinsa, pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ni ini, Unilab quality ba na? Nga no? Kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapa mo abot sa atua, gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mao nga ayaw mugtuo sa mga matod nila, pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Kamusab ha, tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-iba. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the review ko believe.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Isitiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12:08.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala maing utok kini si Ray Tuta sa mga tuginin sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Iningad daw karon nga Martes, Mayo 12, 2025, ako matagyan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, nagkaroon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Gidaig sa mga Duterte supporters sa Bohol ang pagbutar ni Congresswoman Van Benamitado o Kongresuman Alexi Tutor o no sa reklamong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Sa laing bahin, gigatagdang himuon karong adlaw sa DPWH Central Office ang rebidding sa Tagbilaro Panglao Third Bridge. Sa kauluhan, gibalik na sa NBI custody ang NBI agent nga gikontempt sa Senado. Sa gawas, gikonfirmar sa International Criminal Court, ICC, ang warrant of arrest batok ni Senador Bato de la Rosa. Bawag ato mga higalang ato mga uluhan na mga detalye nini o gubang mga balita, human lang sa pinumdum, gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ng balita din sa itong dapit. Ginaing sa mga tigpaloyo sa mga Duterte din sa Bohol ang pagbutar ni Congresswoman Van Vanumintado o Congresswoman Alexia Tutor o no sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. At ang paminan ng report ni Alain Doidora.
1: Gipadayag sa daghang supporters ni Vice President Sara Duterte sa probinsya sa Bohol ang ilang kalipaig pasalamat human ni butar og no batok sa impeachment sila si Second District Representative Van Van Omintado og Third District Representative Alexie Tutor. Matod sa ubang Duterte supporters, ilang giila ang desisyon sa duha ka kongresista isip pagpanalipod sa ilang pagsalig og support ngadto sa Vice Presidente. Sigon sa mga comments sa social media, wa pakyasa sa duha ka mga babaeng magbabalaod ang ilang gisaad pipila ka adlaw bag-o miabot ang paghukom kagahapong adlaw nga dadto nang tingog sa katauhan sa ilang distrito ngadto sa Kongreso. Namatigdan usab nga ang kanhing mga kalagot sa mga Duterte supporters ngadto nila ni Omintado og Tutor sa ilang pagpirma sa impeachment ni Duterte sa nakalabay nga tuig napulihan sa kalipay og pagdaig human nga ilan ang gipaminaw ang pulso sa bagang duot sa katauhan, pinaagi sa gihimo nga konsultasyon. Sa laing abahin, bisan pa man may butar og yes pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte, si Congressman Babayap, daghan gihapon ang nipadayag og suporta sa iyang desisyon. Gilauman na sa kadaghanan nga mubutar og yes siyap, subay sa nauna usab ni ining pamahayag pinaagi sa post sa iyang social media. Samtang nagpadayon ang nasunong diskusyon kabahin sa impeachment issue, nagreang reaksyon usab ang makita sa lain-laing sektor din sa Bohol. Adunay nasubo human gi-impeach si VP Duterte sa Kongreso samtang dunay nalipay aron mapaksaka kiningadto sa impeachment court nga maong Senado o papanubagon ang Vice Presidente sa tanang mga aligasyon sa constitutional violations o giingong misuse of confidential funds. Kini si Alain Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, ipahigayon karong adlaw ang rebidding sa Tagbilaran Panglao 3rd Bridge Project. Nga nailan usab nga Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge Connector. Kinisumapa sa District Engineer sa DPWH sa Bohol First District Engineering Office nga si John Paul Gascon. Himuon ang rebidding dito sa DPWH Central Office sa maong multi-billion peso nga proyekto. Himuon ang submission upang bukas o balik sa bidding human napakya sa unang bidding na itong Pebrero ng tuig 2026 tungod kay wa makatuman sa technical evaluation ng bidder o kumpanya nga nagbid sa unang bidding. Base sa opisyal nga dokumento sa DPWH, gikan sa 7.1 billion pesos ang kandidat sa invitation to bid. Niubos kini og naa na lang sa 6.9 billion pesos base sa supplemental bid bulletin number 2 nga gipitsahan na Nobyembre 25, 2025. Sumala ni Engineer Gascon, mga French construction companies ang mapil sa bidding. Og ang DPW Central Office ang mapatuman sa mong foreign funded project nga gipunduhan sa French government. Alas 12:20 at tangi. Gibalik na sa NBI custody ang NBI agents nga gi-contempt sa Senado. At ang detalye sa tubog balik.

0: Satunya balita sa kauluhan. Satunya balita sa kauluhan. Gibalik na sa NBI custody ang NBI agent nga giya contempt sa Senado kagahapon. Ana report sa UNTV News.
1: Ibinalik na ng Senado sa National Bureau of Investigation ang kustudiya ng mga tauhan nitong kasama sa mga humabol kay Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, nagkasundo sila na i-release ang mga ito kaysa magsiksikan sa Senado. Isa sa ilalim na lang ito sa custody ni NBI Director Melvin Matibag, ngunit hindi pa rin sila papayagan na umuwi. Nangako rin umano ang NBI chief na iimbestigahan ang mga naturang agents.
2: Kasi mabalang may kumusya nangyari. So, some of our agents were put in contempt. So, they're in contempt. But the Senate President agreed that he will be under all those NBI who is in contempt will be under custody. And we will have a change of her own pampaiti and magkakaroon kami na i-change ng pampaiti.
3: Anong mangyayari?
2: So, they're still in contempt but they will be placed under my custody.
3: Under the custody of the NBI.
2: So, we'll do our own pampaiti. May pampaiti din yung Senate.
0: Sa ito nga balita sa gawas, ikonfirmar sa ICC kon International Criminal Court ang warrant of arrest batok kang Senador Bato de la Rosa. Balikan na ito ang UNTV sa detalye din.
4: Formal nang iniutos ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 kagabi. Oras dito sa Pilipinas ang pagbabago ng klasifikasyon ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa pagiging secret tungo sa pagiging public. Ang nasabing warrant ay orihinal na inisyo noong November 6, 2025, ngunit pinanatiling confidential o under seal sa loob ng ilang buwan bilang pagtugon sa hiling ng prosekusyon. Noong Sabado lang, sinabi ni ICC spokesperson Orian Maye na walang arrest warrant na inilabas kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumento ng korte, naging basehan ng paunang paglilihim ang matinding panganib sa kaligtasan ng mga biktima at mga saksi. Gayun din ang umanitangka ng mambabatas na makialam sa investigasyon. Napagdesisyonan ng chamber na i-reclassify o gawing public ang dokumento upang mapadali ang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa jurisdiksyon ng korte. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, maaari nang makipag-ugnayan ang registry ng ICC sa iba't ibang bansa at pandaigdigang organisasyon para sa koordinasyon ng kanyang paghuli at transit patungong The Hague. Samantala, kinwestiyon naman ng mambabatas ang ginawa kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes bakit siya ang may hawak ng warrant na wala naman siyang otoridad na gawin ito. Sa huli, humingi ng suporta si De La Rosa sa publiko.
5: Sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan niyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas nang nakataya dito, soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro.
4: Dante Amento, humahataw sa balita ngayon.
0: Ay, salamat sa UNTV News. At utibayon og maayong papaminaw ato mga Facebook viewers. Salamat og maayong papaminaw ni Sir Aster Duysabas diya sa Habitat Village sa Barangay Buol, ni John Phil Besas diya sa Barangay Giwanon, lungsod sa Baclayon. Aminaw karon si Ma'am Jemima Jane Piquero Busano dito sa LGU Kandihay. Ingon man ni Sir John Turalba sa City Jeso og Dr. RR diya sa Luway. Happy Fiesta. Advance Happy Fiesta diya sa mga residente sa Capitol Valley, sa Barangay Dao. Og sa pag-Biyernes, sunod-sunod na mga Fiesta. Kaya month of Fiesta ang atong lalawigan sa Buhol. Uwebes Biyernes diya sa San Isidro at Tagbilaran. Onya diha pagyon sa San Isidro. Dito po sa ubang Fiesta sa lungsod sa Hagna, mga higala. Bago ito mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Udong Toto. Kauban sa Technical Department, Cyrus DeVirus o Eric Eho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maingod to.
6: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: PhCare
1: versus previous formulations with regular use.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
8: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Kahit itanong mo sa doktor.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon naning bata, ah.
12: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Strong sa una, strong karon.
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilbirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gikan kanamo sa DYRD.
2: DYRD.
1: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aniya kining tulumanon ditaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyosef.
2: Higala, kamusta mga polis? Kaninyong ganan? Welcome na sa atong tulumanon. Litaniya sa alauna. Adlaw karon ng Martes mga kaigsuwanan. Pitsap 12 inyong bulan sa Mayo. At mainiton nga panimbaya kaninyong mga sukit na doon din sa atong nagbayan sa gelaran sa atong mga kalungsuran sa atong 24 o mga kabarangayan. Iya, sa atong mahal nga lungsod suluway. Mayong buntag, mayong pagmanikay sikay, mayong punto, mayong gabi sa nagpaminaw na ito sa Tibuok Kalibutan. Pinagin sa DYID Bulan Kasalig and Facebook. At mga panginaw niya ang tanan agad sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay na galantaw sa unahan. Kada niyong tanan, welcome sa ating pulumanon, Di Daniya sa Ala Una. Nauman na ang drama kagahapon sa Kongreso o sa Senado. Unsa nakahapoy sunod na drama nga sumsuman sa mga Pilipino.
3: Bye-bye, Unai. DYRD, kanunay.

0: ഇതിനകത്ത് ദൂഷണം ജോലി കണ്ടിച്ച അഗ്നി Doon mga higal ang mga produkto sa Sunny's Bake Shop. Mabalit na ito niya sa Big Hugh Mall, sa Alturas Mall, o Island City Mall, para sa inyong mga order. Dito mong moderito dito sa main branch sa Sunny's Bake Shop, Kompresyon, Lungsod, Siluway. Now sa Bahay Alindit Kaya, Refreshment Parlor, sa Sunny's Bake Shop, nagtanyag o lamihan na pagkakal. Sama-sa, dinaguan, o puto, putumaya, sikwati, spaghetti, fried chicken, humbang pagpuy, pansit o daghan pa. Sa Sunny's Bake Shop, have a little light in every bite.
1: DYRD, kinaham, kanunay, kanunay.
0: Para yun, mga igala, sa itong pagpunaguban karong hapon na, og isgut-isgut na mga kaigsunan ining mga pangitabo sa itong nasod. O sa makapabalaka na itong mga kaigsunan kung unsa kayo yung mahitabo dito sa ulahan. Mabalaka na tungod kay kung unsa ang kasikas, unsa ang kaguliyang sa ilahan dito. Apektado man ang tanong mga kaigsunan. Noon, maingon naman na itong politika lang eh, nga isigutanan. Apan na ang impact niya mga kaigsunan. Dito na nga ikakumpensaan kay Basin o maghatag ni o kaalisod po kanatong mga Pilipino mga higala. Kaman lang, wapit sa Josie at usang timbayaon o happy birthday kini nga itong mga suking tigpaminaw ng mga nag-birthday po garoon ng mga senyores o senyoras at itong mga senior citizens na nag-birthday karunan lawa pizza dusi. Yes, kung hong lungsod sa luway, o talaga na talaga may ang kayang na cake plus 1,000 pesos. Happy birthday nila, mga cake. So una, happy birthday. Ang atukang Frank Pancrasya, Arboyes Dumapias, da sa agabi, birthday karon. Diya sa Tukdug, ako happy birthday kang Nicomzino Susuban sa tayong Occidental kang Mamerto Bunyaw Dumpa sa poblasyon ni Babao nga ito ng Izer Gamo Apalesa Uy, ano maning nasa waterworks natin sa itong lungsod at birthday niya si Rondoy sa Tangkasan Norte nga ito kang Mirya Gaslang sa Gadal happy birthday ka nila. Ima man nga ito kang Riza Josefa Cabiasa sa Armiento, nasa poblasyon ni Babao nga out of town siya. Ang nga ni Edna Pangitan Abalis sa SBIMP nga out of town. Happy birthday usab kang Nerya Reyes Imboy niya sa Calvario. Asawa ninyo siya. Atong nga isto. Sa poblasyon na si Imelda Adyong Relampagos. Happy birthday ka nimo diha. Imi, ang asawa ni sa ato ang former governor na rin niya, mga kaigsunan. Pwede niya meron. Pwede. At usab kang Nerya Tobataw Cabalias na diya sa poblasyon ni Babao. Happy, happy, happy birthday ka ninyo. Kanag birthday karong adlawa. Huwag inawas nga muli pa yan ang tanan. Nining lang adlaw nga natawahan na mga kaigsunan. Pizza Dusi karon hapit ka po dahil ano nga tunga ta sa ato ang kalendaryo no niya na may mga gaab paabot ng mga piyesta marag na apay nga sunod-sunod tinipod mga kaigsunan ha ng mga kapistahan marag uma marag na idaghan man nga marag may gimok o palitson alasige. Happy fiesta sa nagpiesta karon. Gipiestahan mga kaigsuunan ang buto sa atong mga kongresista din sa Bohol. Yes o no mga kaigsuunan. O ingon man ang buto nga dili buto nga wa di siya mo buto. Mga kaigsuunan tong kanitong gobyerno din sa Bohol nga congressman karon. Yes ang midaog 255 votes against 25 votes sa no. Huwag na ay may abstain nga 9. Ibutang na ito, if we consider the abstain votes, mga kaigsunan, as no, so trying by 4 lang. Kumpara sa 250. nagtuuta mga kaigsoonan that ang Congress or House of Representatives will change their minds. Human nila na hibawaan nga gikudita na ang Senado. Eh, basin ba? Ngayon sila nga, useless naman din ang atong buto kay pumantay chance di ay kinausog naman ang leadership sa Senado. Dili naman si Suto. O kayitano naman, mura maging daog na po ang mga dili kapartido ni Marcos diha sa Senado. Pwede na ito ingon, daog naman ang mga produkte diha sa Senado. So, wala chance din atong buto. Noon na lang ta. Pero ang itabo, mga kaigsunan na may samot man noon, kadaghan ang yes. Ngano ka, mga higal, ano? So, kaya huna-huna sa itong mga kongresista na yes, mga kaigsunan na nila ang buto. Daghan ang mga haka-haka. Ingon ng uban, ang ipamayra na sila, umiyes na sila. Ingon po ng uban, nahadlok na sila nga, why mga proyekto nga makuha, muna nga, umiyes na lang na sila. Bitaw, naago po na kinoon ko po ng mga hadlok mga kaigsoonan. E kung ikaw congressman nga dili ikaduol sa presidente, mag-isod yung kag-kohag project, atong hinumduman, nga ang mga kongresista, mga magbabalaot lamang. Kaya mo approve, apila, na kwarta para aning maong proyekto ha. Sila ang mo approve. Once nga ma-approve na nila, ang presidente mo ay mupatuman or mo implement. Wa na i-appeal ang mga kongresman. Ano? Buot ipasabot mga ex-on. Wa dyan kayo mahimo ang kontra kag presidente. Ngayon ka, Mr. President, taga i-project tong ahong lungsod at to sa under, labi nga, kaya nga tong budgeting, dili ka punto, dili ka ayo line item budgeting, dili ka ayo, ngayon ka ayo mga kaigsuon ang target to target, na kaning prituha para ni sa tagbilaran, para ni sa kuan, dili ina na kanan. Na yung mga proyekto nga, in general terms, construction of roads, wala mo yung ibutang o gasa. So, ang presidente mo'y magbuot niya na pinagi sa lihok sa DPWH, sila mo'y mapahiga yun o gasa niya ibutang. Mao nga, tanang mga congressman nga doon sa luwag, mao na nga doon ay listahan. Mao na papil ni Cabral sa una. Na kaning maong batita, ngayon eh, kakuane, kasinador kuane, kakongresman kuane, na yung mga pangan. Tungod lagi eh, kay dool man sa administrasyon. Pero kung kontra ka, i-lisod mo lihok ng imong papel, kakakuha ang proyekto, mag-lisod ka. Kaya di naman na katungod sa kongresman nga makapasik. Kung trabaho naman na sa presidente sa pag-implementar, mauna'y kurba niya mga kaigsoonan. O tingali, maupo na ang consideration sa uban. Gani, marag mauna ang consideration ni Congressman Babaya. Na bago ko nga kongresista, kung dili kumukuyog sa administrasyon, kay administration-driven na niyong maong kanang impeachment, hindi ko kakuha o project para sa ako ang constituents. Kaluoy ba sa akong mga katawan sa prestigious distrito? Wadam mo sila madaw daw tungod kay anilang congressman nakigbatok sa presidente. E puting no, mga kaigsuunan, is tantamount to saying nga wag ka mo kuyog sa direksyon sa Malacanang. Voting no would also mean na may kontra ka sa Malacanang. So the danger of kontra ka sa Malacanang, the danger of wag ka uban sa Malacanang, mao nga, di po ka tabangan sa imong mga hangyo na i-project yung iya, bisan pagpara sa imong distrito na. Pero dili pirmahan ang pag-release sana. Nabalik yung mga wajan mo. Kaya the releasing of that appropriation, the releasing of that budget para sa particular project, di na magadipindi sa congressman, magadipindi na sa presidente. Kaya mao may iyahang trabaho ang pag-release niya na, ang pagpatuman niya na, ang pagtrabaho sa mga proyekto. Mao na nga daghan ang ilang consideration. Sa yes, maunay kasagarang rason. Mga luwa yung akong kuhan. Kaya naibaw naman tangan ng politika sa Pilipinas. Ipit-ipit ng ito. Huwag ipiton ko. Huwag proyekto. Luoy ang ako ang mga katawan. Maningil sila na ako. Sumay na himo na ko. Huwag mo ko ikasulti nila. Kaya huwag mong kumakagay. Mao na'y realidad, mga kaisunan, sa politics in the Philippines. Kung hindi ka dool sa luwan, kalagmitan, di ka kakuha yung mga proyekto. Kalagmitan, gamo ka madaw-daw para sa imong distrito. Mao nga daghan, yes, tingali, mao nang rasuna. Tingali mo nang rasuna nga, mag-aroon makakuha ka, ma-prioritize na sa mga releases para ano. Kay karon labang kuliga mga kaisunan, wa pa jamoy project nga girelease base sa 2026 nga budget. Wa pa ipangawiran pa sa DPWH. Ug tingali, mao ni ang rason mga kaisunan nga daghan ang mga congressman nga may butar og yes kay ma-release na baka ng ilang mga kuan no. Ma-release na ng ilang mga projects sila dito sa tagsaka distrito. Mao na yung mga armas sa administration mga kaigsoonan. Kanang hiti-hiti style. Hindi maayo. Pero sagutag sa di, mao na ang nagpahitabo karon. Kung naatay ikasubyek na maayong butang kung saan na ito na pag-correct, kung saan na ito na pag-usog, na itong buhaton ng mga kaigsoonan. Na unta mausog ang kumaagi nga dili na ingon anak na style. Na ipit-ipit baka. Kung dili ka administration, wala mo ka. Muna na itabo mga kaigsuunan. Sa sukwahi sa mga pangagpasauban nga mo yes si Congressman Alexi, ang itabo is no. Unsa kay impact ang iyang pagbutog mo mga kaigsuunan. No? Isa kay nakatambag niya nga no naman niya. Daghan ang mga consideration mga kaigsuunan. Nganong yes, nganong no. Apan ang kasagaran, ang rason mo nga aron dili mabija ang akong distrito aron marilisan po itong mga proyekto dito eh kung dili o mo butar o yes base ng mga sakripisyo ang akong pag-deliver o mga proyekto sa, para sa akong mga katawan. Pero alintan na itong mga kaisonan nga this issue is not just political issue, this issue is a constitutional issue na adiha sa ito ang constitution mga kaisonan nga ginatid yun ha na ang mga invisible officials, mao ni sila, President, Vice President, Supreme Court Chief Justice and Associate Justices, o Ombudsman. Mao ni mga tawhan ako, mao ni makasalisod o ganto sa Regional Trial Court na ito ni sila isumbong. Tungod kay dagko, powerful ni sila, malisod na niya nila mga kaigso, maniubra nila ang mga kaso. Mao nga, gibutan sa atong Constitution ang Impeachment Court. Din ang Senado mo ay mahimong husgado. Ang sakop sa Kongreso mo ay mahimong prosecutor. Tungod kay, itanaw nila, kung diliingon na niyon, dili masulbat ang problema sa mga katiwalian sa itong mga opisyal. Nagkamaot lang ani karon. Kaya nag-isigot o katiwalian, nag-isigot o kurakot si Sara, nag-isigot o dunay mga kasipyatan si Sara, ni buto ang balita nga mako diyan mong kasipyatan ang kinawatay sa mga proyekto sa gobyerno kaya gitawag og mga ghost projects mga kaislan. Mao po na ang unod sa mga argumento sa uban ng mga congressman. Sabi na ni Congressman Libiste. Ganahan ko rin Libiste kay bakanon pa agresibo na. Although, kung ako yung nag-preside at so, ako itong binukdukan niyo or out of order. Nakanindot lang kay, kung yan, agresibo. Ha? Kada yung mo assertive mga kaigsoonan. Pero maulig na, tungod kay ang huna-huna o ang dughan, ga oros-oros mga kaigsoonan, dili na po mahibaw ko sa angay buhaton. No? Kaya ako presiding officer ato sa Kongreso, lukdukan ko dayon. You are out of order. Ganong out of order, si Libiste? Nga isigot sila bahin mga kaigsoonan of impeachment. Yes or no? O kung anong yes ka, murag mo, imuhang ipasabot. That's a subject matter. O niya ang iyang giisigutan, giisigutan sa bahay flood control. Kaya iyan ang paulit taman-taman dili sa listro. May very smart pa po sa listro. Ha? So, ako'y presiding at tunduk-duk na yun. Congressman, Congressman, Libiste, you are out of order. What a mag-isigut o flood control? This is not the time to make privileged speeches. This is the time to explain your vote whether yes or no ka, aning impeachment. All other things not related to impeachment, dili yun pa paangay i-discuss. Pero si Libis di, wa, mag-operay. Ha? Tingog yun siya. So, gabahin na nga blood control. Yung mga controversy. Ha? So, lahat na po na nga subject mo. Pero nagkahumantili nila sa isigot sa yes or no. Singali, matabok sila laing nga subject matter nga ilan na pong libatihan. So, kanto, diretso ganoon sa tog ako, ato, you are out of order, mga kaisunan. Ikaduwa, tinuod ba na may matun pa, matay dyan, dikuot pa si Marcos, Marcos the sister. Tinuod ba, nagipamayran ang ako mga kongresista o pila ka million pesos, tinuod ba, nga aron mo butar, oh yes, o bida, ako yung presiding officer no, dok-dok ka na gano'n. Tinuod ba, saman eh. Kaya expect siya nga doon na itaw, mingon, nakadawat o butang tagibayran o tinuod siya gibayran to make a yes vote. Nakay mo, tungbaw, mingon, o tinuod na. Wala dyan mo. Yung saguhin dahil mo, sulti o tibutan na to, tinuod ba? Nag-unsang pangutanahan is to, mingon, bata noon, pumanda mo, upang may buhot, mga kaisuras, ladies, as ko, antro, smart guy, no? Pagkangan nga, educated kayo. Nga akong negosyo. No? Pero, butang mga ingon anak ba? Makarelate mga buta sa akin, presiding officer ng mga higala. Outside the topic, out of order juga. Out of order juga. Diyan man na, masangin na siya sa mga kumulus pa ng kadawat. Asag di lamang kay bago galing. O, lamang sila kay agresibo. Agresibo. Tungkol kay agresibo, nagkabalik-balik lang ang ihabang pagkahiluna ba sa iyang panahon sa pag-istorya. Ay noon, karang parliamentary mga kaigsuunan, mingon, di mo ko kibawa ng tabuhan. Nag-konsehal ko, di mo ko trabaho lang mag-tuan ko. Mag-sita ng apil ka na. Ingon man ko ba? Ano lamang kabalaka? Tingog lamang kung sa'yo gusto. Tingog lamang. Dabuan na bitaw. Nasa'yo pa. Kaya dukdukan ka. Out of order. Naman, duwa sa presiding officer. Duwa na sa presiding officer. Dukdukan ka. You're out of order. Tug ka nang wak. Mamaoang kuan. There is a time for everything. No? Dili tungod kay congressman ka. Tanan nga magawa sa imuhang utok. O dito lang ka, o sulti dito sa kung saan nalaman, no? Dili na mo. O kung sa subject matter, anak, kana mo itong isgutan. O mahumanan na, tabok na sila na itong isgutan. Gaya sigut, o yes or no sa impeachment, gaya sigut, magbuho o isang isa, kay bahin nyo itong isa, ha, o kanang mga ghost project. dili mo. Pero, punahan na kayo mga isog, ha? Katupot si Congressman Barsaga, ang kuntod nga, I am the youngest congressman. Gisupal-pal po siya ni congresswoman ko. And for the record, si Barsaga dili mo youngest. Nanaga po niyang ipakaraktan mo itong youngest siya. Kay Sunan, no? Ako may bata din niya. No? E daga mga bata noon na congressman ron, no? O agresibo. Pero mo lagi, nakadipo-dipo pa pahinuna sa ilang mga panahon sa pag-istorya, guban pa. Okay. Hasta po din si Marcolita, anak ni Senator Marcolita. Badungon bugotok. So, kay, nganong gi-question nila, nganong kunong gagama o committee hearing, bisan pa o ga-recess ang sesyon. Di natubag ni Luistro pa kayo. Pinuod na. Pero it is an our rules approved by sa ato ang atong plenary nga. Pwede na maghimo o may committee hearing bisan pa o nakareses ang sesyon. May pagkatubag ni Kwan. Listo, inunsa nga, ito hinungduman, we are acting here not as a legislative body, but as an impeachment kanang body mga kaigsunan. So this is not about legislation, this is about impeachment. So dili mo apply ng uban ng mga balaod nga gi patuman sa as a legislative body. Pero naingon si Listro, na, aprobado na sa ato ang house. Pwede maghimo o meeting ang mga sakop sa committee, bisan o ga-recess. ang sesyon sa Kongreso. Na, niingon man yun si Markulit ka nga. Mawalig eh. Asa man ang butanga, niingon po si Lesto nga, wala ka rin maminaw ng Kongresman. Ipagpakan mga kaeksyos na marabag naghang ni kontra ni Markulit ka. Kaya ganahan na mas Markulit ka, mangulit pa gito, mangulit pa. Mangita, yung bikil ba? Ganahan na siya na. Buto na, nawitkan siya ni Korn. Lesto nga, murag wa maminaw ni Kongresman. Karon pagili kumingon na na-approve na to nga resolusyon sa House na nagtugot nga mag-meeting tabi sa Grises. Na nangayo ugasan ni mga bikil ito po na sila mga Exo no? Hindi naman. Kapil mo na sa proseso. Maunay atong hinumduman. Mga tao nga naminaw. This is not just an issue about sa personalities na to kung unsay partido, unsay kauban. Dini issue about i-idolize na to si Sarah o kinsa ng mga Duterte nga itong i-idolize. This is an issue about constitutional nga mandato mga kaigsunan. Na naatay konstitusyon nag-ingon na ang tao nga impeachable official pwede ma-impeach sa Congress referring to both houses mga kaigsunan. Mao na nga naana sila karon. So ang tanawo na to, dili ang ilang affiliation, dili ang ilahang pahiyom, dili ang ilahang partido kung asa sila, kundi ang ilang mga argumento in appreciating the evidences, the facts, mga kaigsunan. Ang mauna ito itong pinawon. Sakto ba kaha ang huna-huna sa Kongreso na angay i-impeach Sara tungod kay nasa Betrayal of Public Trust, tungod kay ng hulga siya patsyon, tungod kay wasa ka-produce sa mga tinuod nga pangan, sa mga giusin na pag-disburse, ang iyang muna mga kaigsunan ang mga tanawon na tunta, huwag kita'y pasultihon. Is there enough probable cause nga i-impeach si Sara? Katong isulti sa mga kongresman, bahin ni Sara nga nang hulga, katong isulti na bahin sa AMLAC, enough na ba na nga makahimuta o desisyon na to na angay i-impeach si Sara? Kana mo'y atong reviewon. Ang mga ebidensya, ang mga presentation, mga kaigsunan sa lang, ang ebidensya, kung matuo mataan na, kung sa atong tanaw kung tinuod na, musugot mo ta nga i-impeach si Sara. Kaya anak dili mag-una. Adili tungod kay, abla ko sa audio na kay Leo Perte ko, abla ko sa audio kay Bongbong Marcos ko, adili na mo. O, ang sakto doon ba nga, disporta mo si, o yes, sa ato ah, tanaw na to ang iyong mga argumento, tanaw na to ang presentasyon sa ilahang mga ebidensya, o katuhuan ba ni? O, usara may katuuhan nga klaro kung ako pasultihon, anak. Kato lang yung video tape nga girelease ni Sarah. Yung ibiduhan rin ang now nga nangisug siya nga ipapatay si Marcos. Kato para na ko, very strong evidence na to, mga kaigsunan, na posible maigo si Sarah sa arbitral o public task niya, anak. So, maunta na itong hinumduman. Ang issue, dili ang mga tao. Saan ko ka mga Pilipino nga, tao por tao man ta. Ang tao may itong itanaw, dili man ang isyo. O, kita ito sultiho, no, sa itanaw ninyo. Katong mga presentasyon sa Articles of Impeachment, tanaw niyo tinuod ka ito, na nakasa si Sara. Kato may itong sundon. Dili sundon na ito ng politiko, o yes, o no sila, o nganong yes, o nganong no. Ato sundon itong kaso. Tinuod ba ka ni? Nga, mo ni gihimo ni Sara. Mo ni, aron malinaw tama. Aron ang ato ang pagpahigayon sa diskusyon. Atukma, insakto mga kaigsunan. Una tayo oras. Ubalik sa mga rin pagkakapinundo.

Higala, kumusta maing adlaw Martes ka natong tanan? Sa mag-ausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 12, 2026. Laiswatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender, usa ka nagngalan og Marie Carr. When is 10 by Marie Carr? Alang si mong suwat. Of course, brought to us by Natural Ball Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NAS Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Ugayaw mo kalimot ang atong NAS Medical Mission.
2026, magsugod na karong May 30. Diyas sa Samuanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Samuanga City. May 31, April, Sibugay sa May Covered Court Poblasyon April sa Samuanga, Sibugay. June 1, Pagadian na Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Kalamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Kalamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong medical mission tungkol kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa taran, pinaka-importante, matabangan ang ato mga balatian, pinagi sa itong health analyzer machine, dito makita ang ato mga angay nga i-correct sa itong mga panglawas, libreng masahe o uban pa. So, again, kita-kits sa mga nakaschedule nga medical mission. Usbong ko standby, Marie Carr, alang sa imong suwat. Tini siyempre sa itong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene.

Samtang padulong ko sa mumbalay, gatulo ang ako mga luha, ate. Nasayod ko kung unsay may tabo na ako. Pag-abot na ko sa balay, ipangayon ni Papa ang butilya sa gas. Asa na ko no ang gas para matubilan na niya ang lamparilya. Mitanaw ko sa akong mama, mitago ko sa ihang luyo. Murag mibulag ang akong kalag sa akong lawas, ate, sa dihang midako na ang tingog ni Papa. Murag nag-vibrate ang akong palibot, ate. Og nipiyong ko, kinasayod ko kung unsay sunod nga mahitabo. Lain na usab nga mga latos ang ako nadawat. Wa ako kasabot kung anong lahi kayo ang batasan ni Papa sa mga amahan nga ako nailhan, ate. Naanad si Papa nga ako makasala, may iyaming imaldisyon. Buta nga naghatag ka namang dakong kahadlok og trauma. O sa kaya gayon ni Ana, ang among kamagwangan milayas. Wa na siya kaantos sa batasan ni Papa. Kin si Anyas pa lamang ang ako magulang, ate. Gimaldisyon siya ni Papa nga magsakit kuno og mamatay. Kay misuway kuno kinikaniya. Human sa pila ka bulan na hitabo gid, ate. Nagsakit ang ako magulang. Hangtod nga bipanaw kini sa laing kalibutan. Busa mas na manipulate mi ni Papa. Kay nagtuo mi nga tanan niyang isulti matinuod. Walay kabutangan sa among pagmahay, ate. Human nga napahimutang ako magulang. Nabati na ako nga nag-alsa ko og bugat kaayo sa akong abaga. Nga halos din na ako kayang dalhon. Ang akong kasing-kasing murag babungkag na sa kasubo, ate. Gipalibutan na kinig kahiubos nga tukang Papa. Kung ngano na kaya niya nga imaldisyon ang ako magulang. Nga wa man siya sa badiay ang maghandom kagagawasan, ang malayo sa mga tao nga mapasakit nimo. Sa badiay mo layas te kung sa among huna-huna dili na namo kaya ang batasan sa mga amahan. Apan taliwala ni ini gipaningkamutan nako, ate, nga dili mo sukol kang Papa o gipabili ng akong respeto nga to kaniya. Dili tungod kay nahadlok ko niya kundili naluoy ko sa akong inahan nga mo ay musalo sa mga kasakit. Tanan namong buhato na ikondisyon. Gipa-eskwela mi ni Papa apang kinahanglan nga musunod mi sa tanan niyang gusto. Siguro tungod sa stress sa among sitwasyon o kasubo sa pagkawala sa igsuon. Si Mama na usab ang nagsakit, ate. O pagkahuman, siya na usab ang mipanaw nga do sa laing kalibutan. Feeling na ko, ate, nga malas kaayo ko sa akong kinabuhi. Nagdako ko nga waman lang kaagi o galipay, ate. Puro na lang kahadlok, kasubo o kapait sa kinabuhi ang ako naagian. Murag wa mi nag-exist sa kalibutan, ate. Murag lang migpapit ng among amahan ang gapadagan sa among kinabuhi. Siya ang nai-control sa tanan, ate. Gikan sa kursong among kuhaon, kung asa mi eskwela, kung asa mi magtrabaho, kung kinsang among minyuan. Nagapaton pag-usap si Papa, ate, og bagong pamilya. Duhang ilang anak sa bag-on niyang asawa. Naluoy ko sa mamahimo nilang kinabuhi sa kiliran sa mong amahan, ate. Nakadesisyon ko nga dili na mapadayon sa kolehiyo. Manarbaho na lamang ko. Magtigom na lamang ko para sa akong kaugalingon. Apan mingon si Papa kanako nga dili ko no kuangay nga muundang kay mintras kaya pa kuno niya iya kong pahumanon sa college, ate. Sama sa kamagulang. Kung magahi ko no kong ulo, iya kong imaldisyon. Tungod sa kahadlok, kisunod na ko ang kagustuhan ni Papa apan sama sa kong giasahan. Siya ang nagbuot sa kong kurso nga kuhaon ug asa ko maeskwela. Ang ako bagula nakatapos na, ate, apan hawid gihapon ni Papa ang iyang kinabuhi. Gipakasal siya ni Papa sa usa ka lalaki nga wa man lang bisan gamay nga feelings. Ang ako igsuon. Apan wa siya nahimo. Kinahanglan nga sundon niya si Papa. Kay hadlok siya nga imaldisyon siya sa among amahan.
Pila na may sugilanon atin ang labay ang mga katuigan. Salamat sa Diyos, natapos na ako ang akong kurso. Ninihigayo na ako kining gipahinungod gato kang papa. Ang tanan akong kalampusan, utang na loob na ako sa akong amahan. Kaingon siya, kung wa siya, wapod ko sa akong nahimutangan sa pagkaroon. Tuod man nakasulod kong trabaho at ER, may abot sa punto nga, nakabaton kong hinigugma. Og nakasabot mi nga magpakasal. Apan sa dihang nananghid ako kang papa nga magminyo, kang Alfred, ako hinigugma. Misupak siya ate. Kay matod niya, wa ko no ko niya gipadako. Gipa-eskwela para magminyo lang sa bisan kinsa. Sa lakto dati ar, wa ko magdahom nga ipakasal ko niya sa laing lalaki. Nga wa man lang na ko mailhi. Apan nagdumili ko ate, nasuko usamot si papa nako. Matod niya ko magminyo ko no ko kang Alfred, dili gihapon ko magmalipayon. Sa lakdod ate, mutuo ka bag sa dili. Iya ko no kong imaldisyon, kumusupak ko kaniya. Paniguruhon gid ko no niya nga di sab ko magmalipayon. Nahadlo ko sa iyang gibahad ate R. Dili mutuo si Alfred og maldisyon. Naara ko no kini sa una-una sa tao. Og binuhatan ko no kini sa daotan. May padangat ko ning maong kasinatian pamasin nga nakapaminaw ang akong papa sa pagkakaroon ate. Nga unta iyan akong mapasaylo hatagan o kagawasan. Tungod kay dili o dili mahitabo nga mapakasal ko sa tao nga wa ko mahigugma. Apan wa kini nagpasabot nga wa ko respeto niya. Ate, pasensya ka na sa kong swatampo. Palihog tambagi ko. Unsay angay buhato namo ni Alfred. Sincerely yours, Marie Carr.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: Dagang salamat kani mo, Marie Carr. Sa imo papadangat imo suwatan pa ning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. OMG, grabe ka. Kuan niyang papa, ay ka harsh. Inay nga hatagan niya kagawasan niya mga anak, ka magmalipayon. Kinahanglan mo tuman sa iyaha, kay di mo tuman maldisyon. Well, anyway, karong taon daw, ito is good. And of course, kaupo na ito, did you know, Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Capjun, o sita ng mga suking tig subaybay na yung atong programa.
0: And of course, ang ato URP professor, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ka daw, did you know, and Ate Arlene.
0: Mutuo ba mag-maldisyon? Ikaw, did you know, mutuo ka?
1: Actually, ma'am, karon pagayaw ka doon ka ng word nga, maldisyon. Murag sa una pa siguro, gid na nga, kwan, no? Wala dyan ko ka, kwan, ana. Tunglo noon ka na.
0: Murag mo na
1: mag-maldisyon. Same na siguro.
2: Ay, tunglong mal maldisyon.
0: Isa na sila. Siya, oh, okay. Pero ang maldisyon mango, doon ay gihimo ana. Ang tunglo mango is by word, di ba?
1: Verbal.
0: O verbal. Kung pero maldisyon. Ang tunglo, doon ay gihimo tamnan kang kawayan.
1: Oh.
0: Or kay, pwede, kuan lang no, na magito akong father and mother. Nagtaban magito sila, gihimo maldisyon sila sa kong lulo.
1: As in.
0: Yes, unya ka na.
2: Ako, dagang nga ikaw kay maldisyon.
0: Buisit.
2: Katong mga girls na nang busted sa kuha, maldisyon to tanong.
1: Pero hadlok kayo, ma'am, no?
0: Delikado na, hindi ka butangan. Oh,
1: hadlok niya pasakitan si Captain.
0: Ayaw niya pasakitan si Captain.
2: Dili, kalang, dili ko sugton ka.
0: Uy!
2: Kadang lang ko pakuyaban ka na ako, sugton ikunin mo kung dili ka gusto i-maldisyon ako.
0: Abi ko, mani-retire na ba?
2: Pero wala na ko gapangayab pero ma-appreciate na lang.
0: So why ma-maldisyon?
2: Wala
0: yung
2: maldisyon.
0: Bitaw, muto, ang maldisyon, I don't know ha kung unsa ni katinood pa sa panahon sa kong mama o papa before. Ingon si mama kay dili lagi si papa nagustuhan sa side sa kong mama. Kay matod pa, playboy, guwapo pa sa tos papa no. Karon ang nahitabog-itaban niya sa mama, gi-maldisyon. Ingon sila, magkamang mo sa kalisod. Kinilayas mas mama, kay supak mo ng lolo. Kabalo ba ka, Dejinobs?
1: Yes,
0: nawala na lang akong lolo-lolo, huwag gini kakita nila.
1: As in, so wala gini ninyo na ilhan, well, inyo hang lolo-lolo.
0: Niadto ko dito, wala na sila, nailhan na lang ako na lang mga auntie.
1: Oh.
0: Oo, kay, kanang, pero si mama, o si mama, nakapauli pa siya, pero siguro mga 60 na iyang edad, nikauli siya, kanang wala na po diyang papa.
1: As in. Pero tinood yun, ma'am. Natinood yun. Grabe yun. Nagkamanggit sa kalisod.
0: Si mama kay grabe ang sakit-sakit. Nabughat siya. Hapit siya. Madisgrasya siya. I mean, grabe ang kalisod nga nagyan sa kong ginikanan. Pero mo lagi, di takabalo kung may talab ba ang maldisyon. Pero ang sulti yun sa kong mama is gimaldisyon sa siyang ginikanan.
1: Oh, I see.
0: Yes.
1: Kahadlok ba na?
0: Oh, pero kanang mga 30 years na sukad nga milaya si mama, gipapangita na siya sa akong lolo. Kay gusto na sa akong lolo nga papauliun siya, dawato na siya. 30 years after, kalilawa na gid sila nagkita. Too late na nagkita sila. Mm. Yes. So, I don't know kining letter karon. Ikaw ang ako pangutan ko. Ikaw ang nasa side ni Marie Carr. Mutuo ka ba nga kung ipadayon nimo ang imong pagpakirelasyon kang Alfred, mahimong
2: Miserable
0: mo kinabuhi.
1: Kung ako si Marie Carr, ma'am, no, kay dapat mangusog siya nga dili siya kay ang ako, ma'am, ang ako mong belief gid, ma'am, no, lain-lain mga itong mga belief. Akong belief, kung mutuo man gud ka sa unsay iingon sa imuha, murag mo'y mahitabo sa imong reality. Kay kung unsay i-feed nato sa tung huna-huna ba, so kung the more nga kahadlok ang imong kuan, kay basin maingani ka, imadisyon ka, so mo'y mahimong dagan sa imong kinabuhi. Pero kung si Marie Carr, muhawa siya ana nga kahadlok, no, kanang di na siya magpahikot sa pang blackmail sa iyahang amahan, sa kahadlok sa kanang ginatawag nga maldisyon. Mutuo jud ko nga kanang labi nag kanang kusog ka og kanang bitang pagtuo sa Ginoo, kay wala may labaw makanang labaw pa sa
0: bagay
1: sa atong Ginoo. So para nako
0: wala daotan nga makadulot kung hugot ibo pagsalig sa labaw makagagahom.
1: Mo gina ako ang believe. So wa ko si Marie Carr kanang lagi na niyang ikwano, iya ginang i-fight ang iyahang freedom ba kay dili na sad maayong hangtod sa hangtod ba nga magsunod-sunod na lang siya sa iyang papa. Hadlok ka iyang papa, no?
0: Correct.
1: Hadlok ba gingan na iyong papa?
0: Uy. Imagine ha nga, masipyat lang, kulata.
1: Kulata na yun.
0: Pero karoon din naman na pwede.
1: Yes, bawal
0: kaya pwede
1: na
0: naman
1: siya.
0: Ka ma-report sa DSWD if ever. Pwede na makasuhan, no?
1: Yes.
0: Ang amahan nga maulata sa anak. Pero nagya po eh, bikil anak para nako. Kaya ang pagdisiplina biya sa anak, magdepende.
1: Yes.
0: Kaya lang, mituman man ko silang papana kahuman sa eskwela.
1: Somehow na may maayong epekto pero dili
0: traumatic lang galing ba?
1: Oh, dili pud lalim ang kanang kapalit sa kanang paglampos sa paeskwela. Imagine ang trauma niya. Si papa wala siya freedom, mura ra siya robot si ihang papa, dili lalim. So kana ba nga karon imbis na anay tawo nga kanang nakita niya nga mugi ihang gigug, makinahanglan yun aniyang ko ano, iya gina ipaglaban kay di siya moawat sa unsay gi kuan ba? Kana bitang para sa isa ka igsuon nga kanang kanunay lang mutuman sa iyang amahan pod.
0: Di pa kasal sa tao nga di niya.
1: Oh, di niya gustuan. So kalain sad kay ana no. Ambot lang weird kay ni mga ngani klase nga mga papa nga.
0: Correct.
1: Dili pagmahal ang ilahang paglantaw sa ilahang pamilya kung dili lang pagmamay-ari ba. Murag mga butang ra bitaw nga, uy dapat mosurod ka sa ko kay ako ra ba imong kuan. Murag
0: pero sa unang panahon na Dejinovs, kining letter ni kuan, dili na siya ay pero magbuhay pa man kay magpakasal man siya sunagid sa iyang
1: base na paginig exist ni nga ni Gidman.
0: Oh, nga maldisyon
1: ba no? Hangtod karon nagya po sa kinaraan nga mga tinuoan ba.
0: Siguro na agi yapon na kay kung sila tinuod mabugon na ng lumay. Lumay maldisyon, so, 'di ba?
1: Depende na lang gid sa
0: barang
2: na tinuod na siya ati. Tinuod na.
0: Nagid gihapon?
2: Mga excuse na sa mga lalaki nga matintal sa uban.
1: Aha. Ana din na.
0: Excuse sa
2: lalaki. Karon nanguyab kag lain. Manguyab na lumay man ko.
0: Ah, mao ba?
1: Ana din na ka.
2: Pero sa mga retired playboy, dili na nasa may pick.
0: Di, madot lang ang lumay.
2: Di, madot lang ang lumay. Lumayan yung gani.
1: Nana mo yung mga hurim-hurim, anak ka.
2: Mga girls, ha, kabalo na mo ha. Ang rason sa mga bugoy-bugoy ninyong mga bana, ha.
0: Nalumay ra na.
2: Nalumay, lamlam.
0: Pero yes, they do not say. Mohang, ika-advise ka, Maricar, ipadayon.
1: Padayon yun yung pagpakasal kang Alfred. Kay, oh,
0: bahalang imaldisyon siya sa amahan. Okay,
1: enough na ang pila ka tuig nga mura siyang puppet sa iyang papa, nung mura rin siyang itoy sa iyang papa nga gisunod tanan-tanan. So, karon siguro, gana bang kanang time na niya ba nga iya na pong kinabuhi ang iyang kanang
0: tagagigayon
1: nga iyang kagustuhan na po na iyang tagagigayon nga matuman kay siguro pasagdain na iyang papa nga magmaldisyon pangitaw ka nang mukontra ana na siguro na yung mga
0: panagang
1: kay dili pwede nga kanang mura ba ginuo ang paglantaw sa iyang papa sa iyang kaugalingon so bati kaayo so dili pwede nga hangtod sa hangtod magpabilin nga hadlok ka sa imong amahan tungod anang maldisyon.
0: Ayan. Okay. Of course, ato nga paminawon ang opinion usab sa ato URP professor. Yeah. Kapjan dyan di office.
2: Yes, ate.
0: Basta to, ikaw, kung di ka sugton, imo imaldisyon?
2: Imo imaldisyon yun ato. Kining sulatan po ni Maricar, kining yung problema. Mm-hmm. Sa tinood lang, sensitibo kayo ni. Kinanglan, Before ko nasalang karong dire, ako ng estudyuhan maayo. Daggan kayo.
0: Hinugtukan man to, gihinugtukan.
2: Nag-research ko sa library. LQS. Ako ni Maricar, walay amahan nga isalang ang iyang anak sa kalaotan.
1: Sa lugar tawag
0: ka na. Yan naman to, namatay man to ka magwangan ngayon gimaldisyon at gisalang sa kalaotan.
2: Wa, di supak man.
0: Mauna so, diha.
1: Ano din?
0: Sa ito paway supak.
2: Mauna nga, kita ang mga kabataan. Karoon na, dagang kapaminaw mga kabataan, ayaw mong supak sa inyong ginikanan. Remember, wala mo niining kalibutan kung wala inyong ginikanan.
1: Pero dili man perfecto ang ginikanan ka. Yes. Na may mga ginikanan nga sayo pong mga desisyon.
2: Correct. Kung ako ni mo, Maricar, dili isa ka bang minyo. Ingna imong papa nga tagay sa kukupsyon pa. Kaya nang makapili, punta ba?
0: Uya gani, di kayo mo sagot yung papa kaya kung magtupad siya, imaldisyon siya.
2: Hulata nga ang papa ni mo, una mawala. Imaldisyon na yung papa.
1: Una na lang.
0: Una nagmaldisyon.
2: Imaldisyon na yung papa.
0: Para siya una mawala.
2: Kadagal pa maagi ng maldisyon, pakananag mga. Kanang ayaw supakan na yung amahan kay...
0: Pero kung di nilagin niya supakon, pati ipasabot din na lang siya magminyo kaysa ipaminyo siya sa tao nga wa siya nahigugma.
2: Mangutan ako ni mo, aday kagikan, Maricar.
0: Sa iyong papa, o mama.
2: Matuhong ka kaaning kalibutan o wala na sila.
0: Pero dili man na napasabot kay waman yung unang anak. Ang anak ako ninyo, kagustuhan man as ginikanan.
2: Na, baday ginikanan. Nga ibutan ka sa kalautan. Nga para man sa kayuhan ang gihimo sa iyong aman.
1: Ano pagpaminyo niya sa tao nga di siya kagusto? Muna na, alaot
2: na. Yes, kaya nakita sa iyong amahan. Nga mayo yung future limo dito palang ka.
1: With all emotion man kayo. Grabe yung ginusyon.
2: Ang kining mga kabataan nung karong panahon na masupakon.
0: Dili eh.
2: Sa among panahon natin, pag-ingon sa kinikaran niya yung anak, Pag-inom niya, kailangan na, alas city, matulog na, tulog. Pagka alas 2 si Ambak, si Bat.
0: Ang importante,
2: importante yung gintuman mo.
0: Sa ato pa, pwede siya mag-menu pero yung Bulagan, anak lugar. Pero loya pong Alfred, yung hinigugong.
2: Hindi nila ilan pag-menu sa... Inalag na imong papa nga, sige, uyabon sa lapo na pa. Wala ta kang matay na una yung papa, yung maldisyon na.
0: So, di nalang siya mag-menu. In ayaw short, para kung hadlok man siya si ang papa sa iyang bahad nga maldisyon, di na lang sa niya minyo ang hinigugma, uyab-uyab lang sila. Oh,
2: at least makita sa iyang papa, ma-feel sa iyang papa nga gituman po siya. Ingna nga dili pa ko ready pa. Dili pa ko ready nga ihatag akong pagkababae sa usa ka lalaki. Mm-hmm. Kinanglan i-enjoy sa ako, tabangan sa kanako pa, at imanon sa ako pa. Ah, pabagi mo.
0: Ang tas mawalag una. O niya, mawala iyang papa niya, edad 50 na.
1: Patay.
2: Lipat-lipat, tara ko ng papa ni mo.
0: In short, dili siya mutuman kay, dili siya magminyo para mahatag ang katumanan na kagusto niya papa.
2: Kaya ko ate, gatuog ikuan ng maldisyon.
0: Maba? Mm-hmm.
2: Mangari na matay na mangari mong isa kagsoon, di pakabutuan na.
0: Iyang, o, igsoon ni Maricar.
2: Igsoon ni mo. Muna nga, musukot ang sadili, mutuman
0: kanang
2: kasi
0: mga naman. Kanang mga inana, kabutuo ko para sa mga tawag ko lang pagsaling sa Ginoo.
2: Na nagdugog-dugog nung ati, wala na ko. Wag ito. Nagdalugan. Again sa iyong istorya. Yan ako.
0: Bitaw, lain pa minaw na, pero ako bitaw, di ko matuwa naman. Kaya magdepende pero, magid na sa kuan, magdepende na sa kanabang imuhag yung dunga na sana, kanabang yung kanabang imuhag
1: disposition sa kinabuhi.
2: Ako ati, yung maldisyon ni Kusaw sa kababae.
0: Di ay, ano
1: so, man, itabo sa mo ha?
2: Gusto niya ako mangkon, wag magin ako kihatag.
0: Ha? Dabi? Kasi naitabo?
2: Gimaldisyon ni ko niya.
0: Yan, ako sa man naitabo.
2: Wag ako sa natilawan.
0: Muna ang imong kwad, wag ni natilawan.
2: Gimaldisyon ni ko niya, hangtod karon ron, wag yun.
0: Ay, pasilan. Anyway, unsay buhato ni Maricar? Kalimta na lang ba niya si Alfred? Magpakasal na lang sa nagustuhan siyang amahan? Or so pako niya bisan pag imaldisyon siya. Balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh. Kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuha gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dinit ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado, taga Jurnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balita pa siyempre Siyempre, ato sa Timbayaon, ang ato mga viewers, atong Facebook and YouTube. Shout out to Andrea Cruz watching live here in Lupon, Davao Oriental.
1: From Francis Lagumbay watching live at Arlene Samtang nagaluto diri sa Gihulnga Negros Oriental.
0: Shout out sa akong asawa nga si... avid fan sa inyong program at TR from Miguel Tan of Butuan.
1: From Joanna Cabrera, shout out at TR sa akong mama nga Permin, nag-remind na kumutan ako sa inyong live gikan sa Butuan City.
0: Hi to Maria Josefa Rivera, watching live here in Calbayog, Samar.
1: Good day at TR Lindy J. Nova Cap. Julie, yung kayong programa makahatag o kalingaw. Kung unsay maayo nga dalan na sundon sa kinabuhi from Benjamin Alforque of Surigao City.
0: Ate Arlene, naminaw ko samtang naglabang makawala sa kakapoy yung programa from Lolita Martinez of Kat Balugan. Uy, nagkakitag na mga listeners sa Summer Eye.
1: Wow. Mm. Hello sa inyo dia. From Michelle Dumapias. Ate R, salamat sa kalipay ngayon ginahatag adlaw-adlaw watching karon gikan sa Cagayan de Oro City.
0: Ate Arlene, nagtanaw ko ninyo samtang nag-overtime diri sa Qatar. Makawala gyud og stress from June Ray.
1: Maayong adlaw Ate Arlene, present ko diri watching live gikan sa Dangkagan, Buginon. Lingaw kayo mo from Lorna Kabatingan.
0: May adlaw Ate Arlene, shout out sa akong pamilya sa Bayugan, Agusan del Sur. Kalanod-lanod yung programa sa balay from Lisa working in Dubai.
2: Yes, Bayugan.
1: From Mark Anthony Salvanya. Hello Ate Arlene, shout out sa ko asawa og anak nga nagapaminaw karon diri sa Libuna, Bukidnon.
0: Ayan, Ate Arlene, de Genova o Cap June, pirmi gigong gatanaw ninyo diri sa Singapore. Yabe ako gikan. Murag naara ko sa amo sa Balingasag from Priscilla Gumanod.
1: Mayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova o Cap June, permijud ko naghulat sa new live kada adlaw. Shout out sa kong pamilya diri sa Claveria, Misamis Oriental from Arnel Tabios.
0: Ate Arlene, taga Bohol ko pero na ako karon sa Saudi. Inyong programa akong kauban kada adlaw sa akong trabaho from Edgar Castillo.
1: From Cheryl May Lumapa sa Lotte Arnelingaw, kay ko ninyo bisan-bisi sa tindahan gapaminaw gihapon ko from Colombo Lanao del Norte.
0: From Jomari Balansag, Cap June, grabe ka kakatauanan. Shout out sa tanang taga Maramag, Bukidnon. And from Teresita Lagrada, hello Ate Arlene, die hard listener jud ko ninyo bisan sa una pa sa radio gikan sa Sugod, Cebu. Okay, did you know? Say final nimo para kay Maricar.
1: Kaning kang Maricar, ma'am, no? Valid ragid kaayo nga kanabang malibog siya, mahadlok siya, musupak yes. Sa iyang papa.
0: Kaya naagian niya
1: siya
0: magulang.
1: Yes, kaya daghan kaya siya na-witness nga. Nga nalagi siya magulang. Mm. Dili ilalim ang trauma. Was magud matrauma ka sa tao, gyud. Lisod kaayo nga. Muhawas ka na ba? Lisod kaayo mutindog para sa imong kaugalingon basta nahikot ka sa trauma. Mm. Pero, Maricar, kung gusto gid ka nga, magmalinaon ka, makabaton ka o ka na bang freedom, na maka-experience ka kung sa gyud ang kinabuhi nga ikaw ang magdesisyon.
0: Yes.
1: Hinalan mo tindog ka para sa imong kaugalingon. Nga bahala na lang mahadlok ka basta padayon no nga padayon nga kana ba ang tindogi imong kaugalingon nga maghawas ka sa gunit sa imong papa. Dili na unfair na mangud kayo na. Dili para na kunod dili na siya buhat sa usa ka amahan.
0: Nga tarong.
1: Kanang kuana na siya kanang sa ako pang na-mention ka ganina, murag lantaw sa imong papa, sa iyang kaugaling kay mura na siya Diyos nga, hawak niya imong kinabuhi, no? Hawak niya ang bit, kay pataka na siya maldisyon, di akong wala nakauyon sa iya. So, diligid siya okay. Grabe siya ka-manipulative nga tao. And again, no, kanang padayon na nga ang imuhang gugma ba nga to kang Alfred kay kanang muna man imong chance good muna na imong chance nga kanang mga makasal ka sa tao nga ikaw imong. Ang nagpili imuhang choice kay pait bi kining kinabuhi nga wala tay choice nga kanang murag laing tao ang desisyon para sa tua. So lisod kayo na nga hangtod sa hangtod magpabilin ka sa kahadlok tungod lang kay kanang mahadlok ka sa imong papa kanang maldisyon again no para sa ako aha para gid sa ako Amerikar. Masaligi ang imuhang pagtuo ngadto sa atong labang makagagahom kay siya og siya ra gyud ang kanang nai ultimate nga kanang power ba nga wala gi makasupak ana kung ugaling man i-maldisyon gyud ka sa imong papa kung masupak ka sa iya ha iampo siya banat nga maluwas pa iyang kalag kay napa lang siya diri sa kalibutan tuan na kuan na lista na siya number one nga padulong sa impierno kay diri gyud siya okay nga inga na iyang ginabuhat. So again Maricar, no, wala gi imposible kung kuan kanang kusog ka o kanang gunit sa imong pagtuo ngadto sa tuang Ginoo.
0: Yes.
1: Siya ra gyud ang imong makapitan and ayaw nagkahadlok kana lang kapitin no? Kana lang the fact nga ang imong backer gyud nasa imong una gyud ang imong backer ang Ginoo gyud. kana palandaan mo na nay igong kusog para muluwas ka or iluwaso ni mong kaugalingon sa gunit gikan sa imuhang amahan. Okay. Sa kanon ay kini ang inyong DJ Nova Damaritas sa Marignang Bayan.
0: Okay, Cap Junjun Di Asis, imong opinion ato paminawang karong panahuna.
2: Para na ko, Maricar, diligyon ni mo sa pako ng imong amahan.
0: Agoy.
2: Ihatag ang taras sa...
0: Para may problema.
2: Ihatag ang tahas sa imong pamanunon. Kiningi mong pamanunon, Manggod. Kung magpaminaw, magka...
0: Alfred.
2: Alfred, ha? Mm-hmm. Dapat, ikaw ang mag-effort na magin ni mo ang kasing-kasing sa amahan sa imong pangasawunon. Mm-hmm. Dapat, pangunyapin na imong ang amahan sa imong asawunon.
0: Mm-hmm. Ni Maricar.
2: Ni Maricar. Kay magunsa naman lang ang inyong pangabuhi kung ang amahan magsigig babag sa inyong panginabuhi. Dili sad mo malipayon, anak. Maricar, dili sad mo malipayon kung ipugos yun mo imong kaugalingon. Ayaw lang sa sunod sa usa ka sitwasyon nga komplikado pa ang tadan. Ang yuan na imong uyab nga hinayinayag hangyo ang imong amahan. Hangtod nga ang imong amahan mismo mo imingon nga okay na. Para na ako manggod ang pagsupak sa usaka amahan sama susama ra gyapon nga
0: sama ra gyapon nga nanapunagi ko kasi mong kogalingon.
2: Imagine o sa ano yung pagbalipayon katistid naman yun disupak imong gisoon na matay mangani dabi masupak-supak ka kung madiskrasya noon na imong bana mabalo noon ka ato ka walay amahan nga magplano para sa iyang anak para sa kalautan. Kadang imong amahan, kadang imong kay kining mga nasabtan tamay ko kamarikar ang mga bata mo karong panahon na kanang masupakon sa mga ginikanan balay sa among panahon ati nga.
1: Wow.
2: Pag ingon sa akong amahan niya kini kwan. Kita kamo mga bagong henerasyon mong karon. Nalimtan na ninyo ang respeto sa ginikanan. Mm-hmm. Nalimtan ninyo kung giun sa pagpadako ang hago sa inyong ginikanan.
1: Pero ang question, Cap, angay ba respetoan ang ginikanan niya? Di ka ba lumurespeto sa iyang mga anak?
2: Dili man na, dili wala, dili man na nag-inguntag. Ang una-una manggun sa ginikanan ni Maricar, kini ang minyo kay mao na'y makapaayo sa imong kaugmaon.
0: Imagine, may magbuot sa kurso.
1: Mona, that's why, walay respeto sa anak.
2: May gihim mo nga kurso, may... Sakto ka ate, mo'y nagbuot sa kurso, kaya ang ginikanan mo, mo'y nakabalo para sa iya. Una ba na'y ginikanan nga, kanang padakon ba na'y ka, paeskulahon ba na'y kasi mong ginikanan, o dili concern sa imo ha. Para sa kuha man God, ipukos ilagay, ipukos sa imong kaugalingon karun diya, iya, maldisyon ka. Kung dili pag makaya, ingna ko, kaya ako ang manguyab para sa imo ha.
0: Patabang kasi ang papa.
2: Ang akong concern man God, daw bigwa tinuod nga, maldisyon tinuod.
0: Time na daw.
2: Sa gihapon ako si Kuya Kahapingon. Dili ko gapo, dili po gupangit. Pero isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
11: Kini si Doc John Paul Di Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
12: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emiray Mundo, taga Milaya, Waola na
11: Resort. Kini si Doc John Paul Di Asis for healthy, happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
14: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
12: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga po kinaya akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayaw gadiyahang sambol-sambol o aptan na gadiyahang panglantaw o epektido gadiyahay nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
15: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
13: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Thank you so much, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you, Marie Carr, sa imo pabadangan, imo swa tampo para nako. Kung hugot, imuhang pagsalig sa labang makagagahom, di kamahadlog alang gitawag maldisyon. Ang imong amahan mo'y dapat iampo. Kay mo nang di man ta mohusga, apan ka na yung ginahimo, grabe. Kana mo maldisyon kag tao, balik ta na sa iyaha ang iyahang karma. Pero mo lagi. Ang imo kadlok kan kay ang imo magulang iyang gimaldisyon na wala as kalibutan mo nang nahadlok ka nga imaldisyon kasi yung papa kundi ka mutuman sa ikagustuhan. Again, ayaw kahadlok nga himuon imong gusto para magmalipayon ka. Dili pwede nga sunod-sunuran ka lang sa tao nga ipakasal sa imong amahan kay mo iyang gusto. Ikaw ang magminyo, ikaw makiguban, dapat ikaw ang mopili. Kung mahadlo ka sa maldisyon, usbon ako. Pwede ka mabisita sa simbahan, makisulti ka sa ilang mga labaw, magpatabang ka sa buhaton, kinasayod ko, walay daotan nga makapaggang. Kung ang imohang sangpiton, ang labaw makagagahong. Salig lang, Maricar, ay kahadlo ke, tungod kay ang tanang daotan, dili makamildi sa kaayo. Thank you so much. Sa mga papadangat ni Maswatan po. Mahinaot ko na hayagan ka sa bakaroon o makabaton kag kaisog. I-stand by karoon taod-taod. Alam sa Health Education Program with Dr. John Paul de Asis. Huwag mo sunod gilayon ang Balon the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
15: Kini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
16: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba ng gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako.
17: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga Nasipit.
15: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Dugay na kong gamitin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
18: Nandukla ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay si Ikuang Kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na yung Ikuang nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka, yung kondisyon, ninanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko kung ni pangayuan ko niya kutsinta. Kaunom na ko katawari ka Peter. Nakuan ako mga nakuan naman ko kay ako ang ihe. Mugawas man sa akong ginatawa nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan itong 2019 nagamit ko punyo 20 kayong gitauran ko katiter kay gustong kus doktor di ayawan ko katiter di si opso sige na kog tumarog yung ed salamat po kus gino mga kay sa usan ako kakinsinang tumar pag ibot nalipay mo kay wala namang ko kabalikig taon.
15: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome, welcome again sa tuang Non-Health Education Program.
0: Anyways, dirita dok, daghan kay tagang hisgutan.
2: Mm-hmm. Pero before anat, Ti Arlene, no?
0: Ay,
2: i-mention
0: syempre.
2: Ano sa anato? Ang ato ang Non-Medical Mission
0: karong
2: 2026.
0: Karong bulana na.
2: Mm-mm.
0: May 30 dito sa Buanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Buanga City.
2: O sa May 31 sa Ipil, Sibugay.
0: Yes. June 1, Pagadian Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
2: O sa June 2, Mulawi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulawi, sa Buanga del Sur.
0: Pagka June 3, Diritas Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
2: O sa June 4 sa Kalamba, Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: June 5, Oroqueta, Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layuman, Oroqueta City.
2: Yes, Atty. Sa ato ang mga medical mission, mga kanans, no, dagan kita na, kumbaga, mga freebies.
0: Yes.
2: Mga, in terms, no, sa ato ang medical mission, mga kanans, anaa kita'y free massage.
0: Yes.
2: Of course, anaapot kita'y free health analyzer para mo analyze sa ato ang tibuok lawas. Kaya para may bawa na to. Ang status sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang baga, sa ato ang mga hormones, sa ato ang mga blood chem, sa ato ang sugar, mga kanans.
0: Yes.
2: And then, anaapot kita yung mga paraful, mga kanans.
0: Okay.
2: And then, tanan na maka-avail sa ato ang mga produkto under sa ato ang Herbsmed Pharma, mga kanans. So, matag products, mga kanans.
0: Yes.
2: Usa na kasiya ka entry, mga kanans.
0: Para sa ato ang nuts million bonus. And of course, atong weekly draw.
2: Yes. At
0: 25,000 pesos kada lunes, isa sa Visayas and isa sa Mindanao.
2: Yes, Ate Arlene. Uh-huh. Then, ang nakanindot po, when that time na maka-attend mo sa ato ang medical mission,
0: automatic na entry.
2: Yes, kami na ang mag-picture sa inyo, ha? Wao nang namo ang inyohang address, ang inyohang cellphone number,
0: o
2: pangalan.
0: O product code number.
2: Yep.
0: Yes.
2: So, diretso na sa ato ang server, mga kanans.
0: Okay. Okay, Doc, ato ginihisgutan ka na intriga, gigiini ba? Kinibang kabahin sa, kung doon na di po'y blood clot sa baga sa tao, possible po kang makakause og atake sa kasing-kasing or makakause og cardiac arrest, Doc. Napaisa, niya, common na ba kayo ni kanang dunay mga varicose? Kung sa'y connection ani, Doc?
2: Okay, mga kanans, no. First, mga kanans, no, explain na to kung unsa ba yung connection sa ato ang baga o sa ato ang kasing-kasing.
0: Mm-hmm.
2: Kaya mga kanans, no, first mga kanans, ang daloy sa ato ang dugo, mga kanans, when the time na musulod siya sa ato ang kasing-kasing, ang ato ang kasing-kasing, mga kanans, no, naana siya ay upat ka portion. Kumbaga, naatay right atrium, sa right chamber siya, mga kanans, no, sa ventricle.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, na ay right and left atrium, naapod siya ay right and left na ventricle, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So, when the time mamusulod sa kasing-kasing ang dugo, pag-abot ana niya sa imuhang sulod, di ba? Musulod sa ato ang right atrium.
0: Mm-hmm.
2: Mupanaog dayon na siya paingon sa imuhang right ventricle. Pag-abot siya mong right ventricle, ipump na niya, musulod siya sa imuang baga.
0: Mm-hmm.
2: Pag musulod siya sa imuang baga, para mukuha siya oxygen, and then balik na po dayon siya sa imuhang kasing-kasing, mga kanans. Dato na din sa left atrium, dayon mo panaog siya sa left ventricle, dayon ipump na niya, kusog dayon, mo-circulate na dayon na siya sa tibuok lawas na to.
0: Uh-huh.
2: Kung na ay barado ang imuhang baga.
0: Ah.
2: So kung naay barado,
0: so, wala lang di ay kudili lang di ay na siya yung barado imong kasing-kasing delikado sa heart attack. Dili lang di ay kana possible po tugay imuhang lungs.
2: Yes, so kung mahimong barado ang imuhang baga, mga kanans, no, ang pag-circulate sa dugo ma-interrupt. So dili siya maka padayon og circulate. So moto siya ang right side sa ventricle sa imuhang kasing-kasing mapuno siya sa dugo. So, night tendency na pwede magkaroon ng cardiac arrest, mga kanans.
0: Mm-hmm. Dok, mangutan ako ba? Kaya sagad mo, kanang maingon sila nga sudden cardiac arrest. Unsa manggit ang kadabang, wala ba'y signs o ba'y timailhan nga ang tao possible magka-cardiac arrest or hadlok manggit paminaon ba? Kadabang, ambot nga no nga, hadlok siya paminaon.
2: Okay, mga kanans, no, yung sudden cardiac arrest, mga kanans, no, or pag-atake sa ato ang kasing-kasing. Usan ni siya sa number one sa mortality rate sa Pilipinas man o sa tibuok kalibutan. Then sa morbidity rate po mga kanan. If it's mortality rate, hinungdan sa kamatayon sa tao. Kaning mga kalit-kalit na pagkamatay tungod sa ato ang kasing-kasing or cardiac arrest. Unsa ba ang mga simply na mga symptoms niya or mga sinugdanan kumbaga, sometimes gina-take for granted lang nato mga kanans. Okay, una mga kanans, no, kaning sigig pamuypoy, sigig hawoy ang imuang left side. Okay, din dali ka kapuyon.
0: Pero kasagara mga di ba na may mga frozen shoulder, gahi lang imong abaga, kana siya, wala na siya, dili na siya sign.
2: So kana sa mga pamuypoy sa imuhang left side mga kanans, dili lang siya sa more on pagbugnaw ang panahon. So bugnaw man or
0: left side ang mamuypoy do?
2: Yep, sa left side siya mga kanans. Kaya nga to ang kasing-kasing more on naaman sa ato ang left side mga
0: I kanans. I see. So kung na siya sa right, magsigig hubag imuhang sigig pang panakit imuhang kuan sa sleeping position na nimo.
2: So pwede na to siya na ipamassage, ipa-therapy or aplaso na to siya og non-salinement kana siya mga kanans, no? And then mga kanans, ang isa po niya mga symptoms mga kanans, yung sigig banhod, sigig puy-puy ang imuhang left side mga kanans.
0: Kaya
2: ka nang gabanhod da. Muraga gapanggahi ba ang imong mga kamot?
0: So bantayanan ang left side dok. Pero kung panalitan ang right side ba sigpang muypoy dok. Ang imuhang na mga cases ba nga puy-puy imuhang bagtak sa right side, puy-puy imuhang abaga, ang imuhang mga kamot manggahi, wala na siya problema.
2: So kana siya is more on naman siya sa mga kaugatan, sa mga nerves na pwede barado ang mga kaugatan or pwede aluya ang mga ugat or pwede pod lapot ang imuhang duguan na siya mga kanans.
0: Ay, lapot ang dugo. So kung lapot ang dugo, ang pinaka-best buhaton?
2: Of course, kung pinaka-best mga kanans, no, number one mga kanans is tanong sa nato, ang unsa yung hinungdan sa lapot sa dugo. Kaya nagal man na hinungdan. Na,
0: basi wala lang exercise.
2: Yeah, basi ano lang siya, na puro rakag, kaon-kaon diya, na wala pasingot-pasingot.
0: Amo na delikado, maglapot gid ang dugo.
2: And then, pwede po na, basi puro rapod kaon, ginagmay inom sa tubig. So, pwede kakulangan sa water intake. Pwede po sa pagtaas sa imuhang cholesterol, pwede po pagtaas sa imuhang sugar, pwede po pagtaas sa imuhang uric acid, pwede po nagkakaroon ka ng mga electrolytes imbalance mga kanan. So dagan ang mga possible na hinungdan nga no nagalapot, nag-sticky ang ato ang dugo. So importante lang is mahatag nato yung basic mga kanans. Ang pinaka-basic mga kanans, no, number one is exercise every morning. Walking lang good, gana siya. Then, inom dayon ka og warm water. Permaminti ka mo inom og warm water mga kanans. And then of course, kinahanglan po nato pa-increase ato ang mga fats metabolism, pangpatunaw sa mga cholesterol, pangpatunaw sa uric acid, pangpatunaw sa taas ng mga sugar. So pwede nato na sabayan dayon sabayan sa pag-inom sa non-serve capsule and then.
0: Kada bang maingon ka nga warm water, nganong dili man pwede ang cold?
2: Kabalo naman ta mga kanans, no, ang cholesterol mas mugahi sa bugnaw.
0: Okay.
2: So ang
0: doon ako ay na istorya dok ba. 70 years old na siya, drive pagyapon siya sa kanan. Ingon niya, dili gid siya gainom og bugnaw nga tubig. Kay matod niya ang bugnaw nga tubig mo minus na imong kuan kinabuhi ana. Mutuo ka na dok. Kay to me ingon siya once dili gid kuno siya minom og bugnaw nga tubig kay ang bugnaw nga tubig baka minus kuno na sa imong kinabuhi. Dobe lami man kay inom og bugnaw nga juice, bugnaw nga even gani mag-inom kag vitamin nga kanang vitamin C nga dami ibugnaw ang tubig nga ipare. So
2: okay sa iyang mga kanans, I always respect sa iyang mga opinion mga kanans kung asa man niya na nakuha yung mga idea.
0: Pero
2: ang tanaw na ito mga kanans,
0: daotan ba ang bugnaw nga tubig?
2: Dili. Depende ra sa imo ang paggamit.
0: I see.
2: Mula ingon ba na naamay po yung specific kung kano sa pwede imnon ang tubig na bugnaw, na po specific na kung kano sa pod.
0: Ilabi na karon dok, ka ang kainit sa panahon, murag di mabangbang.
2: All, sama ni sa imong salty at Arlene, no? Na kung biya, kung ibutang na to, ingon niya na makadaot ang tubig na bugnaw, daw bi heat stroke ang kaso. Diba kung heat stroke, takaan siya tubig bugnaw?
0: Oh, di ay.
2: Diba heat stroke nga eh.
0: Agoy.
2: Diba? So, mo nga rin, ang ilok, ang iyang ano diya, pabutang ice diya, diba?
0: Pero ang meaning is, kanang imnon mang yun?
2: O, pwede, painom mo. Saka para mabugnaw, mukalma.
0: Ay.
2: So, mo na siya, depende
0: sa sitwasyon. Depende sa kaso.
2: Pero maura po na siya mga kanans, no, mas daghan benefits ang warm water kumpara sa bugnaw. Kaya kung tanaw na ito mga kanans, ang warm water mang good is improving sa ato ang metabolism. Mm-hmm. So makatabang siya sa pagtunaw sa mga cholesterol, mm-hmm. sa uric acid, mm-hmm. makapanindot siya sa ato ang digestion, mm-hmm. makapanindot siya sa daloy sa ato ang dugo.
0: Mm-hmm.
2: Then ang bugno, ang medyo init-init magod mga kanans no, is pangpakalma sa ato ang panglawas. So in terms mm-hmm. sa mga benefits, dagan siyang benefits yung warm water kumpara sa cold water mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Ang cold water nindot po siya mga kanans in terms sa
0: okay, daghan kayo mga halo-halo ice cream sa una lang ng mga bugnaw.
2: Na siya kung grabe kainit yung panahon mga kanans, kinahanglan po nato na i-regulate ang ato ang body system. Muna siya yung just enough na medyo bugnaw lang. Dili po itong sobra ka bugnaw.
0: Mm. Kaya ka nang mainom ka bugnaw, butangan pag yung ice, bugnaw na daang gigas rep, butangan pag yung ice.
2: So na tendensya na ti Arlene na magkaroon ka ng headache. Kanang sobra ka
0: sakit sa ulo, gumikas ka bugnaw.
2: Iya pati Arlene.
0: Okay.
2: So muna mga kanans no, ang bugnaw po mga kanans is makapahina sa metabolism. Mm-hmm. Ever si makapahina sa metabolism, diri na mugawas dayon na napwede magkaroon ng mga obesity mga kanans.
0: Ah.
2: Kaya muhina man ang pagtunaw niya sa mga cholesterol.
0: Mm-hmm.
2: So in terms sa duwa, kung ikaw nagapareduce ka sa imuang timbang,
0: mm-hmm.
2: I-prefer ko yung warm water.

0: tungod lang kay nagka-vary course ka, mahadlo ka, base na ra sa surface ba? Dili siya connected pa ingon sa kuan.
1: Okay. Kung tanaw mong guna ito, mga kanans, no, yung natawag nato ng mga varicose. Ang varicose, mga kanans, is pagluya sa ato ang valve sa mga ugat.
0: Okay.
1: So sa ato ang mga ugat, mga dana, naasay compartment by compartment. So when that time nagluya yung valve sa ato ang ugat, sa ato ang tiil, mga kanans, no, so ang dugo niya, matingob siya sa usa ka compartment.
0: Okay.
1: So may tabo, may, matingob siya, moto siya na makabantay ka na medyo mas ni dako yung ugat nimo. So na tendency yung elasticity sa atong ugat, sa atong tiil, muhina siya. So kung muhina na siya, mahitabuan na permanente na ay mga blood residue na ay mapabilin. Okay. Muna sa first, normal lang na pagdako sa ugat. Samtang nagadugay, makabantay ka na medyo medyo lahi na nag-color ba? Medyo pula-pula na ang ugat. Then next is medyo gagreen, na uban na medyo nag-green-green na. Na uban na anay, habantay mo ka itong medyo gaitom na ang ilang mga varicose.
0: Yes.
1: So kana siya, mga kanans, so nag-indicate na nagkaroon na siya ng mga stagnant na dugo. Na matay na yung dugo dadto, mga kanans. So once na kinis siya, nakining namatay na dugo, once na ma-detach na siya, na'y tendency na mo circulate na siya, mo travel na siya, pasaka, paingon sa imuhang kasing-kasing.
0: Okay.
1: So kung moabot na sa imuhang kasing-kasing, na'y mga possibilities na katong mga blood clot, pwede siya mubara sa imuhang mga kaugatan sa kasing-kasing mo, na ginatawag nato na mga coronary artery disease. So mo na siya isa sa mga hinungdan. Pag muabot pod na siya sa imuhang baga, mubara pod na sa imuhang baga. So pwede pod ka magkaroon ng respiratory arrest or giatake sa imuhang lungs. So pwede pod mo atake pod ang imuhang kasing-kasing, mga kanans. So yes, na ay possibility na siya, mga kanans, no. Kung naa kay mga varicose, kung dili nimo na siya atimanon, na ay possibility pwede ka atakiyon ka na sa kasing-kasing, atakiyon ka sa imuhang baga, pwede pod magka stroke ka or sa ugat sa imuhang utok, mga kanans, dadto siya mubara.
0: Ego oras, Doc. Hanto na lamang mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, os bunako, NANS o UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya pala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.

0: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsules every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga itong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa itong mga kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad po gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
0: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
0: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: DYRD Kinaham Kanunay.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Abe, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wapay hassle, nakasave pa ko.
5: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Basta na ay hilanat.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic!
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
16: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
17: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kaninyong tanan? Welcome na sa Dennis Program Mas Kurimao, Balong Daguray. Kumusta, kumusta, og? Maginaot lang tanga na amos kada sige. Ag kapiskay may galas panlawas. Adlaw karong Martes, May 12, 2026. Mga Kurimao, ayan. Aga usab. Paabot na itong giandam kung adlaw nga nasadyod ba mo? Nasadyod ba mo? Mga Kurimao. Unang ligaw-ligaw. Unang ligaw-ligaw, may galan uwebi. Paabot na yun ang aduha para makumplito. Di ba? Aga kumusta mang buhay-buhay natin? Happy ba mo or sad? Ana magin yan, ay happy, na po'y sad, oh happy sad. Magsugod at na, dere sa to ang pagpanaguman.

Okay, pero yun to suligan, dito sa to ang pagpatagumang mga mam. Og atong tigmo niya ay 1-7. 1-7, may gala sa gamay, may hangad sa langit eh. Pagdako, hindi ko nas yuta. Huwag na kami gaman. Dito to may gala sa matubag. Good PM, kuya Balong, ang tubag kay Barbula or Valva. Agikan daw kang Eric, si Katuna Street Cebu. Kumusta man di Eric? Og lang tubag kay Valve, kay sa ilabay. Kay sa ilabay rin. Kay sa lang labay og tubag. Ang tubag long kay Dawa. Gamay pa gani hangad. Dako, duko na. Kristita Putulura. Anang ani. Anang Tabuilan. Luok Tabuilan. Kumusta mga taga Luok Tabuilan? Onya tubag, sig mo balong paluas lubi. Australia nang Balamban. Piotr. Kumusta mga taga Balamban? Oga di abriod. Osaka, Darwin or Losok. Nga bunga saging akong tubag sa tingmo balong. Ikan daw kang pipi may gala. Tubigon buhol. Apil mas pista inyo haya sa buhol. Mayo manong. Mayo dosi manong. Mayo dosi man mga kurimaw. Diyon na. Payong na. Payong na Brad. Kay Bukaron. Pag ano siya? Patras og da tikyupon paubos. Okay, doon lang. San Carlos City. Aduro. Kumusta man ni Aduro? Og bata pa tiyo. Pagtiguwang na duro. Malingan nga tiyuduro. Og bata pa tiyo. Pagdako na duro. Og adlaw na abrad balong kay Sanisya Musilang. Asabuntag og musalop pagkahapon naring ng San Carlos City. Kumusta man diyan naring? Og law ang tubag sa tingmo kay Dawin Saging Pipi ni Piotr. Wa pagkahapon Pipi. Hoy Pipi. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Jean Buhol. Katos balong may gala nga membro sa reliyon ni Pastor Henry. Pastor? Ato isa daw mong balay, Pastor B. Palayasa sa itong mga daotang elemento dito, Pastor B. Kay paminaw ko naging nagpuyo nga daotang elemento sa mong bahay ba? Matong pagkaugma niya ito si Pastor Henry, ibuhat talang ampo. Daghan, may gala. Pastor, dabi og dili ni mo mapalayas ni mga daotang elemento sa mong bahay. O kuan? Ang saman, Pastor? Kamoy layas. simple na kayong tubag. Aw, kamoy layas. Diretso lang ka, masalingan. Aw, kamoy layas. Giga daw kang Jane, may galas Buhol. Oy, mga taga Buhol. Kumusta ang pista niya, bay? Enjoy niya Buhol. Aga, balong. Ang tubag kay... usan siya? Lamok na kay sa gamay pa. Waya-waya kay mo. Mudako kay mo, usan siya? Muduko na. Kay mo sup-sup og dugo. Mo sup-sup. Muduko na kay... manuslok sa... usan siya?
Okay. Manuslok ko nun si Idaw ni ako yan sa Bohol. Oy, mga taga Bohol. Oga, di apanyod. Long akong atubag anang imuhang tigmo. Kay asa ni siya utoy-utoy. Aga nangka na utoy-utoy. Gatudlo sa langit. Apag dako na, mudungo na sa yuta. Gikan daw kang digong. Ah, sa may. Ano siya? Sa Pamplona, Negros Oriental. Kumusta mga taga Pamplona, Negros Or. Og tumaga long. Kay bunga. Ang balatong na. Okay. Gikan daw kang Hisel. Tagatayasan Negros Oriental. Lain pa dyong tubagbay. Ah, dabong. Okay, dabong. O sa Kawayan. Gikan daw kang Rizel. Ah, ng Tayasan Negros. Kumusta mga taga-Tayasan Negros? Dayon, ang akong at tubag balong kay tubag long kay solar panel o solar lampa. Okay, musiga sa gabi, tim-tim ng sibo. Listen po, musiga at love. Ang sural. Aga, akong tubag, tingmo long kay punuan sunflower nga namulak Rizel Tayasan Negros. Wa ay pagyapon. Dayon ang tubag balong kay sunflower. Ayan. O, kinsan ni siya. Why nga ag-address? Piotor! Piotor! Wa ay pagyapon. Wa pagyapon mga krimaw. Oga akong tubag. Atig mo ni mulong kay bunga sa uhay sa humay. Lukring ng lutupan. Tulido si Tisibo. Pioto! Wa ay pagyapon ba? Wa pagyapon na ka. Asakto og tubag. Pem, tubag na ko. Simting mo kuya bas kay tapay sa manok. Kinsa ni? Mudungo na. RJ. Gikan daw kang RJ sa Badyan. Kumusta mga taga? Badyan, balaw ang tubag. Simting mo kay asalag na sa langgam og na ay piso. Okay. Mary Jane sa mini ng Mabinay Negros Oriental. Kumusta mga taga Mabinay? Agadi apanyod ang akong tubag. Okay. Ako siya tubag kay Batanon, ano siya? Tapos ko, nagsiginag, hangad, abot sa, ano siya? Abot good sa puno, ano siya? Okay. Taga lunop, ha? Sibo, Piotor. Kung siya ba, abot ba sa langit? Og balong ang tubag. Palian ang kuya balong. Gikan daw kang Nadine Sibu. Kumusta mang Sibu? Di apod ang tubag ating mo kay Odlot sa saging og una saging. Okay. Gikan daw may gala kang asiip ng Cordoba Sibu. Piotor. Kumusta mga taga Cordoba?
og may nga pulong tag-antig mo kay Apuso sa ano siya? Puso o punuan saging. Apuso sa punuan saging. Gikan daw kang ani? Putol man day. Putol inyo ang tubag. Ayaw taas ang maadyo. Long ma majong pali sa kong tubag uway sa umay. Ang okay, kay mga nga day. Ang okay, kisi. Modungo man sa yuta bunga. Okay? Hagna Bohol. Marilyn. Do. Okay. Di. Ah, Daguplo. Marilyn Daguplo. Kompyodo. Wala ay pag-iapon. Wala pag-iapon, masalingan. Akong tubaglong. Unsa ni siya bata nga bagong nagianak ka. Kay maghayang man ahangad sa langit. Kung dako na, muduko naman. Dako sa yuta. Okay. GR daw may galas mabinay. Kumusta man, mabinay GR? Okay.

patas kung dagko na gatudlo na sa obos. Okay si Romeo ng Tanay Piotr. Kumusta naman na Romeo? Ah, sa may Tanay. Dayon ang tubag sa tibo balong kay Kawayan. Gikan daw kang Nero sa Cebu Piotr. Wa ay paghihapon. Dito may galas lain pang Pasiaw. Gikan daw may gala kang Liklik Buhol. Kinis balong may gala nga driver o gabal-habal. O niya, nagatod siya pasahiros bukid na daot yung kagang-kagang ng motor. O niya, nunay balay may gala. Kanang mayong gabi inoy. Ay, mayong gabi isab kang. Sa may ata. Mangi ontak ko, dirilan ko magpabuntag na ikin na daot mo ng kagang-kagang ng motor. Ay. Sige, why problema daw? Pag humanilag panihapon, kanang, nay, ako dapat mahigda, nay. Tapad lang sa akong dalaga, anang kwatuha. Sunod lang dyan, dok. Ganahan, nagisbalo. Pagkaugma, samtang kapangapin sila, kanang, nay, ang saman daw. Mamay, kagpasaylo ni mo, nay, kinatintang, ikos mo anak gabiin, nay. Sige lang. Amo man po na ilubong niyang taot-taot. Patay mo na. Sige lang na. Lubong man na muna karong taot-taot. Kampanyer ka? Banto na bugnaw kayo, Loy. Muna, tamaak man. Tamaak man. Long! Akong tubag. Anang imuhang atig mo kay Bunga sa String Beans. Gikan daw kang Junas may gala. Asa may bugo. Computer. Kumusta mga taga bugo? Madyong pagpaminaw ninyo. Oga balaw ako ang atubag anang imuhang digmo kay ang tubag analong down saging Junas sa Mingla Nilia. Kumusta mga taga Mingla Nilia? Oy, ikaduha na itong ligaw-ligaw may gala o no? Number 2 og pabuto na yun ang ausa may gala para makumplito, ha? Kumplito mga kurima. Long akong tubag anak imuang tigmo. Ang tubag anak kay sapatos. Di apadyod dahon sa pinya Piotr. Murag na ay mundo ko, anak. Murag katura maging pinakaunas ubo sa pungangon. Itong gagmay ba, no? Akong tubag balong sa imuang tigmo kay tubo. Gikan daw kang Janjan Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Adyong pagpaminaw ninyo. Long akong tubag. Anak kay Pungango. Pag may gaman para di si Mudungo. Pag may gaman para di Mudungo, kurin mo. Og akong tubag balong kay daon sa mais. Gikan daw kang sisil. Asa Bantayan. Kumusta mga taga Bantayan? Piotr! Wa pagigyapon ba? Awa pagigyapon. Pon sa may gubuta sinado eh. Ha? Og wa mitunga may galas bato kagubot wa magkagubot ang sinado. Itunga man sa may galas gubot ang sinado. Ita po, ha? Wa itunga-tunga o niyag mutunga magkagubot. Nagubot ang sinado gapon. Okay.
na amang Australianis uban si mga NBI nagdamag warrant. Grabe, kusugan yung mudagan yung baton. Lupig ba'y gusin niya ang sampot? Long akong at tubag anang imuang tigmo. Oh, ang tubag anak longkay. Bungas ukra. Muradi mo na mudungo ang bungas ukra. Oh, katuto ang murag ukra mudungo to. Long akong at tubag anay mo ang tigmo kay uh-huh. Okay, ang tubag anak long sa imong tigmo buhok Piotr. Wa pagigyapon. Wa pagigyapon mga saligan. Og balong ako ang at tubag anak ang tubag anak kay Sibuyas Dahunan Pioto. Wa pagyapon bay direta may galas lain pang pasiaw gikan daw kang Gariboy Sibo kanang nay unsa man balong aman gikan ang tao nay kita mga tao ba asa man tagikan aw kuan long gikan ta kang adan og iba mao ba. Oo, ingon lagi si tatay nay kay gikan daw sa Onggoy. Unsa? Ingon si tatay gikan daw ta sa Onggoy. Aw sa ilang side magikan sa Onggoy. Sa atong side agikan kang adan og iba. Pero kanang Onggoy sa side nila papa mo. Side nila. Side na nilang papa mo ang Onggoy dong. Okay, padayo sa masaligan. Long akong tubag anang imong tigmo kay tubo na long lalay daw sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Og tubag long blahibo. Blahibo daw kompiyoto. Uwap agibo. Lalasigi og akong tubag long anay mong tigmo kay Kugon Piotr. Piotr. Uwap agibo. Og tubag anak long sa imong tigmo kay Bungas Palia. Ikan daw kang litlit may gala sa Malabuyok. Musta mga taga Malabuyok? Ang tubag analong Kamunggay. Gikan daw kang lablab sa Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi? Pioto. Long buwak sa flower base. Pioto. Wa ay pagyapon mga kurimaw sa og atong tigmo sa gamay pa miangad sa langit. Pagdako na hingduko na sa yuta mau. Mau. Og akong at tubaglong anang imong tigmo akong tubag anang imuhang atik mo malongkay lukay piyoto. Wap agepo. Wap agepon mga salingan long tubag buhok sa tao gikan daw kang Jun Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Pioto! Dirita may gala sa tuang nasayod ba kamu?
Nasayod ba mo mga silingan? Kada bang INRI? INRI, taadya na. Tabi ito, nasa krus. Oh. Sa una, naribog ko. Kaya ingon sila kay Kuan daw na Ilocos Norte Region 1. Kanang INRI day may gala ibaba sa krus. Latin na siya nga pinulungan. O oh, Latin abbreviation. Ang buot ipasabot na niya na mao may gala ang Ayesus Nazarenos Rex

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati yun pinang usahay ang akong bipi mo kaka din ko gusto nga mag-mintin ko kay mga para sa iblad nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko so kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan matay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi-tryad ng several capsule o UAID akong gitari so muna kini ang gimintin o dagan kitang salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Adianoset agoy ko diri sa Pulok Dos yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galiara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my gala dito sa tuang pagpataguban. Long ako atubag anak kay si Will na lo. Kung sumunan nga si Will ba? Akong tumag along sa imuhang atig mo pitsay na lo. Lami ka nilisago bulan lo ba? Oh, pitsay may gano. Bangong spot, pwede po. Alamay. Darito may galas line pang pasiyaw. Agikan daw kang buboy may galas si Kihor. Balong, oh, ako bitong ati kaya nakaminyo siya kuan. Unsa? Ah, nakaminyo siya kining Canadian. Oh, mo lagi kita kuan na bay. Akong ati bay, kaminyo mag-iapong Canadian bay. Jack? Kaminyo mag-iapong Canadian. Pataka, malang ka nga. Kanang bana sa imo ati nga, andir makina sa iya. Mo gani. Sige lang ingot kong ati nga, magluto ka na dyan. Manglabag ka na dyan. Manghinlo ka na dyan. Munang Canadian ang banas kong ate. Oy, mga Canadian. Ha? Huh? Mga Canadian, kumusta naman mo din? Canadian. Long, tubag na ko nang imo ang atig mo, dahon saging. Agi kan daw kang Peter sa buhon. Kumusta naman, pa-Peter-Peter po si Pedro ay. Ha? Pa-Peter-Peter po si Pedro ay. Aga balong, akong tubag. Anang tigmo ni mo kay Bulkana. Aha. Manyak, inig, ano mo, mundungo man. Makulob. Akong tubag balong. Anang imong tigmo, ara. Okay, tubag anak balong kay Kawayan. Tessa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ang tubag na halong sa imong tigmo, tangad. Wala anong kita, tangad man. Akong tubag balong sa imong tigmo kay Mais Piotr. Katapos ang ibinin may galas ko rimaw numero 2. Number 2. Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita.

May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang abos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa itong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat.

0: Atbang sa Plaza Marcela Des Cogon, maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray pa maong daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubus ninyong alagad sa kainan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kababayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ng Friendly's sa Dan J. A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa!
5: Ah, kuya, waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gikan kanamo sa DYRD.
13: DYRD.
12: Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark.

0: for the passage of an ordinance and referral to a committee. Now, board member Initay manifested that she is not in favor of having a policy at the provincial level on gambling activities, correct? It's regulated because there is a national law, and according to her, Panglao has already processed the renewal. So, Madam Chair, there are two actions that should be done, whether it is noted or
1: what we mentioned is noted.
0: Yes, but we mentioned, but she also again manifested for her opposition on the regulation in the province. So it seems that there is so what is the actions to be taken?
1: Noted.
2: Noted.
0: Yes.
2: Health
1: concern should
2: be addressed during the
1: committee. Okay, because it's already referred to the committee.
2: Maybe it can be brought to the committee.
1: Yes. If she likes, she can attend during the...
3: Bago tumahigala ang mga privilege speech no sa mga provincial board members during sa last session. Wala tayo oras na absenta sa itong higayon mga higala. Magdungog-dungog na punta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besa, uban sa itong mga provincial board members, kini si Alin Doidora. Daga salamat mga higala. May hapon. Keep safe. God bless us all.
4: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: kama?
1: Wa pa.
0: Naulian na kama?
1: Wa pa.
0: Naulian na kama?
1: Wa pa.
2: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
3: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Naulian na kama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. Apat na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Basta na ay hilanat.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello mga ka-MX3! Ako si Derek Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
14: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first ang gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa ko yung team. Pero iguman, kapoy ka

0: as in, ako ganyan soon, nung gamit na ganyan siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Nami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong kipamig-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DTX 500.
3: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New alaksan extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra
7: Extra paspas, extra galing. Down here.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatlon kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatlon. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang para sa heart, ug sa bulsa.
10: Strong sa una,
11: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DJX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon. Ano sa pang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Martes, Mayo 12, 2026, uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop og ni Eric, kini si Allen Duidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita. Senado andam protektahan si Senador Ronald Bato de la Rosa batok sa pag-aresto o pag-detinar, pag-turnover ngadto sa International Criminal Court. Samtang articles of impeachment ni Vice President Sara Gilauman nga musaka sa Senado karong Mayo 12. Andam ang Philippine National Police nga ipatuman ang ICC arrest warrant. Samtang sa laing bahin, impeachment trial, batok ni VP Sara. Dili kinahanglan nga maapiktuhan ang paghulip og liderato sa Senado. Malacañang gisiguro ang proteksyon sa katungod ni Senador Bato de la Rosa kung ugaling maaresto. Samtang gipighan ni Senador o former Senator Antonio Trillanes ang gipanghambog nga 10,000 task force ni DILG Secretary Junbic Rimulya. Sa laing bahin, gitumbok si Senador Tito Soto nga maoy nagtugot aron nga makasud ang mga ginsakpan sa NBI sa Senado. Sa laing bahin, kapin 300 ka mga pulis ang ipakatag sa seguridad palibot sa Senado. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kumpletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 5:13 og karon sa detalye sa atong mga balita, gipaniguro sa Senado nga dunay proteksyon si Senador Ronald Bato de la Rosa kalabot sa pag-aresto, pag-detene og posibleng pag-turnover ngadto sa International Criminal Court. Dugang detalye sa GMA News.
1: Humingi sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Bato de la Rosa ng proteksyon laban sa posibleng pag-aresto sa senador sa gitna po ng inilabas na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz?
2: Connie, habang nagkakagulo nga sa Senado kahapon matapos magpakita sa kauna-una ang pagkakataon pagkatapos ng 6 na buwan si Senador Ronald Bato de la Rosa ay naghain ang kanyang mga abogado ng urgent manifestation with omnibus motion dito sa Korte Suprema. Nananawagan ng legal counsel ni Senador Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion na maglabas ng Korte Suprema ng agarang proteksyon laban sa posibleng pag-aresto, pag-detain at pag-turnover sa kanya sa gitna ng inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sa pahayag ng The Law Firm of Torion and Partners, inihain nilang isang urgent manifestation with omnibus motion sa Supreme Court en banc sa ilalim para hilingin ang agarang judicial protection para kay De La Rosa. Ayon sa kampo ni De La Rosa, may umano'y coordinated the 3-layered enforcement strategy ang gobyerno laban sa senador kaugnay ng mga ulat tungkol sa posibleng ICC arrest warrant kahit wala naman daw warrant na inilabas ang anumang hukuman sa Pilipinas. Tinukoy sa pahayag ang pagbuo umano ng isang 10,000-man task force ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang pagpapadala ng CIDG ng subpoena kay De La Rosa para humarap sa Camp Crame sa May 14, 2026 at ang posibilidad ng pagpapatupad ng isang ICC warrant at Interpol Red Notice. Iginiit ng kampo ni De La Rosa na hindi maaaring ipalit ang mga ito sa isang warrant na inilabas ng hukuman ng Pilipinas na may sariling pagtataya ng probable cause alinsunod sa 1987 Constitution. Tinawag din ng abogado ni De La Rosa na void on its face ang CIDG subpoena. Binanggit nila ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi pa umano personal na naimbestigahan sa De La Rosa bago ang May 2026 sa kabila ng matagal ng mga paratang ukol sa extrajudicial killings. Dahil dito, naniniwala ang kampo ni De La Rosa na ginagamit lamang ang subpoena bilang surrogate arrest mechanism o paraan para mapaharap siya sa Camp Crame habang naghihintay ng posibleng international warrant o notice. Iginit din ni Torion na depektibo ang subpoena dahil inuobliga nito sa De La Rosa na personal na humarap at magbigay ng sworn statement o affidavit kahit wala umanong valid Philippine judicial warrant at walang malinaw na batayan ng isang lehitimo at tiyak na investigasyon sa loob ng bansa. Kaugnay nito, hiniling muli ng kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema ang agaran ngang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO at writ of preliminary injunction para ipagbawal ang anumang pag-aresto, pag-detain, gaya nga nang nabanggit natin, o pag-turnover, paglilipat o pagsuko kay De La Rosa nang walang warrant mula sa hukuman dito sa bansa. Hiniling din nila ang paglalabas ng writ of prohibition laban sa pagpapatupad ng CIDG subpoena at ang paglilinaw ng Korte Suprema sa limitasyon ng pakikipagtulungan ng ehekutibo sa mga dayuhan o international criminal processes. Nanawagan ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema na kumilos agad habang may panahon pa umano para sa epektibong judicial review. Connie, base naman sa impormasyon na kuha natin mula sa ating source mula rito sa Korte Suprema, kahit na naka-writing break ang kataas-taasang hukuman, ay magsasagawa sila ng special on-bank session bukas para talakayin nga ang mosyong ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Korte Suprema. Balik sa iyo, Connie.
1: Maraming salamat, Mariz Umali.
0: Alas 5:19 sa laing bahin articles of impeachment ni VP Sara Duterte gilauman nga ipasaka sa Senado karong adlawa atol sa nagpadayon nga sesyon sa Senado nga gipanguluhan sa bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Dugang detalye sa UNTV.
3: Jed, nakarating na ba ngayong araw yung articles of impeachment laban kay VP Sara?
4: Aga sa mga oras na ito ay wala pang dumarating o naipadadalang articles of impeachment mula sa House of Representatives. Ngunit dahil natapos na yung butuhan kahapon sa Kamara, inaasahang ngayong araw ay maiaakyat na o maipadadala na ang nasabing dokumento dito sa Senado. Matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon, hindi pa napag-uusapan kung paano ang magiging trato ng bagong Senate leadership sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naging abala kahapon ang mga senador sa nangyaring komisyon ng magpakitang personal sa plenaryo si Senator Ronald Bato de la Rosa na halos 6 na buwang wala sa Senado. Dahil dito, ito ang naging sentro ng mga kaganapan sa Senado hanggang kinagabihan. Ngunit nang matanong sa isang ambush interview si Senator Amy Marcos kaugnay ng impeachment, naniniwala siya na magbabatay ang kasalukuyang liderato sa kung ano ang nakasaad sa konstitusyon.
5: Tignan natin, pero I have no doubt the new Senate President as well as the new majority will comply with their duty to follow the Constitution and all the laws.
4: Bago pa man magsimula ang sesyon kahapon, nanindigan ang mga dating miyembro ng minorya gaya ni Senator Bongo na gagawin niya lang ang kanyang tungkulin o dapat na trabaho sakaling umakyat ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Aniya naghahanda na siya para sa anumang posibilidad at tiniyak niya ang impartiality sa kabila ng pagiging kilalang kaaliado ng mga Duterte. Dagdag pa ni Senator Go, ang mahalaga para sa kanya ay ang katotohanan na nais malaman ng taong bayan. Dahil dito binigyang diin din niya na tutungo siya sa kung saan dadalhin ng mga ebidensya. Aga kaugnay nito na una nang sinabi ng mga dating miyembro ng minorya bago magpalit yung liderato ng Senado kahapon na yung nangyaring change of leadership dito ay walang kinalaman dun sa mga balibalitang umano'y pagpigil doon sa pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court para masimulan yung paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, tiniyak naman ng minorya na hindi nila pipigilan yung pagkoconvene ng Senado at gagawin nila yung kanilang constitutional mandate pagdating dito sa inaasahang impeachment ng pangalawang pangulo sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo aga.
3: Maraming salamat, Jed Neresina.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, andam ipatuban sa PNP ang ICC arrest warrant. Basta iagi lang matod pa sa sakpong proseso matod sa PIO sa Philippine National Police. Dugang detalye sa GMA News.
1: May kondisyong susundin ang Philippine National Police kaugnay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa.
6: Malinaw na po yung instruction ni SIAG sa ating GPNP na i-implement lamang po yung contingency plan kung sakasakali na may confirm na ICC warrant.
7: Opo.
6: At ito ay papadaanin sa Interpol at through NCD o kaya NCCC. May court order, handa naman po ang PNP para i-implement po ito.
1: Ang pahayag ng pambansang pulisya kasunod ng paglabas ng ICC warrant laban sa Senador kahapon. Kahapon, matatandang inisyuhan ang supina ng PNP CIDG si De La Rosa kaugnay po sa kanilang investigasyon sa mga umano'y extrajudicial killing sa Davao Region. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo na deemed served na ang supina kahit hindi yon pinirmahan ng kanyang staff. Batay sa supina sa Huwebes, ipatatawag sa CIDG ang senador.
0: Sa laing bahin, gingong dili gikinahanglan nga maapektuhan ang paghulip og liderato sa Senado sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
8: Evan, ano ang naging reaksyon ng ilang mambabata sa nangyaring palit liderato sa Senado?
7: Ella, ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, as far as they are concerned, wala silang control dito sa nangyaring palit liderato sa Senado. Ngunit sa kabila nito ay patuloy nilang babantayan at paghahandaan itong pag-transmit ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte papunta sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Conduct a trial forthwith. Yan ang pinanghahawakan ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong lusot na ito sa pangalawang pagkakataon sa Kamara. Anya, sa kabila ng biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado, hindi dapat ito maapektuhan ang mandato ng saligang batas sa mataas na kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng paglilitis laban sa isang impeachable official.
9: Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright.
7: Pagtitiyak nito, anuman ang mangyari sa Senado, ginawa na ng House Justice Committee maging ng buong Kamara ang kanilang trabaho. Pinaghahandaan na rin anya kung sino ang ipapadalang 11 House members na magiging parte ng Panel of Prosecutors. Isa si Jokno sa matutunog na pangalang inaasahang magiging prosecutor ng impeachment trial laban kay VP Duterte. Samantala, isa rin sa posibleng maging prosecutor si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ngunit paglilinaw nito, hindi pa pinal ang mga pangalan lalo na at kailangan pa itong pagbotohan sa plenaryo. Dagdag pa ni Chua, hanggang kaninang umaga, pagdating sa transmittal ng Articles of Impeachment, inaalam pa ng House Secretary General kung kanino ito makikipag-usap sa Senado matapos ang pagpapalit ng liderato kahapon. Ella, ayon kay Representative Chua, baka within the week pa formal na ma-transmit itong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte papunta sa Senado. Ang kanyang inirarason ay dahil ito nga ay sa pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella.
8: Maraming salamat, Evan Alvarez.
0: Alas 5:25 na sa laing bahin sa itong mga balita. Gipaniguro sa Malacañang ang proteksyon o katungod ni Senador Bato de la Rosa kon ugaling nga aresto. Dugang detalye sa News 5.
10: Yusek, Senator Bato asks the President to protect him as a Filipino citizen. Ang sabi niya, sana isipin niya na siya ay Pilipino. President siya ng sambayan ng Pinoy. Sana alagaan niya lahat ng Pinoy. Iyan ang pakiusap ko sa kanya. Your response po.
11: Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas.
10: Ano po ba yung proteksyon na pwedeng ibigay ng Pangulo kay Senator Bato if there is?
11: Kapag naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
10: And what do you think about the timing nung appearance po ni Senator Bato? He appeared yesterday before the Senate after more or less 6 months. And tiyempo siya doon sa impeachment sa Congress and doon sa change sa Senate leadership. What do you think about that, Yusek?
11: Hindi po ako makakapagbigay ng opinion patungkol po diyan dahil wala po tayong komunikasyon nung pumunta diyan si Senator Trillanes. So kung na-timingan po ito, wala po tayong personal na kaalaman.
10: But the fact that he appeared before the Senate, you think it's a positive development?
11: That Senator Bato appeared. I hope he will appear every time there he should be asked to work and to perform his duties.
0: Alas 5:27 sa laing bahin sa itong mga balita, gipikhan ni former Senador Antonio Trillanes ang gipanghinambog ni DILG Secretary John Bicrimulyang adunay 10,000 task force aron nga modakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang detalye sa News 5.
12: Basahin ko lang po ito, no? Kasi over the weekend rin po, Senator Sanoy, ang sinasabi po ng DILG, particularly po ni Secretary John Bicrimulyang, no? As of latest update, ika niya, ito ho'y May 9, the DILG is preparing a 10,000 task force for the dragnet operations in case a warrant of arrest for Senator Bato is issued. Kahapon po, yung 10,000 na ito ay may mga naghahanap kung nasan daw ito, mga pulis na ito, no? Wala ho bang informasyon ang kalihim ng DILG na meron ng arrest warrant laban kay Senator Bato at hindi ba kayo nakipag-ugnayan sa kanya para sa tulong po ng 10,000 police force na ito?
13: Ito nga po, no? Ang nakakatawa rito, last year, kung maalala po ninyo, yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Rimulya, ang unang nag-anunsyo na meron na raw warrant. Tapos sinabi niya, may picture pa siya noon sa telepono niya, kapatid niya po yun. Bakit hindi niya tinanong na lang kung totoo ba yan? I am sure nag-usap sila. Pero ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Bic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, ano, maghahanap. Sinabi nga nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na meron na ngang warrant at lumabas na si Bato, suddenly hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Alam niyo, kung binawas-bawasan niya yung kape-press po niya, baka may nahuli siya . Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Bic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya.
0: Alas 5:31 atangi. Senador Tito Soto may gipasanginlan nga nagpasulod sa mga NBI sa Senado aron sikupon si Bato de la Rosa. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uba!

0: kwalitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Pearl vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New alaksan extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra
6: Extra paspas. Extra galing!
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
9: PH Care!

0: Alas 5.40 para intas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Naghatod itong oras sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa ganunay ang pag-inom o ImmuniPlus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle. Ang ImmuniPlus, mapalit sa nagkadayang butikag mga tindahan sa inyong kalungsuran, maingon man sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Sa laing abahin sa itong mga balita, Senador Tito Soto maoy gipasanginlan nga nagpasulod sa mga NBI aron si kupon si Senador Bato de la Rosa. Dugang detalye sa Net 25.
1: Senador Tito Soto itinuro sa umano'y pagpapapasok yun, ng NBI.
2: Yung pala mastermind?
1: Sa Senado. Ayon kay Senador Ivy Marcos. Pakiulit mo nga. Senador Tito Soto itinuro sa umano'y pagpapasok daw po ng NBI sa Senado.
2: Yan ang nagpapasok eh. Yan o. Oh, yan.
1: Ah, ganun?
2: Oo.
1: Sabi mismo ni Senador Amy. Pakinggan natin.
2: Yan ang mastermind eh.
1: Jimboy Tihano. Jimboy!
3: Kasunod ng naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI at ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado, kinustyo ni Senator Amy Marcos magpasok ng mga NBI agents sa loob ng Senate compound. Pinangalanan ni Senator Amy si dating Senate President Tito Soto na umano'y nagbigay daan sa pagpasok at pananatili ng mga ahente sa Senado kasabay ng balitang may ICC warrant laban kay Bato. Ayon sa Senadora, ikinagulat ng ilang mambabatas ang presensya ng mga armadong NBI agents na umano'y nag-lockdown sa compound at nagsiyasat pa ng mga sasakyan habang hinihintay umano ang planong operasyon laban kay De La Rosa.
4: Yan si Attorney Matibag na galing sa PDP. Ano mang papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano mang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senator. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng USAA o di kaya yung security ng Senado. Kagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakain nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito, sinaktan pa ang Senador Bato? Tapos, hindi namin talaga maintindihan.
3: Kasabay nito, muling nabuhay ang usapin sa Senate Resolution No. 44 na nagsasaad na dapat munang mabigyan ng sapat na panahon ng isang Pilipino upang makagamit ng legal remedies bago isuko sa foreign court. Iginiit pa ng mambabatas na hindi maaaring basta ipatupad sa bansa ang anumang ICC-related action nang hindi dumaraan sa Korte ng Pilipinas. Jim Tihano, para sa 100% Balita.
0: Alas 5.44 sa laing abahin sa itong mga balita. Mihatag sa iyang pamahayag si Vice President Sara Duterte kalabot sa pagsuway o pagdakop kang Senador Bato de la Rosa. Dugang detalye sa JM News.
5: Nagbigay ng komento si Vice President Sara Duterte kaugnay sa tangkang pag-aresto ng mga taga-NBI kay Senator Bato de la Rosa sa Senado kahapon sa bisa ng ICC arrest warrant.
6: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
5: Ipinunto ng BC na dapat dumaan sa lokal na korte ng Pilipinas sa mga arrest warrant mula sa Banyagang Korte. Si De La Rosa ay may arrest warrant mula sa ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang si De La Rosa sa itinuturo umanong co-perpetrator sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte kung saan siya nagsilbing PNP chief. May reaction din ng BC kaugnay sa pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan inihalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano na kilalang kalyado ng pamilya Duterte.
7: Kung
5: Itinanggi ni Cayetano na may kinalaman sa impeachment ng bise ang pagpapalit ng liderato.
6: Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
0: Sa laing abahin, kapin 300 ka mga pulis ang gipakatap palibot sa Senado samtang padayon ang tensyon gumikan sa pagsuway o pagsikop kang Senador Bato de la Rosa. Dugang detalye sa UNTV.
5: Leia, ilang pulis yung idineploy ng SPD sa Senado at ano yung paalaala nila sa mga rallyista?
7: Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakalatag na nga ang seguridad na ipinatutupad ng Philippine National Police sa labas ng Senado. Ito'y kasunod ng komisyon kahapon sa pagitan ng mga rallyista at mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayon kay SPD Director, Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, nasa 343 tauhan ang kanilang idineploy sa perimeter ng Senate of the Philippines. Aniya, 8 nakatalaga sa entrance ng Senate. 6 naman ang mobile car. 11 naman ang nasa covert operation. Mayroong 4 na roving, 8 SWAT at pinakamarami ang civil disturbance management na nasa 306. Aga, sinabi din ni Brigadier General Cinco na hindi sila mangingiming arestuhin ang mga radyista na magiging unruly at lalabag sa batas. Bagamat magpapatupad daw sila ng maximum tolerance, hindi nila palalampasin kung nagkakaroon na ng sakitan sa lugar. Aga?
5: Maraming salamat, Leia Ilagan.
0: Gipasabot sa usa ka constitutional lawyer nga bug-at ang kaso ni Senador Bato aron nga o para protektahan sa Senado. Dugang detalye sa News 5.
8: Naniniwala ang isang constitutional lawyer na masyadong mataas ang kaso ni Senator Bato para protektahan ng Senado. Sa panayam ng Good Morning Kapatid, iginiit ni Attorney Paolo Tamase na hindi ganoon kalinis ang interaksyon sa pandaigdigan at lokal na batas. Pero kung ang kaso raw ng isang senator ay crimes against humanity, malinaw raw na posibleng hindi ito pasok sa kanyang mga pribilehyo. Sa ilalim ng terms and privileges ng mga senador, may immunity ang sinumang mambabatas na hindi maaresto habang nasa sesyon. Basta't ang kaso niya ay may kaparusahan ng hindi bababa sa 6 na taon. Matatanda ang noong 2017, inaresto sa loob ng Senate building si Nooy Senator Laila de Lima. Ganun din si Antonio Trillanes noong 2018.
9: Matay dun sa konteksto na yun, mukhang iba naman itong sitwasyon ni Senator De La Rosa. Yung charge sa kanya na crime na murder in the context of crimes against humanity, mataas po ang penalty noon. And therefore, baka hindi po pasok, no, doon sa pribilehiyo niya. Hindi naman po ito inilabas, no, dahil upang pigilan siya sa pagpa-participate sa Senado. In fact, ilang buwan na po hinahanap si Senator De La Rosa ng kanyang mga kasama sa Senado.
8: Samantala, naninindigan si Trillanes na obstruction of justice ang pagsasailalim ng Senado kay Senator De La Rosa sa protective custody. Giit niya, hindi pugad ng pugante ang Senado. Wala raw basihan ang pagprotekta nito kay De La Rosa na tinawag niyang international criminal.
10: Yung ginagawa po ni Alan Cayetano, obstruction of justice, pwede po siyang kasuhan dyan. Kasi po, bawal magprotekta ng isang kriminal. Ito po, international criminal. Yung ordinaryong Pilipinong nagnakaw ng isang dilata, ikinukulong. Itong mamang ito, libo-libo po ang pinapatay. Eventually, isusuko yan ni Cayetano kasi wala namang tibay po yung mama na yan. Pinahamak niya rito si Bato dahil ininganyo niyang palabasin para lang makaupo siya bilang Senate President.
0: Alas 5:50 at tangi. ICC pre-trial chamber judge nagtuong adunay basihan ang kaso batok ni Senador Bato. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Parex-B Complex, walang bibitiw, mag-Parex-B araw-araw. This news is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
2: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart o sa bulsa.
1: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o Vanwilar with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanwilar, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating Vanwilar. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farex-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex-B para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex-B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan sa Bildo, anihana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Virginia Guaca, kasero sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus herbal capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
12: Nganong dugay ug mawala anang sipuna, ma?
13: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa.
10: Ah, kuya Waoy.
14: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
13: Alagang Unilab yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Strong sa una.
17: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Basta na ay hilanat,
21: dapat matik. Ibay Jessic.
20: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
21: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
20: Dapat matik, iBiogesic!
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic.

0: Dante, ano ang ibig nilang sabihin na nasa mga otoridad na ng bansa ang mandato para arestuhin si Senator Bato de la Rosa?
1: Magandang tanghali, Ella. Matapos ngang isa publiko kagabi ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ipinangutos din ng International Criminal Court o ICC sa mga otoridad ng bansa na arestuhin ang mambabatas. Ayon kay ICC spokesperson Orian Mayay, tungkulin na ng national authorities ng Pilipinas na hulihin at isuko ang senador sa ICC. Ang paglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa ay dahil sa mga paratang ng crime against humanity na murder o pagpatay. Ayon sa mga hukom ng pre-trial chamber 1, may mga makatwirang batayan upang maniwala na siya ay may pananagutang kriminal bilang isang indirect co-perpetrator sa mga pagpatay na naganap sa Pilipinas.
2: The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: Ang warrant ay inisyo noon pang nakaraang November 2025. Ang mga aligasyon laban kay De La Rosa ay nag-ugat sa kanyang mga naging posisyon sa Philippine National Police at Bureau of Corrections, kung saan di umano siya ay naging bahagi ng isang plano na pumatay ng mga pinaghihinalaang kriminal sa pagitan ng 2011 at 2019. Partikular na tinukoy ang panahon mula Hulyo 2016 hanggang April 2018, kung saan hindi bababa sa 32 katao ang napaulat na nasawi.
2: During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: Ella, sa pinakabagong ng social media post ni Senator De La Rosa, patuloy itong nananawagan sa kanyang mga supporter na mag-vigil, no, sa harap ng Senado hanggang lumabas yung desisyon ng Supreme Court doon sa kanilang kaso, kung ano ba talaga ang posisyon ng bansa, mayroon bang, o kung kumbaga, kailangan bang isuko ang isang citizen dito sa Pilipinas kapag mayroon ng arrest warrant ang International Criminal Court, o kailangan pa ba itong dumaan sa korte dito sa bansa. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella.
0: Maraming salamat, Dante Amento.
3: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Martes, mga balita sa First Consolidated Bank, FCB, hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa PICAS Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Ubani Eric, kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.
4: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod, hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold, the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit.

0: Mother of Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster!
9: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas. Extra galing.
11: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
12: Uy, what ako?
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinaawan. Kamatuoran.
1: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atong vice mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala. At of course, gentlemen and first district representative, Congressman Baba Yap, mayong-mayong adlaw sa ninyong tanan. O mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors, ating chief of staff, Ma'am Kathleen Torimocha, ipinausab sa itong city administrator, Sir Alvin Luis Aquizar, o sa ito ang mga kaubanan natong mga employees sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, itong mga department heads, office heads, hello, hello, o maayong adlaw kaninyong tanan. O maayong adlaw usab sa ito ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tag sa mga panimalay, nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, dagan kayong salamat sa inyong pakig-unong, pakig-uban o pagpaminaw. Kamahin sa mga updates, programs, and activities nato sa pagamhanan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko to ditong sibya tong programa ug asa man mo karon na himutang mga higala, mayong maayong adlaw sa inyong tanan. Ug syempre mayong adlaw usab sa ato ang 15 ka barangays, no? Dili sa syudad sa Tagbilaran. Ilabi na usaw sa mga 15 ka kapitanes na ito, no? Nga nakikuban na minaw sa itong matag-adlaw nga programa. Nga itong matag-adlaw nga lumanon. Again, mayang-mayang adlaw sa ninyong kanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, may nag-usap sa pang-tigtimo na itong programa, si Sir Jerry Cahet, mamoy nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio sa GYRD station. Labi ng usap sa ito ang official Facebook page, ang GYRD Buhol ng Kasaligan, o sa itong official website, ang www.gyrdam.com. Yes, mga igana, it's a new day because today is May 11, 2026. Adlaw, mag-lunes. Yes, mga igana, no? Unang adlaw na ito karong sumanahuna sa itong pang-panerbisyo sa itong buhatan sa city government of Tagbilaran. So, kailaing adlaw na usab mga higala. Kailaing na usab na adlaw na ito ang pag-aisipan, kamahin sa mga katingkaran, programa, servisyo sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Tungkol kailangan ito no, sa mga higala at atangan unyang taon-taon, ang ito ang youth base nga ito ang nakuha sa pagbuhatan sa city government of Tagbilaran. Kung gabi na usap, sa lain ito mga updates and programs sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yan, sa dili pa natin ito ng mga katikaran, programa, servisyo sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Mga higala, ito buti ko, no, nga mugrit sa ito ang mga kaigsuunan na ito. Itong mga Tagbilaranos, Boholanos, o Happy Mother's Day, no? Related Happy Mother's Day sa itong mga inahan, no? We're so thankful and grateful, no, sa itong mga kasatagsal, itong mga kainahan, sa ilang pagpangga, sa pag-ambuma, sa pagpadako, sa pag-provide, sa pag-amping, tanan, no, gagihatag sa ito ang mga inahan. Kagahapon, ito ang tribute o pasalamat, no, sa adlaw sa mga inahan kagahapon, mga higala. Sa mga mothers out there, no? Again, happy, happy Mother's Day. And I hope nag-enjoy mo tala. I would like to greet also the happy Mother's Day po sa akong mother, no? Si Mama Teresita, Tessie. And of course, sa mga ex-tukon, mga inahan na, sila Charmaine, no? Sila Grace Bell, my, sila Annalyn. Happy Mother's Day. Yes, no? And sa kwa mga kauban, usab, no? Sa City Hall employees, no? To Mayor Jay, usab. No, Happy Mother's Day to our City Mayor, Mayor Jania. And of course, sa kwa mga kauban ako sa Baku, gira iyang mga opisina sa City Hall. Happy, happy Mother's Day kaninyong tanay. And yes, no? Sadili pa na to again, no? Sadili pa na to siya to na madalaya mga katikaran, programa o servisyo sa itong paghanghanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Pagbuti sa ko sa itong pagpangubusa, no? Sa itong mga suking pigpamilaw. So again, tabulo ko nga, usan niya ka maayong yes, no? Kaya nakita dyan na to nga, every time gamuhan mo ni si Mayor sa to ang City Hall, hindi siya makalimot sa pag pagpangumusta, pag-greet sa itong mga clients na to dari sa City Hall. So, well, it's a very nice good gatong kamusta ko sab, no? Ang ito ang mga listeners na to sa radio o magtanausap sa ito ang Facebook page live. No? O kamusta man mo? Kamusta ang inyong tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, naamo sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas, mga higala, sa itong mga tukidig paminaw, kung nakamanta sa itong mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, o bugawas manta sa itong mga tagsa-tagsa ka di pang trabahuhan, be it a field work, o unsa pa man ang inyong mga dadayi ang mga tahas o responsibilidad. Ayaw ka makalimot sa pagdala o payong, no? Bagsuot o jacket nga doon ay wood para protection sa kong lawas laban sa di na to matansya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon na nahigala kung makabantay mo, one init, no? So, ako kayong puruhan nga maka-acquire sa kinitubo, hilana, or sit, no? Kung natin yung nga mga sakit-sakit mga higala, so, ako kayong puruhan nga matarong ang itong responsibilidad sa mga tagsatag sa mga pamilya tungkol sa galahin na itong lawa. So, ginabi na mo sa no, maka-absent sa itong mga kaya iyang mga responsibilidad sa itong pagpanarbaho. So, protectionan siya na ito itong ato ang lawas matag-adlaw. And don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated. Plus, don't forget to take vitamins as of no para kalbam sa disya para protection sa itong lawas. Again, naban sa mga sakit-sakit. So, ako ito mga igala, no? Ang ito ang gagmay ng mga reminders lang sa ito ang mga cooking thing kami na. So, dili pa na ito mahatod ang ito ang mga activities and programs sa mga higala. Adi sa ta sa ito ang pagpasalamat, no? Sa ito ang mga official sponsors sa ito ang sa Ulog Tagbilaran 2026. So sa ito ang mga official sponsors sa itong Tagbilaran 2026, we would like to thank no, sa inyong generosity, sa inyong pagtapang, no, sa itong maliliiyang mga activities na ito as we celebrate the Taulog Tagbilaran 2026. Thank you sa Taulog Tagbilaran. This is ang patronani sa Senyor San Jose. Again, thank you sa itong mga official sponsors sa Taulog Tagbilaran. For our co-presenters, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK Group, Gaprotic Security Incorporated, Happier Source Enterprises, Duexa or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge FiberX, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Tech PLDT. Special thanks to the following: Governor Erico Aristotle Almentado and Congresswoman Maria Vanessa Almentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnel Babaya, Congresswoman Christine Alexi Titor, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Ismi Irol Macuno, Liga President Romulo Cepedoza, PCL President Joanna Cabalit Pinitay, and SK President Lawrence Xavier Anclan. To our platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our diamond sponsors, we would like to thank the following: Bayer Pharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Wheel Properties, Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoKey Truck Solutions, Balay La Niña Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and GRAW. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors, for St. Joseph Altars, Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Duex Sam Ortez Marketing, Globalport Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AA Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitop Department Store, Port Management Office Tag Bilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslaw Arts and Sign, Ocean Fest Furies Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafoods, Chicken at Tia Tihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrick's, Boss Bang, Big Beast Tag Bilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Rose, NL Asuneros Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bull Island Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, AJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Coquella Lounge Bar and Restaurant, Click Click Seafoods, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Coogan Commercial, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, daghan-daghan kayong salamat sa itong mga official sponsors sa ito ang Sahulog Tag Bilaran 2026. Huwag aling puntaw sa mga higala, arinaw sa kita sa ito ang news bits na itong nakuha sa pambuhatan sa City Government of Tag Bilaran. Nagpahimang no ang City Government of Tag Bilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang mga amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga wala pay penalties and surcharges. Kipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap nga gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagpayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa dakbayan. matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang impormasyon bahin sa Tax Amnesty Program. Ug mao kato mga higala ang atong news beats nga atong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Pwede po tayo sa mga higala atong basahon no ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Alam sa itong mga Tagbilaranans na wala pa naka-like and share, please don't forget to like and share sa Facebook page sa Facebook page ni Mayor Jane Yap na Jane Yap with Blue Verified Check. Kay dili na to makita ang ato ang mga official ng mga announcements, official information o sa ato ang mga programa, proyekto o serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap. Para updated na no, sa unsa sa mga programa, activities nga gibuhat ni Mayor Jane alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news o sa mga higala, no, para at least legit o sakto ang atuang makita o mabasa nga impormasyon. Again, ani lamang sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap kung sa ito ang Tagbilaran City Government Facebook page. Again, di rin ito makita, ito manadaili ang mga announcements, information sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Sa itong basahon, ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap ay alang sa iyong mga greetings sa ito ang mga suking tigpamina. Happy Mother's Day, no? Matod pa ni Mayor Jane again. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to the strongest women in my life. Happy Mother's Day to Mommy Just Now, Mommy Bibi, Emily, Auntie Beth, Joanne, thank you for all the love, sacrifices, care, and patience you continue to give our family every single day. Behind every strong family is a mother figure quietly caring so much without asking for anything in return. Thank you for being our comfort, our safe place, and our strength. We may not say it enough, but we are who we are because of all of you. We love and appreciate you. Sa tanang inahan, lola, titas, ates, o mga tatay nga nahimong ina o nahimong tay, na para lang mapil sa pamilya ang gugma o pag-atiman. Para sa mga mama nga walay pahuway, sa mga lola nga sila na ang nagpadako sa apo, sa mga titas nga automatic babysitter, sa mga ates nga may second mommy na sa balay, o sa mga tatay nga both father and mother ang papel every single day, saludo ko ninyo. Dili lalim ang mag-atiman o pamilya, walay day off, walay oras, pero inyong gugma, sakripisyo o pag-amuma, maugyon ang kusog sa matag panimalay. Today, or yesterday, we celebrate not just mothers, but every person na nagmahal, nag-amuma, o nag-atiman, sama sa usa katila. Tumaw ka itong mga higala, no? Usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Pagkat saan basahin, no? Ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane, Tagbilaran City College, TCC, from a vision in 2016 to 1,615 TCC graduates today. What has started as Pong Babayap's dream of giving free and accessible college education to every deserving Tagbilaranon is now transforming lives and communities. 457 new graduates this 2026. Thousands of families given hope, more opportunities for the youth. And this is only the beginning. Our long-term plan is to build a new seven-story TCC building for future generations of students. Under the Yapal administration, education remains a priority because we believe the best investment is our people. To our graduates, dream big, stay humble, serve your community, be a proud Buholano achiever. Congratulations, class of 2026. Umaga itong mga igala, ang Facebook page post sa pangpinalangga ng mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Ugaring punta sa mga higala, ay nasa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lakadlaw na tawhan karong adlaw, May 11, 2026, adlaw madlinen. Kabarangay San Isidro, happy birthday ni Felipe Polache Jr. Kabarangay Kabawan, greetings going out to Francisco Pundo. Kabarangay Tip-Tip, happy birthday ni Winifredo Serrano, Alma Galano, and Cesenia Lumon. Kabarangay Ubuhan, happy birthday ni Florencia Racho. Kabarangay Taloto, greetings going out to Alberto Niluwag and Alberta Dagahang. Kabarangay Buoy, happy birthday ni Judith Acedo and Ibilia Balanay. Kabarangay Kugon, happy birthday ni Magdalena Siroy, Emilia Aranwes, Florencia Buxupan, Antonia Delantes, Lenny Bicas, Raul Salefrero, and Bonifacio Javier, and Albert Lahor. Kabarangay Pugasun Diyos, happy birthday sila ni Yuhu Wago, Belinda Dagos, Sevillo Reselosa, Albert Garzota. Kabarangay Pugasun Tres, happy birthday nila ni Imelda Elizabeth B. Cal, Susinyo Sarigumba, Jerome Cacho, and Lucia Israel. Kabarangay Pugasun Uno, happy birthday ni Mamerto Pinos and Cecilia Diaz. Kabarangay Mansasa, happy birthday ni Evelia Sanchez. Kabarangay Buol, happy birthday sila ni Antonieta Dagami and Michael Cuzon. Kabarangay Dampas, happy birthday nila ni Francisca Villatore, Bernardo Timbal, Sonia Banzon, Aurora Pilaire, Francisco Javier, and Cicinio Paredes. Happy birthday sa mga pinalangga, mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa kong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo, ngayon sa ulo busaw sa nakadlang natawahan karong adlawa, happy birthday nila ni Jesmar Joseph Gamutan Magdugo, Ana Sirin Ando Baluran, Mark Unson Lagoy, Larissa Fe Pahangipos, Jeline Pashol Jacusalem, Dia Azali Pahak Ramos, Marilyn Maninantan, Francisca de la Torre, Marlon Lovosa, and Lucita C. Israel. Happy birthday, Kaninyong Tanan. Greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala. First Gentleman and First District Representative Congressman Babayat, our 16th Sangguni Ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day, Kaninyong Tanan. And yes, no, sa itong mga sukitig kami now, nga wala na ito na mention sa itong programa, nga nagsaulog usahab sa lang adlang natawahan karong adlawa, happy birthday ka ninyong kanan. O sa itong mga sukinig kami now, dagan kayong salamat no sa inyong pakikunong, pakigubat at pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmaguban-uban ako sa kita mga higala, ugmang adlawa, sa susamang takna ng itong istasyon, itong programa, ang magpakabana, alam sa kamatuuran. Kinisikin, ano mo ingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tube, ugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayat, Pinoy 16 Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, Mayor City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas. Sa araw-araw na trabaho, 4 oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Okay, dengan selamat atau kauban dari Speakers Lawak Maygala si by Michael Boris. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw nga kanunay nagsunod pinaagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio palibot ning atong lalawigan sa Bohol. Og kikining atong programa, mabati ni halos lukop-lukop tibuok probinsya Maygala gumikan kay giabagan usab kini sa pipila ka mga radio station nga nagbase diha sa lungsod sa Ubay. Hagna inguman diha sa lungsod sa Carmen mga Higala. Muna nga nanganaw kanaw na itong signal nga nanuka din sa sentro ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Lakip usab atong timbayaon mga Higala atong mga Facebook followers, no? Ug sagad nini atong mga kadugong bulanon nga mga OFW nga kanuna usab nga nagsunod, nag-view sa Facebook Live sa mga programa din sa naguna nga sibianan mga Higala ning atong lalawigan sa Bohol ang DYRD. Kaninyong tanan, kung unsa mang orasa ang inyuhang nahimutangan, kung asa nga nasod, kamo nga nanginabuhi, mga Higala, ang amo na lang ipadangat, ang amo nga kalipay usab, o pasalamat sa inyuhang makarunayon nga pagsunod. Aron sa ingunyana, kamo masayod sa mga kasikas, palibot ng atong pinanggang lalawigan sa Bohol, mga Higala. So, kaninyong tanan, mga sanog, mga sana, maayong pagpaminaw, o welcome na usab, no? Sa layan usab nato ang edisyon ning adlaw nga Martes mga Higala. Mayo 12, 2026 sa atong programa Ares Development Program mga Higala diin maghatag kita og mga bag-ong katikaran, mga programa og kalihukan nga gipahigayon og gitambungan sa atong mga pinialang opisyal ning kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado og sa iyang pangabaga nga si Vice Governor Nick Bisas ug sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang panlalawigan mga Higala nga padayon og nagkahiusa aron singunyana ang atong mga kayuhan mas dali nga mahidangat ug mapahimuslan sa atong katawhan nga bulanon mga Higala. So kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, og sa gihapon kaninyo igalas kanginan, alan is toke mangmang, makauban yung hantod kita alas 7:30 ning kagabihion Maygala. So atong panimbaya nga to sa banay ni Governor Aris Omintado, ubahan sa iyahang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito, si Second District Congresswoman Banban Omintado. Inguman nga to sa ato usab nga kugihan jamo nga kongresista sa katulong distrito. Si 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutor, sa ato nga kongresista sa unang distrito, Congressman Babayap, ug sa tanan natong mga opisyalis sa nakadaiyang LGUs Maygala sa ato nga probinsya sa Bohol, maayong gabi kaninyong tanan ug maayong pagpaminaw. Una, atong balikon ug pahibaw alang usab niya itong nga wa pa masayod nga adunay gipublikar nga schedule sa power interruption. Gipublikar kini sa NGCP. Muna nga ato ning balikon, although ato naning gipibaw ito ni aging gabi eh. Pero sa mga wa masayod aron makapreparar kung galing aduna mo'y mga kalihukan sa inyohang panimay nga nakinahanglan o kuryente. Gumikan kay matod pa sa NGCP, adunay schedule o power interruption nga makapikto kini sa Tagbilaran City o ubang dapit o bahin sa atong lalawigan sa Bohol karong umaabot nga Mayo 16, adlaw kana nga Sabado. Unya ang mapiktuhan ana nga mga distributor, una ang Bohol Light, no, sa San Isidro substation nga mapaong kini alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa kabuntagon. Og mosubli kini pagkapaong alas 3:30 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon. Laing substation sa Bohol Light nga mapiktuhan ini nga mapaong sa substation Dampas alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, no, or masayo pa. Og laing distributor Maygala, nalakip nini ang Buhiko Uno, Bohol Electric Cooperative, Baklayon, Luway, Panglao, Bulod, Lourdes Substation nga mapaong kini alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag ug mosubli kini pagkapaong alas 3:30 sa palis hangtod alas 5 sa hapon. Ang rason ini matud pa sa NGCP annual preventive maintenance servicing activity no at tagbilaran substation. So specific areas affected shall be determined by the electric cooperative og ang NGCP will exert all efforts to restore power earlier or as scheduled. So batod pa sa NGCP ilang pwedeng kamutan nga mahibalik ang nasugang dagitab mas masayo mas maayo og ilang pwedeng kamutan nga motukma gyud no sa unsay nakalatid sa schedule nga ilahang gipahibaw mga higala sa NGCP. Muna nga ato ning gibalik og gapahibaw aron makapangandam ang ato mga kaigsunan kung ugaling adunay mga dagkong kalihukan sa inyong lugar, sa inyong banibay, kasal ba kaha o unsa ba nga nakinanglan og kuryente unya aron mo makapangandam. Makapreparar mo mga andamaro mo og generator o kaha inyong oktaba ang inyong schedule sa inyong mga dagkong activities. Anining adlaw nga Sabado, Mayo 16, mga higala. Okay? I hope nga inyong nakuha kining maong pahibaw gikan sa NGCP. Now, arita sa pinaka-importante usab nga lakang sa kagamhanang provincial, the provincial government of Bohol, led by Governor Aris Omintado, ning presenter kinis sa draft memorandum of agreement ngadto sa World Bank funded accelerated water and sanitation project with the LGU of Alburquerque expressing full support for the proposed memorandum of agreement. Now this project is expected to strengthen water supply services and address the growing demand for clean and reliable water in selected communities across the province of Bohol. Matod pa ni Laila Cafe, ang atong municipal planning and development coordinator of LGU Albor, said the project expected to address the long-standing problem of unreliable water supply, particularly in communities where households still do not receive 24/7 water services. Cafe noted that the bulk water project will provide treated and potable water through a complete treatment facility, describing it as a major improvement for residents who continue to struggle with limited water access despite existing provider. Tinuod na, no? Di yun paigo, bisan pa, dunay existing mga water provider. Pasalamat kanita nga ang lungsod sa Albor nagkasabot ang duha ka entity, ang LGU Albor, inguman ang private entity, ang Richley Water Corporation, nilagdaay. In fact, atong niaging simana, doon na nagipaygay ng ceremonial turnover sa dako nga tanke, reservoir, inguman sa mga tubo nga naglatay ang source at tubig, gikan sa source nini ang luktub water paingon sa ilahang reservoir. So karong mga panahon na ang mga tinugyanan sa LG human sa Richley Water nagtaon na lang sa ilahang mga putaanang tap stand kung asa ibutang o asa i-connect kanang mga koneksyon sa future nga mga subscriber unya sa waterwork system sa LGU Albor. Apan sa gihapon matud pa ni Ma'am Malayla Cafe, ang Municipal Planning Development Coordinator sa LGU Albor, di pagyud igo. Muna nga ila ning gi-welcome kining maayong kalambuan nga paningkamot sa provincial government nga mahimog yung lain nga additional nga water supply pinaagi sa pag funding niini gikan sa World Bank mga higala. Now atong pamation ang mubo nga mensahe ni Ma'am Laila, ang municipal planning sa LGU Albor mga higala.
1: So dire dire get sufficient ang amo ang tubig na inay ko bang mga balay nga dili gyud 24/7 ang supply sa tubig. Ano, importante kaayo na nga panginahanglan sa usa ka panimay. So mao tong pag kanang introduce aning bulk water sa World Bank nga grant, nalipay mi nya. Ngari naman na sila, kauban ato mga taga World Bank representatives, nagpasabot na dihapon si Mayor anto. So excited good pud mi nga ma-realize ni nga project kay matubag na namo ang panginahanglan sa amuang constituents. Gani ako sa bahay na ako'y kaugalingong water system, pero lahi ramang gyud kay kas kuryente kung atong kaugalingon niya. Kani nga tubig sa giingon nila ni Engineer Vergara, pwede na gyud siya mainom niya, treated siya niya, sa kadako sa kwarta, kumplito gyud ang treatment plant ani nga ilang i-construct. Sa mismo si Mayor, supportive kaayo ani nga proyekto, even if naanay richly nga nag-provide na mo kay tungod lagi sa panginahanglan sa mga tao, kay daghan mong mureklamo bahig tubig, kanya mag-post-post sa social media. O itong pag-introduce po, pag-offer po sa richly, ming kuan po ang LGO sa richly, pero limitado ra ang ilahang coverage, murag dili. Daghang gusto ganyan nga maabot na dili sa ubos, pero murag dili siguro makaya sa richly. So, nalipay ming ani-ani. Do mo bayad mag-give me ani, no? Kay di man ingon ang grant ani ang katura mga investment nga mao gi construct ani nga project, gi himo ani nga project, pero kanang willing man ang mga tao, basta kay naa gyud siya ba unya hinlo, treated siya, mainom siya, labing maayo kung mainom na siya.
0: So mo to Miguel, no, ang pamahayag ni Ma'am Lilia Capi, ang municipal planning sa LGU Albor. So, tinuod na, no? Ang mga tao, tanong nako, di gud mo reklamo. Doon na may bayad tingali per cubic meter kung ugaling magbalampuson kining maong plano. Ang importante nga, niglubag ni Musgripo na imuagas nga mas maayo o potable water yun. Meaning, nga mainom o luwas imnon sa matag pamilya. No? Sama sa gihimo sa usa ka water provider, sa Richly Water, nga kumpleto yun, no? Kumpleto si Cardos, potable water yun. In fact, agi ka na sa 7 stages nga proseso manggigala. At least, sir, nga muaga sa atong tagsa-tagsaka gripo. O sa laing bahin, no? Ato day nga pibaw din, nga way kabutangan ang kalipay, no? Ni Miss Ivy Kylie Asukan. Sa dihang usa siya sa nakuha, spot nga gi nakuha sa usa ka gipahigayon nga job fair mga higala ni itong nakalabay nga Mayo 8 diha sa Bohol Cultural Center, no? Una nga magpasalamaton kaayo si Ivy Kylie Akusan nga taga Dagohoy, Bohol, sa usa ka oportunidad nga nadawat isip auditing staff sa Cebu Belmont Branch, no, pinagi sa provincial government of Bohol, Viso, local and overseas job fair 2026. Matud pa niya wagyod siya magdahom nga ma-hire siya on the spot, no? Mao ni iyang pamahayag atol sa usa ka interview mahigala sa atong kauban sa media sa probinsya sa Bohol.
2: Fresh grad from Marily College Tubigon. Mga 5 companies akong gi-applyan niya. Kanira dyan sa Cebu Belmont na hire. Actually, ang training sa Cebu Belmont is sa Cebu. Then, ang na mag-open mo daw sila dari sa Tagbilaran ba? So, after 6 or 7 months, ano na po ko dari mag-work dyan sa Tagbilaran. I just wanna say thank you to Governor Aris and to the Office of the Province of Bohol for this kind of opportunity kay murag tagsara dyan siya. Then, very, kuan po siya namo kay as fresh graduate, naning kamot should may nga makita bitog work dayon marato. Thank you so much for this opportunity.
0: So mato migala, no, kinsa mo gitay di malipay mo na nga kining tanan nga nagpanghitabo gumikan kini sa paningkamot usab sa atong mga pinilang opisyal sa kagamhanang probinsyal mahigala o nakigalayon sa uban usab nga mga entity nga aron mahitabo kining gitawag og job fair aron sa Unyana, medyo makunhuran ang atong mga unemployed nga mga kaigsunang bulanon og oras nga sila makakatag trabaho, makatabang kini sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Laing good news mga higala, no? Sa labi na nitong nagsige og pangutana, nagsige paabot og ano sa abog tinuod ba gyud nga mahitabo ang pagpabarog sa usa ka iladong mall dinhi sa atong probinsya sa Bulang, SM Super Mall mahigala. Niadtong kagahapon man siguro o kagahapon adlaw, ang SM Super Mall conducted a public scoping activity in Barangay Cugon ning atong dakbayan sa Tagbilaran for the environmental impact statement kon EIS of the proposed construction of SM City Bohol, aim to ensure public participation and gathering community feedback kalabot ining maong proyekto. According to Governor Aris Umintado, representatives from the SM Super Mall Waste Management Firm Alterna Verde and Barangay Cugon official met the Provincial Legal Office and the Bohol Provincial Environment Management Office to discuss sustainable and reliable water management plans for the mall's future operation dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Then Governor Aris Umintado welcome SM commitment to complying the proper environmental and legal processes. May tungod aning maong proyekto mga higala. O gani, nahinabi sa atong kauban sa buhat mga higala ang manager no sa SM Seaside nga si GD Aranas kagahapong adlaw human nga ilang gipagayon ang usa ka importante usab nga lakang alang sa pagatukod ining dako nga mall dinhi sa atong probinsya sa Bohol, ang SM Super Mall mga higala.
3: City?
4: Yes sir. Yes.
3: SM Seaside sir but karon nag-support for the
4: SM City.
3: SM City Bohol.
4: Yes sir. Sir, sir, gihimo na to karon diri sa Barangay Cugon, Tagbilaran City.
3: Pero nag-contact ako po ang public scoping activity headed by the NR. Basically, discuss ito mga environmental na mga concerns niya wala we also have our communities no from Barangay Tagbilaran from Barangay Cugon to raise their concerns for this project but at least we will be able to address and take note of all these concerns
4: after adding public scoping sir ano pa yung sunod
3: actually naapay this is just the initial
4: okay.
3: So after naapay next na project building which is wala palang nakamention sa date but definitely there will be sir this will be attended by some representatives and the public and the IG
4: so public hearing
3: yes
5: sa level sa SM sir sa may update na angay ipaibaw ni mo karon
3: sa mga parents sir is currently nag-inulami kay of course this is a big project so there are mga changes sa mga growing plants sa layouts sa designs saka na doing anak and then eventually once ma-finalize na then we will let everybody
5: gano'n saman mo maitabo ang construction phase sir?
3: Pagkakaroon sir di pala po tayo hindi sa timeline especially with the energy crisis no mag-factor po na siya and of course ito ako na-mention na itong katong mga revisions or mga reviews katong mga changes sa mga
5: plans
3: okay. The layout
5: so unsa may tabo itong mga concerns sir gikan sa citizen sa Cugon.
3: Yeah, so kato sir, i-raise to na mo sa management because those concerns addresses to SM and also the LG too. So,
0: okay. So, mahigala no? Ang tipik sa pamahayag ni Assistant Manager GD Aranas mahigala sa SM Seaside no? So, kini nagtimaan nga mahinayon na yun kining maong katukuran ining SM Super Mall din sa ato nga probinsya sa Bohol mga higala. Muna nga kining gilang gibuhat kabahin kini sa lakang o sa kining requisitos no kinahanglan do na gyoy public

0: ang pahibaos mga mga mag-uma unsay posibleng may tabo o mabot ang El Niño. At karong hapuna maghihigala, karong adlawa magpalayta, arita mag-istorya sa pamilya o unsay atong mahimo. Labi na gyud itong mga pamilya nga buot nga musagup sa mga bata. Luna na mga balaod ani, unya daghan pa gani nga wa makatuman sa balaod sa unang balaod na kasi bagong balaod niya tusod doon, no? Maghinaot ta nga pinagi ning bagong balaod pasayon, mapadali o mas maway kiyaw-kiyaw ang pagpang-adapt, pang pagsagop sa mga bata ang nahimo na natong tinuod ng membro sa pamilya. So karong adlaw mga igalan, ako kay natong kalipay nga uban nato sa pagpasabot aning bagong balaod ang atong mga higala gikan sa National Alternative Child Care Office, no? Niya sila mo regional office ani atong himamaton ug atong ilailahon sa kahanginan ang officer in charge nila sa RACO diri sa Cebu, si Ma'am Concepcion Coco Solera. Ma'am Coco, maayong adlaw, welcome sa Kapiano.
1: Maayong adlaw, Sir Reg. Maayong adlaw po sa atong mga nagatanaw karon ato ang mga kahigala ug naminaw karong adlaw.
0: Okay. Yeah, daghang kay salamat sa pag-adhimo no. Ya uban yung mga higala nga nini ang sagaron mga kuan mga opisyales labi na gyud ang mga head of offices. Murag malakaw ni pero kaya nila naiguyong tigpamahaba gano, ang information officer nila sa RACO sa region mga igala si Ma'am Sheena Madiraso. Ma'am Sheena, maayong adlaw, welcome sa Kapiyan.
2: Maayong adlaw, maayong adlaw PIA Bohol o sa tanan nga naminaw ka rin kung nagtanaw sa atong Facebook Live.
0: Okay. Tell us, unsa mo dyan actually ang RACO kay murag mo muna unaon sa una through adoption murag di adopt DSWD ang atong partner no unsa mo dyan ang RACO pwede o masitwait na to o asa dapit siya nahimutang
2: so ang ahensya no is Regional Alternative Child Care Office. Kami ang regional na opisina sa NACC or National Authority for Child Care. Kaming NACC is attached agency ni siya sa DSWD. So, connected lagi hapon ni sa DSWD, pero karon ang atong mga adoption o alternative child care ng mga programs and services, kay gibalhin na gud na siya, lahi na gud siya na opisina. Kay sa una man good news, although kay bawat ang sa DSWD ang nag-implement sa adoption, karon nausab na gid ni siya tanan nga service sa adoption alternative child care naa na gud sa among opisina o dili na mo ato sa DSWD o dili na pod mo hire og lawyer o mag-appear sa korte.
0: Gilam na daan tara no muno na ato ni tagsa-tagsaon later mga igala sa pamaagi sa daan ng balaod unsay pamaagi atong
1: So sa before ang balaod gyud is gisundan nato sa pag-adapt sa Republic Act 8552 no so mo na ang domestic adoption. So ang katong balaod sa una kung naay gustong mo adapt mo duo sa DSWD and then mo process gyud ta judicial so ato gyud sa court gyud ang court may mo human gyud sa adoption so kung gikan sila sa DSWD or sa LGU, ato gud maghuman o file og petition sa court. So mag-hire gud sila og lawyer para sa ilahang petition for adoption nga i-file sa court. Karon ang kalainan sa Republic Act 11642 or bagong balaod karon maong naami or na-exist ang National Authority for Child Care or the Regional Alternative Child Care Office 7 kay gihimo nag administratibo ang pag-process sa adoption. So, ang kaning RA 11642, gihimo ng administrative, so domestic administrative adoption. So, nga nung sa ng administrative, so dili na kamuagi o court. So, administrative na, gipadali, gipapaspas, gipasayon na good ang adoption. Kaya unlike before, medyo dugay gid kaayo, muna mga yangungo sa ato mga adoptive families nga dugay ang adoption, mahal ang adoption. So, muna ng daghan pud kaayo tang mag-adapt-adapt na lang or magtago na lang or mag-simulate na lang kay tungod lagi mahal ug dugay pero karon mo nang gipasayon na gid siya gipadali ang adoption og sa pagkakaron gani kay wala pa tay filing fee So wala pagay bayad sa pagkakaroon kung mo file mong petition for adoption.
0: Antod until ano sa aning free siya wala filing fee.
1: Hantod mo wala pa guideline sa ato ang pila gyud ang bayad o sa ato ang filing.
0: So ang national government may mag-determine sa ating dili kay legislation niya na dinis local okay regional mas okay, so mo igala ko ani dunay mga pamaagi sa gobyerno nga pagsiguro usas mga katugon ba mahatag nato sa mga bata ang katugon sa ngalan no. Mao ni ang usas mga problema nato because abi man nato ordinaryo ra ni kayo ang nagkalisod ani is this kun panaglitan ay bata labi na gyud og bata ang kanang born out of wedlock kanang wala dili ipinaangkan kita kasagaran ani og dili ang kunon sa amahan magda sa apelyido sa inahan nga inahan nga usually tungod kay sa pagsabak sa bata magkalisod og trabaho dili makatrabaho sa so galisod gyud to the point nga nika himugsos bata na idaghang mga problema. Una, ano yung problema? O sa ipakaon, o sa pagbuhis bata. Niya, in the long run, kung sa mga pamaagi nga ang bata, mo feel siya nga giangkon yung pamilya. Kay, lisod mo nga niyo, inahan rin ka ang angkon niyo. So, diri sa Pilipinas, mo yung kanilunay pamaagi sa pagsagop sa bata. No? Unya, kaling pagsagop na, anis bala, o dili siya pahimo nga tungkol kay kasabot, ramos, kilikanan niya, ini kaya muso sa bata, ana sa hospital, kami kuha. Dano na mas balay. Pwede na niyo himuon, pero kinanglan ipaagi sa tinuod na proseso aron ang bata in taon mahatagan sa saktong katungod siya ngalan. No? So, one ay dapat mahitabo. Although, there is buhol, dapat ay mga kaso nga ingunani nga in taon ang bata abi nila o kampante na, okay na kakaayo, kay naka-eskwilag elementary.
1: Yeah.
0: Unya, karon ni isood ang bagong balaod nga ang DepEd makinanglan na o saktong papeles. Pastilan, problemahan at sugod kay mabuta na ang sitwasyon na yung mga bata in town na magka-problema, sila pa'y problemado ng daan. Masamot nilang problema, makitaan silang papeles. Unya, ang ginikanan nga without thinking nga naan ay problema, kasagaran na na magkakuhan, kaya na ma-frustrate na yun noon to the point nga, sige na lang, ayun, di na nato litag, tago na lang ito. Kuni ang bata, ito na mga buwanta sa morning, nga dunay mga balaod ngayon na nang ligala. Sa una, ang balaod, kung mo-adapt ka, mo ito kang DSWD, unya, mo ito kas korte. So, mo ito kas korte, mo ito pasabuta na, kailangan kuha ka, o kabugado, kabugado, medyo mahal-mahal, lagutay, no? Oh, depende po sa bugado. Namay mga bugado nga ang ilang specialization yun, kaninganing mura o kini bang na specialization of divorce, criminal, namay mga kapuan kay lahi man ang korte at attorney's family court. So, mubayad ka kabugado, nausahay ang kabugado, dili po kaya ka na regitanaw. So, mo request sila hearing, usahay dili magka-attend. Niya, tuarbas ko, dili rabang kasagaran mo, anhig. Kuan yun, kaya ng mga korte ang mga tao, dili ganahan mo itong korte kanunay, kaya daghang tao nga ito. So, ang mahitabo, magsigig balik-balik, niya ang tungod kay taas ang process sa korte, o sa'yo mabot o tag-tuig, tuig-tuig agad yun, no? Karon, upananglitan na dunay bagong balaod na magpasayon ang limang ikala, tungod kay number one, gusto rin na ito nga mahimong katungod sa usak ma hatag na to ang katungod sa usa ka bata sa iyang anak. So, gobyerno nagtanaw ani karon and that's why nagkakita sila nga sa old law katong kaning atong 8550 no? 852. Ang domestic adoption law ang act ani is medyo langan. Unya mao ni magkapaway gana sa mga tao nga mo-adapt tungod kay sila pa'y mo-adapt sa maayong kabubuton, sila pa'y pabayron. So, naay pamaagi ang gobyerno at karon ato hindi pa sayon ang pamaagi sa adoption. Okay, so going onwards, kining, unsay sakto gyud nga proseso, ani? Unsa man gyud proseso? I mean, diyan natin isgutan itong daan, karon na lang tiyaling bago, kaya aron mag-iyahan ang itong mga kaigsunan, raminaw, ron, unsay pamaagi.
1: Sige, so tanan yung klase or kategorya sa adoption is moagi na gyud sa among opisina, so administrative na gyud siya na ate regular adoption, step-parent adoption, adult adoption, foster adopt, o katong mga direct placement or independent placement before sa balaod is gina-process na gyud siya through sa among ahensya, through administrative. So unsay unang buhaton kung naay gustong mag-adopt or naay gusto mo file for petition for adoption. So pinakauna gyud nila is mo attend gyud sila adoption forum or pre-adoption forum. So karon ang among opisina naghatag yung online nga pre-adoption forum sa tanan gustong mag-adopt, no, or kanang bisan pag nagduha-duha pa baron o gusto makabalo sa the adoption. So free ra gyud na siya. So pwede mo mo visit sa among FB page sa NACC Central Visayas para maka pre-register. Okay, after ninyo mo register, istagaan mo sa among link para maka-join gud mo sa atoang online ra nga adoption forum. Upat na siya ka session, kay gi-provide na pud namo tanan nga murag session or sub training. Like for example, we have the parenting, we have also the topic on the overview on the trust-based relational intervention, and we have also the process on or encouragement lang good sort of sa adoption telling. Kaya kinahalan mo good siya or encourage po nato nga ang bata nga makabaloy good siyang adopted siya before, especially sa balaod nga before siya moabot og 13 years old. So ang ana ang process una, and then kung nahuman na good ninyo ang inyong forum, pwede na dahin mo mabisita sa pinakaduol ninyo nga local or social welfare agencies. Mangita mong adoption social worker. So, dili na abogado ang pangitaon, Sir Ray. Kundili adoption social worker. So, muato mo sa inyohang MSWDO or CSWDO. Kay mas duol man, kay lisod, kung mula bang pagpag mo sa among opisina, kay medyo layo. Pwede rin yun mo duol sa ilaha.
0: Pwede
1: rin po kung ganahan sila.
0: Okay, social worker at dito
1: yes, para ma-assess sila. Kay depende man na sa kategory, kay depende po sa kategory ang ato ang ihatag nga mga requirements. Kay daghan man po na may ma-waive din yung mga requirements, especially kung step-parent lang or relative adoption. So after ana, i-assess sila sa social worker. Especially tan-aon gyud sa social worker ang circumstances, no, nga nung ipa-adopt. And then the motivation, nga nung ganahan yung kang adapon or ganahan kang mag-adapt kung bata. Kay mo man ni pinaka importante kay amo juning balik-balikon nga dili ang adoption ang maoy murag sayon nga paagi para makalarga or sayon nga paagi oh di ba namo mo gunay uban nga anong adapon nimo para lang gyud ba murag dili siya for the best interest sa bata kung dili best interest sa mga adult. Oh, so likayan jud amo lang diha gyud sa assessment gyud sa crucial po na ang assessment sa social worker. So, naay mga requirements. Medyo ubay-ubay, mangutan na tanga nung daghan kaayong requirements ang adoption. Amo dyan na ipasidaan, pudno, balik, nga, sa labi na sa mga naminaw, kaya ato amang good karon, gay-cater is human. Kumbaga, tao, bata. So, muna, medyo, di man kaayo siya, previous kay need mang yun na mong evidence-based or facts pud para maklaro na mo nga, healthy ba ang mwada? So, need na mag-medical evaluation, di ba? Or, capable ba financially? So, need na po ang mga financial statements. So, yung ana lang gid siya. So, tanan na mong gusto nga, kumbaga, ibutang sa report para mahimong yung capable o ma-recommend na mo nga capable ang mwada. Is mo na kinahalan po na mong mga documents para good klaro or proof po na nga sakto ang muanggi. Himo or ibutang dito sa report. So, yung ana siya, and then, you can file petition for adoption. Depende gyud siya sa kuan gyud kanang kaso kay nag-assess pod nga dili relative napoy laing process ana sa Ray. Kung dili gyud siya relative or relative beyond 4th degree, murag mubalik siya sa phase 1. Mo nang pag-issue sa bata nga mag-declare legally available for adoption siya. Kaya among balikon, dili tanan bata, especially nga naa sa center, dili tanan bata nga makit-an or gi-abandon or gi-hatag is subject for adoption. Ato gyapon ginang i-process. Especially, ang pag-assess sa biological parents, sa family, sa relatives, kung wala nag-mo cater or mo taker, take care sa bata. So, kung wala nag-yod, last nag-yod ng option ang adoption. So, munang balik na ana. Pero kung wala ra, relative adoption, step parent, pwede na gud sila mo file diretso petition for adoption.
0: Pero generally og kuan mas easier og relative.
1: Yes.
2: May mga waive na mga steps.
0: Ah, okay. So mas paayo ni ani na lang. Kasagaran ko na itabuan is Like for example, sa Bukid, ngani, dunay bata, karon ang mapugos o gadap ang nearest relative mo. Wala po kaayoy kanang sakong finances pa. Okay ra magkamuagwanta ko yung nga mo. Okay ra. And then in the end, ang bata in town mo magagwanta po. Ikod practically find other means sa sayon po para niya. No?
2: Yes.
0: Pero magwanta si magwanta po siya kapil. So mga nga kinaglan na unaon kung tanawon sa social worker na po, fit ba o fit siya na yung mga recommendations ka niya mo. So that would be the easier way niya. Tungod kay dinakorte ang magkuhan, so asa man ang hearing ane?
1: Sa among office.
0: Di na kayo hadlok pa minawag. Korte mo katubang.
2: Pero serious lagi hapon siya na po an appearance rin kay mo-appear ang among mga clients in front of our officer in charge,
0: okay.
2: Si Ms. Coco. So si Ms. Coco, mga tanda to siya sa among petitioners niya. I-confirm ka yun niya kung tinuod ba yun ang ilang ipangsulti sa ilang report. Like, ngano i-adapt niyo ang bata? Ngano ipa-adapt ang bata? And if applicable, pamutanon pa yun ang biological parents. If makontakt and if applicable, so ka na siya. Dapat lang yun na ang inyong motivation is ka ng clear yun.
1: Claro.
2: Para sa best interest of the child again. And
0: okay.
2: Like what Ms. Coco said earlier, dili para makalarga sa gawas. O ka na siya.
1: Namumong good.
0: Malos.
1: Kung tanaw ni mo nga nung, gano'n man, labi nag-relative adoption, sir, mas kuangid siya ka na ganing diha ang medyo
0: kasagaran
1: nga mo irason, labi na ang mo-adapt. Tuan na sa gawas, tuan na nag-migrate na sa gawas, nagpuyo na gid sa gawas. So, mo jud per me, mo na among balik-balikan jud na, unsa day motivation, nga nung adapon. So, sa report, okay pa, pero masakpan na gud nimo, especially sa, during na sa hearing or sa appearance nga, para lang gini makalarga, or mo yung first ba. So, mo nang dili gud siya, among gibalik, hindi siya mo imong rason. Isa po, dili po kapobrehon ang rason nga nung ipa-adapt good nimo ang bata. So, munang need good siya i-assess good ang reasons, the circumstances, kay balikon na mo good na, permigin na mo ibalik-balik sa mama, sure jud ka, ipa-adapt nimo ang imong anak. Kay dili lagi kapobrehon ang rason nga nung imong ipa-adapt. Kung dili na good, bisag pag i-provide nimo intervention ang biological parents na yung mga assistants, buhaton magina sa social worker para klaro ba nga imo nang gihatag tanan livelihood assistance, mga tanang pang mga counseling, advice giving, iya man gyud ipa-adapt. So diha na gyud ta last na gyud ang option.
0: So that explains kanang solo parents yung mga benefits ato.
2: Oo.
1: So last na gyud siya.
0: So karon pa jud ko kumanta isa pero tagad man ato.
2: All ties together. Guys, sa atong balaod man gud no, we do believe no nga ang family is ang basic unit. So as much as possible ang bata is na gyud sa iyang biological family, mao nga na atay nga na mga intervention, mga assistance, ang katong four P's no, and then pakigid na siya sa bata para ma-stay together sila. And then ang adoption is last very last resort.
1: Last na gano'n siya nga option nga kung dili na gano'n madala.
0: And then sa adoption na po yung mga categories, no? Like,
1: yes.
0: Kalinggigo na to nga. Usually, when it's regular adoption, it means dili related sila.
2: Yes, and wala pa sila yung anak.
1: Wala pa sila.
2: Usually, ka ng mga cases, Sir Ray, is kaning couple or better about ang single individual, nangita silag bata, and then dili sila kapili. So, naami committee, known as the Regional Child Placement Committee, naa sila yung access sa among roster of adoptive parent applicants, and then naa po yung roster sa mga bata available for adoption. And then, i-match sila. Diyan
1: musulod ang regional matching.
2: I-match sila based sa preference sa parent na nag-apply as adoptive parent. And then ito sa needs sa bata.
0: Paano yung bagay? Para sa lugit. Kaya namin itong sa mga kuhay, no? Para sigurado lang yun, mag-match sa pamilya. Kaya mga kinayas, mga tao nga lahisan.
1: Lagi.
0: O niya, kining na yung mga tao nga dili kay ganahan o bata. Pwede nga asawa ganahan, nagbana dili. So, kinanglan yun, kasi politically, everyone is ready to...
2: Yes, kaya forever nag-yun ni siya, wala nag-yun ni Bawi ay...
1: So, muna nga, naang yung regional matching food survey kay para kaya pilian ba ang Pinoy. So kumbaga gili kayan gid na nga tungo sa kapilian sa Pinoy, doon yung katong di mapili. Wala nga siya napili o good na neglect na ganit siya, samot na sa any nga practice ma-neglect. So, munang, naagot ay regional matching. So, ang mga bata po nga dili ma-match regional, napod tayo inter-regional. So, kumbaga, dari sa Region 7, na ay bata na ito nga dili ma-match, kaduhan nag-present, wala good. So, ipasaka po na siya sa inter-regional. So, natin mga bata nga ma-match sa laing region. So, kung wala po siya na-match good sa laing region, dihan na po na ito siya ipasaka sa inter-country. So, maklerjo po inter-country, naanap po tayo mga pool of adoptive parents from other countries nga nag-wait po. So, possible na po na siya ma-adapt dito. So, yung ana, again, more siya principle of subsidiarity nga, giunay yun diri, example sa Bohol, taga Bohol ang bata, unahan yun ng preference ng Bohol nga adaptive families, no, or Bohol nga foster. Kung wala, saka na ta sa Cebu, o kung udig sa Cebu, inter-regional. So, ana, again, ang process kay, gi-exert mga po na tong effort nga, kung possible diri asa siya gikan or asa siya nga province or asa nga region dito gud siya ma-match. So mo na siya regular process for adoption sa mga mag-adapt nga wala pa'y bata. Wa po tay pili kung kana wa tay discrimination on the members sa LGBTQ. So they can adopt, single can adopt. Good. Oo. So
0: this was not available sa old law, no?
1: Ang single, nanagyan na ang single kan apply sa old, katong sa 8552. Pero sa una malagi ko no, murag na ay mga discrimination lagi daw. Pero wala jutaan ng discrimination sa members sa LGBTQ. Daghan na po tag mga applicants nga naka-adapt na good. Yes, daghan na ta.
0: Okay. So, going farther, So, karon, considering nga sa una sa legal, unsa pinakat paspas sa judicial process pangalapson? Sa inyong experience?
1: Depend, actually, naog yung mga may untang 1 year. Pero depende gid na siya kung unsa imong kumbaga, kapaspas po din mong lawyer. Or depende po sa... Dili po, masya yung makaingon nga kung paspas imong lawyer o dako kay kagibayan sa abogado o yung anak siguro. Pero mostly good sa mong experience is 7 years good or to 10 years ang pinakadugay. Actually, mo jud na ang sa mo man na ang experience. Muna yung ngungo good sa atong mga adoptive parents, Ray. Pasalamat kay ta kay na atay Central Visayas Adoptive Parents Association. So pag establish gud ana, pag create ana 2016, sila gud pud ang nang sana nangusog no nga kung pwede lagi mapadali. So mo ni isa nga paagi gud sa ato ang mga naa sa katastaasan sa atong mga lawmakers, sa atong mga senador nga isa sa paagi nga mapadali. Even gani sa old law, wala nakabutang ang katong benefits. Like, for example, sa PhilHealth, wala dito, PhilHealth, healthcare, wala. Karoon sa bagong balaod, naanagyod nakabutang.
0: So,
1: ginsure. Ginsure. Ang mga adaptive families, pwedeng ibutang, kay digid sila mo patuwan. Nila nila i-acknowledge, yung ibubutang yun dito nga, after ma-adapt, or the, after the issuance of the pre-adoption placement authority, maka-benefits na yun ang bata sa PhilHealth, katong mga healthcare, ana. Kaya sa silent naman good kay ang 8552. So for this, RA11642 is naana good dito, naka-indicate ang mga agency. O sila po good ang mga adoptive families, ana, ang nag-suggest during na sa pag katong mga focus group discussion. Itabang good sila. So munang, ilaning yang ngungo, kasi lamang naka-experience sa dugay, at least naka-experience po karon ang mga bago.
0: Okay. Kung karon in contrast, in comparison, kung sa'y on the average, on sa kataasan ito, corruption, using admin na, considering administrative na proseso.
1: Makaingon jud mi nga paspas, karon yun, sir, kay from 2022, naanang kita 275 nga na-issue of order of adoption. Oo. Tapos wala pa kayo na tao. Wala pa, 270. Ako ikuan para
0: klaro. Since 2022, no?
1: Ah, yes.
0: And, money pagawas po na ling law.
1: Oh, 2022 kay January, January na siya. na kuan gud siya. 275 na gud ang atoang na process gud for petition for adoption.
0: So across the Visayas, 275 ang kuan na consummate na gud.
1: Na natay finality ka makaingon ta is 178
2: na.
1: So,
2: parang wala na
1: yun ni Kuan. Nanagin na siya certificate of live birth, kaya na may finality na. So, makaingon siya medyo paspas. O, dagan po ang naka-avail, get kaya libre pa, wala pa bayad.
0: So, at least karon libre, sa wala na siya libre. Kaya ni Kuan, kaya na, certificate of live birth, nga, klaro mong yun nga, dili po nilang Kuan, o saan man eh.
1: Wala siya, i-correct siya based na kung kasi nagyod ang nagawa. Pero wala po siya annotation. So, di ba, pa-remember ko sa una nga, adapted pa. Anak man na, so murag inigbasa, uy. So, parang wala din siya. So, wala din siya. So, siguro, may kakamutan, makaingon siya nga, anong, kanawa, inconsistency, nga, ganong wala ang year niya, ina na, tapos na-register. So, karon wala din siya annotation. So, mas, makaingon jud mi ako personally kay murag 2010 man siguro ko nag handle gud og kanang adoption sa DSWD pa before mas na monitor gud karon ang mga adoptive families and then nagitay klaro nga data compare gud sa una and then mas hinay-hinay nga nawala ang stigma gud sa adoption sir kaysa una man gud dili sila mo siya. Murag allergic is a word nga adoption. Murag kung adoption murag giapi gidaog dao mamagud na siya stigma gud sa mga Pinoy murag nya mo nang dili kada mahadlok ang mga adoptive families nga makabalo or itel ang bata nga adopted kay lahi lagi ang murag naagid sila murag lain nga connotation kung adopted ang ana. Pero karon pasalamat lang gud mi nga hinay-hinay nga murag naka-accept ang community. Oo, naka-accept gud ang mga tao kung unsay gud ang ang kanindot or amazing ang adoption kay moingon man jud mi adoption is love. Oo. So mo nang kung love gud ninyo ang bata, especially katong nag-adopt karon nga naminaw, nga wala pa na process. Oo. Kung love gud ninyo ang bata, i-process gud ang adoption. Oo. Kay mo nay pinakanindot nato nga gibuhat to show how much we love kaning ato ang mga anak.
0: Yeah, mo ni life changing moments o sa kabata ba gibinugod na mga bata nga feeling gi-discard din sila sa pagsugod no kay way klarong amahan way klarong inahan niya kining say naay inahan galing amahan pero wa pud makatilaw og kanang pagtagad o pagmahal sa pamilya. So, kaningaling mga sitwasyon, naay mga sitwasyon na mas maayo pa nga yagi na lang yung adoption. Kani, does it mean ba ang mga bata kay adapt, kay apil ba aning balaura kaning mga bata kay like, children in conflict with the law nga nahuman sila rehab? Pwede ba na for adoption?
1: Or kung muna siya, balik na mo, sir, if available siya for adoption, kung i-give up siya for adoption, oo. Kaya naman tayong mga kategory, abandoned, surrendered, wala po na siya kuan kung in conflict siya. So kung i-process siya for adoption nga ma-issuean siya certification pag-declare siya
0: for adoption.
1: Yes, ma-available good siya for adoption. Pero nagit tayong mga bata good, nga dili po ma-adapt. Oo, napo tayong mga cases nga, muna akong giingon nga, bisag sa inter-country, close nga good ilang case. Oo, so, pero ang gobyerno wagid gihapon ang pabaya. Kumbaga, gi-monitor agi tabang sa atong mga child caring agencies even sa mga foster families ug other nga mga ahensya, gitabangan po ni sila nga mahimong independent okay ni mga bataa until nga makabarug gid sila sa ilang kaugalingon.
0: So dili necessary nga pundog sa rako until alternative care ba no? So kani by mga usag edad yun nga kinanggal sila nga independent na gaya at least.
1: Oh, 18.
0: Para na dili ma-adapt, para sa mga bata nga dili
1: sa mga bata nga dili ma-adapt. Before sila maabot og 15, kung mahibawa na gid namo nga murag last na gid kayo, nanay preparation na himuon gid ang social worker ana. Then after ana, kung sa poster pa i-release gud namo siya or i-reunify or pangitaan gud sila paagi pod kabutangan no mo before sila or moabot sila 18. Oh, pero sa atong mga child caring agencies na-upload na sila yung mga programa para nila. Mm-hmm. So kumbaga na sila yung mga independent living children gitawag nila. Mm-hmm. So dahil ang ilang program para ni Anton okay. Good nga makahuman sila sa eskwela. So naka-remember good ko na anatay mga cases foundling pa ganito. Nag-social worker na ako, wala man na-adapt, so nag-social work, nag-abroad na. So, yung ana, wagit gahapon gipabayaan sa mga ahensya nga nagtabang sila.
0: Mm-hmm. Mas lamin ni sila, mag-proceed sila ni social work. Sila may mas nakasabutan.
2: Nasa their first-hand experience.
0: Sila may mas nakasabutan. Kining, do we operate halfway houses para sa mga bata nga on the verge of adoption pero wala pa, like line up or adoption nga wala.
1: Naatay mga part sa mandate po sa Regional Alternative Child Care Office 7 nag-monitor ta ni mga child caring agencies. So we have child caring agencies nga licensed sa DSWD.
0: Okay.
1: So ginamonitor na mo sila para sa part po sa ilang case management kay di po may musugot nga nagdugay naging bata diha. Oo, sir Ray nga murag tungod lang og provider o pagkaon, og provider shelter o oh, pero dili mo dagan ang case management ba. So mo nang amo pong gi-ensure nga dili man ingon nga tungod kay dili siya ma-adapt or less yung opportunity ma-adapt pero dili nato sirad-an ang opportunity nga magkaroon gyud siya ng permanent family. Yes. Oh, so some mo pud among encourage sa mga CCA or child caring agencies nga napod tay foster care. So amo man ang gi-encourage gyud pod na dili gyud magdugay ang bata sa center or dili gyud siya ingon magdako sa center kay lahi manggut ang center environment. Pero dati mga bata gyud nga need gyud siya butang sa center. Napod tay mo nang gi part sa atong alternative child care is the foster care. Temporary ra na siya nga giaruga ang bata. So, basing na-apoy na minaw dere, ananawagan gud pud mi sa naay gyud mga kasing-kasing na willing gyud magpa-license foster parents. Mm-hmm. So, muna yung gitawag namong license foster parents, gilisensya sila to take care mga kaninga mga bata, no, na-apod na yung subject for adoption, na-apod na yung dili for adoption, pero temporary nga naa silang panimalay. Mm-hmm. Oo, ginamonitor lang pud sa gobyerno. So, mura ba ang ilang family, ilahang balay, gi-open nila for child na nagkinahanglan yun o aruga sa usa ka pamilya.
0: So, temporary na siya?
1: Temporary na siya.
0: And temporary means, dili gano'n.
2: Yes, mapun alter gihapon ng bata. Okay, ma-adopt na siya or mabalik na siya sa family.
0: So, this means, kinahanglan sad o ma-credit sa disability.
1: Yeah, i-license siya as i-license sa among opisina as foster parents. Oh, then pwede to niya gamiton iyang lisensya. Oo nga. Mo na among gikuan po sa mga LGU gilabi nga basin ganahan mo subsidiya, muhatag og subsidiya pud ang LGU or ang kanang mga kuan para sa mga foster parents kay sa mua okay ra sa bata makahatag man ta. Pero ang kaning sa foster parents muna among ginahangyo sa mga local government.
0: Additional
1: gyud siyang cost. Okay. Pero nagit tay mga foster parents gyud si Ray nga murag daghan na kayong mga 35 children na ilang na foster pero kana tanan na pa-adapt or na reunify.
0: So wala ta time di
1: ba? Wala time gyud siya. Yes.
0: Which is kind of good para sa itong mga kaisunang bulanon sa inyo. Kaya kung ganahan, no? Nga mo, kanang keep ba nga ni kay possibly good nga, at one time in their lives, samtang naa sa inyong yung pamuyo, basin o mausab, yes. Or basin o magkakita siya, mas maayong, kaumaon. Kasagaran na ni, kanang kuwang yun actually sa kanang pagmahal sa pamilya, mo na magkaingon nga, diri sila kayo kampante, nga mo gawas sa ilang kuwa, no? Ilang, box. So, huwag mong hatagan yung chance nga yung ano yun, hatagan yung katugod ng may mong independent. Kasi musuway na sila and then, mo na yung kinasuganan ng may mong sila mas productive sa gawas.
2: Yes. Okay.
0: So, ngayon po mo higa na itong gusto nga, ipanawagan ninyo para sa mga kaigsunan niya. Naminaw ka ron, labi lang ito na i-adap-adap mo, pa na ito, mahatagi yung formal na proseso. Kay lisod kayo, dugoy ang mga bata at pagdan nami usa ka kaso nga gitabangan na tuloy sa Cebu nga kana lagi graduation na unya kailan ito ang bata kay dise mo ka graduate kay wala siya klaro nga o papilis no nga kuan niya kana dinar ba gyud ta sin gi consider gyud ko siya nga anak kay dinar ko sa kuan pero wala i formal nga papilis ba so that's why maglisod ang iyang apelyido o butang so it was kuan it was kind of sad tungod kay on that day of the graduation, mo gyud paggawas sa resulta sa iyang kuan so gidagan siya padung dito sa kuan sa stage pero this is something like gusto nato pud niya ibaw nga kini ang balaod dunay nagmando na to mandatory nga disclosure no okay nay gyud mo gyud kanan nga mura og handlok sila ba okay ba bata si Bulacau Laya sa mga luod in cases like this na may assistance eh kahatag ang dilitan
2: among social workers, we do capacitate them. We provide them mga training, mga capacity building activities. Yeah. Unsaon pagtabang sa atong adoptive parents. Unsaon pag-share ang ilang adoption stories sa bata. Kailain man good no, makahipo sila na adopted sila from someone else.
0: Almost,
2: and then, the longer you wait to tell the child, kanang mabuhay.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan kanamo sa DYRD.
2: DYRD.
1: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Oh, ha? Mao ni karon mga kaigsuunan ko kay lisod ning magpakaron ignon ba nga nagpakabana pero sayop ang impormasyon nga gihatag ngatos publiko. Kay ngano man gusto na kong klarohon og naminaw karon ni Sandy Nalsaro Dalagan sa iyang unang hugna nga pag live dito sa Bahian, naka-focus ang iyang video ni anang matawag na to og riprap daplin sa National Highway sa may barangay Bahian. Unya, dunay mga sentimento, mga pamahayag nga dili mao. Palpak nga proyekto. No, unya, mugamit pag terminolohiyang dunay nakasapi, paldo. Human sa iyang pag-vlog, no? Human sa iyang pagtuyok, gituyok niya ang iyang kamera dito sa usa ka tarpaulin nga nakamuntar daplin sa karsada. Iyang giingon nga kadto kunong riprap, ha? Apil sa 96 million. Pero pag tutok niya sa iyang video sa maong tarpaulin, ang nakabutang project description is construction of bridge and road concreting. Project amount 96 million na ay kapin. Mauto, kay matod pa niya gibiyaan ang maong proyekto. Ha? Mauni nga nangutana ko niya. Naminaw man ni karon si Alan Nalsaro Dalagan o si Andy Nalsaro Dalagan. Aron di ka na ko ingnon nga mura ka na ay giilok. Klaruha ko nun ang imong video ba kay. Unang-una, I truly admire you sa imong pagpakabana. Pero, taga-imig, tinaw, klaro nga explikasyon ba? Kung kadtong riprap nga giingon imong proyektong palpak nga gibiyaan, unsa

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrola.
3: DYRD. Kinaham.
2: Kanunay.
3: Kanunay.

0: Ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong gabut mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago ubos sa kristuhanong diwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit mong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ mubarog kung manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Diyos, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod nga katuan kagutlo, ang CFC Bohol makigambit kaninyo sa mayong palita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalibutan, pinaagi ning istasyon DYRD sa programang CFC Oras sa Pamilya.
1: Dayon salamat to gamayong gabi eh, mga kaigsoonan, medyo nalangan-langan tagamay kay natay medyo gihuwat pa kadiyo ta. Oh, sige, okay lang. Oh, so salamat kay ninyo sa inyong paghuwat ha. Yan na po akong boss direct. Og atong mga pangumusta sa tanan atong mga kaigsoonan, labi na sa atong mga kaigsoonan din sa atong probinsya sa Bohol, atong mga kaubanan sa MFC, sa Missionary Families of Christ, o usab sa atong mga kaubanan, labi na sa naglain-lain ng mga renewal movements din sa ato nga Diocese Tagbilaran. Salamat ninyo. Kumusta usab ang atong mga kaigsoonan gawa sa atong probinsya, gawa sa atong nasod, pinagi sa inyo mga internet connection sa dyrdem.com. Live ta! Bisag medyo na wahi-wahi gamay. Live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa DYRDEM. O dihapon sa ato nga Ed Makalandag sa Facebook page na to. Uy, kumusta ang mga kasangkaya na to. Kumusta mo diha tanan. Si Joan Lupina is sa mo'y first na to. May nagtagadig premier si Joan. Oy. O, mayong gabi ini mo. Day, nabaka sa kuan, nabaka sa bukid. O diha ba sa ato? Yes, salamat kayo. Unya, atong hisgutan dayon, ako sang pahimuslan ni nga higayon karon kay upat lang kaadlaw gyud nga mahitabo ang ato nga giplano nga Grand Alumni Homecoming diha sa Baiso Bilar Campus diha sa Bilar. Hapit na pong pista nila. 14-15 pagka 16 mao ang atong Grand Alumni Homecoming. Decise ni og city Sabado og Domingo. So ang Sabado mao ni ang ato gyud nga na ang atong business meeting sa organization og naapod ang ato nga dagko kayong mga activities sa buntag na registration magsugod ni sa alas city hangtod nga naapay mo rehistro dawato na to hangtod sa hapon pwede. Oo. Unya pagka alas 8 na atong Santos nga misa ato nga padrikura diha sa San Isidro o parokya ni sa San Isidro diha sa lungsod sa Bilar. Ato pangumusta sa mayor diha, Mayor Tata. Usab sa ato mga kaigsoonan, mga classmates na to, ato mga schoolmates na to diha sa Bilar. Oh, so this is the Grand Alumni Homecoming, the third, ikatulo ni nga Grand Alumni Homecoming nato diha sa Baiso Bilar diha sa Bilar lungsod sa Bilar. Og usab ato nga mga pahibaw ninyo nga ang atong speaker ini ang ato yung kauban ang atong mayor sa lungsod sa Katigbian nga si Mayor Benji Oliva ato ni nga kauban yun diha sa Bilar. Unya, nagka-hisgot namin, nag-istorya namin. And he is just very willing to be our guest speaker. Of course, na ang ato nga presidente sa Baiso, nga si President Anthony Pinaso. Atong amigo po di kayo. Unya, naapod ang atong mayor. O siyempre, na ang ato nga ang kapitan mismo diha sa Barangay Zamora. Napod duyog po nato og ang ato nga campus director ang CD nato diha sa Baiso Bilar Campus nga si Director Castile, si Director si Dr. Prosiso Castile. Oni ato pud kay kami. Salamat kanimo Director Castile sa imong suporta sa atong activities. Sayod ming mismo gani ang imong mga tao diha sa campus imong gi-mobilize aron lang gyud nga atong tambayayungan kining ikatulo nato ka Grand Alumni Homecoming. Sa tanang mga graduates gikan pa sa high school pa diha sa Bilar ngadto sa pagka-college, nahimo nang Bohol Agricultural College, kami pa nya nahimong Sibiscap, karon nahimo nang Baiso, Bohol Island State University nga adunay unom ka campus. Dai campus na to di sa main din sa Tagbilaran nya napod ang yang extension diha sa lungsod sa Dawis na ang Baiso Clarin, nang Baiso Kalapi, nang Baiso Balilihan, Baiso Kandehay o ang atong Baiso Bilar Campus diha sa Bilar. So mauna ang atong activities human sa ato nga Santos nga misa na atay parade kani kanene ang aning pan motorcade ni dili ni parade motorcade ni nga gikan dito sa gikan sa ato nga campus ngadto na sa munisipyo. And then balik ka rin sa campus. Unya, magsugo na yun ang ato nga opening program hangtod ni sa alas 12. Unya, na atay mga ginagmay dihang mga pakulo, na ay mga kwa na to, na ay atong mga door prizes. Unya, paniudto ta, magdungan tag paniudto tanan. Unya, pagkahapon, padayon ta. Unya, more or less tingali na sa mga alas 2 siguro, himuon nato ang atong business meeting where ang ato nga panudlanan, ang ato i-report nato, ang ato nga pila na bay atong kwarta na tigom, unsa bay atong mga projects nga nahimo diha, unsa bay atong mga activities nahimo, unsa bay mga nahimo sa inyong mga officers. Unya natay eleksyon sa 8. Walo ka mga board members. Unya kay ang katunga ramanggun ini sa 15, silbing katunga ini mo atong pilion. Unya ang laing katunga magpabilin hangtod sa sunod puhon nga alumni homecoming. So muna ang ato nga sabot, muna ito patakaran nga dili tanan. Kaya aron nga na incumbent, there is transition, good transition nga unsa may gibuhat sa ning age na ay pag-sumpay na po sa bag-o na niya po yung mapili na to ng mga Board of Trustees. So, unya pagkahapon, naatay namatay project nga ito dihang paghimuon ang ato nga alumni center. Finally, ang atong alumni center, mahimo na dito kaya naanay pagtugot sa eskwilahan. Unya anha na ay bakanting kuan diha, building. Muna atong i-renovate, atong i-improve aron nga mahimo nang ato nga balay sa alumni. Og natay pledging session kay nagtuo ta nga daghan kaayo nga gusto mo tabang sa atong project, ato nang ato na nga ipasundayag, ato nang ibaligya, and then hopefully mahuman gyud na nga maong project. And I am very sure ang ato nga mayor diha sa Bilar, ang atong mayor po nga, atong speaker po nga si Mayor Benji Oliva, mo tabang na sila og pangita aron mahuman dyan yung atong project. Kay na naman ang plano, and then siguro pagkahuman yun sa ato nga alumni homecoming, sugdan ang trabaho because we already have identified a contractor nga tagadiha ra po, tagadiha ra gyud po sa palibot sa eskwelahan. So, muna atong paghahimuon. And then pagkagabi, this will be a big cultural show. Wow. Singa, kanang culture manggihapon na nato ng pagkanta, banda. Kaya ang ato nga gi-imbitar nini, nga mo hatag nato sa mga, sa entertainment, sa kalingawan, mao ang Music and Me. Music and Me, including their band. Na naman sila'y banda. Na na sila'y kaugalingon lang banda sa Music and Me. Nga ang kwan-ana, ang usa sa mga singers, ana. Diha gyud mo mahuman diha sa dinhi sa main gyud sa Baiso. Ang usa, na siya'y connection po sa Baiso, tungod kay ang iyang bana, kay bana ni Jean Ann taga nagmaestro mo pud nagtudlo mo pud sa dinhi sa Baiso Main. So mga connected ni sa Baiso gihapon nga mosalida na to, but they are nationally kuan kanan ang known acknowledged nga mga entertainers kanang music and may the fact nga naka tungtong sila dito sa na sila'y taas-taas nga numero dito sa giapila nilang contest dito sa kauluhan, and then na-recognize na bisag asa na daghan ng mo imbitar nila din sa atong probinsya, dito sa ubang probinsya. In fact, kanauntang adlawa adto unta na dito sila sa Lamak, dito sa Lamak ka sa pinamungahan dito sa Lamak bang cooperative adto unta sila. Pero atong gihangyo tungod kay ang kanang Lamak pod mura po nagbuhol ra tungod kay ang mga officers anang Lamak cooperative mo daghan kayong taga Bohol nga nagikan gyud ini sa Bohol, labi na sa lungsod sa Luway og sa lungsod sa Tubigon. So ning sabot sila because si Caro pod usama pod sa mga inila diha nila ako diha pod makaila pod ta nila diha kay apil na sa atong project sa una, and then ning give in sila aron nga kita mo oy makaimbitar sa Music and Me. So pagka Domingo will be by batch na ning activities, gusto mo manglakaw, gusto mag-meeting, gusto mo og banding-banding o basta fellowship mo, that will be given for all the batches nga tagaan mo og higayon nga magkita. Ni aman lang mo din karong panahona, manambong man then magkita-kita na lang pod. So hapit na gyud, hapit na upat lang kaadlaw ugma Huwebes, Biyernes, diretso na tulo na lang di ay. Tulo na lang kaadlaw usa ang pizza this size. So karong pizza this size will be our third grand alumni homecoming sa Baiso Bilar sa Baiso Bilar Alumni Association. So gidapit ang tanan. Labi na sa ako mga kaubanan, ha? Mga kaubanan, naarabay ni Ingon na itong mga kauban nga mga alumni association sa naglain-lain mga lugar. Ingon sila nga pwede sila po o mobisita aron nga tanawon o unsabay mga kalihukan ila pong buhaton dito sa ilang mga campuses. So salamat kayo, salamat kayo. Si RJ Polinar, kumusta dong? Naman ni sa Australia. Kumusta na? Bagihapon ka sa Australia. Si Leon, John Prak, yung gabi ini mo diha sa Barangay Kanangkaan. Salamat kayo, John. Kita-kita tapuhon. Adto ta sa Bilar. Magkita-kita tapuhon dito. Mm-hmm. So, mo ni mga kaigsunan. Now, ato ning gihatagan

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: GTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: GTX 500.
1: Masalikan.
2: Epektibo.
1: GTX 500.
2: GTX 500.
3: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang imong pangalan, tay?
4: Si Hilbaril.
3: Hilbaril. Ilang taong ka na, tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tiyan nga nag-ahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Hmm. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
4: Kaisa lang.
3: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito kasi mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Magmaiti sina higala, ayaw glangay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout arthritis, kabaluma mo unsay benefits. Nga mahatag sa antioxidants lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C, sa antioxidants, ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna yung nagkalindot, wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas og vitamin C or either inom og vitamin C kaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants. Muna nga kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig dayon tumar mog DTX 500 og Mighty C kung mahimo ito 3 times a day, dali kayong marilib ang taas nga uric acid, daling mawala ang pain, ngul-ngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MITC mga higala na sa mga leading mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas og purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Mag-MITC mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Mahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas, mga tuhod, mag DTX 500, mag Mighty C na as mga butika.
1: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin.
3: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline vitamin C! Mapalitin sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert!

0: live na ta side.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: downy rock, the rock bango bango, new downy, even better na.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun, kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Igala kumunsag may gabi, Kabisayan of Mindanao. Welcome sa lain sa mga edisyon dinhi sa itong tulumanon TBN
1: Bilaran by Night.
0: Sangan sa kinatibuk ang pwersa sa DYRD News and Public Affairs Department, kini si Earn Pahayahe makiguban kaninyo dinhi sa itong tulumanon. Dinis tong pagpadag-uban, dagan kita pagahisgutan. Mga balita nga ngay ninyo masayran, mga panghitabo nga ngay ninyo madungog. Huwag mga isyo nga angay natong hisgutan dinhilang sa tong pagpadag-uban sa tong tulumanon. Ang nag-unang programa matagabi dini sa to ang lalawigan. Ang Tagbilaran by Night. Kita maglangag panahon. Diretso gilayon ta sa ulahang atudling sa itong mga balita. Hini kag hinipos, gikan din hi sa itong nga napit.
1: Tagbilaran by Night.
0: Ikalipay sa mayorya sa mga Bulanon ang gihimong pagboto ni Congresswoman Van Van Amintado sa segundo distrito og ni 3rd District Congresswoman Alexi Totor sa gingong pag-no sa batok sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Mabisan pa man niya na palagpot gayod, mag-impeach gayod gaghapon dito sa House of the Representatives nga adunay 257 nga ni pabor nga mga kongresista lakip niini ang kongresista sa unang distrito nga si John Jisnel Babayap. Samtang uluhan sa ito mga balita ang gikan sa mga lagad field reporters gikan ni Robocop Willie Maestrano. Wilma, go.
2: Yes, alaga salamat. Mayroon sa ito masong kiti paminaw sa Tagbilaran ng Painet. Gikan rin sa ito nga naibutangan karon diya sa lungsod sa Dawes. Upat ka mga tao ang nilabigit sa illegal nga sugal nga majong ang nadakpan sa kapulisan sa Dawes Police Station. Labing labas nga balita ang kumplito detalye at umabati sa pagbalik.
0: Uluhan sa ito mga balita, ikan ito ni Alerto June Gutierrez. June.
3: By night, patay ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo humakini na kaibagat o aksidente dito sa lungsod sa Corilla. Mga kompletong detalye sa tanya magbalik. DYRD.
0: Samtang ipaabot sa baga Bulanon ang posibilidad nga mapawa ang o mapatwagtang ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte kung makatungtong na kini dito sa Senado. Ireklamo ang usa sa mga OTS security niya sa Pantalan sa Tagbilaran gumikan siyang paningka mga pasahero padangat sa report there is DYRD. Samtang giklaro ni Congressman Morang Corinte Representative Arthur Yap o kanhi kong kanhi gobernador Dennis Buhol nga wala siya mo butar og yes. Din matod pa siya wa lang makatungha dito sa plenaryo sa Kongreso. Apan ang unang ninggawas nga balita gikan tinubdan sa usa sa mga kanhi PR ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ulohan sa itong balita gikan ni Dabarker Shell Remulador Shell.
4: Okay, salamat Kuya Earn. sa mga panibaya, pagkumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa mga pinangga, sa pagpaminaw. Na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide, nanakpan sa kapulisan sa Kalapi ang 21 anyos na suspect, insagi kataho nga lango sa bino, ang namuno kinig botilya, atol sa gipahigayong disco dito sa Kalapi Public Market, nga may resulta na hinoon sa kagubot. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remolador, ang Friend of Forever. Basta balita, BYRD ang kasaligan sa balita.
0: Samtang balita gikan sa rehiyon, dulan sa 200 kataon ni Sikops kampanya batok sa kriminalidad sud lang sa Bukadlaw sa Tibok Central Visayas. At balita gikan sa kauluhan gibatikos koronis kanhi Senador Antonio Trillanes ang DILG secretary nga si John Vicrimulya. Matul pa, wala maglihok isip secretary sa moong ahensya. Gumikan ka doon na yung mga pugante nga wala gihapon madakpi. Daghan ang huhungihong nga si John Vicrimulya ipalagpot og ang muhulip si Trillanes. Og ito mga uluhan sa ito mga balita, ang kompletong detalye sa pagbalik nilang sa itong tulumunon, TBN.
5: Paspas ng pagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD Sniper ni Bay.
5: DYRD Sniper.
1: Tagbilaran by Night.
0: Balik na rin siyong pagpanaguban sa tuntulumunan Tagbilaran by Night. So baga Facebook viewers, online listeners, i-share nyo ng live video. Comment mo sa comment section. Naroon maknowledge mo na mo din siyong pagpanaguban. Ito ang tulumunan. Nandiyan dirita sa ito ang unang hisgutanan. Kining nabalita nga si Murang Kuryente Party List. Aha, Murang Kuryente Party List Congressman kanhi Gobernador Dennis Buhol Arthur Riap nga matud pa nabalita din his DYRD nga nag-vote og yes. Apadayay sa iyang gipagawas nga pamahayag, siya wa makatungha sa Kongreso. Wa siya makatus plenaryo. Ay, wa ta kay bawas rason. Apan nagkadungan po sila ni former President yang amo, no, kanhi karon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. O niya, matod pasto nakuha nga impormasyon nga na-timing po nga nagkadungan po silang duha. No, yung ating butar po sa kining impeachment complaint. No? Apa na pagawas nga balita din is DYRD nga base po sa gipagawas nga pamahayag sa usas mga PR ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Chito Puentes nga mo itinubdan sa balita nga mi boto gyud si Party List Congressman Art Yap. Kinsa mi paklaro kagabi nga wa dai siya motambong sa nominal voting dito sa Kongreso kauban ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. So ninggawas karon og pamahayag, pagawas og pamahayag si Murang Kuryente. Oh. Party List, oh, Congressman Arthur Yap nga urag daw ni himo og diskusyon o ni discuss about sa pagpamalita, no? Kay lagi ko no tinubdan ko ng speak news. Orbida po ng inyuhang si tawag ni inyuhang istorya ba? Hmm? Nga matod pa fake news kuno. Tinubdan fake news ang kining ang istasyon sa DYRD. Ayuha lang po ninyo discuss. Ayuha lang po nga maplastada kay sa DYRD tanan gikwaan magyud og pamahayag. Ha? Gikwaan og pamahayag. Walay kapin, walay kulang. So gani pa man bisan pa kunyohang uting kayon dito sa ubang mga news site labi na sa Rappler o ka sa Inquirer no kaya na mo kaganiha nga ni kabat gali sila og 20 city. Ha, 20 city ka mga congressman nga mantod pa ni Butar. Ha, og no apandi ay pila ra 25 ug wa ko masayop. Ha? So gumikan sa mga grabe na ka high-tech karong panahon na, no? Sa digitalization nato karon nga panahon, no? Kaduha kanang pag quote nato gikan mismo ni Chito Fuentes, no? Ang kanhi PR man ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mo ato ang gikuan, no? Gitinubdan sa balita. Kata ko na i-play ko na mi para madungog nila. Ano yang detalye? Oh, gikan ni Alin Dodora. Alin?
7: Ipadayag sa daghang supporters ni Vice President Sara Duterte.
0: Okay, no?
7: Gihangyo ni Gobernador Ari Sumintang.
0: Sige.
8: Di klaro ni kanhi Bohol Governor

0: Okay, itong balikan karon ta taon. No, aramat padungog po namo, no? Kay this pagunsa naamantay sources sa news. So whether na ay wala to ma oh yes, gagana buntag. Pala ko check saya. Whether ang maong balita wa man himoa og mismo gikan sa DWRD, no? Gihimo man amo balita gikan mismo sa tawo nga tinubdan. Whether moingon og nganong amon mo mag-research, no? Maobi tawo nga naay sources, no? Naay sources, no? Naay sources. It means sa among habig pod, no? Amo agaling gi-pick up ang pamahayag ni Congressman Arthur Yap, no? Nga siya may paklaro. Nawa siya matambong sa nominal voting, no? Dahil sa Kongreso. Mm. Nya. Kaduha. Na timing pod nga gauban o wa sila nagdungan sila ni kanhi presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Ngawa diha sa plenaryo. Oh. Aha.
1: Uh-huh. Tagpilaran by night. So, tagpilaran by night.
0: Yan ang habiga magkaigsunan. Whether moingon nga nagkadungan or moingon nga na timing lang. Ha? Ngawa sila makatambong sa nominal voting dito sa plenaryo. Na mga punto po. Basin o gilantaw nga for delicadisa, kinahanglan, mulugar ta karon napita. No? Or unsay lakat ini, kinahanglan, maglantaw ta. Kay kayo ko itong tanawon kinis Gloria Arroyo, Sara Duterte mani kayo. Sara Duterte ni mga kaigsunan. Niya, si Congressman Arthur Yap sa Murang Kuryente, atong panahon atong i-balik kanhing mga eleksyon nga nanglabay ni Nisbuhol dahil mga tarpulin niya po nga tuboy-tuboy siya ni Sara Duterte. No? Dahil po yung mga tarpulin nga ituboy siya sa Vice Presidente. No? No? So kung atong lantaon, basin po doge lang tao nga por delikadisa. Nga or kaha naa siya importanteng lakaw or nadungan lang yun ni Gloria Arroyo. Nga, kinsagot tao si Gloria Arroyo o si Congressman Arthur Yap, kanhi Secretary sa Department of Agriculture, nga amo niya, big boss niya si kwan, Gloria Macapagal-Arroyo. Ha? So, ba't nakahibaw kung siya dagan? But anyway, no? Si kini si Vice President Inday Sara Duterte kung mabutan ni plenaryo mga kay as dito sa kuan mga kaigsunan sa Senate, no? Okay, og maabutan ni sa Senate ipresentar ang articles of impeachment. Ya. Yeah. Pagpresentar sa ebidensya, documents o witnesses, mga kaigsunan. No? Himoon sa magpahigayo naman ang impeachment trial ito sa Senado. Ang mga senador, mamahimong judges sa kaso. O dito, ipresentar ang ebidensya nga o ang idepensa ni Sara Duterte. No? Mauni ang sa umaabot ito sa Senate. No? So anyway, naamantay mga development karon sa Senado, na nagbalasahan man sila sa mga chairmanships committee, no? Oh. Okay. So say na. Caller? Okay. Ay caller, tala paminawon. Hello, may gabi. Caller.
2: Hello.
0: Yes, sir. Good evening, sir.
2: Yeah, Kagawad Earn. Mayang gabi.
0: Yes, sir. May gabi ni mo, Kagawad, Kunsel.
2: Yes, akin din ni ang ayamang gisgutan Murag nindot po ni atong pangutan-on si Congressman Artyap. O nga nung hing-absensya, kanang kalihukan kagapon, importante na sa tanang mga kongresista.
0: Correct.
2: Mo-explain siya, dili kay mayo mo basol siya, nga kananay iyang basulon kita nga usa ka institution o kaniniyang nga, nga na may gikuhaan og basihan. O na kami nagpaminaw kaghapon sa resulta sa impeachment na kadtong dito sa plenary sa lower house sa Kagawad Earn.
0: Yes.
2: Why gibutang dito bisan sa record? Why gibutang dito nga absent?
0: Wa.
2: Abstention, yes or no? Mora to.
0: Appeal pa siya sa girul call?
2: Appeal ko sa girul call niya. Wa may tingog kay, wa man dyan mo ingon o kining absent. Muna ay pangutana na to. Og panalitan si Congressman Art Yap. Kay siya, gipili mo na to. He is a public servant. Og public servant ka ni ka, yun, considered as public property.
0: Correct.
2: As a public property, you're supposed to be, anan ka sa publiko. Ha? You're subject for public scrutiny.
0: Correct.
2: O niya karon, mo siya o siya, na ano gibalita, og atong tanawon dito ambot Kagawad Earn og nakamonitor ba pug kagapon why record nga hing absent
0: why ni sulti
2: why sulti nga absent
0: correct
2: wa boy ang pangutan na gani ang tanan gani kadto lagi og padalitan mo boy sa out ka wa man niya bagay kadto mga tanang mga kongresista kadto ra mga gipatingog og unsay ilang dissenting opinion
0: correct
2: yes or no ba
0: oh
2: kasagaran ang no pagutan on gyud nga
0: ngano siya sila
2: oh. Ang kantong wa na mo sulte nagtuo ta na yes na to pero do na po yes Kagawad Earn nga pagawas gyapon sa ilang dissenting opinion nganong nag-yes sila
0: tinuod na ngano man pod nga na timing man pod nga nagdungan silang Gloria Arroyo
2: amo na atong pangutana lagi ni Congressman Artyap
0: si Gloria Arroyo tao ni Sara.
2: Correct.
0: Oh. So, kung ingon ana ang sitwasyon, kini si Artyap, wata, ito ang pangagpas rin eh. Pero, unsa man eh, namangka sa dalawang ilog, ingon ana ang sitwasyon?
2: Ako, Kagawad Earn, dili lang po ko, no? Sa atong makongresista diri sa Bohol, ani appreciate ko sa ilang
0: mga desisyon.
2: O sa ilang desisyon. Kaya ilang mga desisyon.
0: Correct.
2: Atong respetuhan na. Ang duha kongresista din sa Bohol, sa 2nd District, si Congresswoman Banban Umintado o si Congresswoman Alexis Tutor ni Butar Ugno, atong respetuhan.
0: Ilang
2: mga desisyon. Unya, si Babaya po sa primerong distrito, iya po ng desisyon kay ni konsulta mo po silang tanan sa mga katauhan. So hing yes po ang atong kongresista din sa primerong distrito. Unya ang atong murang party list kanini ang congressman
0: nga Bohol
2: Artyap
0: Bohol
2: din sa Bohol pagyod nga nalipay gud po ta kay taga Bohol man din sa Bohol kay ang gobernador gud o niya na kongresista po siya, di ba? So, murag sa akong tanaw, dili na agay niya question nun o di sa itong balitaa nga yun o wa siya bubutar o yes.
0: O ning naa pa siya, o ni pakita pa siya, o kaha ning pahibaw siya nga wala ko diha, nag-ura mag nauna ang balita, kay diha may ning quote niya, mao nang gi-pick up po na to kay kinsa kung puntawana si Chito Pintes, di ba?
2: Yes. Chito Pintes, usa ka veterano nga kinini ang news reporter.
0: Yeah.
2: Kunya journalist.
0: Journalist.
2: Oh.
0: Di ba?
2: Kunya sa ako pod kagawad, dili na importante ng moingon nga ngano manggisuwat man nga wa bang ko diha. Kinsa may source? Na, nya mo sayon lang og minyon og kinini ang fake news.
0: Oo.
2: Fake news og way tinubdan sa maong news.
0: Correct.
2: Gamas ang akong pangutana.
0: Gama na deres duwe RD.
2: Yes, unya og panalitan iyang question ambot hangtod karon wa ko kadungog ni Congressman Artyap mo hatag og justification o mo hatag siya og kininiya na pagpasabot.
0: Mm.
2: Nanong ni absent siya nga importante man tong panahon na sa tanang mga kongresista nga gipili nato sa atong lalawigan.
0: Mm. Tinuod na.
2: O mura po dai ako no. Kay kanini ang mga panghitabo nato karon. Og mahimo dili na lang nato ni iyong lisuron ang mga katawhan kani apata sa crisis karon.
0: Correct. Kinahanglan ta og kuan kining mapasabot nato ang pinakauyukan nga miyembro sa katilingban.
2: Oo. Oh, kay di man og panalitan karon kadtong 257 na kinini ang kongresista nga mibutar in favor for impeachment wa magpasabot na atong Vice Presidente Sara Duterte na ay sa
0: correct.
2: Na ay allegation, na ay accusation.
0: Mm.
2: Unsaon man pagpanubag sa atong Vice Presidente anang mga isyo kung dili na to i-impeach diha sa Kongres.
0: Abi nimo konsehal no, unsay problema sa dili sa pag-unsa ang mindset na manggod sa uban nga ngano man si babayab ni Butar Magyes, ngano man si Banban Nagno, ngano man si Tutor Nagno, ang pagpasabot nga to sa pinakaubos nga mga atuang mga kaigsoonan nga butante or residente nga ingon ani ang sitwasyon. Dili kay makakonclude na manggudayon ang tao.
2: Kung
0: kay why explanation?
2: Kinini agod, sa ako lang kining kagawad, kining mga kongresista, dipindi manggunawas o ginsan nila pagpasabot, magkawag opinion sa mga tao.
0: Mm.
2: O ngayon kag, okay ba mo nga, mo butar kog yes o no bakas, impit sa to ang Vice Presidente. Natural, ngayon ang mga tao nga,
0: ayaw
2: kay Duterte, kaning,
0: who is Duterte?
2: Province, kinini ang atong probinsya sa Bohol.
0: Oh.
2: Oh. So, dili yun.
0: Correct.
2: Pero, og imong pasabton, na naay naay impeachment nga kaso nga ron nga atong butahan ha gusto ba nato nga i-impeach ang atong Vice Presidente o dili ba pero og i-impeach nato nagpasabot nga ang tanang mga acquisition sama pananglitan sa kining confidential fund nga medyo wa masabti sa mga katawhan
0: ill-gotten wealth
2: katong sal-in o katong drugs money nga gihatag ni Sammy Oy.
0: Oh.
2: O muna ang ito bagon. Katong
0: pong pagka...
2: Ha?
0: Allegation pa man na.
2: Allegation pa na. Wa na ito maghukom nga. Sad ana siya.
0: Correct.
2: Bisan katong 257 na nga mga may butar kita sa impeachment, pabor kita sa at pag-impeach, dili nagpasabot nga giduot ang atong Vice Presidente. Kundili, gitagaan atong higayon na maka-explicar kay ang atong trial diha sa atong sa Congress o sa Senado, gi-live ba niniya.
0: Mm.
2: So ang mga katawad ang paabot.
0: Makakita.
2: Mauni
0: ang gipaabot sa Katilingbang Bulanon sa bagak na minaw na tos DYRD nga ang pagpasabot. Like for example, sa nitabo ni Congressman Arthur Yap, nga wa siya das plenary, wa na timing, wa das Gloria Arroyo. Karon naingon ana, ning gawas ang istorya, tungod kay sa iyang side, isip representante sa murang kuryente, party list, nga ang mga Bulanon ni Boto pod, gustong may sayod nga, anong wa man ka diyan, anong ning gawas man eh, disaman dahi ka.
2: Diba? Correct. Muna ipagunta na, o asa lagi, muna iyang ipahibaw sa itong magkatawan, labi na diri sa DYRD, nga iyang i-question, o fake news, so sa pagka-fake news, o nagibasihan. Dili lang si Chito Bizarra, kundi, Chito Fuentes, kundi kantong resulta kaghapon sa kininiyang roll call.
0: Correct.
2: Sa attendance. O, may gibutang din itong kanang absent.
0: Absent, wapod na, wapod i-announce ito nga ni abstain si Artyo.
2: Correct. Muna gipaabot na ito ka God Earn.
0: Mm-hmm.
2: Pinauton ta nga atong higala nga kongresista ato manang higala kay amigo mang ginin ko kay sa iyang pidap sa iyang pidap nga gihatag kita sa tabang sa mga tao diyan sa Galyares Hospital. Ako may gagama kanang pagpahibaw sa mga tao niya sila'y gagama garanti liter.
0: Mm-hmm.
2: So nitabang kita ni Congressman na babay akin niyang Arthur Yap.
0: Di good makatarungan nun po nga daw. Iyahan da yung ingnon ba nga. Oh, fake news. Yan lang ba? Niya, na ang institusyon sa DYRD for how many years? Then usa siya iyang pagka-gobernador, ang DYRD ning tabang niya.
2: Tinuod yun, no?
0: Diba?
2: Tinuod yun. O niya, mo dali lang siya o akusar.
0: Diba?
2: O niya, kanilang sa akong kabahin, ako lang ang yun, ang atong higalang akong resista, Arthur Yap.
0: Pwede man siya matingog diri.
2: O, atong, wapakatingog, ang iyang tingog ka gabi atong nadunggan,
0: siya,
2: nga murag, nasuko.
0: Nasuko siya.
2: Dili ang nga ikasuko. Mo na gingon nga, as a public servant, you are considered as a public property.
0: Correct.
2: And subject for public scrutiny.
0: Hmm.
2: Amonay ang niya niya hibawan.
0: Kanang mang lecture siya ba? Di ba?
2: Oh, mura na kining kagawad earn.
0: Oh.
2: So daghang salamat sa higayon.
0: Salamat, Konsyal.
2: Kay gitagaan ko ni mong panahon niya atong mga pagtibaya sa tumakaigsunan. Labi na din sa tibok lalawigan sa buwan nga dili ta magpada ani ni ang kagubot karon bisan sa senado no nay kagubot pero dili ta magpada ani kagubot ug mahimo kalma lang ta unya atong hanion atong mga kanang mga politiko ug mahimo dili ato sugniban ang atong makatawhan. Daghang salamat, may gabi.
1: Tagpilaran by night.
0: Salamat, Konsyal Jerry Pabe. Amoni ang nabalita na to. Ano yung paminaw na tong report ni Alin Doidora?
3: Giklaro ni kanhi Bohol Governor og karon murang kuryente party's representative Arthur Yap nga wa siya mabutar og yes o no sa impeachment batok ni VP Sara Duterte kagahapong adlaw.
4: Allow me to make a simple statement. As against DYRD's news report earlier tonight, allow me to state the simple unvarnished truth. I did not vote yes to the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
3: So kuhay kini sa unang impormasyon gikan sa usa ka source nga si Chito Puentes, usa sa mga iladong spokesman sa Duterte Group nga mibutar si Yap og yes sa maong impeachment. Hangtod karong mga orasa, anaapagihapon ang post ni Fuentes sa dihang gi-check sa DYRD Balita. Sa dugang pakisusi, nasayron usab nga wala mubutar og no si Yap o abstain. Matod ni Yap nga wa siya mitambong sa gipahigayon nga sesyon kagahapong adlawa. Atol sa butuhan sila si Representative Gloria Macapagal-Arroyo ang parehas nga wa mutambong sa maong butuhan sa impeachment sa Vice Presidente. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, basta balik.
1: Tagpilaran by night.
0: Okay, so mao kato ang una na tong gisgutan, ha. So sa mga nangutan na bahin sa lakaw, no? Sa impeachment ni Inday Sara Duterte atong Vice Presidente, unsa may mahitabo sa impeachment ni Sara. So sa 257 nga ni pabor, ang sunod nga lakang impeachment trial na dito sa Senado. Magpahibgayo ng impeachment trial ang Senado, ang mga senador mamahimong judges. Sa kaso, dito ipresenta ang ebidensya o depensa ni Inday Sara Duterte atong Vice Presidente. Kung makonvict, kinahanglan og 2/3 vote sa Senado. But masabot, 16 ka senador ang gikinhanglan mo butar out of 24 senators. Kung makonvict, siya matang-tang isip vice-presidente. Posible usab siya ma-disqualify na sa pagdagan sa public office o maabot. Kung ma-acquit, magpabilin siya isip vice-president o mamahimong musamot pa ang iyang political influence para sa 2028. Maunay ang ipanagan anron. Ha? Daghan usab ang nagingon nga lisod ang conviction tungod kay adunay mga senador nga duol sa Duterte camp. Posible adunay legal challenge sama sa nahitabo sa una. Posible nga adunay mga petisyon sa korte o ngadto sa Supreme Court bahin sa proseso sa impeachment. Karon ang pinakadako nga tan-aw nato tanan kay ang kanus a magsugod ang Senate trial. O kung makaabot ba gyud og 16 ka boto para makonvict si Inday Sara Duterte. Ang partisipasyon, ha? Naaramay kato basin kato o mga senador lang na i-prosecution. team gikan sa House of the Representatives. O gani, naanay napili sila nga mga miyembro sa prosecutor, nga mga congressman. Ang ilang trabaho, pagpresentar sa articles of impeachment kato sa Senado. Pagdala sa ebidensya o dokumento o gubang mga testigo. Pag-cross-examine sa depensa. O paghatag o opening o closing arguments. Pagpakita o dunay culpable violation of the Constitution, betrayal of the public trust o guban pang kaso. Ang leader's prosecution team mao si Gerber Luistro, ang chairman sa Committee on House on Justice. Uban ang 11 ka members prosecutor gikan sa Ubos Bible Auranan o sa Kongreso, appeal sa allegation nga ilang ipresentar ang gingong misuse of confidential funds, unexplained wealth, alleged threat o hulga batok nga tukang Bongbong Marcos ato ang presidente ug siyang pamilya, posibleng falsification o abuse of authority. Sa impeachment trial, mura sila ana og state prosecutor, samta baga senador mao ang judges nga mabutar kung guilty ba o dili si Sara Duterte. Kung mahuman na ilang presentation sa article of impeachment, pagdala sa ebidensya, pag-examine sa witnesses, cross-examination, kung mahuman na na, musunod po ang depensa ni Sara Duterte sa ilang bahin sa kaso, kasagarang dagan sa impeachment, presentation sa prosecution, mao tong pagpresentar nila sa kaso o ebidensya, presentation sa defense, nga motubag ang kampo ni Sara Duterte. Humani ana, nai-rebattal, sub-rebattal, closing arguments, so deliberation na yun sa voting sa Senado. No, kinanglan 2/3, so this is size. Karon 3 man sila sa ang majority ron. Grupo ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. No? Mura man ni og naas grupo ni Inday Sara, og wa ko masayo. No? Kay tiaw man ang kalit lang nga gihulipan, no? Pinagi sa 13 or 14 senator sa majority. Ika-14 si Senator Bato nga ningkalit og abot ito sa Senado. Nahulipan da yon si Senate President Tito Soto, no? Mone ang hitabo. So kung ang impeachment, no? Court magsugod, posibleng mag-convene ang Senate impeachment court karong May 13. Ugma, human madawat ang articles of impeachment. Apan sa actual trial proper, magsugod presenter, at yun as June. No? Possibly magsugod gina siya. Maunay pinakaulahing update. So, maunay mga development ito sa kauluhan, mga kaigsunan. So, sa inyong tanaw, kamo mga namati, no? Ang iba, nga i-impeach pagka vice presidente, wag tangon o mapapha sa mga posisyon si Inday Sara Duterte. Unsa ilang taon ninyo, mupabor ba gyud ang kini mga senador nga naa sa majority block, no? Kay sakalit lang nga pag usab sa liderato sa Senado, unsa kahi mahitabo, no? Mao na nga kita ayaw mo og hatag dayon og sakay ani mga istorya sa uban nga sayo pitong impormasyon, no, na sa Facebook, na sa social media, unya what verification sa information through sa tan-aw lang po dito sa mga mga fake account, unless og urig or legit nga baga Facebook account mga kaigsoonan nga inyong mabasa makita diha sa maong Facebook, no, bahin sa lakat sa atong nasod labot sa impeachment ni Inday Sara Duterte, no. So dili kay mo conclude dayon ta maniin ta manginlabo ta kinahanglan tang mahibaw ta mga kaigsoonan nga dinhi sa atong katalingban kita nga namuyo karon nagsigita gyaw-yaw sigita og kahiubos. Nganong kana mo'y giuna sa mga senador, ha? O, nganong kana mo'y ilang giuna mga kaigsunan? Naa pay daghang problema sa atong nasod.
1: Ilaran by night.
0: Oh, kadong unahon maguna. No? Mo nay gi kinahanglan unta nga pagalan taon sa kinadagka sa kinabag-an, no? Maingon sila nga maingon nito ubang mga residente unsa naman ni atong nasod ay. Eh? Oh. Mo ni mga kaigsunan. Daghan kayo kagulihang sa itong nasod. Nawane ang mga ayuda, nawane ang mga flood control. No, nauna ang impeachment. So, ang sa may lingtungan ay? Politika. No, mabuhi ba ang tao sa politika? No, si Presidente Bongbong Marcos, uragwa, ginta kadungog ron ni mga pila na kadlo sa television nga balita. Ha? Wagingan or kaha gaunsa si PBBM?
1: Tagpilaran by
0: night. Ha? Atakay ba mo kayo? Nanghatag ba siya gayuda? Ha? Unsa estado siya mga lakaw ron? Oh, puro impeachment mo yung naguna. Sawa, basahan nyo ng news feed ninyo sa Facebook. Ha? Ha? Puro impeachment mga kaigsyon.
1: Tagpilaran by night.
0: Aritas to baga Facebook viewers. Ha? Online listeners nga namati na to sa DYRD Bohol Kasaligan. Sir, mayong gabi eh. Kining OTS Security Rest sa Pantalan sa Tagbilaran, sir. Ngano mo nang iyahang estilo sa pag istorya nga na may tunada, sir? Pabiyahe mi sa Cebu ni atong Domingo sa gabi eh. Amo mga

0: Makatiming mo dahil malito. Makasumbag ka. Good po mo. Ha? Salamat mo itong dahil nireklamo din hey, mga kaigsunan. Nga dili siya init o go. Oh, pero hapit na ko na to. Ha? Hapit na mga kaigsunan. Oh, pagklaro mo dia. Muna nga. Palihog lang. Philippine Port Authority Management. Diha sa Global Port, Tagbilaran City Pier. O City Port, ha? O kanang inyuhan tiga dawat o bagahe diha sa X-ray. O tarungan na imong sinultian kay ani, siga itong mata to baga bata, mga kaigsunan, ha? Ha? Gatoo, imuhang gi, unsa na imong gipanulti nga. Pagdali-dali, unsam dugay mo kayo na. Ah, di na mayo po sa. O, sige. So atong oras, alas
1: 9:58.
0: Di ay nagpag-greet mga kaigsunan si Kagawad Marlon De Losas sa ato ang Mangga, no? Sa Mangga Public Market, may gabi ni mo diyan sa Mangga Kagawad na to, no? Di sa Mangga. Si okay ni Richard, pre Richard, may gabi ni mo diyan sila Lapu-Lapu. Ha? May gabi ni mo diyan si Pare Mark Anthony Sanchez Bugtong. Na extra time ka na mga porbida. May gabi na mo na. Blas Tagok Arbotante. Ha? May gabi dyan Joan Mindy. Ay, hindi LG officer. Si Joan Renoblan sa Bukay Repumonte, das Dubai. Kumusta kamuntanan si Aba Arbilon das sa Panglao poblasyon dapit sa may center. Oh. Si Sinaida Garcia das Inabanga. Oh, daghan kayo. Ako aning lukpon og basa karon tataod ha. Aron way magmahay. Ato pod mabasa na inyong mga pag-greet, no? Okay. Sir, 25 raang no? At the time, 27, doon ay duha nga nag-change yung boat. Ah, okay. O ba? So, may gabi eh, nilyo bintobyo. Sir Chris Install, ito ang tourism officer. Diaz Dawis, Josie Maria Maynar Lantaka, Ma'am Jo, may gabi along Saak. Ay, pre along. Oh, may gabi eh, nandiyo pare Ricky Juban. May gabi eh. Salamat kay pare Trench sa Lamo. Or Kagawad, Rony Lood, das bingag. Magabiin mo dia. Kagawad, Flor Bulianday, si Aba Arbilon, oh, Adeline Juban, Adeline Huban, magabiin. O si Paririki Huban, magabiin. Salamat kayo ninyo diha sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagpaminaw na to. Karoon sa itong tulong mo na.
1: Tagpilaran by night.
0: Dinis itong pagpanag-uba, nagkatasin oras, alas 10, narito sa Rangkadas, Tumaga Balita. Ito paminaw, nag-unang balita nga nahagpat dito sa Governor Celestino Gallaris Memorial Medical Center. Alerto, John Gutierrez.
2: Yes, nagkakasalamat kayo, Erno. Ito ang itagag-follow-up. Itong kabahay mo itong aksidente dito sa lungsod sa Corellia. Nga duha ka mga motor ni na-involved. No, ito ang sa iran, ito naging adlaw sa mga alas 3 sa iyo nga kapunon. Nga kini nga si Martial Tasong Yangke Pinanos nga gikan ni tawag kini siya sa may barangay road sa barangay Fatima Cortez ug siya na unta paglusot diha sa may main highway yon sa may kanangkaan wa siya makabantay nga siya paglusot nga dai usab-usab ka sniper nga motorsiklo nga gidriban usab ni Daniel Balile nga taga Ambuan Katibian pinuda nga nanda Sumagan intawon kini si Tasong umayon tayo pakasiyat bias kanal nga bahin. Minundan nga gidali sila o rescue sa tuwang MDR Alimo sa lungsod sa Corellia o gidagan des nga Gallaris Hospital. Apan subo lang kay Palandungon kaya gini ng mga last two sa iyo nga kahapunon na bugtuan yun kini si Martial Pinanos Atasong nga taga Purok 5 Barangay Kanangkaan na Corellia sa pahisubo sa pamilya sa Tasong pamilya diya sa Kanangkaan nga ato lang ipasubo sa iyang tanang pamilya na katong iyang encuentro nga motorsiklo nga si Daniel Balile ato usab nga gisusi gi-transfer kini sa tuwang Ramiro Hospital human usab kini nakaangkon og mga angol ug bunog sa kalawasan gikarang diri matangan sa Gallaris Hospital kini si Leto Jungot Series ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.

0: Tagpilaran by
1: night. Salamat alerta John Gutierrez sa mga live report. Nagatos itong oras alas 10:03. Harita siya report kay kandidatos kalungsuran. Pinagi ni Da Barker, Sel Rimulador. Sel, kuya, may gabi.
2: Okay, ligang salamat kuya Ern. Nadakpan sa kapulisan dito sa lungsod sa Kalapi ang usa ka 21 anyos nga suspect kinsa gikataho nga lango sa bino nga namuno o botilya sa basiyo nga ilimnong makahubog. Aksidente ni ining naigo kining usa ka 22 anyos nga lalaki nga taga barangay Magtungtong sa lungsod sa Kalapi nga may resulta na hinoon sa kagubot atol sa usa ka disco dito sa Kalapi Public Market sa barangay Santa Cruz Kalapi na itabo Lunes sa kadlawon. Ang suspect usa ni ka 21 anyos nga taga Porokdos sa barangay Bintig sa Kalapi samtang kini biktima taga barangay Magtungtong Kalapi ang nadakpang suspek kasamtangan kining anak karon sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Kalapi. Doon na lang panimbaya o medyo pagpaminaw ni Pro Yaito Lastimosa ya sa Tagbilaran City Machine and Repair Shop ya sa may CPG North Avenue o banusab ni Boss Edi Maslok o kang Pilo Bumaat Milben Remulador Chito Bisara Ili Di Harisco, Ani Corrales, o sa tanang sakop sa Larks, 1962. Nanukag gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, De Barker, Sel Rebolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Taga salamat alerta John Gutierrez sa mga live report dito ta sa lungsod sa Dawis. Mantod pa adunay nadakpan dito no? Mantod pa pinangita to sa balaod. Ato ako nung i-check gikan dito sa Dawis ha. Aron ato masayran
0: Tagpilaran by night.
1: Naa dito na dito naka-standby ang atong alagad field reporter nga si Robocop no. Aron nato ang masayran kini nga detalye nining mao nga balita apan sa di pa. Ito ang pagtimbes to mga Facebook viewers ha. Salamat kayo dia sa okay. Nya sa ato ang magasuking tigpaminaw. Live na ta sa lungsod sa Hagna no. Kusog kayo ang Radyo Hagna. O niya, mayong gabi diya sa Anda Bohol, no? Sa GR and Emi Store diya sa Anda. Mayong gabi ninyo diya sa lungsod sa Anda ni Arlin Makinano, Aluna Makinano, Julius, o Uncle Ido. Mayong gabi ninyong tanan. Salamat diya sa lungsod sa Anda. Nagpaminaw na nato sila matag tagbilaran by night. Samtang din sa itong pagpanaguman alas 5, Arjas Report ni Robocop Willie Maestrado.
3: Upat kay mga tao ang nga nilabigit sa ilikal nga sugal nga madong ang nadakpan sa kapulisan sa Dawis sa police station. Ang mga ikatapan ay lahat ni Osaka Mario Quinto, 49 anos, minyo o galumat kini nga monopyo na barangay kakarman sa lungsod sa Dawis. Osaka Al Pulido, 42 anos, ulitaw galumat kini nga monopyo sa barangay Viking sa lungsod sa Dawis, ug usa ka Noel Nistan, 45 anos, minyo gumat usab kini na molupyo sa barangay Bikig sa lungsod sa Dawis, ug usa ka Rodrigo Serunay, 39 anos, ug lumad usab kini nga molupyo sa barangay Katarman diha sa lungsod sa Dawis. Sa supervision ni Police Captain Yolando Bagotsa Jr. at paigang kini sa ang Dawis Police Station pagluto sa mga nilambigit sa ilegal nga sugal na madong na may resulta kini sa pagkasiklop sa mga gikatahapan. Nakuha gikan sa mga gikatahapan ang usa ka kit nga madong tiles, kwarta katidad og 1,200 kapisos o gagituan kini nga aya sa mao nga illegal nga sugal. Sa pagkakaroon kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ang gikatakda kani nga pasaka batok sa mga gikatahapan. gikan sa lungsod sa Dawis, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daga salamat, Robocop, Willie Maestrado, sa mga live report. Arita sa to ang Facebook viewers, no? Dinis tong pag panag-uban ni pagawas og pamahayag na si kining Vice President inday Sara Duterte.
0: Pilaran by night.
1: Kunya matod pa. Okay, matod pa adunay mga feedback, no? Nga nasayra nato karon nga nalipay si Inday Sara Duterte sa pagbutar. Oh. Atul pa, sa tanong ko ang informasyon. But anyway, nilanta kayo mo isgot ang palaom. Ang uban na lang ito isgoto rin eh. Mayang gabi eh ni RMGC. Good evening, sir. Sir Cueva. Mayang gabi eh ninyo dia. Ah. Salamat dia sa... Okay. Si Norma Daral, good evening. Analisa balista des kan hayupon dimyaw. Sa namati na tron si Jeramel Palomares des Maribuhok. Vini Morisita. Ning gabi si Esther Rosaba, si General Masana, Mayor Mir Arocha. Oi Kunsyal. Amen. Gabi ni mo des Albor Vice Mayor Dandan Samar. Lili Hinza, si Valerie Aiko, Morris Jan Vargas. Mayong gabi, salamat kayo. Onya gabi isab namati na to karon si Arita Humamoy, Marcelo Orasyon, si Hia Makalinaw, Edgar Caibin, si Katuna, Titi Tatad, Mary Lapot Vlog. Sir, na okay. Good evening, sir. Ang na-record ka van aumentado is no. Ka-alik si Tutor, sir, is no. Kang babayap is yes. Ka-artyap, sir, is do not participate. Huh? Matod pa ang buong lamban ba na is? Mayor Arocha, may gabiin ni mo dire. Huh? May gabiin ni mo dire. Ano, mati na to si Konsyal Kanhi Mayor, Mayor Arocha. May gabiin niya. Huh? Salamat. Kibitin si Monay Giingon, only in the Philippines, pati official. Why disiplina? Jerry Baobao, may gabiin, voted yes. Huh? Rolita de Leon de Cortes, Lawrence Arat, si Junior Bungkaras, Jusel Castro, ah, ito ang pagtimbaya. Johnny Tihan Lorete, Jusel Rob Opiasa, si Isabel Hakulba, Dudong Jet Romanilios Ridulia, si Ains Samusino de San Isidro Buhol, si Boboy de Goldol de sa Kingdom Saudi Arabia, si Ryan Palak. Salamat kay ninyo. Bueno, naghatod sa tong oras. Alas 10, 10, no? Kining inyo hang mga text at kumbasahon niya. Aron po in town mahatagan po mga chance. Kining mga nag-text at itong text klamo number. Text klamo ko, sir. Anang buangon? Itong basahon niya. Kaya matod pa nag-hisgot ni Oga. Reklamo. Teksklamo ko, sir. Unsa ang iyang gi-teksklamo, no? Okay. Wala man tay teksklamo stringer, no? Teksklamo ko, sir, anang buangan sa Antikira sa ilang CR hugaw kayo, Brado Ilambaol. Daghang mga hugaw, wala man ayuha ang CR. Nila hugaw kayo, Brado Ilambaol. Palihog taon, sir. Okay. Alamati, meron niya, deskuan. Diya sa Antigira, nagan kayo tigpaminaw na to diya. Mapriso ba si Bato, sir? Kung mapriso si Bato, sir, ba si magagawas na si Bato, sir? Sa edad nga si Tinta na, sir. Actually, kung imuhang lang ito, itong tanawan ba? Ang tirin karon sa gobyerno. No? Si Duterte, PRRD, kanhi presidente, ito sa Dahig. Say, ang mga tao, ang simpatiya sa mga tao na pa sa mga Duterte. Nagihan po yung Duterte fanatic effect. No? So, what if, no? Kung mamatay ang kanhi presidente Jesus Dahig, musamot ang kasuko, ang kaluoy ug ang paglaban ngadto sa mga Duterte. Di ba? Again, sa gobyerno o kaha sa administrasyon, ang Duterte magic, nagpabilin gyapon. So, muna'y bisag unsaon, o glantaw, mga kaigsunan, naagi hapoy baga Duterte fans, Duterte fanatic, Duterte followers and supporters. Di ba? O niya, gilantaw po na basin unya og kinahankintahay mahinayon nga ma-impeach kunuhay lang niya si Inday Sara dito Senado. Pwede man po ini ka og mabasa na dito sige trial na dito Senado og moingon ang presidente Bongbong Marcos aron bakwion niya ang mga tao nga nasuko nga to niya gikan sa mga Duterte supporters nga undangin ninyo na, no? Ayaw ninyo nag-ipadayon. So pangitaag pa gidi gud ingog actual nga mando apan mo anunsyo siya o ka yahang imando dito sa Senate nga stop ang maong ongoing nga trial so ang mga tao, no? Urag mo adto na po sa presidente. Duwa-duwa, ragod po ni. Kinsay marama ba? Di ba? Kinsay marama mo na nga. Kining dagana, kotob lagi sa pag-uksakan pa, pabugatay o kining braso. Anak, yun paingon mo na nga. Padagkuay ka kining diskarte ba? Mo na baga kaigsunan. Kita, dinis ubos, ha? Patalinghog lang kita niya dili kay makiglalis sa to mga silingan kana na ko nahibawaan nga makiglalis sa galig mayo makiglalis sa mga gigsunan mo nang ayaw gyud taon mo og pada ha ayaw ta taon mo og pada
0: bilaran by night
1: inhi sa tong panaguban standby sa tong pagbalik
0: bilaran by night
1: inhi lang sa tong tulo mo noon TBN
0: bilaran by night.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, hoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Bohol Prince Shop ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng atag-iya, sila si Marcelo o Vida, tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay Ladong Butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
13: Nganong dugay ugod mawala anang sipuna, ma?
14: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
15: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc.
16: Paliguno ng immunity versus previous formulation.
17: Aron bilis galing
16: sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days.
17: With proper diet and exercise.
16: Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
11: Naulian na ka, ma?
12: Gahapon pa!
11: Ah, kuya waoy!
16: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
18: Alagang Unilab yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Strong sa una, herbal strong karun.
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
22: Basta na ay hilanat.
24: Dapat matik. Ibay Jessic.
22: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
24: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
22: Dapat matik. Ibay Jessic.
18: Alagang Unilab yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
26: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
27: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangutana sila sa akong sa imuhang ginainom ni. Engko ga MX3 naman ko. isa nga naangay lagi kani kay nakita mo gud nila sa una nga niwang jud ko nga laon niya basaluyan jud matamray ako parang kulang kung wala ang EMX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko may dito ba oh may Bukol, sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng EMX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim, pagka after 3 days nawala daw yung Bukol niya. Oh, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa EMX3, tunay natural at original gawa ng Pilipino. EMX3 direkto bilib.
0: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas, extra galing.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what a-
5: Enjoy ang kinabuhi kun mobabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart ug sa bulsa.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Ikaduhang nga gabi karon, no? Ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa Senado. Then human gikumpirma sa International Criminal Court nga aduna siya arrest warrant batok niya tungos gingong crimes against humanity. Konektado sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Karon na siya sulod sa Senado gingong under protective custody. Human aduna'y tensyon tali sa NBI agent o sa Senate Security. Si Bato, nihangyo nga to kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili siya itugyan sa ICC sa Dahig. Mingon na sabsiya nga andam siyang matuman sa kaso pero gusto niya dinhilan sa Pilipinas husayon. Ang Philippine National Police, mingon nga pwede nilang ipatuman ng warrant pinagi sa Interpol o court order. Dagang supporters si Bato nga nagtigom karos gawa Senado samtang naguwat sa posibleng desisyon sa korte o sa gobyerno. So mao na yung pinakaulahing update unya. Okay. Nakaroon dito si Senator Jinggoy Estrada na bisita na ras opisina si Bato de la Rosa magagigsunan. No? So, unsa kay sunod nga development? Si Bato de la Rosa ba makaapas ba kaha dito sa Dahig sa iyahang presidente nga nagtudlo kaniya isip hipis kapulisan? Ato mahinumduman ka na yan to. No? Ang iyahag gihimo nga pagpatuman sa anti-drugs. No? Ang war on drugs gayon mo'y ang pinakadako nga accomplishment. No? Nga gibalandra sa Duterte administration kaniadto ngadto sa publiko, no? Istrikto estilo nga war operation. O police operation kusog ka nga suporta kang Duterte. Unya og ato mahinumduman daghan kay gipangtukhang. Daghan kay nga tikayang, no? Sa una reporter pa ko sa police. Inigato na ko sa police station sa unang distiglaran ng precision nga karaan. Panahon ni mga kanhihipi. Asa na si Colonel Digay? Nahipi man na distiglaran. Kaabot ko na sa una. Si Lieutenant Colonel George Bali. Si Jovito Atanasio. No? Si kisa mo itong uban. Colonel Panya. No? Ni Comides Olaybar. Oh, Panya Olaybar. Oo. Kisa ito uban. Poro gito pagsuod sa Duterte administration. Daghan ang kaso ng Stiglaran sa una pakapaka tikay ang diskursada. Daig ipang labya na paghuman lukapa tong tao rahag manoko eh. Mao toy mao na gi himo karon nga usa sa mga gireklamo. Pero mostly sa nang reklamo taga Manila man. Katong mga naa sa kang katong naghimo nga daw ni simpatiya ni Kian de los Santos, ang bata nga naigo sa bala sa pulis atol sa drugs operation nga matod pa gipikhan, gipabuthan lagalit. Nga inay way labot sa bypass operation. O gibarugan sa mga taga simbahan nga si Kian de los Santos o sa kabatang buutan. So mao na yung mga himo karon nga. Okay. Yeah, sir. Ang okay, gibit-bit naman ang arrest warrant dito sa Senado. No. Nana ni Senator Antonio Trillanes, sir. Oh. Okay. Apa? Sir, good evening. Okay. Now, minaw miri mo, diri sa Tabalong Dawis, kusog kayo ang Tagbilaran by night. Aha. Mayong gabi eh, Bilya Caballero. Ay, si Ros Bilya. Rubin Mantabuti de San Isidro. Oh. Okay, di apa? Mayong gabi eh, sir. Anong kusog kayo ang TBN. Mm-hmm. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. May gabi eh, diya si Naminaw Misinoy o Piri sa Kaswagan Katigbian. Mario Bano. May gabi eh, mo diya. Salamat kayo. Oh. Diya pa. Sir, kumusta? Mita Yabas? Onya. Okay. Sir, nga man nga dugay man mulihok ang kapulisan batok ni Bato. Mahadlok sila silang ex-chief PNP, sir. Aw, kay mahadlok to si Nicolas Turi ni Presidente Duterte nga yahangi birago bunlot niya paingon ito sa kay sir plano. Ilahan patong kanhi kita wag nila o code 1. Oh. Ano yung mga code sa PNP? Oh. Nya sa kuan pod kining kang Trillanes ning ingon si Trillanes oh. Matod pa giingon ni Trillanes mga konsa kay igsuonan didto ni Junbik Remulla. Nga wa kono hinay kayo ay dagan ingon og naay mga verbal class tali ni Antonio Trillanes IV ug Junbik Remulla labi na bahin sa ICC warrant karon ni Ronald De La Rosa. Gisaway ni Trillanes si Junbik nga mas daghan pa kuno ang press conference kaysa operasyon sa pagpangita kang Bato De La Rosa. Nito bagpos Junbik og i-challenge Trillanes nga magpakita og tinuod nga ICC warrant batok kang Bato. Mingon pa siya una sa una nga kung naay proof siya mismo matus Dabaw aron dakpon sa Bato. Human gi-confirm sa ICC ang warrant ni Balex Trillanes iyang gibatikos ug utana kung kinsa bagyod ang gisuportahan ni Junbik. Ayay. Si Junbik mingon nagaingon nga kinahanglan sundon ang proseso pinagi si Interpol o local courts una ipatuman ang ICC warrants. Apelo sa bang political tension, no? Active si Trillanes sa kaso batok ni Sara Duterte mga kaigsunan. Si Junbik kabinete man ni Marcos usay gitan-aw nga mas cautious sa Duterte related issues. Kuan kay siya maingat siya, ha? Oh. Onay, dagang maingaw ba? Sino niya? Ilisan lang kalit ni Trillanes. Kines Junbik Remulla. Ha? Maunay naka, ha? Kuya o anak mao'y mahita mo. Ha? Si Junbik. Mo'y papaon sa gobyerno.
1: Tagpilaran by night.
0: Oh. So, naayo nga development eh. Okay. Natod pa sir, may gabi. Usa pa may update. So sa latest na karon si Kiko Barsaga ni sa Cairo dito sa kuan. Ni sa Cairo dito sa Senado, no? Ni bisita ni Bato. Ging na ni Trillanes si Junbik. Sir, nga siguraduhon nga dili makagawas o makatagos Bato. Iyang giingon nga panahon ako no nga gamiton ang dragnet operation nga pirming hisgutan ni sa DILG. So di mo ni mulihok tingin lepas Junbik og way mando sa kuan ato ang presidente, ha?
1: Tagpilaran.

0: Okay, dirita sa uban pang mensahe ninyo, ha? Oh. So, uban pang mensahe mga kaigsunan sa mga naglantaw sa DYRD Bohol at Kasaligan. Labi na diha sa Radyo Bulanon sa DYMA 100.9 FM. May gabiin ninyong tanan, ha? Okay. Si Fred Amora, shout out. Mayor Fred, berbida daga na po kag mayor karong umabot ta eleksyon. May gabiin ninyo Des Gindulman, kusog kayo ta diha, ha? Si Nora Flores, Josephine Balili. May gabiin mo diha, ha? Mati na ito pinag-isradyo hagna. Dapos sa anda, ha? Kumusta ka munta na? May gabiin ni Jalix Calgo, ni Zinon Pulma. Uy, may gabiin mo. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Unya, dapa. Sir, kusog kayo ang Tagbilaran Bayanay diri sa Panglao, poblasyon. Maayong pagpaminaw sa mga Istosi family. Ay, salamat kayo. Okay ni Richard, kumusta? Salamat kayo, Richard, ha, pare. May gabiin ninyo dia. Shout out ko, huwag na pa extra time, palihog. May gabiin ninyo dia. Si Joseph Romano dia sa Motosur, Loon. Si Bini, kumusta? Salamat kayo. Shout out ko sa Buoy Buki Drive. Shout out sa kong anak, si Isabella Gray Lovino. Nga mag-birthday, ugma. Happy, happy birthday. Salamat kayo, happy birthday ninyo sa to ang mga tigpaminaw. Labi na ni Isabella Gray Lovino. Happy birthday.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Okay, unya, may gabi ida sa Barangay Uy ni Marcelo Oracion, si Conrado Doria, yes, California, si Hia Makalina, yes, Proxais, Manga District. Yeah, salamat kayo si Edgar Caibin, yes, si Katuna, si Peter River. Ayong gabi Godfrey Amugis, unya, wa mo kapangutana nga anong pagdaog no ni Digong. Sa so, unang anong iyang giunag padakop si Laila Dilima o gipasira ang ABS-CBN. Jeramel Palomares, Asmari Buhok. Mayang gabi ni Valerio Dulangon Senior, Dong Boy Kilo. Mayang gabi, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw.
2: Tagbilaran by night.
0: Mayang gabi, sab ni Dudong Kaay. Ha? Majong gabi, watching from K5 News FM Dumaguete. Shout out na lang ko sa mga Pilonggo diha sa Antikera, gikan ni Boy Pilonggo diri sa Dumaguete. Balita o kalingawan sa K5. Salamat kayo, ha. Oh. Mayong gabi. Si, di pa, ito ang timbawaso ni. Juicel G Castro, Johnny Tijana Lorete. Sir, congratulations. Bagong kasal dahi ka. Ay. May gabi. Salamat kayo. Jusel Castro, das anda. Salamat kayo, Jusel. Nagpamati na ito karon. Na si The Barker, Shell Rumalador, das panapos ng mga balita. Kuya, go.
3: Okay, dagang salamat, Kuya Ern. Gisilbi sa mga sakop sa kapulisan sa Sikatuna ang usaka warrant of arrest ngadto sa kasamtangang binilanggo diya sa Bohol District Jail, Kabawan District ng siyudad sa Tagbilaran. Bitbit sa kapulisan ang arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Glenn Dave Ranga Bantige sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 47 ng siyudad sa Tagbilaran. Pinitsahan kanito pang Hunyo 3, 2025 sa kasong sexual assault batok sa maong binilanggo nga kasamtangang anapas sa kustodiya sa Bohol District Jail sa Kabawan District ning siyudad sa Tagbilaran. O gabase sa taho, gibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos. Dugang shoutout sa mga sakop sa BOPMPC ni Ma'am May Sukilio, Tita Carillo, Alfer Llorente, Iris Lagrosa, o gaingon man usab ni Alma Elordi, o kang John Cecil Mendez. Nanukad gikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Sir, inigdagan sa eleksyon karon 2028 og higayon pagyud nga makadagan si Sara Duterte. Kinsa kaha iyang kandidato sa Bohol? Mawatuan ang panidaan, no? Okay, dapa. Ang katong mga kandidato karaan, sir, last election, mao baka gihapon to ang bitbito ni Inday Sara, dadi ko katubag na. Okay. Mayong gabi Sir Ern, namati minimo sa TBN, pinagi sa live sa DYRD. Basta line up do 30 surbol na puhon, sir. Basta gani. Okay. Sir, di ko anang Duterte, oy. Aray gihapon ko sa mga taong Marcos. Kay loyalistang Marcos ni. Dagang salamat sa imong pagbasa, sir. Okay. So, iahayta og mga opinion, no? Sa ato ang baruganan. No. Wa na tayong oras yung pag-panag-uban sa tuntulong mo ng Tagbilaran by Night. Tagbilaran. Sangan na lang sa kinitibungan persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan, sa ito mag-alagad field reporters, kaninyong tanan mga nag-view sa ito ang talamunon. Salamat kayo ninyong tanan. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. EYRD Worldwide. Pinagi sa www.dyrdam.com. EYRD Worldwide.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Galabay nga buntag, kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntagan ng adlaw Miyerkules, Mayo 13, 2026. Patay ang usa ka driver sa motorsiklo, humanad dasmagan og lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Corilla. Sa laing bahin, mugraduar sa Philippine Military Academy ang 8 ka bulanong kadite karong Sabado dito sa Baguio City. Gidakop sa kapulisan sa Kalape ang 21-anyos nga suspect nga ng labay o butilya at also sa kadisco dito sa barangay Santa Cruz, Kalape. Upat kataw nga nalambigit sa legal nga majong gisikop dito sa lungsod sa Dawes. Kutob na lang garungan lawa ang permitting on wheels sa DNR o DTI diha sa Kapitolyo Provincial. Mga tigama o furniture sa Bohol, gigalipay ang permitting on wheels. Maugat itong mga higala nga itong mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential.

0: Isang paalala mula sa Department of Agriculture.
1: Para sa adlay, mais, sabah at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, sabah at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be Rice-sponsible!
2: Welcome back mga ka-agri. Niya kita karon dinhi sa Tuburan, Cebu sa Osaka Integrated Organic Demo Farm sa FCCT. Ukoy nganong naagi ta karon?
3: Ni sayo gyud ta pagikan Krisno sa gikan pata sa Mandawi. Nya ni biyahe gyud ta karon para himamaton ang representante sa FCCT mahitungod sa ilang mga proyekto o mga ilang pagtabang sa atong mga mag-uuma. Ma'am, pwede ka mag atoy pailayla tong kaugalingon?
4: Mayong buntag ka na tong tanan. Salamat kayo sir sa inyong pagkahin o panahon sa pag-anhi, pag-duaw sa muang lungsod o ingon man ang pagbisita sa ato ang Integrated Diversified Organic Demo Farm.
5: Ako di ay si Clavel Aves, the bago lang na-install nga Chief Executive Officer sa First Consolidated Cooperative along Canyon Seaboards, FCCT in short, which is mauna siya ang name sa ito ang organization, mm-hmm. nga din nag-compose siya og 18 ka mga branches. Dusi diri sa Cebu, 5 sa Negros, and usa sa Bohol. So from a combined asset of 8 million pesos in 1999, mm-hmm. It increases into 1.2 billion pesos. So as of December 2025, and from a losing business operations in 1999, it regains its strength and has a positive income of 5.5 million by December 2025. So sa pagkakaroon, it has more than 30,000 regular and mm-hmm. associate members na being run by 144 full-time employees. Then its area of operations, so muna akong giingon, ang areas of operations nato is na siya sa Negros, Cebu, and Bohol. So at present, ang FCCT management nag-strive hard gud siya to adapt a technology and market-driven and people-centered approaches in every endeavor that FCCT is engaged with. To ensure its effectiveness, significance, sustainability, and financial viability sa organization po. Then, ato ang vision, ato ang panglantaw for the next 5 years, we wanted that FCCT will be an impressive sustainable cooperative with vibrant socio-economic programs and services, empowered, resilient, and of course, environmentally compliant.

0: client communities with a mission, bringing our mission, which is mo ni siya amuang reasons for being to provide ladders of socio-economic opportunities with programs that girds towards ecological balance for the empowerment of low and middle income households to include our farmers and fisher folks.
1: Ma'am, kanang yes. Along anang development sa atong institution, ma'am, or sa atong kooperatiba, kanus-a ninyo nahimamot or kanus-a ni sud CDA?
0: Okay, actually, CDA, ingon-anin siya,
2: dali og dagan diri sa Galliares Medical Center ang duha ka mga driver sa duha ka mga motor.
0: Ni sayo gyud organization nga din nag-compose siya og 18 ka mga branches, 12 diri sa Cebu, 5 sa Negros, and usa sa Bohol. So from a combined asset of 8 million pesos in 1999, it increases into 1.2 billion pesos as of December 2025. And from a losing business operations in 1999, it regains its strength and has a positive income of 5.5 million by December 2025. So sa pagkakaroon, it has more than 30,000 regular and associate members nga being run by 144 full-time employees. Then its area of operations, so nato kong giingon, ang areas of operations nato is na siya sa Negros, Cebu, and Bohol. So at present, ang FCCT management nag-strive hard gid siya to adapt a technology and market-driven and people-centered approaches in every endeavor that FCCT is engaged with. To ensure its effectiveness, significance, sustainability, and financial viability sa organization po. Then, ato ang vision, ato ang panglantaw for the next 5 years, we wanted that FCCT will be an impressive sustainable cooperative with vibrant socio-economic programs and services, empowered, resilient, and of course, environmentally compliant communities with a mission, bringing our mission, which is mo ni siya amuang reasons for being to provide ladders of socio-economic opportunities with programs that girds towards ecological balance for the empowerment of low and middle income households to include our farmers and fisher folks.
1: Ma'am, kanang yes. Along anang development sa atong institution, ma'am, or sa atong kooperatiba, kanus-a ninyo nahimamot or kanus-a ni sud CDA?
0: Okay, actually, CDA, ingon-anin siya, for we are around 27 years old. Gani siya as of 2026, we are 27 years old. In 2018, or for the first, since start in 2019 until 2018, FCCT focused more on the microfinance, more on micro savings, micro insurance, and micro loans. So we never have in agriculture sectors at that time. We never
3: so
0: assisted.
3: More on cooperative
0: cooperatives that more on loans and microfinance,
1: financial
0: services. In 2018, the organization created a department which is the Agribusiness Department, in which I was one that headed the team. And that was the time that we entertained services for our farmers and for our fisher folks. And the first time that we did was to establish or enhance our demo farms here, the Integrated Diversified Organic Farm here in Toboran. And we accredited in DEATI, Agricultural Training Institute, as a learning site. So that was the first that the demo farm here, this is only a 2,000 square meters farm in which the purpose is to increase the level of awareness and appreciation of the members, the farmers, the people in the community that there's money in farming.
1: Ah, so
0: that,
1: nag-start yes. ang inyong partnership with DA, ma'am, yes. through Demo Farm?
0: Through Demo Farm, okay. So Agriculture Training Institute. So to increase the level of awareness on appreciation that farming is a business, farming is an enterprise, and farming is a very noble profession. Mm-hmm. And from that time on, nag-start that we venture in cacao production. We venture in cacao production, we tied up in, we partnered with the financial institutions, which are the banks. Mm-hmm. So because the banks nag-support sa ato. In 2020, that was pandemic, and that's the time that when everything was locked down, there was a lockdown at that time. So nag-close ang office. Kami po walay ang mga empleyado, wala sila mga trabaho. But kami, diri sa Tuburan, diri mi sa farm. Diri mi sa farm at that time.
1: Amidst the pandemic,
0: diri mi sa farm. And I was able to scroll and the Facebook that there was a call for proposal for ECPC, Agricultural Credit Policy Council. So at that time, nahuna po na mo, dapat we will make something na by the time being malibkas ang pandemic, we have something to offer with our farmers.
1: Oh, okay.
0: So mao to naghimo mi o proposal. So ang proposal nga among ginahimo is pag-consolidate sa mga products sa ato ang mga farmers, which has five commodities, major commodities. The livestock, the meat, the livestock, the hogs, then the poultry eggs and meat, the vegetables, organic fertilizers and eggs of poultry. So from that time, that was a 10 million loan for ECPC without interest.
3: ECPC paved the way, ma'am.
0: Yes, ECPC paved the way that we access. And we submitted because there was no signal at that time. So muadto mi sa layo dito
1: man
0: sa
1: Bukid.
0: Yes, muadto mi sa Bukid para pag nga makakuha mig signal para nga ma-upload na mo ang proposal. And okay. Luckily na-upload na mo by April, pang June na approve ang proposal. That was a 10 million proposal in which there was a 3 million nga starting capital for the business, and the other is for equipments and the vehicle. So that's the start. Then by that being at that time, since na-approve na siya ang proposals niya, dayon muna to nga mo na to ang funds di kuanan mi nga dapat ma connect me with AMAD. AMAD. Dapat mag-connect.
3: Saan na nga years yung AMAD?
0: That was still 2020. Nga makonekta sa AMAD para nga ang products, nga makonsolidate nga products. There is a market.
1: Yeah.
0: Malink na to sa market. So, naghimo ta og letter of intent, submitted to AMAD through director. Nagpadami og letter of intent. And luckily, na-approve rapod siya and we partnered with AMAD. And by 2021, gipackage sa pagnamo ang proposal for the consolidation hub. Then, ang tanan ng mga products ato ang mga farmers, based atong five commodities, ato nang gi-consolidate dito sa consolidation hub. So, and na-approve siya by 2022.
3: Katong atuig, ma'am, ganang bago pa man mo nag-venture sa agriculture, pila pa man to ka mga farmers?
0: Actually, ang farmers na to, ato tutay pa lang nasa mga 150, but we were targeting at 500. Because sa proposal, we were targeting 525 farmers. So, sa pagkakaroon, we have now more than 3,000 farms.
3: So, mga ka-agri, kanideng AMAD is, which is the Agribusiness and Marketing Assistance Division, mo ang marketing arm sa DA, diin sila ang itabang sa ato ang mga farmers nga makakitag market sa ilahang mga abot, diin dili pud sila, diin we are gearing towards entrepreneurship sa atong mga farmers.
0: Yes.
3: So, sila ma'am, naka naka-avail gyud sila sa mga assistance nga gihatag sa atong Agribusiness and Marketing Assistance Division. Sige, ma'am.
0: Okay, so moto pagka 2022 na kuan gid siya ang katong consolidation ng hub nato and it's operating right now.
1: Yeah, up until now, ma'am.
0: Until now it's operating. It's operating. Yeah,
1: ma'am, curious lang po ko kay among sa 5 commodities nga gi-mention, na mention po dito ang livestock.
0: Yes. Yeah,
1: since ako akong kauban are really aside ako meat lovers, kanang akong kauban hilig mamuhi og ma'am kayupan, ma'am. So giun sa pag come in ni DA, ma'am, nga asta pod ang live particular sa livestock sector ni asa dapita ni assist pod si DA ana, ma'am.
0: Okay, so at that time since we had already a backyard, backyard nga mga baboy, plus we connect pod with Virginia for the market. It so happened nga in 2023 I think or 2022 nag onset sa ESF. Oo, so atong panahon na daghantag na nga daghantag,
1: so were you affected as well, ma'am?
0: Yes. We were affected at that time and there was a forum, so daghan kay ta mga farmers ato nga na na apektado. So there was a forum once nga FCCT was invited. So moto nag-attenda and it so happened nga Dr. Volter, Dr. Sim, Dr. Sim
1: of livestock,
0: of livestock. So he presented about the swine production initiative for recovery and expansion. So that was inspired project. Then ang concept lang at that time, because it is owned by an organization, owned and run, owned, managed and run by the organization. So ning kuan po ta sa ato ang view nga kung sa organization siya, kung kita mo'y ma-manage, kita mo'y muran, kita mo'y mukuan, amay tabo, kita rin po si FCCT ra mo income. Pero if the concept ato i-twist gamay, na instead nga si FCCT is the recipient, but it will be handed down to the farmers. So si farmers mismo mo'y una nga kuan mo maka-recover sa ilang losses instead of si FCCT. So moto si Dr. Sem, siya sige ato nang i kuan nga to sa head office kana siya nga concern.
1: So and, ma'am, sorry to cut you off, in other words, ma'am, kamo ang maka-receive sa government nga government assistance o through you, kamo na mo identify or mo cascade nga to sa mga...
0: No, the concept first was kami may mo receive, kami may mo buhi, kami may mo maligya, amo ang income. So, mo na to, atong gi-twist, if ever, kung mapwede, sa FCCT mo recipient, then amo receive, tapos it will be handed down to the members, if ever there's a concept for that. So, it so happened nga, gi-relay ni Doc. And by the next 3 months after, ning tawag si Doc, ma'am, naatay puan sa pagkakaron nga pwede na nga si member mo'y directly nga recipient or beneficiaries. And we were so happy at that time because FCCT was able to receive 225 heads of young girls. Young girls na mga baboy, which is a good, maayo siyang breed, which is coming from a reputable nga kuan ka ng farm. So, moto, natay 75 ka farmers at tong panahon na nga naka-receive sa 225 ka mga baboy, so, mga young girls for breeding.
3: Aside sa mga baboy, ma'am, naman good to sa Inspire nga, dala po ang infrastructure, di ba? Sa Inspire nga project.
0: Kuan siya, sir, katong owned and managed by the cooperative, na siya ay infrastructure. Sumutay atong gikuan nga, di ba pwede nga kung sa member na lang. So that's why wala na ang structure. Nawala na ang structure, but we're so very happy, even without the structure, but naadto siya sa mga farmers directly, which is sila ang may income. Sila ang na-empowered.
1: Atong gi-mention mo nga, with that twist, murag farmer-centered na ang approach ron sa Inspire.
0: Yes,
1: which is very good ang outcome, ma'am.
0: Yes. Okay. At that time, so, kaso lang, pag na-receive na, pagka next nga mga months po ato, nimbalik ang ESF. Nimbalik ang ESF and 50% of the 225 or more than because sa 225 na binlan naman lang ka 108 ka young girls. But despite wala ragi hapon ma-discourage sa ato mga farmers ning padayon ragi hapon, and until now we're so very happy nga ang ato ang from the 108 sa pagkakaroon na nay repayments nga more than 200 pod kapuok nga na naka from 75 ka farmers na increase siya into 178 nga mga inspire nga mga kuan members or farmers. So aside from that, we have so many napata ang mga nadawat po
1: other than the inspire
0: natay nadawat from PCC Philippine Carabao Center natay 108 ka dairy buffaloes in which naanata sa mga 48 letters of gatas nga ma-generate, ma-produce every day. Unya na po tayo dairy box sa pagkakaroon, nga pra-process po sa gatas nga naa sa Taboylan. Unya, since nga to ang goal is to complete the value chain. So, ang kabaw, kinahanglan mo siya pagkaon para makaproduce siya o kanang maayo nga gatas. So sa Puhol, naka-connect po ta sa DAPRDP. That is a 40.1 million nga project, which is a plantation of forage, 100 hectares for corn,
1: okay,
0: 50 hectares for napier, and 50 hectares for sorghum. So at 75 days old, i-harvest na siya for silage. So ang atong dako nga silage production sa pagkakaroon na dito sa Buhol. Sa Buhol siya. So muna para na siya sa ato ang mga nagbuhi og mga kabaw po. Then aside from that, naputay ginaluto po, natay kuan po sa pagkakaroon na sa pipeline or nag construct na po, ongoing na construction sa ato ang greenhouse po for high value vegetables.
3: Sa asa man
0: na siya sa kolonya, sa kolonya Toburan, and the other one is naa sa Asturias, Cebu. Then nakadawat po ta og tractor, four wheel drive, and multi-cultivators. So muna siya yung mga
1: nadawat na to,
0: yes,
1: from
0: so,
1: DA. So ma'am, usa na to mas palabmon pa natong storya. Pwede mo na to maduaw ang usa sa farmer na to under the Inspire program or asa gini mo dadon, ma'am?
0: Actually, naatay successful. I'm very happy and proud to share nga usa sa ato ang mga Inspire beneficiary nga naa diri sa Tuburan. Kuan na siya, naa sa kolonya Tuburan. Usa siya sa top 5 finalists sa katong Sidlak International Sidlak Awards in Belgium. So mao to siya ay Ginalisa Labaw. So kung wala lang siya nakakuha sa top 3, kaya kung sa top 3 at tuunta to ang awarding with the Queen sa Belgium. But we're still so happy because dako nakaayot to nga kuan nga from 68 nada siya sa 18, which is final 18 nga nadapon siya sa Manila, gi-treat sa sila as mga kuan kanang like a queen po, kay gi-consider man sila as great women diri sa Pilipinas. Unya dayon from top 18 na appeal siya sa top 5 finalist. So diha lang kay wala man siya nadala sa top 3, so maybe next time.
1: Sige,
3: so excited ko nga ato na siyang maadto, ma'am, no? Kay
0: sige, sige, sir.
3: So unya among ato nang usa sa inyong membro, ma'am, nga beneficiary sa mga programa. Bisitahon na mo sila sa ilang farm mismo aron sayran kung unsay kahimtang sa ilang mga baboy.
0: Yes, oo, kay gina-train man pud nato sila nga dapat i-process pod ang waste sa ilang mga baboy.
1: Ma-o,
0: para
1: ma'am.
0: while waiting silang baboy nga mga anak nga para maka-income sila, naa silay kita coming from waste every month.
1: Sige, they, ma'am. So kana, ma'am, ato na siya masaksihan unya sa pagbalik sa
4: ang Bulanong Panguma. Ang
5: inyo usa ka talagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Niño apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Niño. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: ang Tacna a las 5:35.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap pinamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Kainom ka o dito ang side man din. Gisto na yan, gini mo.
6: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko. At mata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagkapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-tiktok? GTX.
7: Mabibili sa mga butiga.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ang pingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: Una nining sa iyo nga kabuntagon. Atong pasalamatan ang Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Aduna ka may problema uwa. Ato ang ayan nga pasalamatan nga gihapon ang ato ang Diyos nga gamhanan sa tanan mga higala. Atong ipangaliya nga ato kaniya nga unta. Dugang pang mga grasya sa kinabuhi, dugang pang gasas kinabuhi, gasas pamilya, o sa tanan mga higala. Good morning sa mga tigamitan o padung pangamugamit sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang ato mga produkto na sa 123 ka mga butika libot sa ito ang lalawigan sa Bohol. Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o ganao sa bang Energo Toro mga higala. Good morning ato ni Ma'am Clarice Cheng, atong Regional Coordinator. Ni Pare Gilbert Arise, ang atong Provincial Coordinator, mga higala. Og atong mga tigamitan, og padong pangamugamit sa ito ang mga produkto. Og ang nagpadagan mismo, no? Sa mga butika nga na ang ato ang mga produkto. Good morning. Hilabi na ang pangamustahon ato katong mga adunay gihambin ng mga balatian. Na sa ospital, huwag na silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, mga higala. Hinaut-unta nga mo arang-arang na ang inyong gibati o mamaayo na mo, no? Good morning sa itong mga farmers, mga mag-uuma, mga mangingisda, mga livestock raisers, mauni mga tigandam o pagkaon. Hinaut-unta nga na mo sa kapiskay sa panglawas. Kay unsa may itong pagkakanon kung wa mo, no? Livestock racer, mga mangingisda, mga mag-uuma, o katong may mga kaigsuna nato nga kining naa sa mga restaurant nga sayo kayo nagmata, no? Good morning. Ni Ma'am Ems Rekina, good morning. May una nakaabli nato din sa tuwang tulumanon, si Sir Leo Rekina, John Rin, Junior Ano, sa Habitat Bool, Biloy Bustamante, pare diya sa San Isidro, Bositi Sanchez. Nagdaanis tingog sa mga senior citizens diya sa Baclayon. Bisan pagrikisa o ning bursa ni na ato ang Pau Liniment mga higala. Si Ma'am Dorica Goko, nagdaas ta tingog usab kini sa mga senior citizens diya sa lungsod sa Alborquerque nga ang iyang mga kaubanan, no? Misunod niya nga nagagamitan sa tong Pau de Arco Capsule o ang Pau Liniment mga higala, no? Kanunay yung tao ning gitaho nato ni Ma'am Dorica Gagoko nga misunod niya, no? Ang mga kaubanan niya sa iyang gipanguluhan nga pundok diha sa Alborquerque ang mga seniors. Okay. So salamat kayo, no? Sir Atoy, ang Pau Capsule makatabang sa pagpalig-on o pagpanagang sa atong lawas, pinaagi sa mga bitamina o sustansya nga naa nini. Apan importante gihapon nga magpabiling himsog pinaagi sa atong saktong pagkaon, igo nga tulog, pag-inom o tubig o pag-amping sa panglawas kada adlaw. Sakto gyud ka, Ma'am. Ma'am Ems, no? Salamat kaayo. Unya ni Juan Paulo Herrera Asterio Doisabas dia sa Habitat Bool. Hi nga to ni Ma'am Rosemary Inday and Paul Masirin. Nga to usab ni Jovelin o Grandi Lumayag nga kanunay namati din itong tulmanon. Greetings gikan ni Ma'am Ems Rekina. Si Janet Lim Villarojo dia sa lungsod sa Dawis mga higala. Good morning. Mayong nga pagpamati. Tinuod, no? Nga kining ato ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule. Nungtan po nato ni sa ato ang mga pag-amping, no? Sa ato ang kaugalingon. Gasigi ka og inom, pero gasigi ka glakwat sa magabi, eh. Wakay tog, no? Kay gasigi ka glaroy-laroy, libud-suroy, sugal, inom. O guban pang mga bisyo, mga higala. Guba ang atong immune system nga maoy tumong sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule nga mapalig-on o mabalansi mga higala. ang atong immune system magsilbi ni sundalo sa to ang lawas. Unya kanunay ning sungon nato sa bumbahan ni kanunay sa ginadili nga drugas. Wayto stress niya sigarilyo inom, maluya gyud ang imong immune system. Maluya gyud ang imong immune system nga maoy sundalo sa lawas. So makasud na ang mga kontra, ang mga sakit-sakit, no, mga infections o guban pa. Pero kung ligon ang imuhang immune system, saktong pagkatulog, kung magkaidara na unom nga to sa walo, pito nga to sa walo, o mga bata-bata pa, taas-taas pa nga oras pagkatulog, wa ka magapalabi sa tambok para tamis nga mga pagkaon, wa ka manigarilyo, mangiinom lang kang tagsakasyat, duha kasyats pa lang, nga ilimnong makahubog. Wa ka magagamit sa ginadili nga drugas o saktong pagkatulog o saktong inom sa tubig, saktong pagkaon, dili kay butirik kanunay ang tiyan. Oh, ligon gyud, no? Mahimong ligon gyud ang atong immune system. Naragyo na nato gyud, no? Kita nga gada sa atong lawas, naragyo na nato. Pero hinuon, tungod sa kakulang sa ato ang bulsa, di ta maka-afford na ng mga pagkaon nga murag makaingon ka nga makahatag yun mo og nutrisyon. Pero doon na may mga maka-substitute, ana, no? Kung dili ka kakaon kanunay og karne, nay munggos, nay utan, no? Kanang utan, grab, guang kaayo na, no? Makatabang na kaayo na nato, no? Kanang utan nga kanunay kanon na to, kanang nilawoy. Ayaw lang po ng ginisa, forbida po ng uban magisa, oy, maglutaw mas mantika, kanang taong magluto, kanang inadlip nga taong, maglutaw sa mantika, nagkapalabian naman po kayo. Miss gakaong kag-utanon, tuwa galutaw na sa mantika ang imong mga sudani mo. Gamay lang igor ay luto sa panakot, okay, okay na, pero mas maayag yung itong lawoy gud, no? Nilawoy, wag yung makatupong sa nilawoy gud. No, nilawoy. Doon na kitahe kay kininhasan diha. Na kay kinhason nakuha. Ayaw lang po ning dapit nga doon ay red tide, ha? Imo ng kamunggayan, pais na na, eh. O sa kabukal sa kamunggay nga imong gilunod sa imong kinhason o kaha nang nangumot ka, nagkakuha kang mga gagmayng isda, mga danggit imong kinuha sa kininhasan imo, imo ng kamunggayan, pais na na. Ayaw na lang pagkuha nitong adunay katikungkong sa lamisa kay ang kolesterol, no? Ang kolesterol. Pero kanang mga kinhason, ayaw lang pong palpalabi kanunay, ana, kay daghang uric na. Oh, uric. Unya, doon na kay nakapalit yung tahay kag isda nga tunggag kilo kay mahal-mahal man ang panahon karon, mahal-mahal man ang isda. Imo nang atapanon, unya kamunggayan, butangan ni mugay. Una kay mga okra dihang tinanom sa aduna kay po kapunuan sa okra imong tinanom, mamunga na kada adlaw ka magutan gyud, no? Maglisod siro kag hurot. Kay dali ara mo dagko ning okra. Mo maabtan gani kaguwang na bisag po kapunuan nimo imong balay di ka kahurot siguro. Di na mahurot nimo kay kanang nay magbunga na sila kada adlaw na bisan pa og magkuha kag tinagurha ka buok sa usa ka sa usa ka punuan gitanom nimo mga tulo ka buok, 30 na ka buok sa usa ka adlaw, sa usa ka adlaw. Malab hurot ba nimo na, no? Kanang alugbati, no? 15 dako ana ikatabang. Naginuman ka sa tong Pau de Arco herbal capsule unya gipagasigi ta kaon ning mga utan kining kita gimutanom babitaw, no? O gado na tayong mga container diha nga wala mga sud, baong gisanayan na sa lamok, busluti lang na siya, butangin ang yuta, mahimong imutam na nag-okra, no? Mga alugbati, anang ibuta ay iparid na guna ng imuhang kural nimo. Di naman kinahanglag na ang yuta, butangan ni mong pitsay, na ilisos tangkong diha, na mga liso sa Office of the Provincial Agriculturist, makatabang na mga higala. Nga nung atong gisulti ni Dinhi, tungod kay gasalig ka nga gainom ka sa atong Pau de Arco herbal capsule pero wa po kay pura sa imong pagkakanon labi na nung panahon na nga fiesta, wa jogi hapon tay maani yun sa atong tinguha na to. Pero kung conscious kayo ka sa imong mga pagkaon, di ka magpalabi ang mga tamis, labi na ng panahon na doon ay mga salad, doon, no, giandam. Pero ang imuhang kanon, saging lang, lakatan, o na ba kay apple o kanang na mansanas nga ibutang, mas maayo pa na, direkta, hugasin lang pag-ayo. O niya, ginagmay lang yung kauna ng mga kuang kay fiesta malagi. No, niya gainuman ka itong pao di arco herbal capsule. Di po kadali siguro makasakit. Eh. No. Itandi na itong mga tao nga walay pura. No, magbuwa lang itong ba-ba gagausap sa litson. Peting. Diya, daghang pista ron. No, kasunod ang pista. So, maunay problema. No, gadaghan naman nga takingking, kaya may tukal ng arthritis, kay peting lami atong alimango, peting lami atong kasag o lambay nga fiestas tubigon. No, kay kasag, sagaran dahiling mag mga lambay, das tubigon, pasayan, das kalapi, mga dagkong mga lukon. No, gawas aning mga lubok o sa aning mga pilar kay kabaw na ilahan diha, no, balilihan kabaw na, pero aning mga dapita sa mga isla-isla nga dunay dapit bitaw nga mga kaislahan, pista diha, mga kuan sa mga kinasun, mga seafoods ba, kini bang mausab ang kulon higkaluto bitaw, kinalamian man kanon, pero yayay po na sa ato ang arthritis, no, yayay po na sa imuhang heart po nimo, no, o yayay po na sa imuhang hypertension kay musaka, musalibungbong na. So, ang Andrews Corporation nagtambag nato nga samtang kainom tas tong pao de arco herbal capsule, tulaka na tong init-init nga tubig sa dili pata mukaon nung tanpod nato gyud sa tuang mga pag-amping para itong giingon ni Ma'am M. Sirkina, no, makatabang yun na nato, no? Makatabang yun na kayo nato ang pao de arco herbal capsule, mga higala. Abag ba nining panahon karon nga gakamalisod na. Good morning ni Josephine Humigop, ni Ma'am Doris Kaluyong, ni Ma'am Dori Kaguko, ni Ma'am Bete Humawid, ni Hapon Agopitak, o Rikiron Agopitak. Good morning, Aisa Opus Bustamante, o ni Dudong Tietro Manilius Ridulia. Salamat sa Diyos, salamat kayo sa pagtubay din sa itong Tulumano Aldrich Balitang Kalusugan. Ato sab nga timbayaon sila si kanhi kongresista Attorney Edgar Migrino Chato. Oban siyang banay di sa Balilihan, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Buhol Bicycle Supply de sa Pigeon North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez, pinagin ni Ma'am Christine Joy Tandog, ni Sir Jay Tandog sa Dawi Cycle Center, mga pensionado sa SSS, JSIS, mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop, kanhi kapitan o kagawa diha sa Barangay Mansasa, Paul Pahang, good morning. Ingon man usab nga to ni Bro Dani Abiliana, ang kugihang kagawa diha sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tugbilaran. Si kagawa Roberto Batsoy Alba, kugihan po diha sa Poblasyon 2 ning atong syudad. Good morning ni Ma'am Lali Aliman, ang napadagan sa Serenity Park da sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong syudad da sa Tugbilaran. Maayong pagpamati usab ni City Councilor Tim Butalib, ni City Councilor Edi Borja mga higala, og nagpaminausab karon si City Councilor Plong Rengka, og ni Buol Barangay Kagawad Isabel Rengka, no, good morning. Maayong pagpamati ni Engineer Gimam Inday Balunga sa Balungas Lichon, Leas Porok 3 Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings tanang taga Buhol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel, ugan General Manager si Ma'am Janet Romero. Tagabuhol People's Lumber, Elis Appliance Plaza, Tagabuhol Tropics, good morning. Mayang pagpamati usab ni City Mayor Jane Yap, ni Congressman Baba Yap, good morning usab sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mayang pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Tagukto, good morning usab ni Ma'am Maricel Giritan. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station is Porok 5 Barangay Buol, Brato ang ilang mga produkto dito mga higala. Mayong pagpamati usab ni Municipal Councilor Sin Gingging o ni Muloy Caballo des Baclayon, ni Ma'am Edith Rebeta des Montanya Baclayon. Good morning, mayong pagpaminaw usab ni Ma'am Claire Dahay sa Generics Pharmacy, pitinaghanang mga butika din isto ang lalawigan sa Buol. O ang kinakusgang Vice Mayor des sa Lungsod sa Albuquerque, Dan Samar. O ang hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center des Palma Street ning itong syudad. haom sa tanang mga events mga higala doon na kayo 3 minutos rin pagkasakyon gikan sa pantalan itong sudad mahinga daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katawhan, alas 6:03 na.
1: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong programa Patrol Balita ning adlaw mga higala nga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alan Doidora, mag-uban-uban hangtod sa usa ka oras nga programa, maghatod sa labing labas nga mga balita, impormasyon o mga katikaran dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Kumusta ang itong mga higala, mga suking tigpiminaw sa atong programa karong buntaga, ilabi na sa itong mga pinalangga ang mga suking tipiminaw sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga nag-view usab nato sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Mayingon man sa internet live streaming sa www.dyrdam.com o sa tanang nagpaminaw sa inyong mga radio sa dial sa 11DC Science. Mayong buntag unsi sa isintay uno, mayong buntag kaninyong tanan o doon na mo ibuti parangat sa itong tulubanon, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers sa itong Globe Smart o sa ito ang landline kaya itong hatagan o pagtagad mga igala sa itong programa sa Patrol Balita dinhi sa DYRD mga kaigsunan. Uban usab sa itong mga live reporters nga muhatod sa ilang mga labas o init nga balita karong buntaga. Kauban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop og di Bumbulero. Kita mag-uban-uban mahigala din sa itong tulumanon Patrol Balita. Hatod sa may tinguha sa Marcella Feeds.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Balik na mahigala sa itong tulumanon Patrol Balita o garon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita ning kamuntagon. Sa mga nagunang tudling sa itong mga balita, Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap appeal sa 26 ngawa mo tambong sa nominal voting sa impeachment ni Vice President Sara Duterte subay kini sa opisyal nga listahan nga gipagawas sa Kongreso. Sa laing bahin, napipila ka mga netizens na nawagan nga irespeto ang desisyon nila ni Congressman Babayap, Congresswoman Banban Omintado o Congresswoman Alexi Totor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Samtang napanglantawan sa grupong Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 nga mamahimong i-dribble sa Senado ang impeachment ni VP Sara Duterte tungod sa natibong kudita sa Senado. Sa laing abahin, unom ka mga kongresista sa Visayas, duha ni ini sa Bohol, mibutar og no sa impeachment sa Vice Presidente. Mga residente sa Barangay Cugon, Tagbilaran City, nipadayag sa ilang mga kabalaka sa itukod nga SM likod sa Camp Bernido. Mula nung graduado sa University of Bohol, apil sa top-notcher sa licensure examination for teacher secondary level. Samtang mo-graduar sa Philippine Military Academy ang 8 ka mga bulanong kadete karong Sabado dito sa Baguio City. Samtang kutob karong adlaw ang permitting on wheels sa DNR o DTI diya sa Kapitulyo Provincial, mga tigama o furniture sa Bohol, gikalipay ang permitting on wheels. Samtang sa balita, balita sa kauluhan, convening sa Senado dili padayon sa oras nga moabot ang articles of impeachment matud ni Senate President Alan Peter Cayetano. Laing bahin sa balita sa kauluhan, Senador Ronald Bato de la Rosa mihangyo kang Presidente Bongbong Marcos nga dili siya ipadala ngadto sa The Hague, Netherlands. Arita sa uluhan sa itong mga alagad reporters, so uluhan sa balita, gikan sa kwerpo sa kapulisan, Robocop Willie Maestrado. Go ahead, Will.
5: Upat ka tao nga nilambigit sa illegal nga sugal nga majong ang nadakpan sa mga operatiba sa Dawis Police Station. Labing labas nga balita o kumpletong detalye atong mabati sa tabubalik.
0: Uluhan sa balita gikan sa tambalanan, alerto Jun Gutierrez. Guayjun.
6: Duha ka mga motorsiklo nga nagasungag diha sa Lunsod sa Kurilya, ang usa ni ini patay. Kini sa alerto Jun Gutierrez, ang print mo forever. Basta balita, EYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa balita gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador Guayjun.
7: Nadakpan sa kapulisan sa Kalapi ang suspek nga nang labay o potilya sa ilim ng makahubog kini atol sa sakat disco dito sa Kalapi Public Market Lunes sa Kadlawon. Nanukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Mga gusto itong mga uluhan sa mga balita, hatod ka na to sa Marcela Fee.

0: Alasays 12 na may pagpaminaw sa atong mga nag-view karon sa Facebook Live. Good morning. Ilabi na sa itong mga OFW diha sa lain-laing dapit sa nasod nga nagtan-aw og nagpaminaw nato karong mga orasa. Og karon sa detalye sa itong mga balita. Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap appeal sa 26 nga wa mo tambong sa nominal voting sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ani ang kumpletong detalye sa atong report.
1: Usa si Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap sa 26 ka mga miyembro sa House of Representatives nga wa mobutar og motambong sa gihimong nominal voting alang sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte ni adtong adlaw nga Lunes.
2: As against DYRD's news report earlier tonight, allow me to state the simple unvarnished truth. I did not vote yes to the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
1: Base sa opisyal nga listahan sa mga congressman nga wala mo partisipar sa high stakes House plenary vote, usa siyap nga walay record sa botasyon uban sa pipila ka mga iladong pangaan sa Kongreso sama nila ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Brother Eddie Villanueva, Ronald og Christine Singson og uban pa. Si VP Sara Duterte hingpit nga gi-impeach sa House of Representatives pinaagi sa 257 yes votes, 25 ang no og ang siyam nag-abstain. Kaya numduman nga tulo ka mga district representatives sa Bohol, duha ang mibutar og no nga mao sila sa second district representative Banban Umintado og third district representative Alexi Tutor, samtang nag-yes ang boto ni first district representative John Jesnel Babayap. Kini si Allen Duidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alasays 13 na atong paminawon usab ang pinakauhing lakat sa kahimtang sa panahon pinagi ni Leonard Samar.
3: Maayong buntag, aniya kini pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga naa sa east of northeastern Mindanao na lusaw na ni or na dissipate ni kagabi mga samay alas 8. Samtang padayon gyapon nato nga gibantayan kining usa ka low pressure area nga si formerly Kaloy nga naa sa sulod sa park karong mga panahon na. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area formerly nga si Kaloy gibanabana kini basis tanang available nga mga data anaa kini sa 495 km east of Biracatanduanes o naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung ana kini sa coordinates nga 13.8 degrees north, 128.8 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, unlikely kini nga mahimog pagbalik ug usa ka bagyo or ubos kayo ang iyang chance nga mo balik siya or mahimo siyang usa ka bagyo pag-usab. Samtang kini mong low pressure area, wala kini epekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon ug gawas laman sa gitawag tog init nga panahon. Balik ko na to, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon ug init nga panahon ug adunay usay mga pupanagsang mga pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay managubo ng kalangitan ug gidobanan sa panagsang mga daktit mga pag-ulan mga pagtupagkinat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihanan ug paingon ngadto sa amihanan silangan nga mao'y mapasalawid dito napita sa Palawan ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nga to sa amin kasagpan nga mao'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Luzon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug ngadto na mao'y mapasalabi sa Mindanao. ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukan sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 44 degrees centigrado or 44 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, danger, effect on the body, head scram and head exertion are likely. Head stroke is probable with continued exposure. Mao na nga padayon gayud ta nagpainumdum sa tanan. Ug ingon man sab katong dunay mga balatian ug ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magbuwad or magpainit or magbuwad sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5:56 sa kahaponon. Didi na lang kotob, kinilagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Bonaire Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Nagasalamat, Leonardo Samar. Samtang dunay nang utanag kinsa na kuno tong uban nga wa mo participate sa nominal voting 26 ni kabuok no unya wa pod gi-explain dito nganong wa ni sila manambong atol sa nominal voting sa impeachment ani Vice President Sara Duterte mura ni klase nga ga-exam unya ning cutting class ni sila mga isunan. Alano Ustads, Alba Jose Manuel, Almario Chino, Ayon Arlin, Baskog Alfileto, Bautista Lim, Bautista Claudi, Chan Jan Franz, Kuwa Midi, De Los Santos Alfred, Escudero Bernadette, Garbin Alfredo, Garcia Arturo, Hernandez Dennis, Lacson Francesca, Lacson Dennis Makapagal Arroyo, Nisay Jerny Jit, Perez Jerry, Plaza Idibong, Singson Mian og Singson Ronald, Tan Watko Imigdio, Villanueva Brother Eddie, Arthur Yap, Yap Christopher Coco og Inares Rebecca Maria Alcantara. So mani ang 26 kabog mga higala ng mga miyembro sa House of Representatives na wa mo tambong atol sa nominal voting ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:20 na arita sa balita gikan sa kauluhan. Convening sa Senado gingong dili langanon sa higayon nga moabot na ang articles of impeachment kang VP Sara Duterte ginimatod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ani ang dugang detalye sa UNTV.
5: Jet, ano ba ang plano ng bagong Senate leadership para sa inaasahang impeachment dyan sa Senado?
6: We won't delay because there is no reason. June, ito yung naging pahayag ng bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano nang tanungin siya sa kung paano ang magiging trato ng bagong Senate leadership sakaling maiakyat o maipadala yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado mula sa House of Representatives. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na forthwith ang magiging convening ng Senado oras na dumating na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi gaya ng naunang sinasabi ni former SP Vicente Tito Soto III na ang forthwith ay sa susunod na araw agad. Walang partikular na araw o tiyak na petsa ang convening ng Senado bilang isang Senate impeachment court.
7: The next day, sir.
8: So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee on law. So, we will do what has to be done and there won't be delays. You judge us on our actions, but I don't know what time it will receive. I don't know kung ano. That's why I want a majority caucus para it's not a decision of only one group.
6: Binigyang diin din ng Senate leader na walang magiging delay ang pagdinig. Hindi rin dapat mabahala ang publiko na baka hindi nila talakayin ito.
8: We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandiyan. But it's such an important accountability process. So we will give it full attention.
6: Samantala, present muli ngayong araw sa sesyon ang kababalik lang na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa senador, wala naman silang napag-uusapan ni VP Duterte kaugnay ng impeachment. Para naman sa bagong miyembro ng minorya na si Senator Risa Ontiveros, may kinalaman talaga sa impeachment ang nagyaring pagpapalit ng Senate leadership kahapon.
7: At yun ang dominant interpretation ng ating mga kababayan as far as we can tell, hindi lang sa social media, pati sa mga reaksyon nila kanina umaga, mga press con, mga plano nilang mag-mobilize dito. And we have to do everything, hindi lang sa aming salita, pero sa gawa, para i-assuage yung kanilang pangamba. Dapat walang duda na mananatili kaming tapat sa aming constitution.
6: Dagdag ng senadora, bagamat hindi niya pa alam ang numero ng mga boboto sa impeachment, panawagan niya sa kapwa niya mga senador na kahit magkakaiba sila ng pananaw sa iba't ibang bagay, kung maaari ay manatili sana ang katapatan nilang lahat sa konstitusyon. June, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang dumarating o naipapadalang articles of impeachment dito sa Senado na galing sa House of Representatives, at kaninang bandang 5:30 ay nag-adjourn na rin yung session dito sa Senado at wala ring natalakay dun sa plenary session kaugnay ng impeachment. At ayun yung mga abangan natin sa mga susunod na oras o sa susunod na araw kung kailan ba maipapadala yung articles of impeachment dito ni Vice President Sara Duterte. At tiniyak naman nung ibang mga senador na mananatili sila doon sa kanilang constitutional duty, bagamat hindi nila sinabi na agad-agad magko-convince sila bilang Senate Impeachment Court, gaya nung sinasabi ng nakaraang liderato sa pamumuno ni SP Soto, na yung ibig sabihin niya ng forthwith ay pag natanggap nila yung articles of impeachment ay kinabukasan agad ay magko-convince ang Senado bilang Senate Impeachment Court. Ayan mo update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, June.
5: Maraming salamat, Jed Neresina.
0: Samtang sa laing bahin sa balita sa kauluhan, Senador Ronald Bato de la Rosa mihangyo kang Presidente Bongbong Marcos nga dili siya ipadangad to sa The Hague, Netherlands. Dugang detalye sa UNTV.
9: Huwag niya akong ipadala sa The Hague. Iyon lang naman. Kahit saan court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang.
6: Emosyonal na nakiusap si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., apila ng senador kay PBBM. Huwag siyang hayaang isuko sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ang panawagan ni Bato ay kasunod ng mga maaksyong tagpo kahapon sa Senado, kung saan tinangkasyang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa bisa umano ng warrant of arrest mula sa ICC. Binigyang diin ni Senator De La Rosa na ang kanyang panawagan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa proteksyon ng lahat ng Pilipino laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Aniya, handa niyang harapin ang anumang reklamo at wala siyang balak takasan ang batas sa kondisyong dito sa bansa siya lilitisin.
9: Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local board, huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun ang pag-apil ko sa kanya.
6: Sagot naman ng Malacanang kay Senator De La Rosa.
10: Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas.
6: Samantala, naniniwala ang senador na may malalim na motibong politikal ang muling pagbuhay sa kaso sa ICC. Bilang kilalang kaalyado ng pamilya Duterte, tinukoy niya ang ilang personalidad na umano'y nasa likod nito, kabilang na si dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga pangunahing kritiko na nagtutulak ng kaso sa ICC, maging si dating House Speaker Martin Romualdez. Iginiit ni Senator Bato na ang hakbang ay bahagi ng paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil sa ambisyon umanong maging pangulo.
9: Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi lang ako kasuhan dito sa local courts? Ha? You want us to banish from the Philippine soil? Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-sign. Dito, ang gusto nila, accountability. Thailand mo ako dito. Ang kaso sa Pilipinas. Mm-hmm. Ayan mga Pilipino courts lang eh. Pero hindi siyang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao. At wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Mm-hmm. Alam nila yan. Eh yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga fabrication.
11: Mm-hmm.
9: Everything is fabricated.
6: Dagdag ni Senator De La Rosa na layo ng mga ito na pabagsakin umano ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado na nananatiling malakas na runner sa darating na halalan. Samantala, ayon kay Senator Robin Hood Padilla, nakahanda ang institusyon na gamitin ang lahat ng legal na paraan upang mapigil ang warrant mula sa International Tribunal.
12: Kasi malinaw naman, kayaan ay dapat dumating muna sa Philippine Court. Diba? Meron pang resolusyon ang Senate. Na yan ay aprobado ng Senado ang resolusyon na yon na dapat dumaan sa Philippine Court. Siguro sana dapat sundin natin yon.
6: Para naman sa bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano, kailangang ma-exhaust o magamit muna ang lahat ng legal na paraan sa ilalim ng batas ng bansa.
13: We are lawmakers, we're not lawbreakers. So they can bring the warrant, we will receive it. Ang sinasabi namin, kailangan mo ng warrant of arrest from a Philippine court. At ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was accorded all due process. I-exhaust muna nila legal remedies. Saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender. So kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator na ito. Nasubuko na.
6: Sa ngayon, nananatiling nasa loob ng compound ng Senado si Senator De La Rosa habang inaantay ang susunod na legal na hakbang ng kanyang kampo at ng institusyon. Inihayag din niyang inaantay nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kanilang mga petisyon na may kinalaman sa issue ng ICC. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Bago tayo ng unang bahin sa mga balita, hatod sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:31 na.
1: Hatod sa maiting uwaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: Panjig is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana. Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
3: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
0: Balita may gala sa itong tulumanon mga nagunang balita karong buntaga. Murang kuryente party list representative Arthur Yap appeal sa 26 nga wa mutambog sa nominal voting sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pipila ka mga netizens sa nawagan nga irespeto ang desisyon nila ni Congressman Babayap, Congresswoman Banban Umintado o Congresswoman Alixi Tutor sa impeachment ni VP Sara. Napanglantawan sa grupong Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 nga mamahimong i-dribol sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte tungod sa nahitabong kudita sa Senado. Unom ka mga kongresista sa Visayas, duha sa Bohol, mibutar og no sa impeachment sa Vice Presidente. Mga residente sa Barangay Kugon, Tagbilaran,

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta og na siya gamma nutrients and akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3, dili ko believe.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
7: Oras alas 6:33 na itong mga pagpanimbaya sa itong mga suking tigpaminaw, ilabi na sa mga nag-view karon sa ito ang Facebook Live. Good morning ato ni Abreo Galio Barbarona diha sa Kabayugan Kalapi. Nagtanaw, kumusta itong mga kalapinhon? Ni Eli Lagura Hapay, good morning sa tanang tigpaminaw sa DYRD watching from Malaysia. Salamat kayo na abot ta sa Malaysia. Unya ni Brad Pitt Monte Alto, good morning. Ni John Phil Besas watching live, good morning. Kapitan Atoy og shout out ko sa ako ang batchmate sa year 2000 elementary school Barangay Giwanon Baclayon Bohol from mate Mr. John Phil Lambo Besas. Salamat ni Wanits Narisma Ugates Prima, nagpaminaw garon ni Fe Mungkada Malimot ni Tiopilo BC. Good morning, Onia. Good morning po sa mga nangaon diha sa Kauntabay, diha sa May Tabaco State, Barangay Kugon. Oras, alas 6:38 na.
8: Way balinay, DYRD kanunay.
9: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini, Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang strong

0: Enhanced Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy, what a-
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
11: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
12: Jeneline Prosperide, Dennis Sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bat-ang. Nya high blood food ko, nya masulib ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 umay tisira, dito nga akong ginainom, sir.
13: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.

0: Molino, muli hok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin D complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: A las 6:55 na.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
2: DYRD. Operation Tabang.
0: Arita sa tong Operation Tabang, tong unahon ning kisa na diha, Bert. Hello, good morning.
3: Good morning, sir.
0: Kisa na ipalihog?
3: Marvin Nakulpo, sir.
0: Marvin Nakulpo, pasyente.
3: Yolanda Villanueva.
0: Naunsa ba ni? Unsay sakit ani?
3: Cancer, sir.
0: Unsang kansira man?
3: Kuhaan ka ng upag sa lubot.
0: Okay. So, naanay ka ron diha sa Galiares? Na-admit?
3: Sir. Kuhaan ka ng outpatient.
0: Outpatient?
3: Kuhaan ka ng ngayon lang tugtuhan kayo.
0: Sige, hangyo ang atong mga naminaw, palihog.
3: Sige, sir.
0: Hangyo ang atong mga naminaw, panawagan. Panawagi ang atong mga naminaw. Okay, aritas lain. Nawa man. Hello, good morning.
4: Good morning, sir.
0: Kinsa ni palihog?
4: Miyo na, happy ko, sir.
0: Pasyente.
4: Kondrado Hatito.
0: Naunsa man eh?
4: Kuan sir, kanang kopirahanan ng iyang tuho, sir.
0: Nga naman eh? Na-disgrasya?
4: Na-disgrasya, sir.
0: Disgrasya o motor?
4: Motor.
0: Asa man napit na hitabo?
4: Dato sa Amos, kuan, sa Kanupaol, Agna, Bohol.
0: Nala, sige, hangiyo ang atong mga naminaw, panawagan.
4: Yeah. Mga ma'am, mga sir, mayong buntag kaninyo, pagkatong mga manumong, mga kasingka,

0: Hala, sige, panawagan sa itong mga suking tigpiminaw.
1: Ako nanawagan sa tanang namino sa DIRD. Hingaot, unta. Kung matabangan ko nito sa kong problema, masyong ginagpay lang ha. Kasi assistant para sa kong bisaw. Dagang salamat.
0: Dagang salamat o mayong buntag. Ani atong paminawon ang atong mga donors sa atong tabang portion.
2: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Mario Cirujales, Marie Palapos Family, Yeshua Jesus Loves You, Baliola Family, Estoria Family, Ugrad's Fools.
0: Daghang salamat sa itong mga suking tigpaminaw nga may sunod ganun ay sa itong tulumanon na patrol balita. Wala tayo oras may gala, musunod na ang balita sa alas 7. Sa ngalan ni Atoy Kosap, uban usab sa itong mga alagad reporters o sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulup o ni Boom Bolero. Daghang salamat may gala, kini si Alin Doidora, mayong buntag, keep safe, God bless us all.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Oras alas 7:04 na.
2: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na nila, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan, diha sa eskina Miguel Paraso, Binting, Poblacion 2.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:11.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa tugunin sa may tinguha. Sa Island City Mall, hinikay o gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, Friend Mall Forever.
2: O kinisigli orkolyo ang Friend Mall Forever.
0: Amuhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Pipila ka mga netizens na nawagan nga irespeto ang desisyon nila ni Congressman Baba Banda Nomitado Alexe Totor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Napanglantawan sa grupong Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 na mahimong i-dribble sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte tungod sa nahitabong kudita sa Senado.
0: Murang kuryente party list Representative Arthur Yap appeal sa 26 nga wa mo tambong sa normal voting, nominal voting sa impeachment ni Vice President Sara.
2: Unom ka mga kongresista sa Visayas, duhan ini sa Bohol, may butar og no sa impeachment batok sa Vice Presidente.
0: Gibanabana sa pag-asa nga posibleng moigo 44 degrees Celsius ang heat index sa Bohol karong adlaw.
2: Mga residente sa Barangay Kugon tag Binaran City mipadayag sa ilang mga kabalaka sa itukod nga SM likod sa Camp Bernido.
0: Bulanong graduado sa University of Bohol apil sa top notcher sa licensure examination for teachers secondary level.
2: Mugraduar sa Philippine Military Academy ang 8 kabulanong kadite karong Sabado dito sa siyudad sa Baguio.
0: Utom na lang karong adlaw ang permitting on wheels sa DNR o DTI diha sa Kapitolyo Provincial. Mga tighimo o furniture sa Bohol gikalipay among permitting on wheels.
2: Sa atong police report, patay ang usa ka driver sa motorsiklo human na dasmagan o lain nga motorsiklo ito sa lungsod sa Corellia.
0: Upat ka tawo nalambigit sa illegal nga madong gisikop dito sa lungsod sa Dawis.
2: Sa showbiz, isalida sugod karong hapon ang Sweet Escape sa ICM Swinfield Cinema, ang pelikula nga gishoot din sa Bohol. Sa balitang regional, job order nga empleyado sa DSWD7 nakuha ag 3.4 nga kandidat sa Cebu ato sa bypass operation dito sa Dakbayan sa Mandawi.
0: Sa kauluhan, ginganlan sa ICC si British barrister Peter Haynes, bagong legal counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte.
2: Giawhag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP ang Senado nga sugdan dayon ang impeachment trial batok ni VP Sara Duterte.
0: Sa gawas sa nasod, may resign ang mayor sa California human kinigakusahan nga naglihok isip ahente sa langyaong gobyerno.
2: Sa paugnat sa kusog sa NBA, minaog ang Cleveland Cavaliers batok sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semifinal Series. Sa palitang artista, adunay chika nga adunay relasyon sila si Kylie Padilla o Jack Roberto.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa mga pagbalik. Balik!

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit pipila ka mga netizens na nawagan nga irespeto ang desisyon nila ni Congressman Baba, Congresswoman Vanvan o ni Congresswoman Alexe Totor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ato paminaw si Zera Arcayena alang sa kompletong detalye.
1: Nanawagan ang pila ka mga netizens sa publiko nga respetuhon ang desisyon sa tulo ka mga kongresista sa Bohol bahin sa reklamo sa impeachment bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Hingpit nang gi-impeach sa House of Representatives si VP Duterte, pinaagi sa makabungog nga boto 257 ang nibutar pabor, 25 ang nisupak og 9 ang niabstain atol sa nominal voting adtong Lunes, Mayo 11. Si Congresswoman Vanvan Omentado sa 2nd Distrito o Congresswoman Alexi Besas Totor sa 3rd Distrito parehong nibutar nga no o supak sa pagpalagbot sa Vice Presidente samtang nibutar nga yes o pabor si Congressman Babayap. Atol sa programang DYRD inyong alagad kagahapon Mayo 12, pipila ka mga netizens ang miingon nga ang publiko kinahanglan nga mudawat og murespeto sa desisyon sa tulo ka magbabalaod.
2: Kaning impeachment, dili nagpasabot na siya sad ana. Taralun lang siya dito sa impeachment court na mo ang atong mga huwes, ang atong mga senador. Atong respetuan ang mga desisyon sa atong mga kongresista. Dili na to sa wayon.
1: Ang tulo ka mga kongresista nakakuha usab og pagdayi gikan sa mga bulanon tungod sa pagbarog og pagdapig sa panawagan sa katawhan. Matod sa usa ka netizen, wise decision ang gihimo niya tungod kay kaayuhan sa katawhan sa iyang distrito ang gihunahuna niini.
3: Respetuhan nato na ilang mga decision wise.
0: Mm.
3: Sama sa congressman, respetuhan nato sa tulo. Wise decision o good decision si Kong Baba. Mm. Niya siya, iyang itanaw siguro nga unsay kaayuhan sa first district, maupo iyahang tumong.
1: Sumala usab sa usa ka netizen nga siyap adunay political will og nagdesisyon base sa ebidensya. Dili usab angay sa wayon kung dili kinahanglan tahuron ang desisyon sa maong magbabalaod sumala sa usa pa ka netizen.
4: Kung kasing kung babae doon lang si political will bang ibase kanya sa mga ebidensya.
1: Si Congresswoman Omentado og Tutor, parehong gidayig labinagikan sa mga tigpaluyo sa mga Duterte sa Bohol, gumikan sa ilang pagpamati sa panawagan sa katawhan sa ilang distrito nga dili paboran ang impeachment ni VP Duterte. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning ni Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina, o gihang mga anak na naminaw karon sa DYRD. Napanglantawan sa grupong Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028 nga mahimong i-dribble sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte tungod sa nahitabong kudita sa Senado. Atong paminawon ang dugang detalye ni alagad Ray Tutas.
6: Tungod sa pag-usab sa liderato sa Senado gumikan sa nahitabong kudita sa Senado, napanglantawan sa usa ka grupo sa mga tigpaluyo sa mga Duterte ang mga posibleng mga mahitabo karon nga nakalabang na sa kamara ang articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Sa pagiginabi sa DYRD balita, si kani Department of Agriculture Assistant Secretary for the Visayas Attorney Salvador Diputado sa Tatay Digong for the Inday Sara Movement 2028 miingon nga usa sa mahimong mahitabo nga i-dribble o dili usa tagdon ang reklamong impeachment hangtod nga mopagawas na ang Korte Suprema og desisyon sa mga petisyon kabahin sa legalidad sa gihimo sa House Committee on Justice.
7: Most likely kana ba gyud si Subiri og si
0: GV
7: posible pa na nga ma-appeal pa na sa majority. Usas posibleng may tabuan na ila nang i-dribble. Buot ipasabot nang i-dribble na dili sa nila tagdon, di sa nila aksyonan, di sa nila tukion.
0: Mm.
7: Tungod kay naa pa may mga pending petition dito sa Supreme Court questioning the legality of the proceedings before the House Committee on Justice.
0: Mm.
6: Gawas din si Deputado Mingon nga mentras i-dribble pa ang kaso sa impeachment, mahimo usab nga ipadayon na sa Senado ang wa pa mahuman nga investigasyon sa binilyon ka pesos nga gikurakot nga mga flood control project, testimonya sa 18 ka mga Marines o guman pa nga mga kaso kalabot sa korupsyon. masaligon si deputado nga dili makalusot sa Senado ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente human gipapha sa pag-Senate President si Senador Tito Soto o gipulihan ni Senador Alan Peter Cayetano. Majority na ang grupo niini bisan pa og wapay kasiguruan ug asa mo dapig ang nag-abstain sa butuhan sa Senado nga sila si Senador JV Ejercito o Senador Mig Zubere.
7: Most likely po, kung pananggit man gani o napoy trial, most likely, kining 3-6 kabo, mahuni mo butar o no.
6: Nagpasabuto sa gini nga mga sakop na sab ni Gaetano ang mulingkod sa mga importanteng komitiba sa Senado sama sa Blue Ribbon Committee. Kung makonbekto o matangtang si Bibi Sara sa Senado, si deputado na ganayon nga si Davao City Mayor Baste Duterte ang giplanuhan nga palansaron sa pagkapresidente sa 2028.
7: Una niyang isulti is kung pananginit kintahay matangtang yun si Sara sa matangtang yun si Sara kay makonvicted siya sa Senate, ang ilang last resort si Baste mo'y mulan sa galang presidente sa 2028.
6: Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 23 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Morang Kuryente, Party List Representative Arthur Yap, appeal sa 26 nga wa mo tambong sa nominal voting sa impeachment Vice President Sara. Atong paminahon kompletong detalye, alagad Alan Doidora.
8: Usa si Morang Kuryente Party List Representative Arthur Yap sa 26 ka mga miyembro sa House of Representatives nga wa mobutar o mutambong sa gihimong nominal voting alang sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte ni adtong adlaw nga Lunes.
9: As against DYRD's news report earlier tonight, allow me to state the simple unvarnished truth. I did not vote yes to the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
8: Base sa opisyal nga listahan sa mga congressman nga wala mo partisipar sa high stakes house plenary vote, usa si Yap nga walay record sa botasyon uban sa pipila ka mga iladong pangaan sa kongreso sama nila ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo, brother Eddie Villanueva, Ronald og Christine Singson og uban pa. Si VP Sara Duterte hingpit nga gi-impeach sa House of Representatives pinaagi sa 257 na yes votes, 25 ang no og ang siyam nag-abstain. Kay numnuman nga tulo ka mga district representative sa Bohol, duha ang mibutar og no nga mao sila sa second district representative Banban Umintado og third district representative Alexis Tutor, samtang nag-yes ang boto ni first district representative John Jesnel Babayap. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD.
5: Good morning ni Irma Shiga nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Biti Matiga Humawid, Raul Bonlahoy nagtanaw gikan sa Kabawan District. Wanits na Risma Ugatis nagtanaw pod. Lito Maghinay nagtanaw gikan sa Barangay Kogon Porok 5 og Dors Kaloyong. Samtang unom ka mga kongresista sa Visayas, duha ni ini sa Bohol mibutar og no sa impeachment batok sa Vice Presidente. Atong paminawon ang dugang detalye ni alagad Ray Tutas.
6: Unom ka mga kongresista sa Central Visayas ang mibutar og no sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte sumala sa opisyal nga dato sa Kamara. Duha ini ka kongresista gikan sa Bohol, tulo gikan sa Sugbo ug usa ka party list representative sa Bohol. Lakip sa mga nibutar og supak sa pagpalagpot ni Bibi Duterte, mao sila si Congresswoman Maria Vanessa Umintado sa 2 distrito o Congresswoman Alexis Besas Tutor sa 3 distrito. Sa iyang pahayag, gingon ni Umintado nga ang iyang desisyon gibase sa tingog og sentimiento sa iyang mga konstituente.
10: My vote is no, guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd district of Bohol.
6: Si Tutor usab mingon nga ang iyang desisyon agig pagsunod sa kamubuton sa iyang mga konstituente. Gidugangan niya kini sa pagpasabot nga ang kadaghanan sa iyang mga konstituente naghatag og prioridad sa ekonomiya, kalinaw o kaluwasan sa publiko imbi sa impeachment proceedings.
10: As their representative, I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. I have thoroughly consulted with our people, and this decision represents the overwhelming majority in my district. Kining akong boto mo'y tinuod nga pagpamalandong sa kabubuton sa atong mga katawhan sa tercero distrito. By standing by this decision, I remain committed to protecting our democratic institutions while ensuring that the government's efforts are focused on issues that truly matter to the lives of our people. Thank you, Mr. Speaker.
6: Gawas kang kongresista umitado og tutor, nibotar usab og no sa impeachment ang tulo ka mga kongresista sa Sugbo, nga sila si Congresswoman Rachel Cutie Dilmar sa Cebu City North District, Congresswoman Karen Hope Garcia sa 3rd District, o Congressman San Shimura sa 4th District, o Congresswoman Girly Veloso sa Malasakit at Bayanihan Party List. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. 27 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News, ni pasidaan ang pag-asa sa publiko nga mag-amping sa grabing kainit nga masinati karong kadlawa. Matod usab sa State Weather Bureau, posibleng muigo ang 44 degrees Celsius, a danger level ang heat index sa itong lalawigan. Subay ni ini, gipahinumduman usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office, ang publiko magpabiling hydrated. Likayan ang mga ilimno makahubog, limitahan usab ang mga trabahong pisikal, o likayan usab ang paggawas sa panimay, gawas kung gikinhanglan gayon. Samtang ibanabana usab sa pag-asa, muigo ang 43 degrees Celsius heat index sa lalawigan ug mga adlaw.
5: Good morning ni Jason Carias, pagikan nagtanaw gikan sa Kayakay Alicia. Erlinda Sister, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Rogelio Tambis, nagtanaw po. Ems Girly, good morning. Ms. Jewel, nagtanaw. O si Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw live gikan sa Kabayugan, Kalape. Mga residente sa Barangay Kugon, Tagbilaran City, may padayag sa ilang mga kabalaka sa itukod nga SM likod sa Camp Bernido. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
11: Nagpadayon ang gihimong mga gikinahanglang lakang alang sa planong pagtukod og SM City Tagbilaran nga ipahluna sa Barangay Kugon na likod sa bagong provincial capital. Kaghapong adlaw sa dihang gipahigayon ang public scooping sa Environmental Management Bureau Central Visayas kabahin sa siyang hugna sa Environmental Impact Assessment Process diin gipresentar sa project proponent ang kinatibuk ang detalye sa proyekto lakip na ang giplanong kalihukan og posibleng epekto ni ini sa komunidad o kalikupan. Si JD Aranas, Assistant Mall Manager sa SM Seaside Cebu City, nga may tabang usab sa pagproseso sa planong pagtukod o SM Tagbilaran City, may butyag nga daghan pang proseso ang giginhanglang agian bago ang physical construction sa maong proyekto.
12: After aning public scooping, sir, ano na po yung musunod?
13: Sinapay, this is just the initial.
12: Okay.
13: So after napay, next nga public meeting, which is wala pa lang naka-mention sa date, but definitely there will be, sir, and this will be attended by kind of SM representatives and then the public and then the LG.
12: So public hearing ang sunod.
13: Yes.
14: Sa level sa SM, sir, sa may update na angay may baon nimo karon.
13: Yeah, sa mga karon, sir, is currently naghihilami kay, of course, this is a big project. So there are mga changes sa mga drawing plans, sa layouts, yeah, sa designs, sa kana ongoing nga na, and then eventually once ma-finalize na, then we will let everybody know.
14: Ano sa man mo? Sa construction phase?
13: Sa pagkakaroon, sir, di pala po tayo hindi sa timeline.
12: Yeah.
13: Especially with the energy crisis, no?
12: Mm.
13: Mag-factor po na siya. Huh. And of course, kato ako na-mention nga katong
11: gitambungan ang public scooping sa mga residente sa Barangay Kugon nga maapektuhan sa mga proyekto sama sa road right of way o guban pang mga concern. Mitambong usab ang mga barangay opisyal sa Kugon, pinanguluhan ni Kapitan Jenison Balbin. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. 33 minutos pasado alas 7 kining DYRD Breakfast News sa Tuginis Maingatinguha, Silent City Mall.

0: CYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito po minaw si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Ayong buntag, ano yung kini pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Ang low pressure area nga naa sa east of northeastern Mindanao, na lusaw na ni or na disipit ni kagabi mga samay alas 8. Samtang padayon yapon nato nga gibantayan kining usa ka low pressure area nga si formerly Kaloy nga naa sa sulod sa Par karong mga panahon na. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area formerly nga si Kaloy gibuna ba na kini basis tanang available ng mga data anaa kini sa 495 km east of Mira Catanduanes o naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o anaa kini sa coordinates nga 13.8 degrees north 128.8 degrees east. Samtang kini mong low pressure area unlikely kini nga mahimog pagbalik ug usa ka bagyo or ubos kayo ang iyang chance nga mo balik siya or mahimo siyang usa ka bagyo pag-usab. Samtang kining mong low pressure area, wala kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug nakbayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon ug gawas laman sa gitawag tog init nga panahon. Balik ko na to, karong adlaw makasinati kitag mayong panahon ug init nga panahon. Ug adunay usay mga pupanagsang mga pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay managubong nga kalangitan ug gidobanan sa panagsang mga daktit mga pag-ulan, mga pagtrupagtinat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihanan ug paingon ngadto sa amihanang silangan nga mao'y mapasalawid dito na pita sa Palawan. Ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amihanang silangan ug paingon ngadto sa amihanang kasagpan nga mao'y mapasalawid sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Luzon. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug ngadto na mao'y mopasalabi sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 44 degrees centigrado or 44 degrees Celsius. Effect-based classification sa maong heat index: danger, effect on the body, head scram and head exertion are likely. Head stroke is probable with continued exposure. Mao na nga padayon gayud ta nagapainumdom sa tanan. Ug ingon man sab katong dunay mga balatian ug ingon man sab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magbuwad or magpainit or magbuwad sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5:56 sa kahaponon. Dede na lang kotop, kinanagikan sa Diyos ti Pag-asa, Albuquerque, Bonita Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati balita sa Tire Queen kung na DYRD Breakfast News sa dugini sa mayong tinguha sa Islanda City Mall. Hini kayo gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 9 minutos, di pa mag-alas 8.
3: Hatod sa maing tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Eskilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Eskilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Time check is brought to you by Rexidol Herbal Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Panchig is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Panchig is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, Matic, Biogesic.
1: Dugang nagunang balita sa mga bahin sa nasod, si kani Senate President Tito Soto, laing upat ka mga senador, ni dusok kiniog Senate Resolution Number 395, nagauhag kang Senator Bato de la Rosa, nga mo voluntaryo na lang kining amutahan sa iyang kagalingon ngadto sa otoridad. Kining dugang balita nimo bati human niini.
7: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
8: DYRD Worldwide.
9: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Chuck Mijares nga nagtan-aw kanato garon live sa DYRD Facebook. Julius Ugbok nagtan-aw pod. Wasab si Doro Lapore nagtan-aw, Kokelia Draude nagtan-aw gikan sa Upper de la Paz Cortez. Ansoy Cominoy, Bro Francis Akaak nagtan-aw. Ugusab maayong pagpaminaw ni Ma'am Linda Pasco uda sa coffee shop sa San Jose, Sir Clement Raymond Hordista, si Ma'am Ria Caballes, good morning. Dr. Ronald Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranton, good morning. Christian Pacomios, Marvin Chade Uncog, Weldred Gabatuan, gikan ni Ma'am Janet Uy. Usab mga trabahante sa Major Pharmacy, good morning. Usab nila ni Sir Lito Curayag o Ma'am Luz Curayag. Kagawad Bibot Budlong, naminaw po doong pamilya ni Kagawad Bibot Budlong. Si Au Au Galos, good morning. Boy Rinigado, deha sa Cortez, Rodrigo Biloy da sa Dawis. Usab good morning ni Sir Dodong Luz po. O sa mga trabahante sa handyman o mga trabahante sa lab construction o mga trabahante usab sa Major Pharmacy o sa FCB Bank, Talo to Branch. Good morning natong tanan!

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Strong sa una, herbal strong karon.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.